0: pala ang Ibu Blood Sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pala
1: ang may diabetes.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar
1: sa Ibu Blood Sugar.
0: DTX 500.
1: Masalika.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may BCO.
1: BCO.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Ako si Karen. Kadaan mo isang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
1: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
1: Yung may D3.
0: Mabakas mga butika.
1: Para sa matilo nga dugo.
0: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
0: Happy kanunay.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
0: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500.
1: Masalikan.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka mga butika.
1: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa
1: Mighty C.
0: Mabaka mga butika.
1: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myadaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gadaragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Galaong magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing.
14: Luto na.
13: Ang labahan.

0: sabay na.
1: Ang uniform ko.
0: Na planta na.
2: Ganito ako.
3: Tigasing.
2: Tigalapa.
3: Tigasay.
2: Tigaplansa.
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
2: Sa gabi.
3: Ako ang bossing.
2: Dahil kasangga ko.
3: Ang extend.
2: Supplement for men.
3: Lourdes.
2: Tapos ka ng maligo.
4: Yes, darling. Come to mama.
3: Extend Food Supplement for Men.
2: May maca at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
3: para sa tigasing performance.
2: Extend Food Supplement for Men
3: para sa matinong na dugo.
2: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
2: DTX 500
3: ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay,
2: happy kanunay.
3: DTX 500
2: masaligan,
3: epektibo.
2: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Ikaw ba na
2: ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo
3: kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masalika.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
3: Yung may D3.
2: Mabagats mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
3: Yung may D3.
2: Mabagats mga butika.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:10 na sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
4: Foro de los Pueblos.
3: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa mga constipated, dira magtumarka mo, Clinica Spore Biotics. Ang Hampang Sangwas and Visayas Basketball Boys Secondary kontra sa Region 19. Ang Region 19, Bangsamoro Autonomous Region, in Muslim Mindanao, ang mga probinsya nga ini, Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, kag Tawi-Tawi. Lang taon tabi kun ang mga landmine dito sa Barm, makamapalupok nila sa Western Visayas. Eh daw kapon na nagdaog ang Western Visayas kontra sa Northern Mindanao. As also 11 sa aga, good news anay, kay ang King of High Jump sa Pilipinas, taga Iloilo, na pamatud-an sang atleta halin sa Tigbawan, Iloilo, nga siya ang ginakabig King of High Jump sa Pilipinas, hari sang High Jump sa Pilipinas. Siya mo si Franklin Catera. Franklin Catera, ang secondary boys high jumper sa nagapadayon nga Palarong Pamansa 2026 sa Agusan del Sur. Natupungan ni Catera ang record nga 2.02 meters nga nahimo ni Kent Brian Celeste. Kent Brian Celeste sa Ilocos Region sa 2019 Palarong Pamansa sa Davao City. Ini ang nagmarka sa comeback ni Catera matapos nga napaslawan nga makadaog sa national event sa nagligad ka tuig sa Lawag City, Ilocos Norte.
4: Foro de los Pueblos.
3: O tapos ni, bak ito na rin isang mapuwa. Ari na kita rin, cover kita sa bungaga. Upo na rin si K5 Enrico Sorita. We hope nga magdaog kita sa kwan sa barm. Dahil sa'yo may dala silang landmine blau. Mula sa buong aras sa Western Visayas, ako sa Western Visayas, K5 Enrico, ikaw sa barm, kaya dala sa landmine. Ang bula sa buong arakay Rio John Durunila, number 29, sang Western Visayas, hatag sa number 11. Mabalik sa kay Jorn Villaluna. Si Jorn Villaluna, player in this ang una sa high elementary. And kuha ni Coach John Guangco sa secondary team. K5 na rin ko.
5: Okay, now abula sang Barm, aliyo pa sa dalawa sumulod, rebound by
3: Jersey
5: Western 11. Visayas.
3: Jersey 11 ginahalimbawa ini kay Dennis Rodman nga pwede kapisan. Jersey number 3 sang Western Visayas to number 18 nagaboy sang 3.
5: Kadong. Why sumulod?
3: Wala.
5: Rebound by Barm. Barm nagatribul sang bola passing the midcourt area number 1 sa ibabaw ginpasa sa right side sang court. Nagtira, why sumulod, rebound by, okay, offensive rebound by Barm. Barm, number 5, nag-penetrate, shaded areas, may free throw, gin-double team, pero nakuha ang bula, ginatag si Idalom, ginatag si number 21, o Barm, nagtira, why sumulod, rebound by Western Visayas.
3: Jersey number 11, ginsingit ang bula, 0-0 pa sa mga score, John Villaluna, number 24, hinatag sa shooter sa 3,
5: kadang, wala,
3: igo ang
5: tiki, sakilid, number 5, na-intercept sa Western Visayas.
3: John Villaluna, jersey number 24, nakalusot, ginpasa sa Idalom sa number 11, and
5: Falcon
3: one 10. Play. No play daw yan ang pakita, di ba? No,
5: sir,
3: bebe, na... Hindi makita ang plido ni... Ano, abe, puros la kalbo mo. Pero hindi papangkota ni kay Berto. Interview naman nila ang player da. Nga kalbo sa latanan. Pero ako pakibalo si ni K5 Enrico. Ngay bangod nga gaog yun sila. Do yun, hindi nila ini. Kaya ilang nga coach ni si Coach Rene John Guangco, bald-headed blah, no? So ang bonus free throws ang Jersey 11 sa Western Visayas. Sulod, ang score sa bong
5: 3-0.
3: Uy, gaulagaw! Puro siro daw!
5: Hina, yes, korera.
3: Ano man niya.
5: Okay, ang bula sa number 5, o Barm, nag-inpasa sa number 1. Dribbling the ball, ginatag sa left side, nag-penetrate. Si Idalom, nag-reverse layup, ay sumulod, rebound mo number 11.
3: Ginsingit naman sa number 11. Hindi ako kapiningit lang sa si Risa ba? Jersey number 3, nag-atake.
5: Pero na-intercept sa Barm. Barm, nagdadasang bola sa may free throw area, nag-jump shot. Why sumulit? Rebound 11 naman.
3: Gapaningit gani ka kuan si Risa. Number 18 sangwa sa Bisayas.
5: Gadong.
3: Gadong, to number 3 balik
5: maistral.
3: Sa kayo.
5: Maistral si number 3, no?
3: Oo. Mayo na kay na balik sa ila din lang. Umula ra sa Western Visayas, number 11, nag-atake.
5: Nag-pass sa
3: number 29 kay Doronila. Wala, gid!
5: Number 21, rebound sang Barm. Number 5, nag-adribble sang bula, pass it to mid-court area. Nagapangita sang mapasahan, may ara sang screen. Ginatag sa three-point area, nagtira, wala sumulod. Rebound by Villaluna.
3: Villaluna,
5: pero kay double team, nakuha sang number 5, sang Barm. Ginaliop si Dalong. Nice pass!
3: Ang score sa bang is 3-2. 3-2 kay naka-scorer ka. Ang bola kay Villaluna, gitpasa sa idalom sa number 11. Balik sa kay Villaluna. Villaluna, ginbalik sa kay Doronila sa 3. Wala!
5: Number 7, Obarm. Rebound, ginatag sa number 21. Number 21, Obarm. Dribbling the ball. Ginapantayan sa number 3. Now ni Maistral sa Western Visayas. Ginaboy sa idalom sa number 1, nag-lay up, ay sumunod, rebound by Western Visayas.
3: Western Visayas, madasig ang naganda sa bola, coast to coast, Doronila, lay up,
5: ay sumunod. Number 14, rebound by Barm, nag-dribble sang bola pero may violation nga gintawag ang referee. Daw lifting, traveling violation again sa number 14.
3: 3-2 ang score, malamig pa ang duha ka teams sa... and why pa makasulod ang main point guard sa Western Visayas nga si Luke Rose. So ang jersey 18 subong sa Western Visayas mag-inbound. And ang Western Visayas subong ay ilang uniform is sky blue. And ang Barm naman is green nga may rebating yellow.
5: Gadong.
3: Ang sa Western Visayas sa Gaboy 3! Wala! Nakuha ni Villaluna. May pusing foul. Pusing foul. Magpabili ng ball possession sa Western Visayas.
5: Nanotice sabi na Tony Kaki 5-10 ang Western Visayas. Sabi medyo
3: slow start. Slow start sila, slow start. Pero dapat hindi nila pag-imuoni sa mga kontra nila Dabao.
5: NCR.
3: So, uno na sila ni Rene Baterburnia sang Dabao.
5: 3-point shot by Western Visayas. Why sumulod?
3: Turnover. Why pakampang ang Western Visayas kag ang team ni Chog Moral, no?
5: Si Chog Moral. Central Luzon eh.
3: Oh, Central Luzon, no?
5: Pero duway naman si Moral subong eh.
3: Garo sa?
5: Batang Gilas siya eh.
3: Oh, why?
5: Batang Gilas. Oh, okay. Si Sardon.
3: Si Kyle Sardon, naman itong atong tani, kasunter.
5: Batang Gilas man.
3: St. Roberts man. Okay, okay. Arena, balik sa Barm ang bola, K5 Enrico.
5: Okay, Barm number 1, dribbling the ball, gina-double team subong. May full court press ang Western Visayas, ginatag si Dalom Alihop. The same play, no? Usually, ma-penetrate ang player sang Barm tapos i-alihop pass sa idalom.
3: Oo. Kay may height advantage ang Western Visayas sa disway ngaway gawag atake ang Barm. Ball possession sa kay Villaluna. Villaluna nag-atake.
5: May foul.
3: Ano nang dapat imo nila? So sa mga decision making sa sulod sang court si Jorn Villaluna, hindi pa gid amo na katanto ka wais i-compare mo sa kay
5: Rose.
3: Si Luke Rose kinahalimbawa ni isang bataon nga Luis Alfred Tenorio. L.A. Tenorio, pagalimbawa ni siya. Nagtira si Jorn Villaluna, sulod. Ang iya sining ngalan spelled as B-J-O-U-R-N. But bal as Jorn. Okay, 2-4-2 for Jorn Villaluna.
5: Okay, 5-4 ang score. Abansi ang Western Visayas sa isa ka puntos. Bula sang Barm, number 5, dribbling the ball. Ginaharash, no? Sang player sang Western Visayas. Ginatag sa number 1, nag 3-point shot. Kabos!
3: Kabos!
5: Kulang sa persa.
3: Why nik may tisi? Why nikin tingal sa kos nila sang may tisi kag D3 bayo? Balik ang ball possession sa Western Visayas. Sa jersey number 7 to Doronila. Rio Doronila. Ay!
5: Up! Mapasa na intercept sang Barm. May fast break. Number 1, nag-dribble, naglusot, pero may foul gitawag against sa kay Villaluna.
3: Pero good defense naman. Nag-alsa lang gamot niya. Kalikiti nagadalagan ang player from Barm. So,
5: number 5.
3: Babungguan na gikamo.
5: So, ay sang akong shooting, ang matabo siya ni Ara sa idalom sang ring, no? Ang inbound. Kapakita sa mga pasahan ang players ang Barm nakuha sang number 7. Number 7 against sa kay Hiruta. Nag-jump shot! Wise load! Pero last touch sang Western Visayas. Magkapabilan ang bola sa Gyapon sa Barm. Ang score 5-4.
3: 5-4.
5: Wag Gyapon ang dugangan. Okay. Last touch sa Gyapon sang Western Visayas na sipa ang bola.
3: Gagmay ang Barm.
5: Barm.
3: Oo, gagmay. Wise sila sang legitimate center. Bala nga makabunggo. Mga bakod. 11 or 13 oh. Bala sang Western Visayas.
5: Ti as expected dito sa lugar nila kay 5-10. No? Pero jump shot so, tag number 7, sumulod.
3: Amo nang hindi ka mo magkumpiyansa.
5: Mambagay
3: mo nga ng homok na yung kontra. O nagaw naman, may lang kay good defense para sa Bangsamoro Autonomous Region, Region 19. Ang score sa pong 6-4, first quarter action, abanse ang Western Visayas. Nagwa ang jersey 11 sa Western Visayas, nagbulos ang jersey number 18. Taas man ini. Ang St. Roberts maging kuha sila isa lang gid si Jeff Duot nga taga Dumangas. Nagtira 3
5: sumulod
3: nakuha
5: ni Luna
3: Wanda. Amo na sulod 8-4
5: 8-4 ang bola ang score Barm dribbling the ball passing the midcourt area. Naga-signal sang play number 5. May screen sa idalom, sa may free throw, sa may shaded area. Balik sa ilan siya point guard. Number 5, nagtira. Wise sumulod. Rebound by number 13, Maestral. Daw ginatag sa number 18. Nagdiritso pero may foul, na gitawag.
3: So dapat ang running game gil sang Western Visayas. Pero kung lang taon mo subong K5 Enrico, ginakuan ini, gina... break in ni coach Rene Jan Guangco ang iyang mga players and even ang iyang mga ang first five niya no kita mo si Lucros ginapapawa niya pa subong si Gadong,
5: Gadong.
3: Number 18 nagtira sulod
5: di eight, mo six,
3: di,
5: no?
3: Di mo identify kung saan isin o lang kung ang puro sila kalbo ha kung ang kung panigani ang hambal ni Sir Andoy para ma-confuse ko ng kontra kay puro kalbo. Kaya ibantayan mo si kalbo. Sino nga kalbo? Kay puro kalbo. 9-6!
5: Okay, bula sa nga Barm. Dribbling the ball, na-penetrate shaded area, nag-lay up. Why sumulod? Number 21, no? Oh. I think si Makalandang ni from, Makadangdang from Antique.
3: Oo. Oh.
5: Okay, na-intercept sang Barm ang bola, fast break, nag-lay up, tapal!
3: Amo na nga, good defense para sa Western Visayas. Amo na lang na behind na sila, nauli na, pero nakalagas pa. Kay Barm, usually, pag mag-awan gani, munahan na, bayan na lang nila. So, good defense sa ball possession, magkapabilin sa Barm.
5: Ginatag sa ibabaw sa may Rainbow Territory, number 5. Nag-signal sang play, ginpasa sa right court. Nag-penetrate, nag-lead, nagtira, ay sumulod. Rebound, offensive rebound, ay sumulod. Nakuha, gapon sang Barm.
3: Pisan.
5: Barm, nagtira, sumulod.
3: Sulod. Daw tatlo na to ka-tries. No?
5: Offensive kag, rebound.
3: No? Why, ginatulok lang sa Western Visayas. Why, kamot ka na? 9-8, ball possession sa Western Visayas. Jorn Villaluna to number 13.
5: Puga.
3: Nagawan.
5: Nagawan. Intercept naman sa nga Barm. Nag-lay up. Ang number 1, sumulod.
3: Easy 2. Abansin na. Abansin na isa ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 10-9 ng Region 19. Nagpatawag sang timeout si Coach Rainy John Guangco. Kay Balukay, hindi mo ni ma-underestimate. Mamaka nga daw, humok. Humok na. Pero sa regional meet, ang Western Visayas Volleyball Girls, hambal nila ang karaga humok. O nila pusa sila. So, subong may hadol, si Coach John Guangco, noon inisa nga daw kalmadong coach. Hindi inisa daw mga pariyo kay mga chatriyes nga kigan ka o Yeng Yao. By the way, sadya subong sa PBA si Yeng Yao kag si Kwan si Al Francis Chua. Hambal ni Coach Yeng Yao, kundi Kwan subong masiris sa rain or shine kag Kwan ng
5: Hinebra.
3: Hambal ni Yeng Yao nga si Governor Al Francis. Yan sa akin niya kay Suryang referee. Yan niya pa ba? Inaitugyan sa coaching staff kay? Di may intimidating factor kung si Boss Al Chuwam. Si Yenggyao Mabato man. Yung singit na namon to. Ang score sa bong 10-9, balik ang ball possession sa Western Visayas. 18 to Rio Doronila, number 29.
5: Gadong.
3: Gadong, number 18. Gadong, nagtiyog! Nagtira!
5: Pero may last touch.
3: Last touch. May mga dipinsan ni Dasig Kamot yung mga taga...
5: Mga bakas.
3: Taga Barm. Hindi mo man mambal nga mahina sila kayo. May dipinsa man. Jersey 81 sang Western Visayas.
5: Ay, sumulod. Follow up by
3: Doronila.
5: Doronila.
3: Rio John Doronila. Manila nga team captain.
5: 11-10. Naga full court press ang Western Visayas. Aragyapon, may katabok ang bula kay 8 seconds violation na intercept. Nalsan ng Western Visayas.
3: Kinpasa!
5: Nice pass.
3: Katahom! Katahom nga pasa from Luke Rose. Kinpasa sa sentro nila. Kinpasa pag isa idiapyak. Okay, 13-10. Abansin na ang Western Visayas, tatlo.
5: Number 5. No, ara sa ibabaw sa may rainbow area, terito, three-point area. Number 1, nag-penetrate pero last touch of Western Visayas.
3: Bintaha ang ginpatawag na timeout ni Coach John Guangco kay naglain ang tempo. Subong ang bisan sa depensa, ngayon aggressive na sila. But again, kung mga powerhouse team ang ilang ang kontrahon si K5 Enrico magsaka na sa quarterfinals or semis, hindi ka pili maka-slow start.
5: Relax,
3: O dapat yung strong start kagid and pakita mo gid ang intensity until asa matapos ang hampang. So, ball possession sa Barm.
5: Barm, number 5. Nag-dribble, nag-pull up jumper. Sumulod!
3: Ang galipinsan saya si Luke Rose. Pangila ang apelyado to sang taga-Barm. 13-12. Isa bansay sa Western Visayas. Doronila to Luke Rose. Luke Rose. Balik sa kay number 16.
5: Pacheco.
3: Pacheco, nag-atake. Balik kay Luke Rose. Nag-aboy sang dos.
5: Kabos!
3: Rebound! Number 10! Wala gapon! Ginkuha sa number 81. Sulod.
5: Sulod. Not 15-12. Bula sang Barm. Ginahatag sa idalom na intercept sang Western Visayas.
3: Luke Rose, jersey number 1, nag-dribble sang bola. Luke Rose, ginahatag sa kilisan. Nag-aboy sang 3.
5: Yes.
3: Sulod. There you have it. Nag-connect ang mga 3-point shot si Pacheco. So this time, yan naman sang Region 19 nga turn nga magtawag sang timeout. After nga nakuha na sang Western Visayas ang abanse, 18-12, 6 points ang abanse. But at least we have this siso battle, mga basiso battle, bawi-bawi. May thrill ng hampang. Kaya kinanglan ini sang Western Visayas sa pagsaka na sa quarterfinals hasta na nini sa we hope kung makalabot kita sa Japan sa finals. Although nga ti, daw matulutig agi man ining Davao, ay solid sila. But ti, Wyman, napamatudaan naman ini sa Western Visayas team last year sa Ilocos, nga masangra nila nga makabato sa mga powerhouse team. Kapin pang Calabarzon, NCR, Davao
5: Cebu.
3: Region, kagang Cebu. By the way, ang Western Visayas score ngayon ni kung St. Robert's College ni K5 Enrico mo, sila ni nagampang sa National Prix sa Bacolod City. Pero kinuntra ni ng Ateneo, di Davao, lagko man to. It was a collapse of decision lang to for Luke Rose nga napirde sila. Balik ang ball possession sa Barm. May press sila, no? Gulpi lang, nakibot ang Barm nga. Pressing defense ang Western Visayas. So, ball possession kay Pacheco, no?
5: Pacheco.
3: Number 16. Balik sa kay Pacheco. Baseline. Ginbalik sa kay number 10. Wala. Foul.
5: May foul.
3: Ang ila itong praise exposure, dako ni nga bagay para sa ilang hampang sawang sa palarong pamansa kay Ateneo di Cebu. Aban, si man katama to ang basketball program sa Cebu mo. Are, may first free throw. Nagtira. Wala! Wala magsunod. Para sa Western Visayas, jersey number 10. Maydon Rogador sa Western Visayas Transport Cooperative, WBTC. Kay Jimuel Paredes. Ningning Ilumba, nagapamahaw na. Nagapangapi, DTX Coffee Mix. Second free throw. Wala
5: gyapon.
3: Wala gid.
5: Nakuha sang Barm. Amo rin ko isang concern naton sa
3: free throws.
5: Western Visayas ang free throw kay kahapon daw unsa na miss kontra sa Northern Mindanao. Okay, balik ang bola sa Barm, nagtira sa 3. Why sumulod? Rebound by number 51.
3: Jersey number 24, 81. To balik sa tunga, to number 16, Pacheco. Balik kay Luke Rose. Kinabantayan sa taga-Barm. Balik sa kay Pacheco sa 3, nagaboy.
5: Kabos! Pero nakuha ang rebound.
3: Second shot, sulod na. This time around, sulod na.
5: May foul pa? Uh-oh. Or time out? Time
3: may yap mangga sila na, no?
5: Oo.
3: May
5: takas yap. Din si yap, eh.
3: Oo. Actually, ang ila recruits ngayon, sa kwan pa lang niya, sa pag-eskwela, dra na nila na pa-eskwela, ang mga player nila, na may mga player nila from
5: Antique,
3: si Makadangdang, si Rio Jandoro nila, taga Ahoy, Iloilo, Inisa. So sa mga nagpamater sa Ahoy, sa K5 News FM, Sara, inyo ini nga kasimanwa.
5: Kag si Hirota.
3: Si Hirota?
5: Siya is taga-isan siya sa K5.
3: Ah, si Hirota?
5: Oo, number 7.
3: Si Hirota, ni may Aaron Hirota man nga nakampang sa ano ganyan team sa NCAA. And then nakampang man subong sa MPBL si Aaron Hirota nga taga-kwan na siya, doon taga-Bunta Talaharo. Nagampang man sa Iloilo Patriots, Iloilo, ano yun, player na ang team nila na Iloilo sa MPBL. So balik kita sa ball possess sa hampang sumong.
5: Number 51 is Paredes, no?
3: Paredes, Pacheco, Rose. Amo ning ilang starting five. Sa totoong hambal mo nga every free throw counts. Hindi na nila pwedeng usikalan ni kay sa mga lagko nga teams mabudlayan sila. Jersey 81.
5: Nabuyan ang bola.
3: Nabuyan ang bola kay pinsar niya matake na sa pero nabuyaan niya. And at the same time, good defense man para sa Barm.
5: Balik sa Barm. Nag-full court press pero nakalusot ang bola na patabok sini. Now, ara sa number 7 ang isang Barm. Ginbalik pagid sa number 7. Nagtira sa 3. Sumulod!
3: Sulod! Jersey 20, number 7.
5: 15.
3: Oo. Hindi mo ni mambal nga pipitsugin ni kontra. Oo. Luke Rose, number 1 sang Western Visayas. Luke Rose, kinhatag naman kay Pacheco. Luke Rose, payahatag si Dalom.
5: Gintipol team.
3: Pacheco, nag-aboy 3. Yes. Sunlod. Second, 3-point shot for Pacheco.
5: Makita ang tabi ang shooting ni Pacheco nami.
3: Shooting
5: no?
3: form.
5: No?
3: Nagaw.
5: Nagaw
3: sa Western Visayas. Wala. Rebound, Luke Rose. Pero gamay sa, nakuha sang Barm.
5: May foul. May foul against sa number
3: Western Visayas.
5: Number 16 Pacheco.
3: Pacheco. No? May heartening taga Region 19. Hindi kakambal nga gamay sila in height, nubo sila. But they have the heart. The puso, natog puso. Oh. 23-14. First quarter action, Western Visayas, Region 6 versus Region 19.
5: Okay, Barm ang bola. Ara nakatabok sila number 25. Gindra pa sa idalom, number 7 nabuyan ang bola.
3: Buyan.
5: So, good turnover.
3: Balik ang ball possession sa Western Visayas. Magamuning hampang sang Western Visayas. They have to improve good sa mga masunog nilang hampang. I know for sure that they will win hampang ini. Prophetically, ginahambal nato ni. Kasi gusto nato mo. Pero they have to maaagi ani sila sa buho sang dagom. Luke Rose! Nagadigbol sa yan wala nga kamot. Luke Rose against jersey number 32 sang 22 sang Barm. Nagtira si Rose, wala.
5: Rebound by number 10. Barm ginhatag si Idalom, fast break number 7. Ginhulat ang pod pero nagdiretso tapal sa Idalom.
3: That's the advantage kung taas ka. Jersey number 10 na taas man ini. Kung lang tawo mo sila sa screen, si mo daw mga magagmay. Pero in person, mga matagas ni mga players ang Western Visayas. Represented by St. Robert's School.
5: Okay. 7, mag-inbound. Kapagita sa mga pasahan. Kaya tag sa ibabaw. Number 10. Number 10, nag-penetrate. Kibalik sa ibabaw sa 3. Why sumulod? Rebound. Offensive rebound by Barm. Number 7, kipasa si Dalom. No look pass. Pero na-intercept sa number 91. Sang West of 51. Paredes. No? Pero may yara sang foul na gitawag against sa Barm player.
3: Ang taga-Barm kay bala nila nga daw mga pader ang taga-Western Visayas. Magpasa sila sang bula daw gaitsa lang bla sang pinanitan bang saging bla. Dugi bi itsa lang nila kay
5: may intercept pala
3: intercept sila. Luke Rose, jersey 1, number 1, San Juan, San Visayas to Paredes. Balik kay Rose.
5: 2-1.
3: Why does he lag the ball? Luke Rose, nag-dribble, isa, dua, nag-atake, nag-lay up, follow up,
5: nakuha sang bomb, ang rebound, number 7. Number 1, nag-dribble sang bola, nag-3-3. Wala sumunod, may kigo sa ring. Nakinagawin si Dalo, nakuha sa Guasang Visayas.
3: Luke Rose, kinpasa, na-intercept!
5: Na-intercept sa number 14. Now, number 14, nagduro diritso si Diria, pero gindrap pa sa upon siya ni, nagtira, wala sumunod.
3: Rebound, Western Visayas to Luke Rose. Madasing naging tabok ang bola, pakapito sa ilang court. Luke Rose, balik sa number 3 to 51, Paredes. Sa may free throw area, nagtira, Baskog, wala! Rebound, Barm.
5: Sang Barm na ginapatabok ang bola. Ara na sa ilan sa ning half court. Ginpatas, pasas si Alon sa may shaded area. Nagtira, pabanda, sumulod.
3: So may scoring drought subong ang USM Visayas na lansang sila sa 23-16. May pito ka puntos ka bansa ang USM Visayas. Paredes, jersey 51 to Pacheco. Balik sa jersey number 10. Sa idalom na nagtira.
5: Ay. Bay, sumulod. Pilit eh.
3: Pilit.
5: Oo. Daw hindi siya kapinitrate sa idalom, nag-2-1-2 ang depensa sang Barm. Nagtira sa 3, sumulod!
3: Sulod naman! Pusa! Pusa ka na! Tingnan ninyo taga Bacolod nga vlogger. Pusa ka na! Are, 23-19. Apat na lang bansi. Kaina, dako pa. Ball possession sa Western Visayas. Ginag-guardian sang duwa. Gipasa sa tunga sa number 10. Kabos! Kabos! Rebound!
5: By Barm.
3: Barm.
5: Okay. Passing the midcourt. Again, nagparasig. Nag-lay up.
3: Sulod! Sulod! Amo na ang dapat kampang may thrill block. May kuha nyo si Kwanda, si taga-Western Visayas. Tawagin nyo na si SGA. 23-21. Duwa na lang ang sa Western Visayas. Si referee Tabski Diaz kaugta sampang sa Western Visayas. Nagkabot tres na muna.
5: Pacheco.
3: Pacheco 4-3. Ikatatlo niya na yung tres, no?
5: 26-21. May turnover against sa Barm. Balik ang bola o kung ang posisyon na sa Western Visayas.
3: Sabi mo ang mentality black killer mentality sa Western Visayas sa sampang. Why?
5: Oo.
3: Kung sila, kung mga Davao, hamba ko ganit kontrol nila sa mga NCR, di ka rin kung slow start ka mo, bayaan na ka mo. Balik sa... Luke Rose ga dribble to number 3 to 51. Ara naman sa si Pacheco. Nakaboy naman. Tres. Kabo!
5: Tapal!
3: Nakabo!
5: Pilit man to eh.
3: Oo.
5: Nakitaan. Okay, fast break. Nag-lay up, sumulod.
3: Oo.
5: Kwansubong ginapaagi sang Barm sa kadasigon. Kitag-as kakipaibdad. No? Hindi naka maporma sa raton. Hindi siya kapenetrate. So, naparasig nila ang ilas na play.
3: Oo. Kamapisa ng taga-Barm. Traveling. Traveling, Kaunoy. Number 11.
5: Number 11 is Yap. Number 11.
3: Tapos taas, no?
5: 265 ni Kakipaibdad, no? Ang height siya ni.
3: 26-23, abansi tatlo ang Western Visayas.
5: Okay, back to the ball games. Bula sang Barm. May pinatabok ang bula. So, ginpasa sa upod siya ni. Balik sa tunga, number 22. Against sa number 16. Sa right side of the court, Tabuyan. Pero, last touch.
3: Last touch.
5: Turnover. Sa number 9, sang Barm.
3: Ang taga-Barm... Marot, magampang. Kuan nila, anay guru nila sa Inter Chinilas lang nga basketball. Kita nyo Inter Chinilas lang. Chinilas lang ah! Ang kanina, ng dragon nga Chinilas lang.
5: Tapos hindi pa siminto.
3: Tapos, kuan lang, ang premyo, ice water lang daw. Are, rebound! The Barm! Nakuha sang Barm ang bula kay Fabian Rico.
5: Gatulok lang ang tagawas ng Visayas na hindi maglagas sa bula. Alihop naman si Dalom. Nice pass naman! Oh.
3: Sunod!
5: Isa na lang abansi!
3: Isa ang abansi! Sa Western Visayas, nalansang sila, nagdala-lansang ng numero 4, blah.
5: Turnover!
3: Turnover naman!
5: Okay. Arena. Nagtira ay sumulod, pero last touch of Western Visayas.
3: Fast play subong ang Bangsamoro kay gusto nilang pahapuon yung mga big man sa Western Visayas. Kay kung di nalaganay, wigit kaya ng Western Visayas kay Lagko. Ang Barm naman niya gagmay, mahamay-hamay, pero may tira kag they are playing organized basketball. Organized basketball and clinically executed basketball man. Ano na nga bagay nila ton? Anad sila sa Intercenilas Basketball League. Ay, mga hasim nga ni si Uyag, si Uka. Gagmay sila i-compare mo sa aton nga team nga wasang Visayas. Pero may bato sila sa ilang tagipuso nila nga heart. Nataw nila nga puso. Ang coach ganin nila Palomo. Kasi pasinghoning coach ka, Kwan? Taga Region 19 ha? Oh, Villaluna, Gadong, Maestral. Ang magiging key players ang Western Visayas. Si Coach Rene Jan Guangco sa nagkatag sa instruction. Pwede sa ganit gagamit sa board, no? Ang ano ganina, ng execution board nga mag-orchestrate sa play. Ina-remind lang ang iya mga player sa dapat nila imuon. Okay, ginapa-cool down anay kay ang momentum arasubong sa Bangsamoro Autonomous Region ni Maslim Mindanao kay 5 Enrico. And gusto nila nga perdihon ang Western Visayas ngini pagi sa kwan, pagi sa Kakapoy. Si ano tong number 11 si Derio.
5: Si Derio.
3: May Don Rogador, mga drivers ang WBTC kapamati kay mga pasahero. Tumarka mo D3 Bayo ha kag magpangape DTX Coffee Mix. Balik sa ball ang bola sa Barm.
5: Okay, number 5, ginatag si Talong Aliho pero nabuyan ang bola, last touch. Magapabilin sa Gyapon ang bola sa Barm. Daw pa tsaga, bito kaluya kataga bisan bitsa. Yeah. Tulok lang nila ang bola do hindi pala mabakas.
3: Oy, guro ka turog maya jago gabi ay.
5: Okay, Barm nagtira sa tres, kabos. Uh-huh. Pero nakuha sang Western Visayas. Number 11 si Derio.
3: Number 18 nagadala sa bola para Gadong. Sa Visayas. Gadong ginpasa sa kay John Villaluna. Si na, Villaluna din niya ginpasa man.
5: May taon number 21 sang Barm nagadribol sang bola, ginatag sa right side of court, ginbalik sa three-point area, nagdribol, nagpalapit pero why sumulod rebound by number 3 Maestral.
3: Abal sa number 3 niya ako ni bola.
5: Maestral.
3: Oo. Nag-abal sang taga-Barm niya. Akon man eh! Ang score sa bang 26-25. Isa lang ginang avance sa Western Visayas. And slow start sila, slow start. Ingin pa huwai sa bang ang main point guard sa Western Visayas nga si Elijah Luke Rose. And sa bang si Jorn Villaluna, jersey number 24, ang point guard. Amo na nga ang mga decision making ni Jorn Villaluna. Hindi pa ginawan amo na ka-sharp bala. May mga passage ang alang-alang pa. Ball possession Western Visayas, jersey number 18 to number 3
5: Maestral.
3: Maestral to number 15 Maestral ginpasa. Ay. O di naman to. Pasa nila na sala nila gurong referee nga api nila kay Kalbo mana.
5: Damo turnover no. Nagkanabi, why nagmantuman ang Barm 2-1 tong ilas nga posisyon.
3: Intercept sa Western Visayas ang bola. Si Derion, number 11. Galing kay Tita Asapin, no? Sa gitpasa kay Jorn Villaluna. Good decision.
5: Maestral.
3: Balik sa Western Visayas. Sa tres! Wala!
5: Gadong
3: to Villaluna.
5: Maestral.
3: Maestral nag-atake. Balik sa number 18 sa tres. Sulod na this time.
5: Si Gadong naman yung best player sa game 1 against sa Bicol Region. Eh. So 29-25. Bulas ang Barm. Okay. Gin double team, back to number 5, gin intercept naman pero na-recover sang Barm ang bola. Gin pasa sa left side sang court number 14 for 3.
3: Sulod. Yes. May tira ang Barm kay Pabinrico. Amo na nga hindi nila ni mapabayaan sa gwa. Kay may tira ni sila. E compare mo gani sa Western Visayas, magluwas lang to kay no to Gadong.
5: Kagpacheco. Ang shooter nila, why naman si Sardone.
3: 29-28 aban sa isang Western Visayas, Jorn Villaluna nagaboy sang 3. Wala.
5: Why sumulod. Nice box out of Barm. Number 5 dribbling the ball. Nagasignal sang play patabok sa midcourt area. Number 5 gyapon ginatag si Dalom. Wala sumulod.
3: Lang gid mayong mapasa.
5: Mayong assist no.
3: No look pass to 29-28 balik ang ball possession sa Western Visayas jersey number 18 to balik sa iya nagaboy naman tres ilugo niya man niya matira man ko be
5: why kigo sang ring uwa sang Barm number 5 naga dribble sang bola ginhatag sa tunga ginbalik sa idalom nice passing no sang Barm pero na intercept no sang Western Visayas nabuyan ang bola
3: balik so, ang ball possession sa Barm
5: damo turnover ang Western Visayas
3: lapsi defense maluya ila depensa Di ayan basi kun sa mentalidad man nila mabanga daw masarangatan ni Barma.
5: Okay, isa mo man na K5 Ted eh.
3: Mabanga daw ti daw masarangatan ni daw kayang-kaya.
5: So ang imo lang nga mo daw relax, relax lang.
3: Relax, relax lang karoy basi malutsahan ka blaw.
5: Pero nang tala natin, Chiro, ta daw limited ang time nga ginpasulod sa K5 at
3: Ted. Yan nga ginakuan man, ginatago man ni Coach sa Guangco ang hampang
5: or pasi sunod nga hampang amon na mapag-unang team ang kutawon nila. Kahit may mo quarter finals ang sunod lang nga hampang eh. Okay.
3: Rebound! Nakuha sa Wasan Visayas, jersey number 18. Sa rebound, bansi kita, kita sa height, kay sulumpat. Pero may tagipusoon yung taga-barm. Ginaliop sa number 11.
5: Si Derio pero si Derio, wala.
3: Mahinay si Derio.
5: Taas sabi. Ang intercept naman sa Western
3: Visayas. Western Visayas, pasa sa kay Villaluna. Hindi si Villaluna. Si Yap.
5: Number 15. Yap.
3: 20 or kung ano 31-28.
5: Okay, may full court press. Limpasa, nakatabok ang bola. Nagpenetrate ang barn player. Wise sumulod, rebound by Western Visayas.
3: Ginadasig na subong sa Western Visayas ng hampang but balik naman sa number 11. Ano sa daw ma-Wimby? Man sa matira-tira man sa Wimby. Si Wimby wala lang na makatira yung big man sa kwan, half court. Western Visayas nagtira sumulod.
5: Number 15, Yap.
3: Yap. Pamilya ko ni James Yap.
5: Okay. That's the end sang second quarter.
3: So half time?
5: Okay.
3: May time out?
5: 33-28.
3: We have a ball game, no? Good game ini para sa Western Visayas. Ati ko ang iman, half time and makita antang hindi pa muna ka komisido si Coach Rene Jan Guangco sa performance sa iyang team. Kung ikaw, Abi, kay 5 Enrico, kuan ka ng paano ko mag-assess ang ilang ampang?
5: Ati ko na amulaning sa barm. Do pigado ang kulang sa player although Bansiang Region 6 pero makita naton kung i-compare tani sa Davao, sa Cebu, sa NCR na kunta nila so daw kinang lagi nila mag-improve pagid K5 Ted.
3: Bisan sa Sok Sergeant ng Region 12 bala, balantayan man mo.
5: Kag ang Region 4 A.
3: Region 4 A.
5: Ang Calabarzon.
3: So we'll pause for a quick break. Zaid Biatingo, shout out lang da sa Palomo nga coach ka Barm. Middle name ni Papa Palomo. Magano ka mo sir? Ati parinti ko iti mga Palomo taga Duña sa mamo. May Don Rogador Laura sumagay sa Beth Edarlilia. Alas 8:47 magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: E3 Bio.
6: O si Karen, kada mo itsang akon hair fall, hindi man nami ang akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Mabagat sa mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
10: Happy kanunay.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: Epektibo.
10: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
10: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa Masami,
10: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy.
10: DTX 500.
11: Masalikan.
10: DTX 500.
12: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
13: Mami!
12: Angeline!
13: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star ka na.

0: proper diet and exercise, manalo panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Sa 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong napaminal. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
3: I Care Gold.
10: Ako si Tizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
16: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
17: Gadaragsa nga punggot.
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit.
18: DTX Beauty Soap.
17: Gala o magputi.
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol.
18: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor,
12: Ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplanta na!
14: Ganito ako!
19: Tigasi!
14: Tigalaba!
19: Tigasay!
14: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi!
14: Ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
19: Supplement for men!
14: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
19: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matinong na dugo.
14: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
14: DTX 500
19: ang DTX 500
14: ang may mataas na antioxidant.
19: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
19: Basta tinlo ang atay,
14: happy kanunay.
19: DTX 500
14: masaligan,
19: epektibo.
14: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
19: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
19: DTX 500.
14: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanupo
19: kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
14: Masalikan.
19: Epektibo.
14: DTX 500.
21: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May
23: oras, alas 8:55 sa aga, padayon sa special coverage ang Foro de los Pueblos, ang K5 News FM, sa Hampang sa Western Visayas Basketball Boys Secondary kontra sa Bangsamoro Autonomous Region.
24: Foro de los Pueblos.
23: Ang ball possession subong, yan na kita sa third quarter action. Ano ay han ang ginhambal sila ni Coach Rene Jan Cuangco, K5 Enrico, kung ikaw abing maglantaw. Ano ginamba niya sa mga player niya?
25: Ate, laban-laban nakatrotilawsang mga paghambal lang nga babakas, dapat bakas kita,
23: bakas, no?
25: Hindi kita magkumpiyansa sa K510.
23: Correct. Bago lang nakascore ang Barm, 33-30. Tatlo ban sa isang Western Visayas. Hala pa kamuda. Ang audio naton, Sir Paul, buta mo lang please aton Facebook ha. Ang audio bala diri, oh. Para mabatian nila. 33-30. Ang ini nga bahin ginadulong sang DTX 500 kaya Jevoy Dalupines sa Aglalana Dumaro Capiz, Ma'am Judith Bahoyo, Sir Jovi Dalupines, Benji Asturias, Sherlyn Espartero, Marshall Villanueva, Harry Falsis, Marlene Piñero, Chris Vincent Babluza. Good morning. Tumarka mo na D3 Bayo ha. Why magsulod ang ball possession sa Western Visayas, nagkapabilin sa 33-30 ang score.
25: Another turnover sa Western Visayas, natira ang Barm, wala rebound by Western Visayas.
23: Sa likod! Kita mo, may lukay na agaw sa Western Visayas. May nagalaga sa likod ng taga Barm, dasig sila mag-sundot sa likod, no? Magpitik sa bola sa likod. May lukay nagtupa ang bola sa piyakman ng players sa Western Visayas. Si Rio Doronila, jersey number 29. Nami pagkita ni ko gina-focus no do pare sa mga PBA kay NBA bala nga may cameraman pa yadas dalom ringo. Second first free throw sulod. 33 or 34-30. Basor Bobby Riman, Edgar Badbadon, Vladimir Makusi. Wow, 1-5 kuno iya tong ataya. Na hindi ka mo taya. May taya na man eh. Second free throw ni Rio Jan Doronila.
25: Sumulod.
23: Si Rio Jan Doronila, tagahoy.
25: So, balik ang bola sa Barm. Nag-re-appear na tapal. Follow up, sumulod.
23: Kita mo ang taga-Barm. Misog. 34-32. Hindi mo ni ma-take for granted ang taga-Barm. Agaw! And, ginpunsukan sa tatlo ang taga-Barm, ang taga-Barm sa Visayas. And,
25: jump ball! Pero ang ball position is Barm.
23: Oo.
25: Kaya inabula sang Western Visayas pag jump ball kay 5-10 eh.
23: Oo.
25: So ang arrow ng
23: Globus yan eh. Anong ball possession Western Visayas? Barm, no? Barm. 34-32.
25: Kaya unang position kay na is Western Visayas. So balik ang bola sa Barm. Naga-full court press na subong ang Barm. Amali siguro ang gin-remind sa coach nila na pag third quarter na full court press man sila. Are. 1-2-2 ang depensa sang
23: kag may tira sila, may sumulod. Tira sila sa sa kwan sa perimeter mang perimeter shot nila. 35-34. Isa pa sa isang Western Visayas, Rio Jan Doronila number 29 nag-dribble pasa sa kay Yap to number 3.
25: Maestral.
23: Nagaboy tres wala.
25: Nakuha ni Ruta.
23: Kaya rebound.
25: Wala gyapon sa Barm. Fast break naman, nagdodiretso pero may foul gitawag against sa Western Visayas. I think si Maestral, no, ang foul pero in the act of shooting.
23: 34 isa advances ang Western Visayas. Mga second stringer na ni isang team ni coach sa Jan Guang kung inapasalod niya. Are okay. Wise sa mga combination, no.
25: Number 5. Nagtira, sumulod.
23: May tira tuod, may tira.
25: Abansin na ang Borm.
23: Abansin na ang mga taga Basilan. Rio Doronila, ginpasa. An intercept naman.
25: Cross pass, na intercept, nagpass break.
23: Anticipated.
25: So,
23: wala. Tip in, wala.
25: Nakuha rebound ni Ruta.
23: Jersey number 7.
25: Taas na si Ruta eh.
23: Ang mga taga Barm ganin mga maloy-lahoy lang.
25: Mm.
23: Pero mag-anlawas kag bato sa Dilganay. So Bansena ang Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao 36-35. Slow start gap one sa third quarter sa second half ang aton yung mga player from Western Visayas. So mag-inbound ang Western Visayas jersey number 51 to Luke Rose jersey number 1. Nagadibol sa yan walang kamot. Ginabantayan sa number 10. Nakalusot sa depensa. Luke Rose nag-atake. Solid. Amo na ang typical nga Luke Rose kid nga magdikta sang hampang.
25: 37-36. Balik ang abanse sa Western Visayas. Number 5, O'Barm. Nag-pull up jumper. Sumulod.
23: Malos-malos. Shoot. Si O'Battle. Yes. 38-37. Luke Rose. Kinpasa sa idalom. Sayang nga... Opod, solod.
25: Solod, number 10.
23: Number 10. Okay, namunan dapat na si
25: number 18, Gadong.
23: Oh, si Gadong.
25: 39-38, si Sobatol, bulas ang Barm. Ara, sa Rainbow area, may screen. Nagpasa sa kilid. Gain reversely, apal sumulod. Rebound by number 11, si Deryo.
23: Goal ba ng Barm nga makabo mo naging... Kuot-kuot na lang. Rio Doronila, pasa sa kilid, nagtira. Sino ni? Jersey 51.
25: Okay.
23: Traveling. Paredes. Traveling. Bata, pagiman sila. Ngayong ilang isang mga decision making, K5 Enrico, taman ka kon. Mga indecisive pa sila. 39-38.
25: Number 5. Barm, number 5 of Barm. Nag-dribble sa bulag, penetrate naman. Nag-balik si Babaw. Nag-dribble, gibalik sa number 7. Gibalik sa number 5. Sa quarter court, right side. Nag-penetrate, tabuyan lang bula na
23: mayroon yung pinsan ni Lucros.
25: Number 29, oh, Busan Visayas.
23: Tigalin kay ang ilang pasa na intercept.
25: May foul.
23: And
25: sulod.
23: One play! Sulod ang tira
25: number
23: sa taga-Barm. Si Paglala. Pag hindi ni Pag bangon mayo sa Western Visayas, Paglala, gini ka mo.

0: number 7 sa my right side of court, Daglit. Sumulod.
1: Kampiyon ni Lusot ng mga Peter Jones si Monbla. Nga baseline drive 42-39. Abansay na Ma'am Rose sa Kabang Alimbagi ang Barm. West Visayas nag-atake kabo.
0: Na-intercept naman sang Barm. Ginapanasit ang hampang alihop sa idalom. Pero may foul wow! Kitabag against sa number 11.
1: Ang momentum subong ara na sa kon sa Barm. Ano si Oka.
0: Oka.
1: Oka. 42-39. Go, go, go. West Visayas, Amalisa Edgar Barbadon, Wenny Sarmiento, Tabski Diaz, Bings PSJ, Beth Idarlilia, Jade Biatingo. Jade Biatingo. So, ara sa bang sa free throw area ang jersey number 7 sa Barm.
2: Sa Oka. Number 7, why sumulod?
1: Why magsulod? Pero sa shooting percentage ko ng taon mo kay 5 Enrico, do patas-patas sila, no? Ang Barm ngayon may tira sa gwa. And ang ilang execution sa place, why sila garatol? Why sila garatol? Kay balo sila kung anong ilang imoon. Second free throw, sulod! 43-39. Apat ang abans eh. Paredes, mag-inbound. Jersey number 51. Ginhatag sa kay Luke Rose. Luke Rose, nag-dribble. Ang iyang dribbling, wala to. Balik sa number 18 to Doronila. Balik sa 11. Number 18, nag-atake, nagtira sa may free throw area. Sulod!
0: Gadong! Oh, number gadong. 18.
1: Si Gadong Oro ba? Si Tagatapas na yung Gadong. Ano, eh?
0: Pututan
1: eh,
0: pututan.
1: Ah, pututan.
0: Mm. Oh. Number 5, Paglala, may screen. Number 5 sa Gyapon, pero intercept. Pero may foul against sa Barm.
1: Nakuha ni Luke Rose ang bola, and then gin-foul siya sa ang taga-Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Kampiyon sa ilang court, no? It was built gin para sa sininga palarong pamansa kung si Governor Santiago Bariga kanipa nga naging prepara nila sang tatlo gid kadikada and very impressive ang hosting sang Agusan del Sur 41-43 aban sa gyapon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Region 19. Ara pa kamo da magpangape kamo dira DTX Coffee Mix samtang nagapamati kamo sa radyo kay naglantaw sa Facebook Live. Ma'am Ludi Gulilaw sa Lomar Itini kay Sir Romada Tuon sa may Sambagaro kay Makmak Hugo sa Idalom Taytay. Dira sa Sambagaro sa tubang sang Ultrade Field Service kag Berdeo Dental Clinic. Makmak Hugo, good morning. Kagay Dodoy Alfonso. Ma'am Maricel Alfonso sa Zone 6 sa Sambagaro. Gapamati sila sa radyo. And sabuman sa kay Sir Ricky Manaay. And Ma'am Antonina Manaay sa Tintintro Toro sa Bangakabo Airport Mandurriao. Sa mga nagapamahod dira ipadalundon DTX Premium Coffee kay Ma'am Dangdang Sason, kay Mr. Golden Coco, kay Sir Gilbert Abunyawan de la Peña and Ma'am Rosalie Bukay de la Peña sa Box Refreshment sa Bulilaw Mandurriao. Nagapamati man pangapi ka mo dira DTX Coffee Mix. Balik ang ball possession sa Western Visayas. Jersey 18 nagkaboy sang 3. Kabos.
0: Okay, nabuyan sang Barm ang bola.
1: Magkapabili ng ball possession sa Western Visayas. No, I'll advise nga tira sa tres nga pwede mo ma-penetrate to. Okay. Inbound play para sa Western Visayas. Jersey 18. Inpasa sa kay Luke Rose to 51 to Rio Doronila. To number 51 to Doronila. Doronila nag-atake. Ginatag sa kilid. Gitira ni Gadong. Wala.
0: Why sumulod? Offensive rebound.
1: Paredes. Paredes nagtira. Wala gyapon. Rebound.
0: May last touch. Ang
1: Barm. Ang bola sa linya. Last touch ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 43.
0: Daw lakala kitabi kita sa play sa Western Visayas nga low post.
1: Why?
0: 5-10, no? Daw
1: laban tira.
0: Oo. Perimeter shooter kag sa gwa. Kag penetration.
1: Tira. Wala. Rebound. Follow up. Da mga kanila tumalagsahon yung mga higayon eh.
0: Paredes.
1: Paredes. 43 all. Patas na. Guales.
0: Bula sa Barm. Number 5, Paglala dribbling the ball, ginatag sa left side, nag-jump shot, twice sumulod, rebound by Western Visayas.
1: Balik ang bola kay Luke Rose, jersey number 1, ginpasa sa number 18, nag-aboy naman 3. Sulod. Tingnan lang na kung mag-connect ang ilong

0: Boye ti ko ni ba mag-connect. Gadong, si Gadong, no? Hindi ka lima niya nang tira.
1: Oo. Ah, i-check ta ko pila ning ka-tres na. Kay nas pa check ko ang nagatira stress po na baslan luwat. Oh. Nasang 3-point shot malis ang Barm.
0: Babalo sa Barm. Oo. 46 all. Duro nila, jersey number 29.
1: Paredes.
0: Paredes, nag-atake, nag-lay up, sunod.
1: So, mo dapat ka ma-play kay hindi kasagang ang Barm kay mga manugbo na sila. So, wow, foul. Number 5, nice dribbling, sumulod.
0: Tahom. So, may manablam, may gagmay lang nila si Paglala. Pero, kung hindi ni mag-depensa, mayong sa Visayas, malala, gigi mo kron.
1: Iken Gadong.
0: Gadong! Okay. Cover na bakod. Ano yun na sa ganyo katira? Stress! Hindi pa na kinanglang masagay ka mo, boy, stress na. Kung may ikuan lang, open lang yun bala. Kag confident lusot. Ma-penetrate na. Malusot nyo. Criselda Buiko Alamuhin. Jade Biatingo. Tumarka mo, Mighty C.
1: Okay. Bulasang number 5, paglalas ang Barm. Ara sa ibabaw, ginabantayan, may screen, nag-penetrate, nag-dapas sa kilid, nag-fake, gibalik sa number 1, gibalik sa number 25, nagtira, why sumunod, rebound by Western Visayas. Rose.
0: Luke Rose, nag-atake, Luke Rose, nagtira.
1: I think number 18, Gadong, no?
0: Bakas Gadong, no?
1: Amo na dapat penetrate, may chance.
0: Sagay ka mo tira, sa gawa nga. Karoon lang ka mo tira. Mambagatin, bias ka. Oo eh, para sa Western Visayas. Wala sang Barm K5 Enrico.
1: Okay. Sa shaded area, nagtira kabos na kuha ni Gadong. Ginatag kay Luke Rose.
0: Luke Rose, nag-dribble sa iyan na walang nakamot. Luke Rose, coast to coast, nagtira, layup. Follow up. Sa Western Visayas, nakuha.
1: Number 11.
0: Si Dario, 4-2. 52-48. Abansin na ang Western Visayas. Ang pag-score ni si Dario gindulong sang Mighty C. Aryo?
1: Alihop, pero Aryo? Na-intercept sang Western Visayas.
0: Luke Rose, nakalusot sa duwa ka. Tawo nga nagabantay sa iyo. Luke Rose, coast to coast. Nag-lay up sa iyo na walang akamot. Kabos, kapon! Nakuha sa Western Visayas. Si Dario nagtira. Wala! Si Dario, ikaduwa. Ay, kapon! Nakuha sang Barm. Why magsulod?
1: Tira sang tres ang Barm. Ay, sumulod. Okay, nagwa. Okay, nakuha sa
0: nga... Luke Rose! Kampiyon nga dribbling ni Luke Rose. Ginpasa sa kay number Paredes.
1: Pero may foul.
0: May foul. Damo, tao, galang tao.
1: Napuno na, no?
0: Ang singgit, defense, oh! Batiyon ka ang singgitan ni Alira, ang defense mo. Si Miss Lacadon, nilam kung gala singgit. Miss Lacadon, singgit ka man dyan! 52-48. Inbound play, Western Visayas. Paredes to number 81 ang gabo
1: ng tira. Paredes, sumulod.
0: Ini sa ganyo ko tira, ano ka magdali nga?
1: Tapos sabi daw ay sila naga physical contact sa tao mag sedalom. Are mo nag-ubos ko sa oras. So dito na end of
0: gamayan lang masodlan sang wales nga ni.
1: So end of third quarter.
0: Good job para sa Barm. Para sa ako niya, good job ang Barm. Although nagabansay ko sa Visayas, pero ni Kai, kami ka kuha niyo performance nyo. Magkama na performance nyo, kadlawan ka mo ni Coach Palomo sang Barm. Si Palomo nga ni Goro K5 Enrico, basi taga Manit Pasi dyan, no?
1: Basi may dugo man nga Ilonggo, ah.
0: Basi taga Punong Duñas mo, Diablao. Duro taga Punong, Duro Palomos Duñas mo. So, makita mo nga Siso Battle, hindi ka pa ni makambal, Ma'am Rosemary Gramon, nga magdaog din ni Western Visayas.
1: Dominating, hindi makambal, tama ka dominating, no?
0: Kagway, ano, why blas ang killer instinct ni Western Visayas? Black kagway siyang play? Ala ka, pagtapos ka, uyat ka bula, tira, dayon nga! Matsaga mo do, nahidlaw sa bula. Habi mo, imo mo nalang guron sila, tagdaga mo sila sa isa-isa gurok bula, no? Alas 9:12 na saga. Nagpamati ka mo sa live coverage sang K5 News sa FM Iloilo. Sa radyo kag online, on air kag online. Importante nga ang panginisang Western Visayas. Ilan ang ila sa buong record? 3-0 na, 3-0. Una nga gid perdi nila Bicol Region at 2-0.
1: 2-0.
0: Tapos Northern Mindanao kapon. So ang Barm pasi din diri pa sila blama si bit ni Paglala. Maglalagi ka mo kron. Abi kayuhan nyo, bla. Kaya ba naton, this is a comparison the preview sang manginhampang nila sa kontra sa mga dalakong teams kay Five Enrico, Davao, National Capital Region, Central Luzon, Cebu. Okay, balik kita sa third quarter, fourth quarter. Action, 50-48. Doronila to Luke Rose. Luke Rose nagtira sa kilid. Wala! And
1: may foul.
0: Pero makita mo ba lang ang aggressiveness nila nang kulang? Ati ko yung turnover kay Jackie Five Enrico.
1: Siyang may foul.
0: Oh, dod.
1: Ang Western Visayas number 81, no? Oh. I think amon siyang taga Antique.
0: Si Makadangdang.
1: Okay. Oh. Number 81. Okay, bulas ang Barm. Ginatag okay, ang naga dribble ginatag sa number 77, ginatag sa kilid sa left side. Game balik sa kay Paglala. Paglala, may mag-dribble si Paglala.
0: Oh. No, sulod na!
1: Tirahon.
0: Oh, sulod!
1: Siya ang leading scorer sang Barm, ining si Paglala, number 5.
0: Gamay lang ni Pro Maysog. 52-50. Oh. Banse Duang, Western Visayas. Doronila, jersey 29. Ginatake sang Western Visayas ang depensa. Aryo? Why sila nag-low post, no? Why sila? Why sila gagamit sila mga sa big man? Ari na, nag-aboy tres! Western Visayas! Wala!
1: Sumulod, dakuha ni Maestral! Number 3, may Japon! Follow-up number 81!
0: Magandang! Use your height, Noy! Gamitab lang, i-move lang, kuhan lang height la. Okay?
1: Okay, bulat sa Barm, ginaharas sang number 18, Gadong, ang point guard sang Barm, ginatag sa kilid, number 7. Ginbalik sa ibabaw, sa may rainbow area, may screen. Nagtira si Paglala number 5, buhay sumulod, rebound by number 29, Doronila, ginatag kay Rose.
0: Luke Rose, ginpasa, 3-1, play, sulod. Daw nag-ako lang sila, no, nag-practice
1: lang. Pacheco, number 16.
0: 56-50. Ano mabansi sang Region 6?
1: Okay, Barm dribbling the ball, ang player number 5. Pangita number 22, ginatag si number 5. Number 5, nag-penetrate. Passes na, lumpir na buyan. No, sa iapod, mayot na dito ka pasa. Drop pass.
0: Why isang sentro ang Barm K5 Enrico? Pero may isog sila. Dahil was na Visayas, tag-as sila. Pero hindi sila kay Balo maggamit, mag-take advantage sa ilang height. And why sila gagamit sa ilang mga plays? Number 16, nag-apoy naman
1: tres. Pacheco, why sumulod? Nakuha
0: sa was na Visayas. Nag-atake ang numero 3.
1: Maestral, why sumulod? Wala pa rin ang
0: kapos!
1: Wala, gapon pa may foul. Ay,
0: kung ako maglantaw yung Japon, impressive yung offense-defense ang Barm. Although, bansa ang Western Visayas. Pero ang Western Visayas, lousy! May man na batihan nilang criticism nga constructive ini para sa kayuhan sa aton nga rion. Jersey number 81, nag-dribble, nag-tira, wala.
1: Sumulod.
0: Wala. Why sabi yan nagpa-pakalbo mo daw iyan si Mikalbo lang iyabi mo. Iba niyo daw skinhead gin, no?
1: Oo.
0: Ari iyaya daw ay gin, ano? Oh, ikadawa. Nagtira, sulod na. 57-50.
1: May time out, itawag, ada lang. Aga-signal sa nga, may substitution, no? Agadong, nag-sulod what? Back on court. Okay, may full court pressobong ang Western Visayas. Pero
0: lutsa naman sila.
1: Nag-pull up jumper, why sumulod, rebound by Western Visayas.
0: Western Visayas nag-dribble, 57-50, number 3 to Luke Rose. Balik sa may 3 points area. Si Villaluna. Jordan Villaluna na, nagpapokay ni si Luke. Villaluna, pasa sa Dadom, sulod. Baseline attack, manang uso ni Pacheco.
1: 59-50. Okay. Na-penetrate man ang Barm, pero alang-alang, balik sa ibabaw. Nag-dribble sa bula, nagtira sa tres, wala. Waay na offensive rebound, follow-up, sulod.
0: Follow-up, sulod. 59-52. Pitong abanse. Wala na kay Balo kung pagka-minutes na nabili, no? John Villaluna, number 24 sa Western Visayas. Ginpasa sa number 81, Makadangdang. Makadangdang! Nabuyan ang bula! Na-recover ni Villaluna. Villaluna, nabantayan sa mataas ka defender. Villaluna, ginpasa sa may jersey number 3, nagabo, nagtira, sulod.
1: Sulod. Number 16,
0: Number 16 to.
1: Si Pacheco. Ang, opo, dal lang. Kina-check ko, uncounted, ang tera. Daw wala, okay. No? Cancel
0: ng shot clock violation. Jade Biatingo, Edgar Biati Barbadon, thank you.
1: Okay, bulas ang Barm, ginpasas number 7.
0: Pass.
1: Nagtira, may foul gitawag ang referee. Nadala ginakuan ginadala sa Dasig.
0: Kag mga wais pampangunang taga Barm. Kay balo sila magbasa sang sitwasyon sa court subong.
1: Okay, number 7. Maga free throw kay Akob shooting.
0: Muna si Oka.
1: Oka.
0: Oka.
1: Number 7. Unang free throw, sumulod.
0: Ang shooting form sang Barm.
1: Nanagmi.
0: Mayo. Oh. Mayo. Kagway sila nagaratol bisan pang nabansin ha. Mas nagaratol pag ganiyang sa Visayas kung lang taon mo mo. Oo, nga nga nagaratol ni Sulayman.
1: Kadwa nga free throw, sumulod.
0: Sulod! Sulod!
1: 59-53 no? Ang score. 54 na. No? 59-54. Bulasan ng Western Visayas.
0: Number 18 to John Villaluna. To balik sa number 18. Op! Kapaya lang matrabiling. Pasa sa dalawang.
1: Home! Nice pass!
0: The home nga pasa!
1: Kay Maestral.
0: No look pass. Maestral for 2.
1: 61-54. Okay.
0: 61-52? Oo.
1: 61-52.
0: Oo.
1: Siyam. Okay. Number 22, Obarm. Ara sa three-point area. Again, balik sa ila sa nga point guard number 1. Dribbling the ball, the penetrate. Nagtira, pilit, pero may foul ang itawag ang referee. Foul against sa kay Gadong.
0: 61-52. While na may baluan, kung pila lang nabili niyo oras, no? Time is on our side. Careless kung si Sir Edgar Barbadon pa. Mamahaw kita, Ted. While nagalantaw, akong dapli. Torta nga ba ringon? Bawa. Namin ni Sir Parisa mo dahil yung DTX Coffee Mix, Sir Edgar Barbadon. First free throw, wala. Wala magsunod. Again, sa mga nagapamati, magdaog diri ang Western Visayas. 3-0 na sila. And masaka na sa quarterfinals. Pero ang atong nga panugyan sa inyo, lessen your expectation sa Team Western Visayas. Lesson, gana-gana nyo lang ang expectation ninyo kasi nga makuha ka mo ma-frustrate lang. Western Visayas agatake na agaw!
1: Intercept sang Barm.
0: Oh.
1: Nag number 5, nag-lay up pero may foul gitawag ang referee. Again, sa kay Pacheco. Number 16 of Western Visayas.
0: Pwede pa ni inila kung may ano pa may chance pa ni kung makarunry ang Barm mga 5-0 run or 7-0 run. Pwede pa ni K5 Enrico. Good defense lang.
1: Mayo tayo sa elimination kid kon na ikaw ang top dito sa inyo sa nga bracket para nga hindi mabobonggo ang mapag-on nga team no, sa pihak. Makalikaw ikaw anay kon sa mga quarter final sa mga pag-on nga team K5 Ted. Na ikadwa nga free throw sumulod 61-54. Pito ang abansi sang Western Visayas. May mga yara sang substitution.
0: 60-54. Kung ano? 57 ang gilong?
1: 57, ha?
0: 57. Bali, apat na lang. Apat. Ah, lima? Apat?
1: Apat.
0: Oo. Apat ang abansi sang Western Visayas. Doronila. Pasa sa kay Nagaboy naman tres. Wala. Balik sa Western Visayas na agaw. Gamay lang na recover sa Western Visayas. Pacheco. Nag-atake ang number 16. Wala, Gyapon. Ay. Hindi ka mo nag-training, man!
1: Okay, balik ang bola sa Barm. Now, tama pa ni ka gamay lang abanse.
0: Oo, gamay.
1: Patlahid ka puntos sa K5-10. Nina-check natin din kung pila ang nabiling nga oras. Daw nagatag-kumpiyansa naman ang Western Visayas. Now, kay tama ni ka gamay. Apat lang kapuntos nga abanse na are nag full court press na
0: si Ibad Badon.
1: Oo.
0: Si Sir Edgar Badbadon na nimo. Dasig ni Ibad Badon. May kuwala ni may full may mga 2 possession stops lang. 61-57.
1: Okay. Paglala, number 5 of Babarm. Amo ni siya ang point guard, tanda patirahon, no? Aga tanda maglusot. Why sumulod ang tira siya ni rebound number 11 si Dario kinatag kay Luke Rose.
0: Ang kulang lang git sa Barm ang center.
1: No.
0: 61-57 Luke Rose nabatayan ni Paglala. Luke Rose nakalusot sa depensa ni Paglala. Luke Rose na buyan. And out of bounds.
1: Turnover.
0: Turnover bola sang Region 19.
1: Okay. Bula sang Barm nakalusot sa trap, no, sang Western Visayas. Kasignal sa play number 1. Number 1 penetrate, nag-lay up, wide sumulod, rebound by
0: Doronila.
1: Western Visayas.
0: Si Luke Rose Arana, balik sa kay Doronila. To namitangin ni magtagatira. Oh, traveling ma to? Travel to rep.
1: Jutayan lang, jutayan lang.
0: 51, Pacheco.
1: Parides te, Parides.
0: Parides, oh.
1: Okay, bulas ang Barm, number 5, nag-penetrate sa shaded area, ginrap pa sa kilid, pero lalong tawag sa referee. Dapat
0: anticipate mo nga mapasa sa kilid.
1: Either foul Maglang or last touch.
0: Si Maglang.
1: Number 29, Doronila. So, may last touch si Doronila, pero nice defense. No, kaya ang rapas na tapisin eh, pero siya ang tawag ang last touch.
0: 4 minutes lang makita. Tayo lima 4 minutes lang, Gorone.
1: Eh, okay, na-intercept sa Western Visayas.
0: Number 51, ay, wagi na.
1: May foul ang itawag ang referee.
0: Oh, do kinulbaan sa niya. May galagas, may galagas, may galagas kay Ido. Abi niya, Ido galagas lang. Buyaan niya bula. 51 or jersey 51 sang Western Visayas. 63-57, time is on our side. Pero kaya pa ni, pwede pa ni malapot. Anom lang, oh. First free throw sumulod sa Western Visayas. Sulod.
1: Paredes.
0: Paredes. 64-57. May second free throw pa. Dapat gani strong start kay ng Western Visayas. Hindi pwede nga magamuni pero may kamo nga kwan slow start kay malabansihan ka mo rayon. So 2-4-2 for Paredes. Ang score 64-57 abansi ang Western Visayas. Para naman, oh.
1: Oop.
0: Uy.
1: May foul. Okay, last touch. Kinulbahan ng players ang Barme. May nagtumbo. Amin akong kaisa nga pagpasa, why pa mamadaho ang bula, tulok na sa ring.
0: Nagkakuan na saan, damo na sila pinsar. Bulay-bulay itang bakan, mga Muslim. Ito ang tsakto si Edgar. Kuan na saan, bato man. Doronila. Jersey 18, nag-atake. Wala.
1: Balik sa babaw, kay Doronila.
0: Wala.
1: Nakuha sang Barm ang rebound, fast break. Pero wala masalo sang runner number 1, so turnover. Nadali na sang Barm kahit ang time, no? Hindi na sa ila sa ninga side.
0: 65-57.
1: Walo.
0: Walo ang abans eh.
1: Rose.
0: Rose, Luke Rose. Balik sa kay Paredes to Doronila. Doronila to Paredes. Paredes nag-atake. Layup. Wala. Ay, sumunod.
1: Nakuha sang Barm ang rebound. Number 5 dribbling the ball. Paglala.
0: Taom.
1: Nagtira. Why sumulod. Wala. Rebound gyapon sang Barm. Why follow up gyapon ti ila pagid. Why gyapon sumulod ila pagid. Wala gyapon.
0: Sulod. This time sa
1: mga apat nito ka offensive rebound kay 510, no?
0: Why ginagamita ka Western Visayas ang ilang height?
1: 65-59.
0: Ano daw ma-intimidate ba lang mga aras da kwan sa dalom ring? Jersey 18. To
1: Gadong.
0: Gadong. Taom. Taom nga pasa. 67-59.
1: A Pacheco.
0: Sino? Pacheco.
1: Pacheco number 16.
0: 67-59.
1: The top scorer nila is Pacheco.
0: Oo.
1: Okay.
0: Okay na na.
1: 67-59.
0: Oo. Pasalamat. Isubo nga mo sa Visayas kay ang oras api nila. Pero kung mahambag ko ni mga Davao kontra nyo, hindi na pwede. Amo na pangampang nyo. Siyempre, ang aton nga advice sa mga nagpamati, isubo kag sa Facebook Live, lessen your expectation. Pag saka sa Western Visayas sa quarterfinals, lessen your expectation or better na gid, expect nothing at all. Magamon ng ampang nila kay Five Enrico, ako maglantaw ha, anong kuha ng honest na analysis.
1: Compare mo lang, compare mo.
0: I-compare mo sa ilang nagligad yung tuwing nga performance. Katamang kalayo. No?
1: Pero subong kitaan tama ng hampang sang Davao, no? Grabe, mga pass break na kay Five Enrico, dunk.
0: Oo, gani. May ito to gadang, no?
1: Mm.
0: Kagati, kung sila mo, defending champion sila. And may ara sila yasang support from Scottie Thompson. Si Scottie Thompson, kundi taga-Dabaw. Bisan pa mo, mga muna lang ang mga bagay. Nga mo nang kulang din sa aton sa Western Visayas. 67-59.
1: Balik ang bula sa Barm, number 14. Game balik sa tunga, number 5, Paglala. Amo ning ila sa ning point guard. Nagpang dribble kag tanda mag sa perimeter, no? Okay, gintira persado tong atira rebound 11 si Derio ginatag sa kay Rose.
0: Look Rose.
1: Pacheco naman eh.
0: Nag-lay up wala. Nakuha sang number 18.
1: Gadong.
0: Gadong. Pasa kay Luke Rose for stability. The way salaga sin niya sang kun ano nga play no. Nga so ang ilang sentro tuya sa bineta
1: 29 doon nila
0: natira wala
1: sumulod nice box out by Barm. Okay, number 21 of Barm ginatag ginbalik sa number 14 diri sa may right side natira sa 3 why sumulod rebound by number 51 Paredes.
0: Kulang lagi din sa height ang Barm mo pero sa isog sa grit may aragid sila 6-7-59. Slight traveling to ni Edgar Badbadon. Kita mo ginman. Traveling ginman to. May lang tayo mga Euro step na nga na perfect ni Manu Ginobili. Kay 67-59. Time is on our side. Was sa Visayas. Galing kay hambag ko gani. Expect nothing na. Sir Lawrence, hindi ka na mag-expect. Palit ka, hindi ka lang ma-hurt. Expect nothing. Kung mag-daog sa ti. Good year. Okay, okay. 67-59. Ball possession sa Western Visayas. Sa kay Makadangdang sa tunga. Si Derio.
1: Si Derio.
0: Si Derio. Sulod. Sulod.
1: Daw pa lang kita. Tapos dalong yung pasa. Pero daw pa matagat. Hindi matapawan.
0: Hindi ako kinakulbaan. Daw may gamantay. Hindi ako kinakulbaan nga.
1: Dalom. The pass ang Barm. Why? Alang-alang. Ibalik sa ibabaw. Number 77. The pass sa kilig. Balik sa number 5. Sila point guard. Gimper sa natira. Why sumulod. Rebound by Western Visayas.
0: Luke Rose. Luke Rose. Jersey number 1. Luke Rose ang dribble. And
1: obos ng oras.
0: Obos ng oras. Pero sige, Gapon. Sige, sa taong defense, oh. Western Visayas nag-base and drive. Wala! Rebound.
1: Barm.
0: 19.
1: Okay. Daw ginapabayaan lang siguro manog ubos ng oras.
0: So, kung na lang nabilin, mga
1: dying seconds.
0: 21 seconds na lang. Okay, why na. Why na oras.
1: So, mga 20-something seconds ang nabilin.
0: 20.3.
1: Pero may foul pag itawag ang referee.
0: Oo.
1: So may dua ka free throw pulo ang abanse sang Western Visayas.
0: Pero good good fight ah para sa Barm K5 Enrico. Hmm. Kita yung dayaw sa ila. Disadvantage just para sa ilang height. Pero isog sila and they executed their plays well. 69-61. Walo abanse sang Western Visayas. May trapping defense ang Barm. Pero ti Wines Lauras. Oh, nagaw po! Oh, nagaw pa. Pero why na nabilin niya oras ha? Pila na lang kasegundos.
1: So, bula pa sang Barm.
0: Oh, kita mo. Okay. Bisan daog silang sa Visayas, daog na rin sila. Pero daw hindi sila kumbinsido man mismo sa ilang kulingon.
1: Okay. Bula, Western Visayas dito. Ubos ng oras.
0: Out of respect, why na lang ginatira ang last shot. Kapin pa ko na kung bansib la. Okay lang na kung kilala.
1: Kailan daog na.
0: Oo. Okay, why na. Out of respect, 69-61. Daog ang Western Visayas 3-0 na sila sila bracket and masaka na sila sa quarterfinals as expected less ginman expectation niya sa Barm pero bisan paano kay K5 Enrico ginkulbaan kita ha dibla
1: they may, gave a good fight ah nakabansay pa sila eh
0: what can you expect abi sa lugar abi dito sa Barm sa Region 19 kita na kakadto sa basilan mo kakadto kita dito sa mga lamitan basilan din
1: tawi-tawi
0: oo tawi-tawi remote lagi man katama nga lugar eh bisan nila basketball court ganiya ara lang sa lobby mo putangan lang nila so kag magtira-tira sila very remote but kita mo siguro kung mag may basketball program lagi nga maayo dito sa ila lugar they can compete very well sa masunod nga mga edition sang palarong pamansa. So, ang Western Visayas daog, pero matyaga mo daw, hindi sa lipayo, no?
1: Daw, not much nga convincing ka K5 Ted, no?
0: Hindi ka,
1: pagdaog ka.
0: Okay, ang Western Visayas, nagdaog lang gid, bangot sang ilang height. Pero may mga factors kitang dapat i-consider sini going sa next nilang hampang, free throws nila. Ang matungabal mo, dapat maging consistent. Either sa first quarter pa lang na, Okay, every basket counts.
1: Oh, kung madikita na David dako ang kwani, ang mabulig sang free throw kay pag cover ta Wibra, amo nakita aton concern kay K5 Ted. Kag sa nagligad nila nga duha kampang nga nakita man aton kag including ining ikatatlo, duda mo na miss nila kung kay isa nga free throw kapon siguro do may mga pulo may na miss sila nga free throw against sa Bicol region. Northern Mindanao, kahapon ti kahapon medyo close fight man to ang hampang primero ulihin na lang no naga orabansi ka naga arangkada ang atong sing team sa Western Visayas pero ang balmo amo na nga hindi dapat mag slow start ang Western Visayas kung mapag-una nga team kay mabudlay maglagas mahapo ya kay Captain maglagas kau kung mabansihan kasang mga double digit na mabudlay na maglagas sa K5
0: kagapin pa mga team nga may mga ayong sentro bla mga dominant big men bla para sang Davao sang Central Luzon nga ti amoning kulang sa aton diri nga mga sentro sa Western Visayas. Hindi sila kay balo maggamit sa ilang height. Kag kun sa aton soft sila kay Five Enrico.
1: Iba way power play nga tawag.
0: Nga daw sa imo daw ma-intimidate kay lang kun dako kaya manglakad kada sa tunga. Ara yaw hindi mo makita inang amo na nga grit or kaisog para sa mga sentro sa aton nga team. Si Luke Rosti okay ginaya sa orchestration kag stability sang play. Pero mga ill-advised, maging hala, sagad ka tinira nga tinira, bla?
1: Daw more sila sa shooting, abi, no? Why sila sang daw usually nga play nga sa idalom, sa i-take advantage mo. Mga Greg Popovich, bla, mga style. Kaya usually, naka-champion ni sila, basic lang ganyan kay Greg Popovich mo. Mga pick and roll, tapos low post, tungkol ganti, may mataas sila. So, amo nang gala lang nagkasugod ang play nila. K5, tiba mo kung tira, okay man. Pero, daw, hindi ka man pero yung may Stephen Curry kag Klay Thompson nga Golden State Warriors sa play mo nga
0: stable
1: nga stable nga kwan kay tik ang kaisa mo na bal nila kung magtira ka lang sa gwa di live and die no sa amo na nga play kay okay lang kung di buenas kag nagasinulod ang tira sa gwa wag na problema pero mas okay kay tik mas higher ang percentage kung ara sa idalom no ang play ni Lucky 510.
0: No, so dapat next game ay take advantage sang Western Visayas ang height. So lang taon ta kung sino ang ilang masarap yung inkwentro. And congratulations sa team ni coach sa Jan Guangco. Last nga regional meet kita mo to may taga Roa City to nga number 18 nga mayo kito nga patirahon. Taas pa to may taga Aklan pag ito lang ano to pli do yaman nga taga Aklan Institute to bla
1: ang Loy-Lahoy man to
0: ang Loy-Lahoy to abi ko ni mo tong kaon ni coach Jan Guangco ngani ko man kinuha ya si Jeff
1: Duot
0: Jeff Duot nga taga Dumangas isa ano nang gid mo na nga dapat suggestion naton nga dapat mag-create ka sang team formidable nga makabato sa iban nga teams mo taga ni nga you represent Western Visayas mo wa ka lang represent ya sang St. Robert School or kun sa volleyball wa ka lang represent sang Leon kun gina ang natiglawas mo kaya ginapadala mo dang the best of the best yung makabato man. K5 Enrico, salamat.
1: Sige. So, salamat kid. No? Sunod, daban tayo pagkita ang madugang sa ning mga sports event dari sa panayon na ton nga pag-cover sa nagpanayon nga Palarong Pambansa 2026 dito sa May Agusan, Del Sur.
0: Thank you, K5 Enrico sa Tinion.
2: K5 News FM, Palarong Pambansa 2026. Exclusive report. Report.
0: Last 9:36 na sa aga. Hilwak man ang atay ko ba? Mali Ma'am Rosemary Agramon, May Don Rogador, Samuel Paredes, congratulations! Samuel Paredes, May Don Rogador, ayos, daog kita, mali Pastor Bobby Iriman, Pastor Bob, pangapin na dira DTX Coffee Mix, si Manong Dan Calvo, sa Maribuyong Duenya, sa Sir Alan, okay lang Sir Ted, paano lamang kita mga players sa kabay pata, yoyo na. Ma'am Rose Kabang Kalimbagi, Ma'am Rose, kag sa managa pamahaw sa Rose Kalanan, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Ma'am Ludi Gulilaw, kag dira sa kay Sir Golden Coco, Gilbert Abunyawan de la Peña. Ang oras, alas 9:37 na sa aga, dari sa extended program sa Foro de los Pueblos. Ang iba niya update bantayan karon sa programa ni K5 John Sapio ang dugang nga detalye. Mga kwan ko, mapalupad ko, burador.
3: Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe. Matayog ang pangarap ng matandang bingi. Umihilip ang hangin.
0: Nami sa buong magpalupad, burador, kay mainit, no? Sir William Sabanta, papabong, saot na. Uyati ng hands ni Ma'am Gingging, ha? Nay, nay, nay, nay, nay. Tita Ambing, bias ka ba sa good morning? Tita Merlinda Belete. Mapalupad ta, burador. Toto, Rans! Palupad ta to, burador to. Thank you sa inyong pag-upod. Boss naman, ah. Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
6: What?
5: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon!

0: May balita na, may drama pa. Kampyon!
1: Kagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
2: Matanda na yun. Kung dito lang sa Kalisingko, sigurado, wala may balay di batabo siya. Siya pang gugan. Gugan na dito siya. Ayaw mo na lang. Babalik din yun.
3: Baka bala hindi na.
2: Imposible yun na hindi siya makabalik.
3: Basta Tito Pandaya. Pero kung wala pa siya kabalik, tutulungan mo ako pangitain ta siya.
2: Huwag na natin hanapin. I-post na lang natin sa Facebook para mabilis.
3: Hala! Ang saya-saya sa Jai, no?

0: Boy Ramon!
1: Yes, Boss Rocket!
0: Grabe ang problema subong sa Pilipinas, no? Grabe ang krisis, no?
2: Ah, oo, Boss. Eh, grabe nagijaya, Boss.
0: Tiayhan ang impeachment ni Sara Duterte. Amo nang solusyon sa mga problema, ta? Sabanta ko, amo nang nakita sang Administrasyong Marcos nga dapat i-impeach si VP Sara tungod amo nang solusyon sa krisis.
2: Para sa akon, Boss, do kalayo mo na nga solusyon eh.
0: O tikon kalayo nga amo nang ginauna nila, hao.
2: Ay, ang bota sa mga sutab ngayon na, Boss. Kadamos ang problema to, pero impeachment ang ginatupang nila, ya?
0: Amo na gani, nga base amo nang nakita nga mangin solusyon sa problema sang pag-usmod sa ato nasyon.
2: Do may punto ka, Boss, no?
0: O, puwing sarabla, ho.
2: O.
0: Wala pa ganin natapos ang investigasyon sa flood control,
2: mm-hmm,
0: ka mga ghost projects. Doon nadula man lang itong isyo. Tapos sila yaga salasalagin sila sa impeachment.
2: Doon mabalaan mo kaya niya, Boss, nga away niya politika? Kung hindi ka kalyado, kontra ka. Pero kung kalyado ka, di paldo kay.
0: Nan, amo na ang matutuod nga problema sa nasyon ta, Boy Ramon.
2: Sakto kagit, Boss. Kagabi mo, Boss. Nagsakit pagida.
0: Oh, may sakit pagida. Oh. Anong sakit daw?
2: May sakit pagid, Boss.
0: Oh.
2: Kaya nga, kita yung mga pigado mag-ubra, minimum wage lang niya.
0: Oho.
2: Pero kung ang mga congressman kag senador naton, kadalag ko sa ilang swildo, kagdalag ko pagid ang ilang makwa sa mga proyekto.
0: Ah, sige lang ah. Pila kadlaw kilata ng mga kawatan ng senador kag congressman ah. Kag!
2: Oh,
0: pakamayuhon man ang mga mayo nga congressman kag mga senador.
2: Ay,
0: ang mga mayo lang ah.
2: Ay, sa bagay, Boss, hindi man tanan ah. Pero to, laban-laban din sila yan.
0: At isa dyan sa dyan gininaw.

Ay. Dumano na gid ko nga mapalaya si Inday Saray sa iyang pwesto. Agud nga mas tawhay ang akon nga paminsaron. Nay. Siya lang daan ang gapasabad-sabad sa akon nga pinsar eh. Kay base ibala hindi siya mapalin sa pwesto blahaw. Kagsungayo niya ko sa 2028 kun siya naman ang magpresidente. Abo nga dapat sa labing madali nga panahon. Planuan ni Mayo ni Congressman Bunjing De sa Dalum Balay kag si Senator Tito Sutab sa Babaw Balay. Sila dapat nga duwa mabinuligay. Agud nga mapanas na sa amon alagyan ang Inday Saray nga ina. Man kun ako lang ya Japon ang magpungko o kun ang akon mga kaalyado ti tiba-tiba gid kami ya pirme gid ko niya paldo pagwa lang nga pagwa sang kabansang nasyon kag irikta sa amon nga mga panimalay. Amo na nga dapat sa subong pa lang indi na pagatagan higayon si Inday Saray nga makabatak pa. Dapat subong, dugmukon na siya. Agod ngang akon mga sutab nga sakop, happy-happy lang. Tungod sa paldo-paldo nga malita. Sa dyan-dyan-dyan, no?

0: Mega bongkoy? Kadasig lang ah. Tapos na tada yung drawing na.
1: Taas na yung IQ mo. Kagisa pa, Meg. Wala pa yung kambal si Mamburakday. Kabalo na di isang imuhon. Dayon.
0: Sansaw lang niya sa ito niya, Meg. Paunahon, maunahon talang sila, Meg. Paunahon talang sila present sa ilang drawing, Meg.
1: Ako ang second to the last, Meg. Ikaw ang pinaka-last, Meg.
0: Ano pa, be? Pabilibon to sila, Meg. Pabilibon ta mga classmates ta. Kag si Mamburakday.
1: Mga tikalon sa mga classmates, tabing na, oh.
0: Astalan na sa stinik, kaya, Meg. Meg, kita ya Japon nang may hawak sang beat. Mag-amula na ilang abilidad niya, Meg. Wala na yung katungan sa ito niya.
1: Ano pa, Meg? Kita pa ya. Mga baskog tayo kag-alam pa.
0: Ano pa, be? You know mo na. You say you pa.
1: Sa China.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
3: Mami, itigil ang drama.
2: Angeline?
3: May na-discover na akong timplado na at may

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So na,
10: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong servisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food
3: Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman,
9: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo atay.
9: Happy kanunay.
3: DTX 500.
9: Masaligan.
3: Epektibo.
9: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
3: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
3: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
3: Kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
9: Masaligan.
3: Epektibo.
9: DTX 500.
11: I Care Gold.
13: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isang kabulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog gid ang akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong buyon.
15: D3 Bio.
16: Ang D3.
15: Yung may BCO.
16: Ang BCO.
15: Yung may D3.
16: E3 Bio with BCO.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio.
15: Ang D3.
16: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
16: Yung may D3.
15: D3 Bio.
16: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
18: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Budat, palapit di bala nai.
1: Ano ina? Buta bago.
0: Siling mo do. Lapit na lang maayuhan sinuli aw.
1: Kay oh, kiki na paglantaw ko siya do, okay, okay naman to siya.
0: Ano nga okay okay man? Naglala na gid siya. Kabalo ka kun nga ha?
1: Ah, wala ko kabalo. Kay kun kabalo ko, hindi na ko mamangkot sa imo.
0: Ay,
1: Ano to, wow?
0: Ang bag-o bala bakal nga rice cooker?
1: Ginanoya, ginbaligya.
0: Wala ah. Pamati bala nay. Nugay anay sa mulak bala.
1: Sige, sige. Ano to, wow?
0: Ginkwayang rice cooker. Kagindala si God bye-bye. Tapos ginsudla niya sang balas. Kag... Ding butangan niya sang tubig dagat.
1: Ano?
0: Matig ang siya kuno.
1: Animal, good boy.
0: Di, amo nang ambal mo nga amat-amat na siya ganormal. Daw galala na ton.
1: Abi ko gani kuno, okay na to siya kaina.
0: Basi kong gabot-abot lang eh.
1: Puluntuan, maningadaan, sinuli kong kaisay.
0: Abi, ikaw to punto sa iya kung mapuntuhan mo siya. Nga maayong paminsaro niya.
1: Ay! Ina kong matimingan
0: ah, eh. Kaya mo na ah! Kido, amo-amo man lang kamo nga duwa.
1: Amo-amo kami nga duwa, sobra ka naman niya. Masobra yung sinuli eh. Binuang, naginayang iya ya.
0: Bao, kabay lang ganing hindi mo masunod ang iya paggabuang.
1: Sadya-sadya, gini no.

0: Daddy, ikaw man to yang naputo?
1: Amo na gani nga ginhambal ko si mo para nga mapaandaman ka man.
0: Eh, wala naman kuya pagkaputo, Dad.
1: Aba?
0: Oo, Dad. Wala na kuya pagkaputo. Kiti,

0: Naramian ka man.
1: Jupiter?
0: Abi mo, totoo yun ang pagdayo nila si mo? Gali, kay pamanginto lang to.
1: Nagligad naman to.
0: Nagligad gani. Pero ginapadumdum ko lang si mo. Agod hindi na bala masulit pahaw.
1: Oo na.
0: Hindi to hindi pag intra mo sa politrikadad niya na puto ka. Kundi sa pagpainto mo sa tao. Nga bulabulahon ka lang nila. Daw na namian ka man dayon.
1: Oo na gani.
0: Pagtalikod mo gali, ha? Ilibakon ka man nila dayon.
1: Tama na ina. Hindi na pag ipadumdong basakon. Karon hindi nakapagatagan kwarta nga ipang chicks mo.
0: Ato yung to, tada yung dada.
1: Inaiya, sadya-sadya ino.

0: Tapos ka na yan ng drawing, dyan la ba?
1: Wala ba, toto dako, botcon? Do kaya ko yung andaan pa drawing on? Kagina nami-nami ko giniya.
0: Ay gali ka? Ang oo gali, sa diinto nakadtong dua ka sutabman?
1: Sino?
0: Sino pa be? Kundi si Kulatoy kag si Bungkoy eh.
1: Ay gali ka?
0: Nagwato sila oh. Ambot na ganito sila nga dua man.
1: Basin ang sutab eh. Kasiling mo man mga sutab sila, hindi bala? Tapos sila guro dayon nga dua drawing eh.
0: Pasi? Pasigin palagpatan lang nila eh.
1: Mabal, anta lang nakaroon na. Mag-present man sa ito nga.
0: Kani man, galing. Budlay to sila ya. Kadlawan gali kay gapanginit sila.
1: Gusto na nila ya magkadlaw ya?
0: Wah, mga sutab gidyan no?
1: Wah!

Yan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Camp, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Mike, kumso? D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, magabuti ka.
2: D3 Bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, magabuti ka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
6: Yan ang panugos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Ara mismo!
2: DTX 500!
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na!

0: Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal magabutika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal magabutika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
1: Mighty C.
6: Effectivo.
1: Mighty
4: C. Mabaka sa mga butika.
1: I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
4: Mighty C.
1: Mabakal sa mga butika.
0: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
9: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Dalao magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. May epektibo ko, no? Akon gintilawan.
14: Abaw.
13: Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
16: Salamat gid.
15: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
14: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
9: Mahigro ba na ang imo dugo?
10: DTX 500!
9: Masamit ka ba na ang gina-energy?
10: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
10: Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
10: DTX 500!
9: Masaligan!
10: DTX 500!
9: E3 Bio!
16: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio!
10: Ang D3!
9: Ngumay Visio.
10: Ang Visio
9: ngumay D3.
10: D3 Bio
9: with Visio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio.
10: Ang D3
9: ngumay Visio.
10: Ang Visio
9: ngumay D3.
10: D3 Bio.
18: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
7: So, una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
8: Mas tagtilo ang atay.
12: Happy kanunay.
8: DTX 500.
12: Masaligan.
8: Epektibo.
12: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
8: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
8: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
8: Kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
12: Masaligan.
8: Epektibo.
12: DTX 500.
8: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
12: Ang D3.
8: Yung may Physio.
12: Physio.
8: Yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
12: Ang D3.
8: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
8: Yung may D3.
12: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
0: K5.
5: K5.
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
5: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system, ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga India hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butka.
4: Ilabi na kung kada tapos mo kaon nagasulab ang imong sulok-sulok.
5: Mm.
4: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway, amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
5: sa may mga guard mo.
4: Amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon.
5: Siyempre, busog ka.
4: Busog ka.
7: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
5: So, wala. Dapat tulog wala.
4: Tulog wala.
5: Dabi na kung late dinner ka.
7: Kinanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
5: Pero sa kaso naman sang H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog na digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Garantisado.
2: DTX 500.
8: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Ang bakbaka ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.

Nagapanguna sa gihapon ng NCR sa partial and unofficial tally sa palarong pamatsa 2026 nga mga 26 ka gold medals. 16 ka silver medals, ka 22 ka bronze medals. Nagapagaduha naman ang Region 4A nga may 20 ka gold medals, 17 ka silver medals, kag 11 ka bronze medals. Ginasundan ini sang Region 7 nga may 13 ka gold medals, 12 ka silver medals, kag 11 ka bronze medals. Angot sini, nagapabili naman ngayara sa ikaapat nga pwesto ang Region 6 nga may 10 ka gold medals, 14 ka silver medals, kag 10 man ka bronze medals. Sa karon, nagapalayon pa mga hinampang kagbantayan ng mga update sa medal tally sa Amungas National Sporting Event. Sa pihak nga bahin, nagsambuwa naman ang Region 6 kagbarm sa Basketball Boys Secondary Division. Sa diin ginluto sang Region 6 ang Barm sa score nga 69-61.

0: Para sa Palarong Pambansa 2026 update, inisi ka K5 Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Ang bakbaka ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.

across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps.

0: K5 News FM
1: 11 Mbps Sharp, sapio, sigurado sa servisyo, astig sa komentaryo.
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: Saburoso!
2: Salangaw! Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
4: Mayong aga, mayong aga, mga kakifoy! Kamusta ka mo daw? Welcome na sa aton nga pagpangalagad sa Subong Edisyon, Subong Adlaw! Webis na, webis! It's a 28 na sa bulan sang Mayo. Aton sininga mga kauturan, mga tagpalmati, welcome na sa aton sininga pagpangalagad. Subong sininga udto mga kakifoy. Kagaron sa aton sini mga nagapanguna nga mga balita. Mga nagapanguna naton nga mga balita. This news is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustan sarap. Mga balita na to, halong-halong kita, mainit sa Gyapon ang panahon. Halong kita kay ang aton sining heat index. Ang mabatagan nga init sa aton lawas diri sa siyudad sang Iloilo. 42 degrees Celsius. 42 degrees Celsius, ha? Ang subong man sa Dumangas sa Iloilo, 43 degrees Celsius. Aton sini mga update, rollback sa ang presyo sa ang langis. May rollback na gina-expectar sa Martes ngadlaw. Di Martes na pizza dos na sa bulan sa Hunyo. Gina-expectar diri ang rollback P7 pesos and 70 centavos. 7 pesos kag 70 centavos ang rollback kada litro ang diesel. 7.70 rollback as of today. Kag subuman ang gasolina, may expected nga gina-rollback 4 pesos kag 30 centimos kada litro. So, depende pa na kay subong adlaw. Was Biyernes kag sa Lunes, may tatlo pa ka trading day ang aton sinipalabuton. Kabay pa nga magsaka pagid no ang expected nga rollback sa aton sinipresyo sang langis. Sa masunod nga simana, Martes sa Hunyo 2 na. Ang sa aton sininga update sa palarong pambansa 2026 nga ginapatigayon dito sa Prosperidad Agusan del Sur no, palarong pambansa naton update mga kakifive.
5: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship game.

Sa atong sining latest medal tally as of 10 a.m. Last day sa mong aga. Nagapanguna man sa Gapon ang National Capital Region nga may 26 ka mga gold medals. 18 o kon 16 ka silver medal kag 21 ka bronze medal. Samtang nagapangadwa ang Region 4A o kon Calabar Zone na may 18 ka mga gold medals, 16 ka silver medals, kag napulo ka bronze medal. Nagapangtatlo ang Region 7 Central Visayas na may 13 ka mga gold medals, 12 ka silver medals, kag napulo ka bronze medal. Nagapang-apat ang Region 6 Western Visayas na may napulo ka mga gold medals, 14 ka silver medals, kag napulo ka bronze medals. Kag nagapangalima ang Negros Island Region, Negros Island Region o kon NIR nga may 7 ka mga gold medals, 6 ka silver medals, kag 3 ka bronze medals. Amin ang top 5 na may pinakadamo ang mga medalya sa nakapadayon nga palarong pambansa 2026. In NCR, number 1, Region 4A, number 2, Calabar Zone, number 3, Region 7, Central Visayas, number 4, Western Visayas, Region 6, kag panglima ang Negros Island Region. Ang nakapanayon pa nga aton sining live coverage, kagdugang ang mga update para sa nagapanayon nga palarong pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur. Saan ba sa dugang naton yung mga update? Kasi Kaki 5 Lawrence, makontakt naton si Kaki 5 Karen Badilla. Mga update dito sa Prosperidad Agusan del Sur. This news is brought to you by Star Nutrimits, di lang sarap, sustan sarap. Ginadulong man sinyo, aton sining mga balita kag ma-update sa palarong pambansa 2026 sang Klinika Detribio, the antiviral kag antibacterial specialist. Ginadulong man sinyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Ang ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Ang ginadulong man sa inyo sang DTX Coffee Mix, healthy and wellness coffee. And of course, aton sining chief executive officer, Dr. Ramil Itang-Oy.

0: sa ibang panahon nga ma-update karon ha kay na natapos to ang basketball boys sa tunga sang Region 6 Kagsang Barm Bangsa Moro mula sa baryo hanggang lungsod ang silay sumiklay dito sa Mindanao nang nagdaog ang Region 6 Western Visayas. Standby man sa iba naton yung mga balita diri sa aton sinengkapag pangalagad subong udto sa 11 Mbps na serbi na ang order kag nabato na sang abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mando nagikan sa Philippine National Police nga nagaribok sang mga lisensya sang iya sininga mga pusil. The order revoking his firearms license kag gun registration suno sa Philippine National Police. But silingon nga illegal na ang mga pusil. Lost firearms. Natawgon ang mga pusil nga 118 kabilog nga lisensyado sa pangalan ni Ronald Bato de la Rosa. E naserbi na kag nabato na sa iya sining abogado. May gambal, may nagka-question nga kuno nga i-revoke. Bala nyo ang firearms license is only privilege. Pribilihiyo lang anytime. Ang pribilihiyo mabawi sang gobyerno. Hindi niya kinamatarong. May kinamatarong kang maka-angkon ikaw sang pusil. Pero ang paghatag sang lisensya, kagpaghatag sang permit to carry firearms outside of residence, privilege ini. Di kon privilegio, anytime pwede ina, bawion sa gobyerno sa imo. Di mga kinamatarong mo man nga may pusil ka, pero di galing illegal eh, o kon lost firearms. Ay wala sang lisensya o kon hindi rehistrado. Naga-standby na ang report na to, nagikan sa Agusan del Sur sa Prosperidad sa nagapatigayon nga Palarong Pambansa 2026 si Kaki 5 Karen Badilla. Kaki 5 Karen, kumusta da ang Agusan del Sur sa subong ang mga tinion? Kaki 5 Karen.
1: K5
0: Karen, tayo musta ka na da?
1: K5 dyan sa Subong medyo nagkaginabas kung ang ulan, tapos gulpi lang na init. K5 dyan ang tiyempo dari sa Prosperidad sa Agusan del Sur, pero padayon lang ni ang paghinampang no? Sa mga atleta dari sa padayon ng Palarong Pambansa 2026 sa K5 dyan. Pero sa Subong, sa Metal Tally or sa Tally, hindi nga dinauyakan ang K5 dyan.
0: Dali lang steady na K5 Karen kay imo nga signal daw ginalabugay bla ginalugay. Ara na bi steady position bi steady pulso steady pungko or steady tindog K5 Karen. Dali gid mayo.
1: K5 Jan.
0: Na maintain.
1: Kumusta K5 Jan?
0: Matag mayo na kag masanag pas palabuton ta K5 Karen.
1: Okay, sige. Sa na-mention ta K5 dyan, no, as of 11:15 a.m., ang nagapanguna sa Medal Tally, ang National Capital Region sa gihapon, nga may Biente sa East Kagold. Biente sa East Kagold, Biese sa East Kasilver, then Biente dos Kabrons sa K5 dyan. Nagapangaduha ang Region 4A o Concalabar Zone,
0: K5 Karen daw, hindi gin mayong atong signal, no? Be change location kabi kay nagnami na pro dugay-dugay, nagkuhan bla, kadula-dula bla. Mana, wag kami liwat tabi sa imo. K5 Karen Badilla, dira sa Prosperidad Agusan del Sur, nga kung sa din ginahiwat ang Palarong Pambansa 2026 ongoing pasubong no nga mga tinion sa aton sini nga mga kakipay ba may hampang subong volleyball NIR Negros Island Region versus Region 12 NIR versus Region 12, ba? Hampang Subong volleyball women sa Subong ang atin nun. So check naton liwat si Kaki 5 Karen Badilla live and direct nagikan sa Prosperidad. Kay 5 Karen, kamagin, kay 5 Karen.
1: Diyan, kumusta ang ako ng signal?
0: Okay na, proceed, kay 5 Karen.
1: So na-mention ta, kay 5 Jan, ang NCR o National Capital Region may aras ng Vientes sa Isca Gold, Vientes sa Isca Silver, then Vientes sa Isca Bronze. Ang Region 4A o kung ang Calabar Zone may aras ng Vientes sa Gold, Vientes sa Isca Silver, then Unse ka Bronze, kay 5 Jan, no? Nagapangatlo diri ang Region 7 o kon Central Visayas na may 13 ka gold, 12 ka silver, kag 11 ka bronze. Then ang Region 6 kita kay 5 jan nagapang-apat ta ara kita sa rank 4 na may 10 ka gold, 14 ka silver, then 10 ka bronze ni K5 Chan. Rank 5 ang Negros Island Region o kon NIR nga may 7 ka gold, 6 ka silver, then 3 ka bronze K5 Chan. Kag sang sinilang bago lang gid natapos K5 Chan no ang softball elementary elimination round ni siya K5 Chan. Kung sa diin ang Negros Island Region nakasulod na diri sa quarterfinals, buwas ni nga adlaw kay 5 Chan Hiwaton. Pag-base na rin sa data nga ginauyatan ta ang Region 18 o kung Negros Island Region na lansang ni nila sa score nga 0 ang BARM. Nakapagkit inin sila sa 11 kapuntos sa softball elementary. Then ang Region 12 o kung Sock Sergeant na lutos ang Region 9 o kung Zamboanga Peninsula sa score nga 6-3. Ang Region 2 o kung Caraga ni K5 Chan, pierde ni nila ang Region 5 o kung Bicol Region sa score nga 10-2. Then ang Region 4A o kung ang Calabar Zone, na pierde nila ang Capital o kung National Capital Region sa score nga 11-4. Then ang Region 10 o kung Northern Mindanao, na pierde nila ang Region 4B o kung Memaropa sa score nga 11-0 K5 Chan. Pag kung mahibaluan ang Calabar Zone, isa ni sa ginakabig na pinaka mabasko na kontra sa Western Visayas sa kada palarong pambasa K5 Chan.
0: Okay, so sa baseball, kumusta ang Iloilo? Ang Western Visayas?
1: Ang Western Visayas K5 Chan sa baseball, wala man nagkapaulihi, kisulod naman ini sila K5 Chan no sa
0: quarterfinals.
1: Okay,
0: so after sa quarterfinals, semifinals na.
1: Yes, K5
0: okay.
1: Chan.
0: So dakot sansatang makasulod sa semifinals.
1: Yes, correct K5 Chan. Dako gid ang chance sa way man nagapaulihi ang Western Visayas K5 Chan.
0: Okay, anong nagarepresenta no ning taga Banwasang Anilaw or Saraga? K5 Karen.
1: Sa
0: baseball.
1: Sa baseball.
0: Oh, baseball.
1: Sa baseball.
0: Okay. Oh, baseball kun ano na taga Anilaw, Iloilo na kun taga Saraga, Iloilo.
1: Ang sa nanahibaluan tadi uway pagita K5 Jano nakakuha gid ko ano ni nga school ang nagarepresent ni sa secondary kag elementary baseball pero sa ano tawag sa ano ni sa softball K5 Jan sa elementary ang Barotac Viejo.
0: Softball Barotac Barotac Viejo.
1: Sa baseball i-verify ta ni K5 Jan kay do lain ini nga players ang nakita naton to hindi ini mga taga Anilaw.
0: Okay. Importante lang na nga, hindi man sila magpaulihi. Makakuha kita sa medalya na K5 Karen sa softball kag sa baseball.
1: Yes, K5 Jan. Ting isa din diri ang ginabantayan sa tanan, ang basketball secondary boys naton K5 Jan. Volleyball boys, manigay kung may baluan sa volleyball boys, ang nag-represent diri mo ang Pavia National High School K5 Jan.
0: Okay, salamat yun na K5 Karen.
1: So sa dugang ang mga update, natuhoy diri sa Palarong Pambansa 2026, matiyan sa pila ka mga public affairs sa K5 News FM Iloilo. Gikan diri sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage, ini sa K5 Karen Badilla para sa Kampiyon Kabrita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Madam, mungkin nga salamat sa report ni K5 Karen Badilla nagikan sa Prosperidad Agusan Del Sur sa aton sining panarong pambansa 2026 sa update.
2: Ang bakbaka ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines. K5 News FM, Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Special Coverage. Palarong!

Pero arang report ni Kaki 5 Karen Badilla nagikan sa Prosperidad da Agusan del Sur. Atong sini nakapadayon live coverage sa Key 5 News FM Philippines. Sa kaluwan sa atong sini nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Itang Uy. Of course ang Clinica di Tribayo. Di antiviral kag antibacterial specialist. DTX 500 di superior antioxidant. Mighty C ang alkaline niya vitamin C. Kag sang DTX coffee mix. Healthy kag wellness coffee. And of course ni Mayor Francis Ico Calvo sang Banwa sang Kalinog Iloilo. Salamat gid Mayor Calvo.

0: Standby mga ka-K5 ha, mga balik kita dugay-dugay. Sa atong sinidugang nga mga impormasyon sa mga balita. Diri sa atong sininga pagpanglagad sa 11 Mbps, madamo gid sa mga nagapamangkot. Nga, 5 pa lang kani kadlaw. Gin-relieve na si Police Major Brian Alamo. Nga Chief of Police, OIC sang Pabia Municipal Police Station. Iti sa atong sininga na obserbaran. Kagi madugay ni sang naging Chief of Police sa mga kabanawanan sang probinsya sang Antique. Naka Chief of Police man sa Baliti, Aklan. Sa banuan sang Pututan. Short-lived man to. Lipot lang a time. Sa Pabia, 5 paid kadlaw. Ay na, no? Eh na, bumayong performance ni Police Major Brian Alamo sa mga police station niya nga iya ginhalinan. Ang ginrelieve, ano gid? Galing kay ti kon police officer ikaw. Mambal ka nga ti hindi ka na kareklamo. OB first before you complain pla. So galing kay ti amula na ginapamangkot sa mga taxpayers na nakapaswildo sa mga katapos ng Philippine National Police. Nga why? Ando to? Insahaw! Lima pa lang kadlaw, gin-relieve nyo nga before pag-relieve nyo sa gabi. May nakuha pang isa ka high value individual. 400,000 nga bilis ang Cebu. Ang nakuha. Lima pa lang kadlaw ha, may nadakop na dayon. Sa uli, gin-relieve na naman. Ano man, abi Provincial Police Office Police Colonel Bayani Razalan. Na mabudlay sa buong kuno labuton. Si Police Colonel Bayani Razalan, budlay. Budlay, kag daw may pinilian sa mga katapos ang media. Pero kung may babae, gani nga media daw kadasig sa iya magsabat. Kung sa mga iba niya media daw ay gana magsabat si Colonel Razalan nga IPPO Director. So galing kaya bali na basi kwan lang. Basi busy lang si Colonel Razalan. Eh primero ya pungko di daw approach sa ballman siya daw mahapos man siya nga mga istorya matawagan matiksan sang mga katapos sa media. Isang ulihin ni daw talagsa sa Malaka na lang nato mabatian yung na-interview siya. Ang pamangkot ba lang sa mga pamuluyo ang nga gin-relieve. Tani, mapagwa na yung IPPO, Iloilo Police Provincial Office, ang statement. Ay, ti, may ara mo nang huwag man tayo siling panindugan, gid, pero ti, may explicar nyo lang bala. Ano gid bala? Kasi kung mas kinanglanon ang serbisyo ni Police Major Brian Alamo sa headquarters ng Iloilo Police Provincial Office. Kasi dito mo kinanglanon siya. Ti, tani, kinpanumdum nyo, anay, antes nyo ibutang. Adresa kinanglanon di sana yo hindi talang ani pa butang to sa Pabia kali kay lima lang kadlaw mo kani nga pala mangkutano na mga pumuluyo wa lima pa lang kani kadlaw may nadakpan na kani nga drugista isang pangarap na tunay the people of the Iloilo province especially sang Pabia Iloilo nagakinanglan sang patag sabat sang rason nga ginrelieve. Kung ma-justify nyo ay mga problema pagbalik ta dugay-dugay ha, standby ka mo. Ang ning order lang pag-revoke pagbali wala na sang lisensya sa mga pusil. 18 ni kabilog ang pusil nga lisensyado na karehistro kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Gin bato ng order. Namun kanina ang pagpalisensya sang pusil. Pribilihiyo lang ina. Anytime ang pribilihiyo bawion sang gobyerno. Standby mga ka-K5, mabalik kita dugay-dugay.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
2: Bye, Kumso.
3: Ethri Bio.
4: O, si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang Ethri Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: Ethri Bio. Ang Ethri, nga may Visio. Ang Visio, nga may Ethri. Ethri Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang Ethri Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: Ethri Bio. Ang Ethri Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may Ethri.
6: Sa mga butika.
7: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: I Care Gold.
11: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C,
6: mabakal mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagin ako makabatsyag sa sakit.
13: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
16: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
17: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
16: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
18: Wow!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
17: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasin!
18: Tigalaba!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant
19: nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay,
18: happy kanunay.
19: DTX 500
18: masaligat,
19: epektibo.
18: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500
19: ikaw pala
18: ang may diabetes.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
18: nga nagapanupo
19: kag kontrolar
18: sa imo blood sugar.
19: DTX 500
18: masaligat,
19: epektibo.
18: DTX 500
21: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio,
24: ang D3 Bio
25: yung may PCO,
24: ang PCO
25: yung may D3
24: mga butika.
23: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio,
24: ang D3 Bio
25: yung may PCO,
24: ang PCO
25: yung may D3
24: mga butika.
27: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
28: K5, K5 News FM, championing the live of the Filipino.
29: Wow! May kumso!
30: 11 Mbps!
0: Balik kita sa aton nga pagpangalagad sa 11 Mbps! Mga balita kag public service sa Key 5 News FM Iloilo. Ginaagdagali ang tanan ng mga running kag nagkwamla nga intra sa fun run. Ang gusto pirming mangin physically fit. Ang mahilig sa walking, ang naga-exercise sa kunaga. Di ginagdagit ka mong tanan-tanan na magpasakop sa Key 5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run. Dalagan para sa Bululigan nga pagahiwaton sa Hulyo 5 2026 sa Sunset Boulevard. Gani, magparehistro na. May ara sang tatlo ka mga categories. Ang registration fee, 10 kilometers, 999.
1: May mga taong tinatalian.
0: Ang 5 kilometers, 699. Kaya ang 3 kilometers, 499. May duwa ka pamaagi sa pagparehistro. Una, personal nga magkadto diri sa studio sang K5 News FM Iloilo nga ari namtang sa 4th floor sa Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City. O kung pwede man online registration, i-check lang ang page sang K5 News FM Iloilo. Obdang imo barkada, ka-opsina, ka-pamilya, ka-hagugma, o kung sino man nga imo kilala nga magpasakop sa fun run for a cause sang K5 News FM Iloilo. Nagawlat ang mga exciting pa-premyo kag sorpresa sa inyo tanan-tanan. Dire lang sa K5 News FM, ang kampyon sa balita, komentaryo kag serbisyo publiko. Kag subukman nang ining pagpangalagad naton ginadulong sa inyo sang Klinika di Tribayo ni antiviral kag antibacterial specialista. Malikawan naton ang trangkaso, hilanat, sipon kag ubo. Kung nakainom kita adlaw-adlaw sang Klinika di Tribayo. Bangon sa iya sining extra virgin chocolate oil nga ginpamanan sang vitamin D3. Nga ginapatay sini ang mga bad bacteria, fungi, parasites kag mga viruses sa aton sining alawas. Meaning, kung nakaditribayo ka, healthy ka, wala ka sang balatian. Ilabi na gid ko nag-i-star ikaw sa balahaon kaya matubig nga lugar nga paborito balayan sa lamok ka. Taas balang imo hilanat yung may kaupod nga sakit sang ulo pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka balang nga pulang rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kon patimaan nga base may dinggi ka gani mag-inom ikaw sang ditribayo. Ang D3Bio ang superfood supplement nga ginimo gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga lin sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3Bio ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin na. Ang monolaurin nga linsa D3Bio ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang D3Bio pinagi sa medium chain triglycerides ini ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining alawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Ginapanami man sang D3Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nagabulig man proseso sa platelet aggregation nga managabulig sa lawas kontra sa bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Inuan ang oksaran para di paglayo-balayan sa lamok may dala sang dengue virus. Kag mag-inom kita sang D3Bio para layo sa dengue, kag para layo sa balatian. Kag parisa naton sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Yin pabaskog nga vitamin C para sa mabaskog nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang Mighty C kag D3Bio, mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kon sa TikTok. Idolong ini sa inyo mga puruyan na. O kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy sa Pasi City, sa buong adlaw Webes, may libre nga consultation na kag-check up dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasi City. Sa Kalinog, dira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation na kag-check up kada Martes kag-Biyernes. Kag sa Miagaw, ara dira sa Orbi Street malapit sa Public Market sa Miagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check up kada Domingo. Kag diri sa Iloilo City, ari namtang sa Ilopi Street kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Alin las 9 imidya sa aga, top-top las 3 imidya sa hapon. Kag diraman sa mga taga Northern Iloilo, nagbukas na ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa RGM sa building Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Din palapit na sa inyo para nga hindi na kamo mabudlayan. Hindi na kamo magadto diri sa sudan sa Iloilo o kon sa Pasig City. Kundi dira na sa Banwa sa Sara, Iloilo, nagbukas na sa Nagligan niya Lunes. Mayo 18 ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. Kag sa aton sini mga balita pa nga iban diri sa aton sini nga pagpangalagad subong sini nga udto mga balita diri nga konsa din may distribution subong sang ayuda cash assistance halin sa DSWD di masubra ko noon 900 ka mga delivery riders sa Iloilo City makabaton sang tag 5,000 pesos na cash assistance. Wow, 5,000 mga delivery riders o kunang mga gadulong blani naka motorsiklo. Yung mga sobra ko nun waybis ito sini ang mga delivery riders nga makabaton sang tag 5,000 kapisos. Kag subong man ang mga kwamla, mga drivers sa mga public utility, taxi, TNBS, modernized kag traditional jeepney. Ano may buwas pagid? Kaya daw duwan ni kadlaw eh. 28 kag 29 ang distribution sang ayuda sa mga vulnerable sectors bangod sang pagsaka sang presyo sang langis. Ni mayo ni kay ti iya sa gobyerno niya kay kantuin niyo on matambahan makakuha kamo sini dalalang kamo sang inyong mga ID. ID niyo, driver's license kag ang mga pamatuod nga kamo isa ka delivery riders.

0: Nagwao man atong karon ang report ni Kaki 5G ni Kauyunan kay may gin buksan nga programa ni ang sudad sa Iloilo ni Mayor Raisa Trinias, no? Mayo ni kay may mga programa lang mayo para sa aton sini mga pumloyo ang ining ceremonial pouring of cement, ang pagbuhos bla para sa ipatindog nga Iloilo Residences Rental Housing Project sa Barangay Sambag sa distrito sang Haro. Iupod diri ang Department of Housing and Urban Settlement na nagabot diri si Secretary Jose Ramon Aliling, Iloilo City Local Housing Office Head Attorney Peter Milyari, agiban nga mga pumuruyo o kon opisyal sang syudad. 181 ka units, kapin sa 640 million ang pundo nga ginalokar sa among housing project kalin sa escrow fund sang DISUD, Department of Housing and Urban Settlement, mga kakipag. Ngayon kay at least may formal na kag subong man makaangkon ka sang imo kagulingon nga balay. Galing kay ti nagligad to may taga San Pedro Molo man to nga nagpatindog no sa pangpangsang suba bla sa Iloilo River. Ti amo kani na ini paano naton ini mauntat, paano naton ini maubos ang ginatawag nga mga informal settlers. No? Maubos ini mo kung ang mga barangay officials sensitive sila, kag-active sila sa pagbantay sa ila sining mga barangay. Kahit hindi lang nga padabudamo ka pumuluyo na, hindi lang siling maayo na kay may dugang kang residente. Amo ini nga pila na kahiktarya ang nabakal sang city government kagpagbulig sa national government para patindugan kagimuon nga housing project para sa mga informal settlers. Ang pamangkot naton nga kadamo pagyapon sa mga informal settlers. Kadamo pagyapon sa ginatawag nila ang kasang unas squatters bla. Subong informal settlers na. Sang una priso. Subong persons deprived of liberty na. May mga pagbago sa terminolohiya. Di paano na to ni maubos ang ining mga informal settlers kon mismo ang pila ini tanan ha ka mga barangay officials daw hindi magani aktibo sa pagmonitor. Tapos mo tanan ni kung may nagapamulpog na da sang martilyo sa inyo balay. Wey, hindi nyo sa inyo balay, sa inyo barangay. Hindi nyo na mabalanaw. Amo na nga pila na kahektarya na bakal sa syudad daw ay katapusan daw damo gapon informal settlers. Kay nagadugan iban gintagaan na to sang relocation site. Ang iban dito ginaparkilahan, iban dito ginabaligya. Kag magpatindog naman kung sa din naman sila makalabot yung mga barangay sa syudad. Dugangan tani karon ha pagbalik ta. Pagkatapos ang DTX 500 health alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga kaki 5.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: D3 Bio with Vizio!
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Magabuti ka!
3: D3 Bio!
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
5: Mag-D3!
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Ara mismo!
8: DDX 500!
7: Nagapalandurum ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga uno?
7: Masami nagkapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-DDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Compact.
9: Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
7: TTX 500.
9: Garantisado.
7: TTX 500.
9: TTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
9: TTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Mabaka,
7: magabuti ka. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One cup to three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
1: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TTX 500 ka na!
7: TTX 500!
3: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: TTX 500!
7: Garantisado!
3: Epektibo!
7: Aramis
3: TTX 500!
14: Istoryahan ta kon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rase sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kag paano malikawan?
15: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa ilalom mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag Mighty C, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang ammonia, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
7: DTX 500.
16: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
14: Sang nag-inom ka DTX 500. Ilan dala subong imo sugar?
16: Tigi ka nami sang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
7: gitu. DTX 500.
3: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sang imo atay.
3: Basta tinlo nga
7: tay. Happy kanunay.
3: DTX 500.
7: Masaligat.
3: Epektibo.
7: DTX 500.
14: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
15: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag, no? Kag nagadugo dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination. DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
14: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
15: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
14: Oy,
15: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
14: Baong budlay?
15: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo. Or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic. No? Wala ka man gin UTI. Wala man ka gin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rase sa tiil kag paa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
7: TTX 500!
8: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
8: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
7: TTX 500 na.
8: Ang TTX 500.
7: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
8: TTX 500.
7: Garantisado.
8: TTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: TTX 500.
7: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
7: TTX 500.
8: Ang TTX 500.
7: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
7: Kagakontrolar.
8: Sang imo blood sugar.
7: TTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: TTX 500.
14: Abi mo, simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
15: Actually, mabudla yung pag-determinar sa causative factor sang inoction line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may comorbidities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites ka, iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat, kag abnormal ang response ang immune system, dako ang mabulig sang DTX 500 kag mitosis. Agud malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon kag rare nga klase sang balatian. Di adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mitosis para malikaw ka sa mga amo ni nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
17: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
18: Nagalingin bala ang imo nga uhaw.
17: Masami nagkapangihi.
18: Masami ginauha.
17: Si may diabetes ka na.
18: DTX 500 na.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compound.
17: Nga nagapanubo.
18: Sang imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Garantisado.
17: DTX 500.
12: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
19: Ang ating mga healthy cells mula sa mga future attacks ng mga flu virus sa pamamagitan sa pagtakip sa mga cellular cell membrane ng healthy cells natin.
20: Ang galing talaga ng Clinical D3 Bio, ha? Lalo na sa pagdepensa sa katawan laban sa mga nakakatakot na flu viruses.
19: Ang kagandahan talaga ng medium chain triglyceride certain at ang monoglycerides derivatives ng Clinica D3 Bio ay kaya namang ito na proteksyonan ang ating katawan kahit na mahina ang ating immune system.
20: Galing!
19: Dahil ang Clinica D3 Bio ay talagang kumikilos yan upang proteksyonan ang katawan mula sa mga mapinsalang mga virus, bacteria, fungi o parasites man yan kahit walang participation ng ating immune system.
20: Wow!
19: Ito ang dahilan kung bakit mabilis na makarecover sa trangkaso na dulot ng mga flu virus ang mga matatanda, yung mga may diabetes at ang mga taong may hypertension kung gagamit po sila ng Clinica D3 Bio.
20: Ang tindi talaga ng Clinica D3 Bio, Doc Far. Wala na talaga akong masabi. Ang galing ng Clinica D3 Bio bilang natural na antiviral. Kaya kung ikaw at ang mga mahal mo sa buhay ay may trangkaso, lagnat, sipon at ubo, huwag mag-alala, kaibigan.
19: Mag-Clinica D3 Bio ka.
12: D3 Bio Health News.
21: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na
12: Estasyon.
1: Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
21: At sa ulo, naman nagbabagang balita. 5 graduating college students sa bawat barangay Santique makakatanggap ng 20,000 scholarship mula sa national government. Malaking cash incentives ang matatanggap ng mga taga-Pasi na makakakuha ng medalya sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. 9 million pesos farm to market roads sa Palawan nasira agad. 3 buwan matapos pasinayaan kontrakto o mani ng batikos. Samantala, CBT-MPC naniniwalang hindi na matutuloy ang Boracay Bridge Project. 10,000 pabuyay na alok sa makakapagturo sa bumaboy sa nicho ni ex-apari vice mayor Almaseda. 14 anyos na tumanggi sa tagay patay sa Negros Occidental. 2 bangkay magkaiwalay na natagpuan sa Tacloban City. Lalaki arestado sa bypass operation na armas at mga bala na samsam sa bahay ng Cibula, Negros Oriental. At matanda sugatan sa pananagan ng kanyang kapitbahay.
12: YTC Network News.
1: YTC Network News.
21: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 5 graduating college students sa bawat barangay sa Antique makakatanggap ng 20,000 scholarship mula sa national government. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojan Murillo.
0: Limang kwalipikadong incoming fourth-year college students sa bawat barangay sa Lalawigan ng Antique ang tatanggap ng 20,000 pesos na scholarship na pinondohan ng gobyerno nasyonal. Sa panayam kay Board Member Julius Cesar Tan Langit, Liga ng mga Barangay President, sinabi nito na inaasang ibibigay ang mga tsyeke sa mga punong barangay sa Hunyo 29 hanggang Hulyo 1 pagkatapos ng National Congress. Samantala, pagdating sa pagpili ng mga kwalipikadong scholars, maliban sa graduating student, magiging basihan rin ang mataas na grado, indigent o mula sa mahirap na pamilya. Halimbawa, kung ang isang barangay ay walang limang magtatapos na estudyante, maaari itong kumuha mula sa mga incoming third year college students. Ang pondo ay mula sa pambansang pamahalaan na nagkagalaga ng 200,000 pesos kada barangay sa bansa, kung saan 100,000 pesos ang mapupunta sa mga scholarship at ang natitirang 100,000 pesos ay gagamitin sa pagbili ng mga kagamitan sa barangay tulad ng laptop, printer, projector, tents at monoblock. Pinaalalahanan ni SP Tahan Langit ang mga barangay kapitana na iimbestigahan niyang mabuti ang implementasyon at babantayan kung nagagamit ng maayos ang pondong ibinibigay ng gobyerno. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon

0: Bala, 20,000 pesos naman sa silver medalist at 10,000 pesos sa bronze medalist. Makatatanggap rin ang TIG 5,000 pesos na cash incentives ang coaches at trainers anuman ang resulta sa kanilang sporting event. Personal rin na nagpakita ng suporta ang alkalde sa Agusan del Sur. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Up 9 million pesos farm to market road sa Palawan nasira agad tatlong buwan matapos pasinayaan. Contractor umani ng batikos. Balita hatid sa atin ni K5 Grace Pelostrino.
4: Umani ng matinding pagbatikos mula sa mga residente ang contractor ng isang farm to market road sa Barangay Kagisan Zone 3 sa Nara, Palawan. Matapos itong mabilis na masira at isara sa publiko, tatlong buwan pa lamang ang nakalilipas mula nang ito ay pasinayaan. Ang kontrobersyal na proyekto na may habang 700 meters ay nagkakahalaga ng halos sa 9 na milyon na pinondohan sa ilalim ng 20% Municipal Development Fund. Ang nasabing kalsada ay itinayo ng contractor na Leia and Sons Trading and Construction. Nagsimula ang perwisyo sa mga residente noong nakaraang linggo nang bigla ang harangan ang daanan at lagyan ng karatulang under repair. Agad namang kinwestiyon ng mga mamamayan kung bakit napakabilis masira ng kalsada gayong bago pa lamang itong natatapos, na nag-iiwan ng pagdududa sa kalidad ng pagkagagawa nito. Dahil sa insidente, labis na nahirapan ang mga residente na napilitang umikot sa mas malayong kalsada upang makarating sa kanilang destinasyon. Kasunod naman ang mga pakiusap at reklamo ng publiko sa contractor, muling binuksan ang daanan kahapon kung saan kalahati muna nito ang tamang pinapadaanan upang pakasabay ang mga motorista habang nagpapatuloy ang pagkumpuni. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Velostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. CBT-MPC naniniwalang hindi na matutuloy ang Boracay Bridge Project. Kamo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
5: Naniniwala si SB member Godofredo Sadyasa, konsultantang CBT-MPC na hindi na matutuloy ang kontrobersyal na Boracay Bridge Project ng SMHC. Ayon sa opisyal, kahit na may mga kumakalat na balitang itutuloy ni Ramon Ange ang nasabing proyekto, ay mas naniniwala ito kay Governor Joel Miraflores at Congressman Joben Miraflores. Dagdag pa nito na hanggat walang inilalabas na official statement ang kampo ni Ange, paniniwalaan pa rin ito ang binitawang salita ng mag-amang Miraflores. Matatandaan kahapon si Isla ng Boracay, nagsagawa ng anonsyo ang provincial government na personal nilang nakausap si Ange noong May 13 na ayon sa kanya ay hindi na nito itutuloy ang proyekto at pagtutuunan na lang nito ng pansin ang development ng Katiklan Airport. Samantala, wala pang inilabas na reaksyon ang mag-amang Miraflores matapos lumabas ang balitang itinanggi ni Ang ang pag-atras sa Boracay Bridge Project. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Samantala, 10,000 pabuya inialok.
6: YTC, ang alkaline ng vitamin C.
7: Pagali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa may...
8: Puntod, ayon sa ulat, nadiskubre noong Mayo 22 na binutas ang nitsyo ng dating opisyal na may mga gamit umano na nawawalas na isinama noong siya ay inilibing. Hinala ng pamilya, posibleng mga residente lamang malapit sa sementeryo ang nasa likod ng insidente, habang lumutang din ang posibilidad na mga gumagamit umano ng ilegal na droga ang responsable. Samantala, maring kinondina ng pamilya ang ginawa ng mga salarin at tinawag na kawalan ng respeto sa yumao ang insidente. Matatandang nasuwi si Almeda kasama ang 5 iba pa sa isang ambush sa Bagabag, Nueva Vizcaya noong February 19, 2023.
9: At para sa MyTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justine Kiss. Para sa Himpilang Kampyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.

0: Lumabas na tawang gisataga ay patay sa Negros Occidental. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
1: Ikinalungkot ng isang pamilya sa lungsod ng Escalante sa Negros Occidental ang maagang pagpanaw ng 14-anyos na si Jacob dahil lamang sa isang tagay ng alak na tinanggihan ng minor de edad. Naganap ang krimen sa barangay Paitan noong Martes, Mayo 26. Base sa resulta ng investigasyon, hinataw umano ng bote sa ulo ang biktima na si Jacob dahil tumanggi ito sa alok ng suspect na si Larry na uminom ng nakakalasing na inumin. Nagtamo ng sugat sa ulo ang biktima at isinugod sa ospital, ngunit binawian ito ng buhay ng sumunod na araw. Detenado na sa selda ng Escalante PNP ang suspect na si Larry. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyDC Network News.
0: At dalawang bangkay magkahiwalay na natagpuan sa Tacloban City. Balitang hatid sa ate ni K5 Carlo Arisgado.
3: Dalawang magkahiwalay na kaso ng pagkakadiskubre ng bangkaya ang naitala ng mga otoridad sa lungsod ng Tacloban City kahapon, Mayo 27. Una nang natagpuan ang bangkay ng isang 37-anyos na lalaki na kinilalang si alias Troy sa Abukay Park, Barangay 91, Tacloban City. Madaling araw kahapon, ang biktima na residente rin ng nasabing barangay at nagtatrabaho bilang helper sa isang bus company ay nakitang wala ng buhay sa ibabaw ng isang concrete planter box. Ilang oras lamang ang nakalipas, natagpuan naman ang bangkay ng isang minor de edad na babae sa madamong bahagi ng Barangay 97 Ridgeview, Kabalawan, bandang alas 11 ng umaga. Batay sa impormasyon mula sa pamilya at mga residente, ang biktima ay kinilalang si Nicole Magno, 17-anyos, at naiulat na nawawala pa noong Mayo 22. Sa ngayon, wala pang inilabas na opisyal na pahayag ang mga otoridad kung may foul play sa dalawang insidente habang hinihintay pa ang resulta ng mas malalim na imbestigasyon. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Samantala lang.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Kasi magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C.
6: Mababaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Sabing bayan, na nakuha na ng isang unit ng caliber 38 revolver ng walang serial number, tatlong bala mark money at anim na piraso ng peking pera. Ang operasyon ay isinagawa ng mga tauhan ng Cebulan Municipal Police Station sa pangulo ni Police Major Fortunato Villaforte bilang bahagi ng kalang mahigpit na kampanya laban sa loose firearms sa rehiyon. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 Sharamari Humilio para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
0: At ang matanda sugatan sa pananaga ng kanyang kapitbahay. Balita hatid sa atin ni K5 Rolda Villarreal.
9: Patuloy na ginagamot sa ospital, apat na putatlong taunggulang na matandang babae matapos tinaga ng kapitbahay nito kaninang madaling araw sa Barangay Dinginan, lungsod ng Rojas. Kinilalang biktima kay Derna Fidalgo. Samantala, ang itinuturong suspect ay si Roger Azuro, 45 taunggulang. Ayon sa mga residente sa lugar, biglang pumasok ang suspect sa bahay ng biktima at tinaga ito sa kanang kamay. Kaagad naman na nahuli si Azuro matapos pinagtulungan itong gapusin ng mga kaanak ni Fidalgo. Sa ngayon, nakapit na sa Rusty Police Station si Azuro na pinaniniwala ang may problema sa pag-iisip. Disidido naman ang pamilya ng biktima na sampan ito ng kaso. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
0: At mga Dr. K5 para sa detalye ng ating balitang abroad. Nanawagan ng World Health Organization o WHO ng agarang tigil putukan sa silangang bahagi ng Democratic Republic of the Congo upang mapigilan ang pagkalat ng Ebola habang patuloy pa rin ang labanan sa rehiyon. Ayon sa ahensya, lumalala ang outbreak sa gitna ng papatuloy na sigalot dahilan upang magsiksika ng mga lumika sa mga evacuation at displacement camps kung saan mas mabilis pang kumalat ang sakit. Sinabi naman ng WHO na ang sitwasyon sa Eastern DRC ay lubhang naaapektuhan ng digmaan at sakit kung saan nahihirapan ang mga health workers na makapagbigay ng tulong dahil sa kaguluhan. Ayon pa sa kanila, hindi magiging epektibo ang pagtugon sa outbreak kung patuloy ang pambubomba at labanan, kung kaya't nananawagan sila sa lahat ng panig na magpatupad ng agarang ceasefire. At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuo ng MyTC Network News ngayon tanga. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo, Tacloban at Santiago, antabayanan ang pagbabalik kay ka-K5 John Sapio, ka-K5 Carlo Arisgado at ka-K5 Justin Kess sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
10: 11 Mbps!
11: Balik kita sa atong pagpangalagad ng mga ka-K5, Bang Oros! Last 12:16 na sa hapon. Ang oras, kinadulong sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidanta.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pagpangragad diri sa 11 Mbps sa mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Check ka duga-duga report ni K5 Jenny Coyunan nagikan sa Iloilo City Hall. Bagod siling ceremonial pouring of cement ang pagbuhos plus ang siminto sa pagpatindog sang Iloilo Residences rin sa rental housing project. Dira sa barangay Sambagaro, kung nalang alang si K5 Gini, si K5 Kim Kaluyon nalang anay K5 Paul kay may ang DSWD nagapangatagman sang ayuda subong sa mga delivery riders kag karon man may distribution man para sa mga public utility drivers. May distribution dira sa Pavia Gym mo. Kag sa din sa Tigbawan, kag sa parte sang Vista Mall. Mga ayuda ni dako gini mabulig niya sa mga delivery riders kag subong man sa mga public utility drivers, taxi, TNBS, modernized kag traditional drivers. Pati mayon ni kay bulig ni halin sa Department of Social Welfare and Development kay daw ginbudgetan ini sang 30 billion pesos nga pundo sang gobyerno sa bilog nga Pilipinas ipanagtag sa sini nga sektor sang aton sini nga kauturan nga nagaserbisyo sa publiko.
2: K5 News FM Kampyon report.
3: Sekta report ni K5 Kim Kaluyo. K5 Kim.
4: Ongoing sa buong K5 dyan, no, ang distribution o kung pagpanagtag sa ang giratawag nga cash relief assistance para sa around 995 ka mga transport network company o kung TNC drivers, to be specific, no, amon siya mga delivery riders naton darino sa Iloilo City. Ini siya ang ginapatigayon sa Department of Social Welfare Development Office o kung DSWD in partnership man, no, sa mga transportation offices naton, just like sa Land Transportation Franchising and the Regulatory Board kag iban pa, no, ng mga ahensya sang gobyerno. Ini siya
3: ang nabilong yung mga delivery riders. Ini delivery riders ka ining mga motor lang ang naka-deliver sa pagkaon, mga parcels, amura, di ba, K5 Kim?
4: Yes, no, ang mga sa Food Panda, mga Maxim.
3: Oh, Maxim, Shopee, mga delivery boy lang, ambal na, pa-deliver ka bla.
4: Ti ila na, bika K5 dyan. For example, sa ila, adlaw-adlaw na nga mga operasyon, porsyento lang na da ila. For example, maka-deliver sa lang parcel, tagpulo lang man na ila sa isa ka-parcel.
3: Tama na sa mo man sa pagkaon. Mga Food Panda bla niyo, mga pa Grab Food, no? Ti karong sapon may kwan man, may schedule man tong ayuda distribution sa mga TNBS driver sa Pavia Gym ko, no? K5 Kim.
4: Actually, mayara man sa around
3: 28-29 ng schedule.
4: Yes, ka K5 dyan, no? And simultaneous man, may payout man for Grab Express drivers, no? Yara sa around 1,310 ka mga drivers, no? Under the Grab Express, ang makabatongon, no? Ka K5 dyan, kahit since nga sang naapektuhan mala tungod sa pagtaas man sang presyo sang produktong petrolyo, kag ti subong ti hindi pa man yapon nga ibalik man sa normal, ti akon madumduman nato, no? Sa paglibot-libot man nato, nari sa pila ka mga gasoline stations, nag-arrange pa man siya gihapon diesel ka gasolina sa around sa 80 or 70 to 80 pesos ka K5 dyan.
3: Kaya duwan ni ka sunod-sunod naman nga increase mo, duwa ka semana na. Increase.
4: Yes.
3: Pero kabay patani nga dayon na ning decrease naman.
4: Pero mayo lang gani kaya ginagmay lang kung mag-increase.
3: So, doon daw mga 7 pesos ni ang rollback sa sunod yung Martes naman, Tani, oh. Kumadayon ni K-5 game.
4: O, tis ka K-5 dyan, tis 5 mil ni, no, ang ila, dari nga mga baton sa ining cash
3: kada
4: assistance.
3: Isa.
4: Kada isa. Oh, to at least bala, no, makapian-pia na, bisan pang bakal bugas, kung ano madra mga kinanglanon nila, considering, no, damo man niya affected. Pero so far, ang iba niya nga mga drivers man, kapin pa mga taxi, kag ang mga jeepney drivers, na do, halos na napanagtagaan naman sila, no, natagaan naman sila.
3: Sa pangkabilugan, ng mga 30 bilyones pesos ng ginpain nga pundo sa gobyerno.
4: Kag titawag na, no, minilyon man ang nahatag man sa Dria sa bahay niya sa Western Visayas, no? So ongoing pa man ni, kaya actually ang ila diri nga payout scheduled May 28 to 29, no? So ang pilagit lamang ka mga reminders diri magkadto sa assigned scheduled date kag time slot kag ginadumilian o kun hindi pwede ang mga walk-in, so dapat ara ka na daan sa listahan, naka-process ka na kumbaga. So dapat man as much as possible 15 minutes before sang scheduled time ara na ya sa may area kakifajante at para at least no ma-check bala ang ilang gindala nga mga requirements kung okay na. At tapos hindi man pwede yang magpadala sang authorized representative o kung
3: personal.
4: Proxy. O dapat ikaw gid mismo nga benepisyaryo ang mag-claim, no? Personal
3: ang reminders dala ka tubi mo daw kinanglanon mo,
4: yes.
3: Tanan nga requirements eh ID,
4: driver's license, original nga copy sang
3: driver's license.
4: Isa pagid ka photocopy sang driver's license nga may tatlo ka signature specimen dala sa kilid niya na bala ka K5 John, tubig man kag gina-encourage, no, nga hindi na ya magdala sang mga bata abing nga upod para at least mapadasig ang proseso sang payout kag ginadumilian man, no, ang pagdala sa mga matalom nga mga butang kag flammable products, no, ti subong ti damo man diri ka K5 John, no, just like for example ang mga companies nga maka baton diri sa bahin niya sang Iloilo, tilain-lain man diri ka K5 John, no, kag even sa other man nga mga kaprobinsyahanan ti amo na, no, mayo lang kay ti bisan nga naghuluhagan-hagan ang presyo sang produktong petrolyo, wala sa gyapon nalimtan man ang amo ni nga mga sektor, no, diri sa aton sa syudad sang Iloilo kag sa Bugos man nga Western Visayas ka K5 John.
3: So mayo ni kay makabin pisyo katilaw ang mga drivers naton K5 Kim.
4: Amo gid, no, kagati abala na ton nga subong dan, grabe man ka init, no, ang kun ka isa ti gapulo pa way man na sila, may times man nga hindi man kagwanta bala.
3: Oo, gani dalon lang naton, ano, nagpatag ng IPPO sa pag-relieve kay Kwan kay
4: si K5EJ nagtawag kay ano, no, kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, pero based man diri sa information, no, nga naghatag man niya sa sang explanation.
3: Oh, ano ang explanation niya?
4: Base man diri siya kay T since nga officer in charge pa lang man siya. O kuno IC, so may tendency man
3: officer kay in charge yan, kay maduda gid ang tawo, mamangkot yung tawo kay lima lang kadlaw mo.
4: Kag timingan gid niya nga. Kag timingan gid niya nga naka bypass kagabi.
3: Kag may bypass. Oh, 400,000 plus kada anto.
4: Oh, ti base na damo gani gamba.
3: Ang mga police ni pero ni kay Major Brian Alamo, ni why man ni sa reklamo nga gin-relieve sa kay normal ina para sa ila.
4: Oh, yes.
3: Ang init normal para matiyan kay libre lang kadlaw gin-relieve ka.
4: O ti iba na may mga pamilya ka, iba na iba nga mga pamilya sang pulis nga mga hepe nagakuha na sa mga boarding house, dara kun din assign nila nga mga bana.
3: Wala ito ko nagdown na siya blood, so nang down niya sa boarding house to, hindi bla pagibalik ko.
4: At tilima mo lang kadlaw siya dito ya matiner. Kaki pa diyan bala naton si Major Alamo, very active gina siya. Very responsive niya siya sa makatapo sang media.
3: Ang mga kwani ang mga police station nga
4: nagana. Pagwapo ya.
3: Hindi lang gwapo kundi gwapa.
4: Oh,
3: ay mga lugar blang nga maayo blang indo ini ka magsiling nga police station bla.
4: Oh, sa experience ya to sa Antique, ito kag Aklan.
3: Damo to nga police station sa Antique, sa Aklan, sa ang pagbalik ka din sa Iloilo sa Pututan, subong sa Pabia, limang kadlaw, balik naman sa IPPO.
4: Oh, kaga actually ti bala na ton ka K5 diyan active gina event kun may mga balita na bala matabo sa iya area. May artiko siya na mismo kay mo sang press release or may press release na dayon mo. Unlike sa iban nga police station nga ti sunod adlaw mo pa makita ang mga press release nila kun after 2 days pa iyaya. Pagkatapos ang itabo, may ara dayon bala nga mga real time or timely nga mga information.
3: Ang mga nagyan niya ng mga police station, ang mga police, ang mga pumuluyo, ang mga mayors, mga opisyal sa Banwa, gusto gid nila si Police Major Brian Alamo.
4: Oh, kag sa tawag na no sa aton sining knowledge sa putotan, to mga konsehal da gani kag mga officials man dala nag-request ma-file tani na resolution nga pabilin tani na kay K5 John ang ining ano mo, ang ining si Major Alamo.
3: Ni K5 ID Cordoba kay Police Colonel Arnel Solis. Ah, hindi, kay sino na? Parang mabalaan naton lang ang iyang interview ara na para ipabatiin na lang naton subong kahit ang palaro tandem ara na
4: okay, sige ka K5 dyan, bantayan nagdugang ang mga detalye dari sa aton nga pagpangalaga. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Kampiyon Report.
3: Maraming din yang salamat sa report ni K5 Kim Caluyo. Ara na to sino ang sining tandem broadcast sa Palarong Pambansa 2026 update.
5: Pambansa 2026. We would like to acknowledge K5 News FM Rojas City. Cyril. Okay. So we would like to acknowledge K5 News FM Rojas City at yung ibang istasyon na kakasama po natin ngayon, K5 News FM Antique from Western Visayas, K5 News FM Iloilo, kumpleto na Rojas, Antique and Iloilo kasama po natin ngayon. And we are now establishing contact with K5 Cyril Refe. And of course, kasama din natin yung K5 News FM Dumaguete. Magandang tanghali ka K5 Cyril. Cyril?
6: Yes, magandang umaga po K5 Elmer.
5: Yeah.
6: Bumabara dito sa may Agusan del Sur. Sa ngayon, tinutukan po natin ang dula ng basketball, secondary boys. At papasok na po tayo sa final emulation ngayon. At yung natirang mga laro dito sa may Agusan del Sur sa basketball, yung iba hindi na makapasok sa quarterfinals. At itong recent besides po natin ni Kipa Wilmer, ang sigurado na sila sa pagpasok ng quarterfinals na magsimula bukas sa Kipa Wilmer. So, final score kanina, nanalo po ang recent besides versus sa Barm Region, 69-61. Sabi ni Coach Jen Juanco na matagpataas ang yung aprobasyon nila para makasali dito sa may Palawang Pabansa at nagbunga yun na Kipa Elmer para manalo sila papasok bukas sa quarterfinals. Ang hindi, wala pang schedule yung quarterfinals pero posible makalaban ng Western Visayas ang National Capital Region kasi ang National Capital Region sila po ang nanguna sa top A or top B sa ngayon K5 Elmer. So sa ngayon ang Davao makig versus isa at iyon na lang natira bukas para sa so ang team K5 Elmer matira bukas, walo na lang sila para pasok sa quarterfinals. Sino ba nanalo pasok sa finals pagdating ng araw ng Sabado, K5 Elmer.
5: Aha. So bali, elimination day pa ngayon. Last day of elimination.
6: Last day ngayon, pero yung natira, tinapos na lang yung laro nila ngayon. So wala na yun. Pero yung nasa top 2, ang top 1 and top 2, pasok na sila sa quarterfinals.
5: So ang ibig sabihin yan, walong team pumasok sa quarterfinals and from the 8 teams, magiging 4 na lang yan for the semifinals bago yung finals.
6: Correct. O, yan po ang aplastada dito sa ano. So ngayong araw, yung nilevel lang natin kanina, yung sa social media natin, yung natirang laro ng Western Visayas. So sa ngayon, top sila po ay nasa top D sa lineup nila para sa group D nila K5.
5: Okay, sandali lamang ka K5 Cyril, aalamin po natin kung may katanungan from K5 News FM Iloilo. Iloilo, magandang hapon.
3: Magandang hapon, K5 Elmer, K5 Cyril. So malaking chance na namin yung Western Visayas makapasok na sa quarterfinals ng Basketball Boys dyan sa Palarong Pambansa 2026. So, sino ang sunod kalaban ng Western Visayas?
6: Sa ngayon, wala pa yung K5 Iloilo, wala pa yung Plasada, but definitely ang sunod makalaban ng INIR ay ang National Capital Region o National Capital Region or ang Central Luzon. So sa ngayon, wala pa Plasada kasi sa ngayon, ang National Capital Region, sila po ang top sa Group C with 3-0 K5 Iloilo.
5: Aha. Oh, Iloilo, may follow-up question?
3: Wala na kaming follow-up question. Maraming salamat, K5 Cyril at saka K5 Elmer. Makikinig lang kami dito sa Iloilo.
6: K5 Elmer, K5 Iloilo, ang tinutukan po natin yung laro basketball secondary boys.
5: Aha. Bali, yung ano yung school na represented, yung Western Visayas?
6: Hindi po na tatanong school yun na kinta. May alam rin siguro ang Iloilo kung anong school sila.
5: Iloilo, itong basketball team ninyo for secondary boys ay from Iloilo?
3: Yes, from Iloilo City, St. Robert Schools dito sa Iloilo City po.
5: Aha. Sige, let's check on K5 News FM. Rojas, kasama si K5 Darren, kung may katanungan from Rojas.
7: Yes, magandang hapon po sa lahat, no, sa kay Sir Elmer, kay Sir Cyril. Yung katanungan lang po namin dito, no, ano po ang aabangan ngayong hapon na pinaka-exciting na game, K5 Cyril?
6: Sa ngayong hapon, Rojas, K5 Rojas, wala na pong nabanggat pa na sa larong basketball kasi tapos na po yung elimination. Yung mga laro ngayon, iba nandiring na po yon kasi ang iba wala nang marami nang talo at may schedule pa sila lang laro. So nandiring yung laro ngayong araw, tatapusin na lang nila para bukas quarterfinals. Ang Davao may laro pa, pero ang Davao sila po yung top contender sa Group A. Mm-hmm. Ang Eastern Visayas naman, may dalawa silang panalo, dalawang talo. Ang isa naman, Region 1, may dalawang panalo, isang talo. Mm-hmm. So ngayon, may laro pa ang Region 1. So definitely, kung panalo ang Region 1, sila po ang top 2 ng Group A. So ang Eastern Visayas, laglag na po sila kung manalo ngayon ang Region 1. Kung manalo, kung matalo ang Region 1, may chance pa sila ang Eastern Visayas na maka-tiebreak sa Region 1.
5: Aha. So maraming salamat. Darren, puntahan muna natin yung K5 News FM Antique sa kanilang katunungan. Antique.
8: Magandang hapon po K5 Cyril, no, directamente sa amin dito sa Antique. Ang gusto lang naming malaman, ano po ba ang mga pasok na at sure na para sa quarterfinals, kasi nga po inaabangan namin, alam namin may players din kaming taga Antique na naglalaro sa St. Roberts ngayon, and isa sa mga grupong inaabangan namin o team na inaabangan na malakas sa katunggali ay ang NCR at ang Davao Region. And then, second question po, ano po ba ang sistema sa pagharap-harap dito sa quarterfinals po naman, kung saan ano bang mangyayari? Number one ba ng kabilang bracket mahaharap sa number two o number one to number one and then number two to number two sa kabilang sa magkabilang bracket, Sir Cyril?
6: Ang mangyayari po sa quarterfinals bukas, yung top one ng A at top one ng B. Okay. Ang yan po ang nila, so ang top 2 ng A at top 2 ng B, so 1 versus 1 and 2 versus 2 are kakibay take.
5: Okay, so bali yun ang yun yung process, ano, this is a single elimination quarterfinals, ano po?
6: Correct, a single elimination. Kung sino ang manalo o kumatalo bukas, mag-5 sila third place sa araw na Sabado.
5: Aha. Let's check on kababayan po ninyo, ka-K5 Cyril, ang Dumaguete. Baka may katanungan. Dumaguete, take over.
9: Magandang hapon po, ka-K5 Elmer at saka Iloilo, Antique Rojas. Maitanong lang ako kay K5 Salripe. Panay sagot niya, bukas may laro. Tapos, ang tanong ko lang kay K5 Salripe, anong klaseng mga laro bukas at tapos, kailan magtatapos ang palarong pangbansa kay Pansal Ripe?
6: Bukas ang laro kasi tinutukan natin ay K5 Rex, no? Ang larong basketball lang, no? For secondary boys kasi may live coverage tayo sa K5 social media natin. So bukas tinutukan na to. Mag-start na po ng quarterfinals bukas, pero sa ngayon tapusin mo na yung elimination round para maplastada na bukas kung sino ang top 1 and top 2 sa group A, B, and E, B, C, and D. Okay, Pabrex.
9: Follow-up question. Paano na ngayon yung nanalo? Kung sakaling nanalo na sila, hindi sila nakapasok sa palarong pangbansa, ano ang sitwasyon nila ngayon? Umuwi na sila o lahat bukas masing-uwian na?
6: Depende sa coach nila or sa region kung ano, motiwas ba sila or patuloy ba sila mag-stay dito or umuwi na lang sa kanilang probinsya po. And ang atunag na to, natin sa region o NIR basketball team natin kagapon, nanalo sila but sad to say na hindi na sila nakapasok sa quarterfinals gumikan tungod sa ano dalawang panalo at dalawang talo, may dalawa sila panalo, so ang nasa top 3 sila, so ang sulod sa top 2 ang hindi sila nakapasok, top 3 sila, so wala na sila at nagpasalamat sila sa nakapot nila para sa atong palaro pabansa.
9: Okay. Wala na akong tanong. Back to you, K5 Elmer Bacolod. Wala na akong tanong.
5: Okay, salamat Dumaguete. And let's check on K5 News FM, Kalibo. Magandang hapon, Kalibo.
10: Yes, sir. Magandang hapon po sa ating mga sister station nationwide. No? May dalawa po tayong katanungan sa ating mga kasama dyan kay Sir Cyril. Sir, ito po ngayon nakikita natin sa overall medal tally as of Thursday, no, 10 a.m. na yung Region 6, no, we're talking about our region, 6 Western Visayas, pang-apat po tayo dito. Sir, ano po yung mga event na posible pang makasungkit tayo ng mas marami pang mga gold? At ang pangalawang katanungan, may nasunog yata kahapon dyan sa may party dyan sa grupo ng ating mga badminton na player. I don't know kung may mga player tayo sa Western Visayas na apektado sa naganap na sunog kahapon na Sir Cyril.
6: Remino po ang laro natin dito, yung Region 6 K5 Rojas or sa ating po mga kasama din sa K5 sa Philippines, ang football at saka athletics, no? At saka ball games natin. Samantala, yung nasunog kapo, wala namang mga athletes na sugatan, nasunog yung overheat yung aircon, wala namang natanggap ang rescue team ng provincial government dito sa Luzon na may natala na injury po sa sunog.
10: Okay. Balik po sa Bacolod.
5: Okay, maraming salamat. Salamat Kalibo, salamat Dumaguete. Thank you very much Antique, salamat Iloilo. And K5 Cyril, para sa extra po ninyo.
6: Okay, yan po ang mga kaganapan dito. Tinutukan ng K5 Cyril Philippines sa larong basketball secondary boys. Para sa palarong pampansa 26 update, ito po si K5 Cyril, DTX sa 5 Repe. Para sa kaming balita, serbisyo publiko at kasiyahan ng buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Madamog inyo, salamat sa aton sining kaopdanan ng mga K5 News FM stations nationwide.
11: ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansang 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines. Palarong Pambansa.
3: Palarong Pambansa. Darawar ang atong sining tandem broadcast ang mga K5 News FM Philippines stations. Atun sining update para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage sa K5 News FM Philippines. Ginapasalamatan naton si Mayor Francis Ico Calvo sa Banwa sang Kalinog Iloilo. Salamat kin Mayor ha. Mayor Francis Ico Calvo sang Kalinog Iloilo, salamat po. Salamat man sa aton sining Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy for making this special coverage successful. And of course, ang DTX 500 the superior antioxidant. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ang D3 Bio. Ang D3 Bio, mga kaki-5, antibacterial specialist. Kag subong man, ang healthy kag wellness coffee na DTX

0: stand by, mabalik kita dugay-dugay pagkatapos ginamang sini.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga buti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligat, epektibo. DTX 500, I care gold.
5: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testing ko ang iker capsule kag iker drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatidlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500, masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Good yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin.
8: Sa una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Sakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso!
10: 11 Mbps.
0: Balik kita sa aton nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps, mga kakifoy! Sa aton sini nga pagpangalagad, subong sini nga udto. Ang ini nga porsyon nga nadulong sa inyo sa klinika DTX 500 di Superior Antioxidanta. Para malikawan naton ang makamamatay nga sarcoma, isa ka itong malagsahon nga sa isang cancer apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulon, ilabi na gid kunyara sa late stage. Duha ka klase ng sarcoma, may soft tissue sarcoma, may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o sa liyong. Yari ang pila ka mga factors kag kapataan sa risiko nga magtubo ang sarcoma. History, sang radiation therapy, chemical exposure, malawig ang pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma, pagsakit o pag-ubag sa tiil, kamot, balikawang likod dyan. Hindi magiyong adjuwent, tinaling ang pagkabali sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pang sa isang cancer, mag-inom kita sa DTX 500, kag 26 kadadlaw. Kuno sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agod mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DSA sang DTX 500, batok sa pag-develop sang cancer. Samtang ang Mighty C naman, isa ka-alkaline niya vitamin C. Ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good path yun ang mga guba ng mga cellula sa lawas. Pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat niya magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Kag kung mga pi kita sang DTX coffee mix, healthy coffee ni Dr. Ramil Oy. Healthy kag wellness coffee mga kakipaib. Kay na satisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga isig ka pareho. O kung nakabulig ka pa sa imo kaugalingon, kay healthy ka kung naka DTX coffee mix ka adlaw-adlaw. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang gusto mo naman, creamy but healthy coffee sa Japan, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with Moringa Olivera kung malunggay, that's why nga healthy. Kag-creamy siya, kag may skim milk, kag may creamer. Prebio coffee. Mainit ang panahon, dapat maligo kita gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. Ining Klinika DTX Beauty Soap, amo ining nagapahamot, nagapaputi, kag nagapapresko sang aton pamatyagan. Fresh na fresh! Pagkatapos maligo, gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. Kag mamintay na ton ang freshness. Tapos na ton paligo, mag-roll on kita sang aton ilok. Goodbye, Bayabas! Welcome, Mahamot Kailok, sa Klinika Deo Fresh! Klinika Deo Fresh! Nagapaputi kag nagapahamot sang aton sini nga ilok. Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh. Why na kita time and there is aton sini nga pagpangalagad sa ngalan sang Damian and Women of K5 News FM Iloilo. Pantayan nyo lang ang mga live coverage, live feed sa aton sini nga Facebook page. Sa K5 News FM Iloilo ang mga update naton sa Palarong Pambansa 2026. Sa Master Control, opo naton si Kaki5 Paul Dihada at Kaki5 Lawrence Suliman. Ang inyo Kaki5, John Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagkalingawan si Iloilo, number one kita, K5 News FM.
13: A
2: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Para sa matino nga dugo,
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo,
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500
13: ikaw pala
14: ang may diabetes.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
13: kaga kontrolar
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
14: Masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
13: yung may VCO.
14: Ang VCO
13: yung may D3.
14: Mabagats mga butika.
13: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
13: yung may VCO.
14: Ang VCO
13: yung may D3.
14: Mabagats mga butika.
13: D3 Bio with VCO.
16: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
13: yung may VCO.
14: Ang VCO
13: yung may D3.
14: Mabagats mga butika.
13: D3 Bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
13: yung may VCO.
14: Ang VCO
13: yung may D3.
14: Mabagats mga butika.
13: My family history ba na kamuusong diabetes?
14: Mag DTX 500 ka.
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag DTX 500 ka na.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compound
13: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
14: DTX 500
13: garantisado,
14: epektibo.
13: Aramis
14: mo DTX 500.
13: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
14: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
13: Masami nagapangihi?
14: Masami ginauhaw?
13: Masi may diabetes ka na?
14: Mag DTX 500 na.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compound
13: nga nagapanubo
14: sang imo blood sugar.
13: DTX 500
14: garantisado,
13: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
14: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
13: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C.
14: Ang alkaline nga vitamin C.
21: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
13: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang dyan, mag-Spore Biotics.
3: Probiotics.
10: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
3: Max Probiotics.
10: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
3: Para healthy ang tiyan.
10: Mag-Clinica
3: Probiotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Good news!
22: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
23: Libre? Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
10: Ang kampiyon niya istasyon sa Sara, Iloilo.
23: 88.7
10: K5 News FM.
23: Wow! My puso!

0: sa K5. Diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Bakal na!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
2: Yung may D3.
4: Mabakat sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
2: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500. Ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Masami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho.
2: Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagdingulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigod, malimta. DTX 500.
6: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kung nagyan ko mangihi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Philippines, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino. Your official news and music station. Diamond, 88.7 KK5 News FM.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna onse na sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
5: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na kulang.
4: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
6: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
4: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, akong inyong nga makaupod sa subong Webesang hapon. Maulanon ang atong nga panahon, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras kagtong kita nga mag-updanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton nga mga kumare kumpare? Kamusta ang Webesang hapon ninyo? Nagaulan-ulan diri sa may banwas ang Sara, maghalong gid kita ha, especially sa mga may kaladtuan, inigid magkalipat magbalon sang inyo dira nga mga payong, inyo nga raincoat, jacket, inyo nga pamandong dira para nga hindi kita dasig mabasa sang ulan. And syempre, pabaskugunta man ang aton nga immune system, inom kita sang aton nga Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Ang Clinica D3 Bio, nagabulig ini sa aton para nga maibato ang aton nga mga cellula dira, hindi dasig mahuyang, hindi kita dasig tapikan sang balatian. Kag syempre, dapat mabaskug man ang immune system ta. Ilabi na subong nga nagakambyo klima, nagabago ng aton panahon, halin sa tig-ilinit pakadto sa tingulan, inom gid kita ha Mighty C alkaline based nga vitamin C and syempre Clinica DTX 500 ang aton superior antioxidant. Kung inigid man ikawan nga mabasa ka sang ulan, pareho kuno kayong yong ate dapat magano gid ha, pamunlaw gid dayon. Basa ka ulan, pamunlaw ka na, ilis ka na sang bayo mo. Kag mag-inom ka na sang ato nga Power Trio para may panagang na ang imo nga lawas batok sa mga balatian. And syempre, kada tingulan, ang kampiyon gid nga pares naton sa malamig nga panahon, DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix may ara inis ang ampalaya, chia seeds kag disregard sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton para nga ma-detoxify din ang aton nga ginkaon. Busog-busog ka sa imo panyaga, pato na wa ina paagi sa pag-inom sang DTX Coffee Mix. Nagabulig man ini para nga mag-sexy ka, magdalhay ang imo nga pagpamuhin dira. Inom kita DTX Coffee Mix. And ang good news kay available ini sa mga butika sa aton nga lugar. Kag diri sa Banwas ang Sara, available ini sa aton klinika Sara Branch. Maayong hapon sa mga sukita, mga nakatutok subong dira sa ilatagsag ka mga radyo. Naka-tune in sa 88.7 K5 News FM. Aton gidhagi na abi-abi ang aton nga mga sukin dira sa may bahin sang Iloilo City. Good afternoon, Gid. Maayong hapon man sa mga nagaupod sa aton sa Tagsaka Relay Stations dira sa may bahin sang K3FM Kalinog, K3FM Yagao, K3FM Laganes, sa Short FM Dumangas, kag syempre sa aton K5 News FM Pasi, kag sa K5 News FM Sara. Welcome na sa aton Webesang edisyon sang Secret Memories with Maninay Manen.

0: Aton man, gina-welcome ang aton nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Saliwat ha, K5 News FM Iloilo 88.7. Kag syempre, i-follow nyo man ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para mangin una ka mo sa mga balita nato. Mayang hapon gid kay 710, manina shout out lang kay Alvin, Marvin, kay Pau Pau, kay Jojo, kay Boy, kay Santi nga nagapangape DTX Coffee Mix. Sa Changes, ang 1/4 store diri sa City of Barcelona, Barangay Buyuan. Adlaw-adlaw kami nagapamati K5. Bo, thank you gid. Sa may mga gusto nila nga i-shout out ha, pwede gid kamong ka-text sa text line ta 0962-478-8730. Sa liwat 0962-478-8730. Or comment sa aton Facebook Live, K5, News FM Iloilo 88.7. Mayang hapon, Mama Rizel Baluro Kasiple. Ma'am Joy PL, maayong hapon gid. Erlina Tilar Magoles, good afternoon. Shout out maninay sa bana ko, si Noel Goles. Ready na magpamati sang imo nga drama. Sige. Ang mga kumari abroad, tadiin na. Ma'am Bings, maayong hapon. Ma'am Azun Pineda, Ma'am Nene Shamprasya, good afternoon sa inyo. Maninay Rose Vic, abo nagabulo bakasyon ho. Enjoy your vacation ha, maninay. Ma'am Nadalyn Shautong, good afternoon. Sir Benny Hermano, maayong hapon gid. LB Toto Tampad, maayong hapon ma. Sir Arnel Abunyawan, good afternoon. Sir Felix Singson, maayong hapon gid sa mga taga Barangay Pangi, San Genisio. Ken El Ken Balayon Montero, shout out lang maninay sa guard sa Nyuching Sarados nga pertigid na da katunog-tunog iya radyo. Thank you gid sa mga taga Nyuching Sara. Nagapakontest sa Lesang Kwan, Andox, ang Imperial, ang Nyuching. Mayong hapon ha sa mga taga Mang Tinapay Sara kag sa mga nakatutok mandira sa sari-sari bread store. Good afternoon gid sa inyo. Dira man sa may Jaylee Marketing. At sa may Bunibi dira ho, sa may kilid sa Jaylee. Maayong hapon. Maayong hapon ma sa kay Sir Kevin dira sa Yuche. Ma'am Chini Lianyu Jimenez, good afternoon. Maninay tamyaw ko lang ah. Akon nga mga classmates si Lourdes Carnahe. Hans Villarosa, dali na mga pikita DTX Coffee Mix sa mga taga Ulang Hoa Nation. Tristan Wyatt Gulay, good afternoon. Mayang hapon man, dira sa kay Ma'am Girly Sarah Kaumban, watching live from Manampunay, Leon, Iloilo. Mayang hapon man kay Sir Jeremy Salidaga, maninay patamyaw lang kay Bernard Amliza sang Duwanyas, kagpatamyo lang sa mga upod kong nga nagapamati sa imo, si Bikay, si Banhaw, si Ipil, si Buyboy, kag ilabi na gid sa magulang namon, nga laon nga si Unyok Palong. Aba, o, tagadiin ka mo, Sir Jeremy Salidaga. Maayong hapon ha, dira sa inyo tanan-tanan. Oras na ton, alauna 22 na sang hapon. Nakaplastar ng mga kumare ko. Namigid ni maghilay-hilay ho. Namigid ni magidag-idag. Para nga samtang nagapatuyo-tuyo kamo dira sa ulan. At nagapatuyom-tuyo man kamo pamati sang aton matahom nga drama sa Subo nga hapon. I-ready ng inyong nga kape ha. Init danay ka tubig. Dayon timpla ka mo dugay dugay sang aton kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix. Hey, for sure, madamong na naman na makarelate sa aton istorya sa Subong nga hapon. Plasta, kabisado ng mga kumareta dyan. Namigidi piyong-piyong ho, naga-ulan-ulan ho. Dira sa Iloilo City, naga-ulan-ulan man. Halong kita tanan ha. Pasulod lagi ang tingulan, gani magdoble halong kita. Ang ating istorya, subong nga hapon, ginpadala ini ni Henrik. Si Henrik, soltero ini kag may ara siya sang nobya. May utod si Henrik nga lalaki nga amo ang nagapasakit sang iya nga ulo. Tanan nga bagay, ginasuportahan ni Henrik apang lain gid pirmi nga dalan ang ginaagyan sang iya nga manghod. Tungod pa lang gagikitama ni Henrik ang iya nga utod, ginpangitaan ni inisang ideya hasta nga nagbag-o ini. Diri kag nakafocus si Henrik sa iya nga pagpangasawa. Apang, abi ni Henrik, nagbag-o na ang iya utod. Liwat naman ini nga nagbalik sa iya malain nga buluhaton. Uy, hasta diin malakutob ang pagpalangga sang isa kamagulang sa iya nga manghod. May pagbag-o pa bala para sa manghod ni Henrik? Suportahan niya pa bala ini? Ukon, hindi na. Ang bugos nga kasaysayan ni Henrik kag sang iyang nga manghod aton saksihan dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga ka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nagkaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Duhay.
1: Ano naman ang kaburastugan ang ginhimo ni Nestoy?
2: Ato, may ginsumbag naman siya nga classmate niya.
1: Wala gid pulos ka si Bang Hoda. Ang pahuya-huya amo ginang iya.
2: Henrik, kahibalo ka na. Tanan ginhimo ko na. Tanan nga disiplina ginhimo ko na. Pero amo man gihapon.
1: Pabayi lang pa. Kay ako karon ng maistorya sa iya.
2: Mas maayo pa. Kay kun ako lang. Pasi matumba ako nga wala sang pilas tungod sa iya.

0: Nong, silang nanguna sa ako ni. Alang alang man nga hindi ko yung magbalos.
1: Kuntahan ni nagpaiway ka na lang. Likawin ka mo.
0: Nagalikaw man ko nong. Sila gid nagagarit-garit sa ako ni.
1: Ginapakahuyan mo lang gid ko sa eskwelahan. Valediktorian ko dira tapos.
0: Tapos ano nong? Gago ko mo bala? Anong ko nakaroon nong? Kaya mo ko sini?
1: Kung hindi lang sala manumbag. Ha? Kung hindi lang sala manumbag sang utod, isinumbag talaga.
0: Inatungod nung palangga mo ko, hindi bla? Nung palangga taman ka nung ha? Abi mo nung, idol ta ka eh. Gani, gini nga tingawaan ko man nung mangin pareha sa imo. O galing, hindi ka kaya sa utok ko nung eh.
1: Hoy, Nestoy. Tapuson mong high school mo ha? Gusto ko nga makatapos ka.
0: Oo nung ha. Sorry, gino nga. Anon ko na karon kay sila yang nagagarit-garit sa ako ni.
1: Likawi gani na. Wala mo makita si Papa nga nagaugtas si mo? Abi hindi man kami paghatagis ang sakit sang ulo.
0: Sorry na gani nung. Sorry na nung ah.

0: sinistoy naman ay.
1: Oo. Wala akong makaibalo kung anuhin ko siya. Abi mo, Sheila. Bisan ang mula na mahod ko, pero puwerte ko ginsa ka palanggay. Siya ang rason nga asta subong.
0: Asta subong ano? Wala mo pa kugin pakaslan? Amo bala?
1: Yokpan. Oo. Oh, akon ko. Inatungod ba damo pa ako sa plano sa iya eh. Gusto ko nga makatapos man siya sa pagtuon niya.
0: Babe, bisan kasal na kita, pwede ka man gihapon makabulig sa iya, hindi ba lang?
1: Oo, pero paano kung makabata na kita?
0: Henrik, bala mo, hindi mo ginaya obligasyon ang manghud mo, kay buhay pa man si papa mo.
1: Oh, nakita mo man, babe. Pinso na lang ang gabuhi kay papa eh. Pensyon na lang. Bah, ang cellphone ko. Daligin lang, babe, ha?
0: Sabtada na niya.
1: Hello? Om? Ano? Isa din sa subong?

0: Ano naman ni nga kagaguhan ang ginhimo mo ni Stoyman?
1: Dong, nadalahig lang ko di.
0: Nadalahig sa katunto mo eh!
1: Nung mula ko yung nagaduso yan, nung. Bagulong ko yung nagagamit. Ano mabiging yung classmate ko eh? Nagkapamilit ka di.
0: Tiyay! Dok ka namin ang ginhimo ni Stoy! Uti ka ron! Maano ka ha?
1: Nung, ligiman ko nung ay. Ligiman ko nung.
0: Wala na sang bulig ni Stoy. Kapoy na ko sa pag-insindisi mo! Bahala ka na sa kabuhi mo!
1: Nung kabalo ko, hindi mo kaya mapabayaan niya, nung. Hindi kit, nung.

0: Henrik, anak. Anong mahibo tana sa manghod mo, man?
1: Kwantay. Nangayon ako bulig sa abogado. Mapagawa ako na sinistoy.
0: Oh, sakit langid sa ulo ang ginahimo sang bata ngayon.
1: Nangako siya sa akong tayo nga mabago naman sa kuno. Nagaplano ako nga dito ko sa peskulaon sa bukid. Dito sa manghod mo tayo.
0: Oh, Henrik?
1: Oo, tay. Kaibalo ko na influensya na ni Say.
0: Ah, kut sa bagay. Gusto ang plano mo ngayon na, anak. Ote, ikaw, paano ka? Nakita ko kang tanan nga oras mo daw, ara na lang sa manghod mo.
1: Ang muna galing na initan ko man, tay. Pero, ote, hindi ko man siya mapabayaan.
0: Kung makasarang lang kung tadi ako, anak. Nakita mo man nga stroke survivor ako eh.
1: Ako nang bahala sa iya, tay. Kabay pa nga magbago na siya dito sa umatay. Kabay patay.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo. Campeón Sabalita. Campeón sa drama. Campeón sa música. Campeón sa comentario. Campeón sa servicio público. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng estasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
3: Halin pa sa hangga. Nalimtan ko na.
2: Mau kita mo lang. Nalimtan mo na? Seryoso bala pre? Aryo, testing eh ang bag-o.
3: Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
2: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP sang Sinjenta.
4: NK313 VIP.
2: Protect todo sa ulod. Mabukat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
4: NK313 VIP. Protect todo panalo. Itanom subong a season.
5: Protection VIP. Para sa ka NK na VIP.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Gaan, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko gaan.
5: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sige ka kidiya.
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
6: Extend Supplement for Men.
5: DTX 500!
6: Ulang sa pagkaunsang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
5: Mag DTX 500 ka na!
6: Ang DTX 500,
5: bastante sang antioxidants,
6: panghuntra sa makahalit niya free radicals,
5: likawan ang baratian.
6: Mag DTX 500 ka!
5: DTX 500!
6: DTX 500!
5: Pasami ka pala na kaugtas, kapoy sa trabaho,
6: kag-stress adlaw-adlaw,
5: ini ang kabagdanan, sang matasig ka pagtimula, kalaman ang abiyan.
6: Mag DTX 500 ka!
5: Kaysa DTX 500,
6: ang stress
5: malikawan,
6: pagkamurigod malintan.
5: DTX 500
6: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, kag ginpapaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pag butang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
5: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3
6: yung may Physio.
5: Ang Physio
6: yung may D3.
5: D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
5: Yung may D3.
6: Mga butka.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka malalaw! Akin ang paborito natin niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen,
7: 88.7 KK5 News FM.
9: KK5 News FM.
10: Saranggo!

0: Nalipay gid ko para sa manghud mo. Padayon ang pagbag-o niya dito sa uma.
1: Amo gani, baby. Gusto gid ba lang plano ko?
0: Ay, salamat.
1: Kaga, total, though okay naman dito si Nestoy. Siguro, time naman nga, future ta naman ang i-plastar ta.

0: Nong! Kakiyot sa kinablos ko ba? Mausunod gin sa ako, no?
1: Hoy, Nestoy. Hindi na yung magsunod sa imong mga yapak.
0: Si Manong, wala mo. Joke lang na, Nong, ha? Palang gagawin yan, Nong, katama, Nong, kinablos ko yun, Nong.
1: Oo, gali. Anong plano mo?
0: Eh, kwa, Nong, mangita ako sa obra.
1: Obra, ha? Ang gusto ko, may eskwela ka sa college. Hindi ka magkabalaka. Kaming magasto ni Manang Musiela.
0: Eh, hindi na lang nung ah. May pangabuhi ka na eh.
1: Hindi bala naghambal na ako sa imo? Nga ako mapaiskwila sa imo?
0: Nung, hindi na. Ako na lang bala sa kagulingon ko nung. Focus na lang bala sa bata mo nung. Kag siyempre sa asawa mo. Basta nung, ari na ko sa tupad mo yan nung.

0: Babe, tama na lang Facebook, Facebook. Babe, matulog na ta.
1: Timplano pa man eh, babe. Walang ginichimpo kung FB, FB kung gigda. Pero, bigay si baby, timplano pa man nagtulog eh. Naanad mo ko binga, gabi na siya gatulog. Babe.
0: Oh.
1: Babe, tanaw abla ho.
0: Ano na?
1: Lang tanaw abla ho, grabe. Nagiging panahon sa bungya ho. O, arom.
0: Tuyo na ko, bro.
1: Pero, nagid kapigado nga kadamo nagid sang kawatan nga duwala gid na hadlok manaka sang balayo para bibo lang tawa bala bibo
0: apo gadi mai tala gadi kay kaladakpan na sila bala
1: gani man
0: an mga perwisyo na sila sa lugar te
1: gani man ang kaluluoy sang isa niya ho nga nadakpan ho wala lang tawa
0: dakpan
1: oh ariwa oh, ang nadakpan na tawa bibo oh do hindi na makilala ang tsura niya ho din kastigo guro sa mga pumuluyo oh. Oh. Yala.
0: Ay.
1: Bilay lain sa chuba.
0: Dali lang, babe. Dali lang, dali lang.
1: Oh, sige, sige, sige.
0: May ka panawa, okay? Babe. Abi, sino ni?
1: Sabtan eh.
0: Si Papa man eh. Oh, dali kita nga.
1: Mm-mm, sige.
0: Hello, Pa? Ah. Ano?

0: Nestoy, ano naman ang ginobra mo?
1: Oh, sorry, Gidnong. Sorry, Gidnong.
0: Naginhimo mo ni?
1: Kan, ipa-enroll ko tani sa college nung. Ugaling na timingan, Gidnong.
0: Abi ko, anay ko, nagbago ka na! Hindi pala naghambal na ako sa'yo, mga kami ang bahala! O tinan tawa ni? Mapriso ka naman sa obra mo.
1: Sorry, Gidnong. Kadako namin sa nagastong mo sa ako nung eh. Gani ako na lang nangita sa pagi, Gidnong.
0: Nangita pagi sa katonto mo eh. Tanawan eh. Problema naman kita ni Stoy. Tanawan pala oh. Ari ka ni sa ospital pero may posas ang kamot mo. Bahala ka na sa kabuhi mo!

0: Babe, balain ba ako ng magulang?
1: Babe, anong ka man? Di ka bala maghambalsin, ha? Wala ka nagkulang sa manghud mo. Ara sa iya yung problema, hindi kay sa imo.
0: Babe, pero bisan ano ko kasi kway sa iya. Do hindi ko siya gyapon mabatas.
1: Babes, nakasala ang manghud mo. Kag hindi pwede nga itolerar mo lang, ina.
0: Gusto ko man siya pabayan o galing nagkakakonsensya ako. Tinapaminsan ko kung kamustayan siya sa prisuan. Gusto ko mapagwaon ko siya eh.
1: Pagwaon mo? Kagkon makagwa, maano? Basi kung ano naman ang buhaton niya, basi sobra pa na sa pangawat. Ano ka man, babe man?
0: Amot, babe, bro. Doon mabuwang ako sa manghud ko, babe. Wala akong makaibalo kung anong buhaton ka sa iya, babe.
1: Babe.
0: Wala akong makaibalo. Babe.

Sang makagwa ang manghod ko sa prisuhan, gin patigayunan ko siya obra bilang isa ka bagger, pero nadakpa naman siya nga nagapalapaw sa mga items. Grabe naman ang konsumisyon namo ni Papa sa iya. Oo, ako on ko. Bisan amo sina ang manghod ko, pero palangga ko gid siya katama. Tanan nga disiplina ginhimo ko na tanan. Ang pagpalangga ginpakita ko man sa iya. Pero wala gid siya nagabago. Nagpadala gid ako sang sulat sa inyo programa agud magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Henrik.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sarailo-ilo Ethrim Bio Health News Ethrim Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ethrim Bio with BCO. Bowex ko pa lang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamayan na akong nabuyon.
0: Ethrim Bio. Ang Ethrim. Yung may BCO. BCO. Yung may Ethrim.
2: Paano gitbala ginapabakod ni Ethrim Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon yun na sa imo nga immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa Ethrim Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.
0: Ethrim Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang Ethrim Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: Ethrim Bio. Ang Ethrim. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may Ethrim. Mamakal,
3: sumagot ka. Imagine trillion cells. Di inom gid di trabayo adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells indi hago. No? Indi kapoy. Kag indi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit ri. Amo nang sikreto kung pala inom ka di trabayo.
4: Daw import galit ni Dok.
3: Oh, import siya.
4: Mag-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, yung ginatawag innate immune system. Ngayara na daan, no? Sa aton sugod sang kitagibundag sa kalibutan. So ikaduhang branch ang imong immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
3: nga ginakompos. Ang mga trained, gipang trained.
6: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sang B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang Ethrim Bio.
3: Ang Ethrim Bio import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa Ethrim Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito dapat.
3: Labi na kung plakaong katamis.
6: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang Ethrim Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko Ethrim Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka Ethrim Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong tiyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulawrin nga makita lang gid sa D3Bio.
0: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kad nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kad makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. IK Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. IK Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag-IK Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang IK Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang IK Drops ato-ato. Ang IK Gold Capsule mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!

0: umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: D3 Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Takong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimula. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigod, malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. I Care Gold.
5: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akong nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Tintistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ko.

0: Gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
1: May TC!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Taginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
7: Gah, ma-joy ride man tabi ka.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
7: Sakay ka, kidya!
8: Siyempre! Naka-extend ko ya!
7: Basta sagad nga driver, extend, love.
9: Extend Supplement for Men. DTX 500!
10: Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka.
9: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
10: Basta may kabalaan na kaugdas, kapoy sa trabaho,
8: kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagdingulat, kalaman ang abiyan.
9: Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkamurigot, malimta. DTX 500 E3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio, ang D3 Bio. You my Visio.
10: Ang Visio.
9: You my D3.
10: Mga butka.
13: BTX

0: 500, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
5: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika, Spore Biotics!
2: Atensyon mga kamais! Naog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magdaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo.
0: Buena Mano Panalo Raffle Promo.
2: Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket gagihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano. Panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
3: Protection VIP. Para sa ka NK na VIP.
4: Balik ka mga lalaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapag baho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: K5 FM. Championing the live of the Filipino.
8: Wow! My puso!
9: Your official news and music station.
10: Ladies and gentlemen!
9: 88.7
11: KK5
9: News FM.
11: K5 News FM.
12: Saro Ido. Secret Memories.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:14 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong saton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, nagabulig niya sa aton ha, para nga hindi kita dasig tapikan sang balatian, or if ever may ara ka man dira subong sang ginabat siya, dasig kagid mag-ayo, basta naka-Klinika D3 Bio ka. May aragabalas ang hilana, tatrangkaso, na ubo na sipon, ukon doon nagapanugod palang imodera nga trangkaso. Imni na dayon sang Klinika D3 Bio. Kaysa lang sini nga proteksyonan. Ang imo ikaayong lawas, ilabi ng imo nga mga selula para nga may ibato-batok sa mga viruses kag bakterya, mga sa antiviral kag antibacterial properties nga makuha ta sa D3 Bio. At syempre, makita magkalipat, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ipabilin nga mabaskog ang aton ikaayong lawas kag may bastante kita nga proteksyon. Mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C adlaw-adlaw. Pangod nga ginapabakod sining aton nga resistensya, ginapabaskog ang aton nga lawas. Mag-Mighty C kita ha! Para mapalayo kita sa mga balatian, especially subong nga tingulan. And sa mga may ginabat. Check naman dira, mga nagasuperas ang mga balatian, may ara kabalasan ng diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita Clinica DTX 500. Iniisa ka superior antioxidant, may ara iniisa ng ampalaya leaves with the sugarcane extract. Nagabulig ini, para nga hindi maglala ang mga ginabat siyag tadira ng mga balatian. Like for example, may mga diabetes ka dira, i-manage ta ang aton nga blood sugar, inom kita sang DTX 500. Mag-diet, mag-exercise, magtulog sang husto, kag mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan nato ng stress kag mga bisyo, inom kita dayon DTX 500 para sa manubo naton nga blood sugar. Ini tanan mga produkto ini sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Magluwas diri madamo pa kita sa mga available products. May ara kita sang DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, may ara makita sa mga Spore Biotics kag madamo pa nga iba. May Extend Food Supplement man kita nga available sa aton nga mga butika sa aton nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri sa Banuas ang Sara, available na kita sa aton Klinika Sara Branch. Ara kita nahamtang sa may RJM's building dira sa kilid sang Ceres Terminal. And may apat makita ka mga product outlets available kita sa aton nga Klinika Haro Branch, Klinika Pasay City Branch dira sa Salvation Street, may ara makita sang Miagaw Branch sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, kagang aton nga Kalinog Branch sa Costmart Kalinog. Gani, ano pang inyong ginahulat? Magbakal na kag magtumaro sang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramilu. Initanan ang mabakal man naton online, magkaito lang kita sa ato ng mga online platforms. Ay manamo man nga discount ang nagahulat para sa inyo tanan-tanan. Again, magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramilu.

0: Oras na ton, alas 2:18 na sang hapon. Sa mga may advice, para kay Hendrick, makaluluoy man no, pagpalangga sang isa kautod, pero di ingid abi kutob. Tanan-tanan ginhimo mo naman, pero ti at the end of the day, wala ka sang may mahimo na. Kung amo na gadi na ang imo nga manghon. Kisa, okay mga suportahan, pero butangan ta sang limitasyon, parang nga magmanton man ini. Ma'am Azun Pineda, good afternoon. Mayong hapon man kay Sir Arman Bacoguay. Sir Henry Baterna, maayong hapon. Mayong hapon man dila kay Ma'am Marie Blanca Flor. Manina shoutout naman kay Sir Harry Falsis, kag kay Sir Joseph Pindor. Shoutout man kay Jason Bodeng, nga mapisan ko na magkagod sang lobiho ah. Kag kay Mama Joylyn, nga mga guwapa. Aba, mayong hapon gid sa inyo. Asiga, ara na sa piyak nga linya, una nato nga caller. Good afternoon.
1: Maayad-ayad nga hapon, maninay man eh.
0: Wow, maayang hapon, sino gani?
1: Si Reynan Bayson ah.
0: Si Sir Reynan, kamusta Sir Reynan?
1: Are, matutunaw.
0: Din ka, subong?
1: Para ko sa mga iba na, tinakpong ang mga tinion maninay. Pero sa 30, mabalik ako sa city ah.
0: Sige ah. Sir Reynan, ano atong ma-advise para kay Hendrick?
1: Okay, maninay, mayong hapon sa imo una, no? Support at atong ng mga staff ah, dara sa may K5, Sara. Ma'am, bako na siguro maninay, for example, Hendrick, no? Mayong hapon. Ma'am, bako na siguro, ay mo muna muna ang tanan para sa imo manghod. Eh mo muna sa trahe mo pamilya. Pero sa Japon, naman na rin ang bal, no? Sa Japon niya, hindi ikaw yung makapapago siya. So kung hindi ka makapapago siya, kundi siya mismo makapapago siya ako galingon niya. Kaya hindi mo muna tanan mo. Kaya alang-alang mo pala sa karoon, anong pagkikinay mo muna tanan. Kung ako sa kung ako sa imo, wala to naman na lang. Nga ma-realize na kaya siya ma-pursue ka ng pagbago siguro. Sa kaugalingon ni Nistoya, kayo mga manghod, Henrik.
0: Sige. So, kumbaga, tiyon na ini, parang magpanuto naman ang manghod. For sure, sa ininga hugada, may leksyon din siya nga nakuha. Kag magpatubo naman siya sa iyang abuot. Kaya ti, kumbaga, tama na nga pagpasaway, kay may mga edad naman sila.
1: Yan, ay man, Marina. Kaya dapat, Unakunin mo, latong-latong mo na gadyan ang manghod mo na gadyan makarealize kung ano ang niyang mga ginahin mo. Wala akong sumagat na gadyan ang mga iPhone ni Jess. Pag ikaw nang makulat, na siya na lang, bago ko na lang sa Ginoa. Bago ko na sa Ginoa yung pagpangabuhi.
0: Sige. Thank you, Gid, Sir Reyna. May gusto ka nga, Tamyawon?
1: Manamayal ko damay, Marinay, ha. Tapos yung Sir Ryan Mandayon, ha.
0: Sige.
1: Okay na, first of all, mayong hapon. And of course, kay Ramiro Bill Ryan Rustom. Ng Elsa, ng kay Gigi, Jim Jim, Nonoy, Divine, Pamili Bailon, Pamili Molina, Pamili Bison, Pamili Arroyo. Alam ko siya kay Inday Bandi, dira sa may Uton, Trilo, kay Robert at Raquel, nung Goy-Goy, pag sa Robert Plan Masas, dira sa may Uton, Ilo-Ilo. Okay, mag-troll ako manila, sirisirayan na yun. Ang program, ang secret memory, sa yung trio, sa trio, bonus ng DTX 500, may TC, yung D3 Bio, ang antibiotic and antibacterial specialist. Pagi ka nag-inspang, presyo, bano asang brati. Inisigati pa ay Brennan Bison para sa kampiyon niya balita, servisyo publiko ang kanyawan sa Kito Distrito. K5 News FM Kampiyon!
0: Thank you so much, Sir Reynan. Sir Ryan?
2: Sabay na kayo yung hapon.
0: Wow, aragin. Do, mayad nga transition. Badiin ka mo, updanay ka mong duwa?
2: Wala. Mare ko sa piyak man nga ba, no?
0: Ate, sige ah. Sir Ryan, ano yung imo mahambal sa istorya ni Hendrick?
2: Oo, ako nang ma-advise yan, no? Pasok yun na may nai, ma'am. Ayag sa manila yung magulang kay... Sa nalang kalahin na niya nga mangot na tingwaan niya magbago mo na inay. So, depende naman na sa iya nga mangot, ah. Kay, siyempre, kayang... Pagkatapos sa katao, maninay ni Ara, maninay prinsip yung ila. Siyempre, kung anong gusto nila yung maninay, hindi naman na malubag. Pero, ayaw gud nga no, mayong iya magulang na mag-advise kag kun ano. Siguro ang pagpangiro siya pagambalang iguro siya man inay nga si ang inay mo hindi mayo siyempre nabala man ang sala mo inay kay pagkalaw ay man inay nga na bala mo ko na nung gusto sa isa katawang niya hindi mo na madiktahan kasi niyara man sa konsitir sa pindugan mo.
0: Correct, good. Sige ah. Thank you good, Sir Ryan, ha, sa imong advice para kay Hendrick. May gusto ka naman niya, Tamiwon?
2: Sabi ako lang na ako ng mga friends, ah. Sabi ako na ako ng mga friends sa, ano, sa Sara kay Pastor Granada. Dama yung lang, kag, tanong-tanong yung mga pastor sa Sara Baptist Church, ah. Kag, kay, ano, kay Erdelo, Tom Renan, sa akong nga, ano, sa akong mga friends, sa Tan sa Bonifacio, mayong hapon na, kanong Jimmy, pag sa ano, sa bilog nga, ano, bilog nga ba ilon, pamili, kag, sa iyo man maninay, mayong hapon na, sa iyo mo, damanin na yung code, kag, sa bilog nga stop, sa K5 Sara, kag, kay Inday Bandi, mo sa ton, kay Remy, sa mayong hapon na, sa iyo maninay, extra lang ko maninay.
0: Sige.
2: Ang programang secret ng pinadulong sa inyo sa Power Trio na pangunahan sa DTX 500, Mighty C, at D3 Bio. Inyo ang tayo, Bacterial Specialist. Nagkikanagid lamang din sa may banwas ng Banate. Inisiyasi pa Brian Westman para sa kampiyon ng publika. Servisyo publiko ng kaligawan sa Quinto Distrito. Number 1 na kita ka, K5 News FM. Kampiyon!
0: Thank you so much kay Sir Ryan sang Banate, Iloilo. Oras na to, alas 2:25 na. Inakulokulabo sa kita sang tiyempo, mga ihado kag ihada. Siguro ang mabilin talang kay Sir Hendrick. Hindi uwan pagpabayaan ang imo nga utod padayon ka sa pagpalangga pagsuporta sa iya. Pero ang matuod-tuod nga pagpalangga, hindi lang inipirmi naton pwede mapakita sa pagtabon, pagsalbar, pagsalo sa mga kasalanan sa nga aton nga pinalangga sa kabuhi. Kundi dapat giyahan ta sila, kagtutuan sa nga husto, bisan pa nga masakit ini. Sometimes, abi, may mga tao nga nagabag-o if makitaan nila kung ano kabugat ang ilang nga ginhimo. And this time, inahanglan ma-realize inasang imo nga utol. Hindi man kuon nga pabayaan mo siya, kay hindi man pwede nga pagpabayaan. Kay ma-feel niya na karon nga gintabog siya, gimbiyaan siya, mas maglala pa na karon ng iyang nga mabatsyagan or basi mas mag-rebelde pagin siya. Inahanglan, magbangon siya, magtindog siya on his own, pero ara ang inyong nga pag-iya, kag ang inyong nga pagsuporta para sa iya. Pero hindi na naya to the point nga salbaron nyo gid siya totally, ipabatsyag nyo sa iya nga kinahanglan magbag-o siya. Kung mapriso man siya, hatagan sang leksyon para nga magbag-o siya. Hindi pwede nga from time to time nga may ara siya sang mabuhat nga kalainan, ara ka mo nga iyada sigmadangpan. Ara ka mo nga magasalba sa iya. So muna na, ang mabilin ta sa imo Hendrick and kabay nga mapabag-os ang Ginoo ang banas sang imo nga manghod. We know hindi pa ulihi ang tanan kag nagalaom gid kita nga ma-realize niya ang tanan-tanan nga mga ginabuhat niya sa uli. Thank you so much Hendrick and thank you so much man sa mga nagupod sa aton sa subong nga hapon. Why na kita sang oras? Kit-anay naman kita buwas para sa panibago nga edisyon sang Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
3: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 After Drive.
0: Mmm, kampyon!
3: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 After Drive. After Drive.
0: Mmm, kampyon!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Dagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas ginabas ko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabas ko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike Pumso!

0: Chaynatrata, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines. Palarong pambansa.
1: John Del Rosario sa Western Visayas nakakuha sa Bulawan nga medalya matapos ang hampang sa Athletic Secondary. Samtang sa Kriak nga bahin, nakuha naman ni Narish Alimudyan ang silver medal sa Athletic Secondary Boys sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026. Nahibaluan nga sa karon nagapadayon pa ang hinampang sa nagkalain-lain nga patagsang sport sa Agusan del Sur. Para sa palarong pambansa 2026 update, gikan diri sa News Center inis ka K5 kesya Marihanaysay para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Ako sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimanga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
5: Para sa matilo nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tay,
6: happy kanunay,
5: DTX 500.
6: Masaligat,
5: epektibo,
6: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar,
6: DTX 500.
5: Ikaw ba na ang may diabetes,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
6: kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar,
6: DTX 500.
5: Masaligat,
6: epektibo,
5: DTX 500.
6: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
6: D3 Bio.
5: Ang D3
6: yung may BCO.
5: Ang BCO
6: yung may D3.
5: E3 Bio with BCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
5: Ang D3.
6: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
6: Yung may D3.
5: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, gamay Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga magabuti ka. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman, ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sali si Jake. Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong napaminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
12: Sa tagsa kapagpitik sang takdaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanipulan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan.
1: Rehas!
12: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga magatang palamati. Padayuno natun subo sa pagsipad-sipad ang matahong magkasumpun sa atong drama sa kanginan. Ngayon makuhaan sang leksyon. Yung inating uluhan. Reyes! Sa kasaysayan!
1: Dahil buli na, hindi na ko aking

0: Pila na ako mapiyugan dari sa kalanaan nga. Kinaulatan ko kay Remeo. Wala pagit siya makabalik. Ay Diyos ko, akot bala kung anong natabo sa iya. E, sobra na 5 ka-oras ang hulat ko sa iya, Dereho. Ayan man. Nalipat siya nga, ari ako din nagahulat sa iya. Gintext ko man siya kagin miss call, pero wala gid siya ga-reply. Ano ni man? Ano ma? Una na lang ko po uli? Ay, pero hindi ah. Hindi pwede nga mag-una ako. Hulaton ko gid siya. Hulaton ko gid siya diri. Maabot gid si Remeo. Mahaabot gid siya.
1: Morina.
0: Ay!
1: Ginayawan ka gid hakulatay.
0: Ay, palangga, Diyos ko. Ay, salamat. Salamat, palangga. Bikong gabayahan mo na ako.
1: Hindi lang ko paghaksabi.
0: Sorry. Adi,
1: puli na ta kay hapon na.
0: Oo, gani.
1: Ay, kaguugali. May hambalan kita karon pag-abot sa aton.
0: Ha? Parte sa ano, Rem? Uy, Diyos ko. Basi ko nagaroon na niya ako nga mapakasal. Basi mapropose na siya sa akon. Basi agaroon na niya ako nga mapakasal.
1: Dito na lang kita karon maistorya pag-abot sa balay.
0: Ay, hindi lang akon balay. Ato na balay.
1: Ate, balakat na kita kay Basikon. Mabayaan kita sang last trip sang van nga nagabiyahe pa kadto sa aton.
0: Ate, oo. Ayo, kali. Aaring mga dala ko. Gindalaan ko ikaw. Ginbaklan ko ikaw sang polo shirt. Ka-grabber shoes nga mapang-ordinary mo lang balang pang-lakat-lakat. Ang ngayon, kagin siningin pamakal ko sa imo. Kang ginbaklan ko man ikaw sang bago nga brief.
1: Brief? Wala ko yan naga-brief. Kaginot sina iya.
0: Ang buot ko silingon, ina ba lang daw short bala? Ang ano na panawag daw, boxer short, ano ina? Itesting lang karon kung kaigo sa imo. Itesting mo karon siling ko.
1: Ay daw may lain pagin siya yung atuyo sa ako now. Ay, aw. Gusto yan naman kuro nga mabigwasan ko siya ay. Hindi. Hindi na, Remeo. Hindi na.

0: nagabihan gid kita abot dere sa balay ba? Gutom ka hapangga? Ihimusan ko ikaw sang panyapon. Lutuan ta ka sang...
1: Ah, hindi na, hindi na. Hindi na lang, Borina. Mapauli naman ako dugay-dugay.
0: Ha?
1: May importante lang ako nga ihambal sa ibo. Kamay pa nga mahangpan mo ako.
0: Anong buot mo, Silingon Remedyo?
1: Babayaw. May daluyagan na ako nga babae kag hindi ikaw.
0: Ang buot mo bala, Silingon, nga? Kaginingalitan mo lang ako? Kagintilawan mo lang ko? Ay, ginigalitan mo lang gali ko. Ginampagan mo lang ang balatsyagan ko, amo bala Remedyo?
1: Morina.
0: Kung wag mo sinatanin sa primero, palagin lang ka mo lang ko. Ginulat mo pang maulog sa lubos ang balatsyagan ko sa imo. No, pareho lang. Kagin pasalik mo ako nga may paglaom nga magin kita nga duwa.
1: Morina. Hindi man pagidudot sa ako ng tanan nga pamasol ay. Ikaw man, abi. Kabalo ka na gid nga tuig naman ko ka na balo. Hinlaw man ako sa babae. Pinakitaan mo, kuya, sa dughan mo. Kag sinaho? Wala sang tabo na ho? Sino ba naming katunay nga lalaki nga makaindi man? Inapangayuan ko ginasang sa pasaylo sa ibo, Morina.
0: Wala ka kanya kalibis ang jutay ng haluyang sa ako, Rem.
1: Palangga, taka. Utod bala? Nautod bala?
0: Utod? Utod!
1: Agay! Gintampa mo ako, Morina?
0: Animal ka! Palangga mo ako ganaw kaangay sang utod? Bastos ka kaklase utod na! Ginkalitan mo lang ako! Ginkalitan mo lang ako! Ikabaan ka, Gidia. Ikabaan ka, gisiginimo mo sa ako, Romeo, nakabati ka! Gabaan ka!
1: Ay,
0: ginasampa ko! Gabaan ka! Gabaan!
1: Kalma lang, kalma lang! Morina, kalma lang!
0: Dugad ko!
1: Mamamunin

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: May balita na, may drama pa! Kampiyon!

0: Bautay, mailang kayo, wala na stroke si tita. Nano ka man imutay man? Eh, wala mo manangin inanay sugid saya nga. Wala kaglisang plano nga pangasawon siya. Kundi naghuot ang duga niya kagnalipungan siya.
1: Ah, bahala na siya. Basta importante lang, ha. Kanakaprangka na kuya sa iya. Kaguugali.
0: Oh.
1: Tawag to biyanay sa mga kabataan sa baryo nga nagatinambay lang to. Mapabulig ako panidlo sa pihak ka kwarto.
0: Be, para no tay? Sugod sa napatay si nanay, ginimo na nai dira nga budiga.
1: Ah, gamito naton ina sa bata ni IC. Sugaton ko sila buwas gamit ang 4x4. Diri na sila maistar ah, upon sa aton.
0: Be,
1: mapuyo na kami ni IC. Kagiko taron dayo namon ang amon kasal sa huwes.
0: Be,

0: Mari Murina.
1: Pare.
0: Wala ka nag-atin sa kasal ni Bayaw Muhaw. Ay, abi ko balaanay kung kamo na nga duha. Kay nakita ko man kamo sa nagligad nga binulan nga nagaupdanay. Uy, Mare. Mare,
1: ano, pare?
0: Galiya ang ginatirada ni Pare Rime. Bawa. Nagpasaga-saga man siya ya pangasawa sang bintihon man. Kaisrot pa na siya?
1: Kaisrot man pa! Sugid-sugid panulaya.
0: Ay, busi marimuri na ba? Ay, nano nga? Nga nangin kamugid haw?
1: Pamangkot na to siya kung wala kang gadali, pre.
0: Be,
1: ba? Dito ka na lang gani.
0: Ay, ba? Ay, siya! Marimuri na!
1: Fuisit!
0: Ay, bibihayin ko ah!
1: Inkasap na gali sila.
2: Kasal na gani sila. Kasakit matyagun. Ginkalita lang ako ni Remihiyo. Ginprank kayo na naman ko tanay sa primero. Usag wala pasang natabo sa amon. Hindi ba ko tani masakitan sa amugin sini? Ginakaugtan ko ikaw, Remihiyo. Ginakaugtan ko ikaw!

0: 안 나누니만 나누다가 실폰 갈라야가 실폰 아발레이타 호 미산디 라나가 단도 까마가 다야 페르니 차메 바오 이디만 바기 발아파오 세빈타나 아마가 키난 안상아 비스퀴트 각 마가 치치리아 세빈타나 라기나 발아파오
1: Ay, wala ko yung balaga pangimo sa balay. Si Papa yung gaobra sa sunod sa balay namon. Princess ko yung sa balay namon. Gani hindi ko di pagimungat, say.
0: Kag sino ang ginahala mo, kachatman? Gabi na, may yung cellphone mo.
1: Ano man?
0: Naginulsulgin ko, gagin baklan, takas ang bago ka cellphone. Gabi na!
1: Nando kaya man? Nakuha mo yung cellphone ko, how? Ay, nugay mo kagay kagigakig, ha? Kay basik kong mga nga kapilakadlaw.
0: Kagaduang buot mo si Lingon. Ha? Aduang buot mo si Lingon, bulagan mo ako.
1: Aduang
0: buot mo si Lingon.
1: Isog kita kay Papa. Isog kita kay Papa. Ginasakit pa ko. Isog kita kay Papa. Isog kita kay Papa.

bumukid ang tulog niya. Malapit na lang magkagahon, galiho. Pero hindi gid ako matulugan. Tugod na sakitan ako. Nasakitan gid ako sa gimpanghambal kay hinasako ni IC. Piliton ko na lang matulugan. Piliton ko na lang.

0: Ta, maingat ka? Muti ta, kamusta ka di?
1: Oo. Ah, maayo man. Kamusta ang wala mo sa nguya nga amay kag ang asawa niya nga Huben?
0: Ay, but lang ta. Atuway, nagalalain. Kaya nga ata, grabe ang away nila kagabi ta. Kagang malain lang. Kay pabugtaw na mong kagina, nagawa nga lang bata ni Icy. Ginapangita siya.
1: Ha?
0: Oo.
1: Ginapangita sang bata iya si Icy. Eh, diin siya.
0: Buta. Ginapamangkot ko gani si tatay kung sa diin si Icy. Wala man siya kuno kabalo.
1: Basi naglayas eh. Basi kung may ginupdan nga lain nga lalaki.
0: Ay, nambot lang ta. Nambot lang. Ay, kagarot gid nga pangabuhi na mo niya tayo. Kagarot gid. Sugod lang sa nagpula pangasawa na siya sang daog gulang-gulang lang sa apoya.
1: Te, paano na karon?
0: Ato ay, gahimos na siya ta. Kay idulong niya sa amay ni Icing bata ya.
1: Tikman. Makaagkagit si ni Remigio. Makaagkagit. Nagdulot ng gaba ko sa imo. Nagdulot na.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So na.
3: Good day. Magid ako sa akong body odor.
4: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakal sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: mga abyan, sunod pag inyong buwas sa pagmamati, ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kahanginan, inyong gidmakuhan sa pagtulunan, niya ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, day puli na, hindi na ako akig sa imo. Ginsulat kag sa direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Duli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kag ini ang inyong alagad AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: With Vizio.
2: Ako si Anay. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Malakas, mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may
1: D3.
3: Mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubok
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre? Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Talinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman.
15: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Superman for men. Extend Food Supplement for men.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for men.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
20: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4 in punto. Ininga oras sa dulong susang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
21: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: El Castigador! El Castigador!
21: Ang tinig ng bawat mamamayan.
22: El Castigador!
21: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
22: El Castigador!
21: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
22: El Castigador!

0: isa ka marinay nga hapon, syudad Gog, probinsya sang Iloilo. Regyero man ta, o lop na nai makita, tub-tub alas 5:30 sa Kasidmon, sa pagdulong sa malabing talupangdus mga balita, diri sa may syudad Gog, probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sa ringa pungsod, Pilipinas. Kita na nagabi-abi sa aton sining mga K-5, diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka makabanwanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mabutan sa aton sining atingog sa mga nagatutok sila tag sa kama radio. Yari kita sa FM band sa 88.7 MHz. Sa lisuan sang inyo mga radio, kag sa aton sining nga mga nakatutok sa rail station. Sa may banwa sang Leganes, syudad sang Pasig, banwa sa Kalinog, banwa sa Miyagaw. Kagdira sa may short FM Dumangas, kag sa Quinto Distrito, sa probinsya sang Iloilo, naka-tune in sa K5 News FM Sara. Kag kita man na nag-abi-abi sa aton sining mga K5 sa bilog sining Western Visayas, sa bilog sining Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sining mga Ilonggo nga mga OFW sa di mga bahin sang kalibutan, nag-monitor via Facebook Live. Nakatutok sa aton sining Facebook Live, live na live sa K5 News FM Iloilo 88.7, kag sa K5 News FM Iloilo. I-like na kag i-share ang atong sarili kapagpangalagad. Kagalakip man, i-follow nyo ang amon sining official Facebook page. Ang K5 News FM Iloilo 88.7, kag ang K5 News FM Iloilo. Para sa di kang abahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Sarang ka mong kamonitor, ma-update mga ka-K5 sa mga pikuli nagkakunabo, direkta mismo dirit sa inyo dutang natawahan. Sa inyong pinlanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sininga pungsod Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Dili kita sa adlaw sininga Webes, pitsa 28 sa bulan sang Mayo. Ika-apat kagda pusa na nga Webes sa ikalima nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Tatlo ka adlaw na lang nabilin kag bugto nang urango sa bulan sang Mayo. Managpasulod kita sa bulan sang Hunyo.
1: El Castigador.
0: Sa kinandan, ako man yung lagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupa Surita Jr. Sa liwat, welcome sa Webes Edition sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Surita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa Lunes, mag-umpisa na ang brigada na 1 week before sa pagbukas na sa school year 2026-2027. Kada siglagid sa nga paglipas sa aton sing mga inadlaw, pagsipad-sipad sa mga inadlaw sa aton kalendaryo, mga pila lang, mga sulusobra na lang isa ka semana na kag-umpisa na ang klase, pagbukas ang klase sa mabot siling Hunyo 8.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ambot kon na kwana gusto na sa mga estudyante magbalik na eskwela. Base kay Banbla, wala pa mapuno sa ila sa ning bakasyon. Mahambal, ahoy, sunod semana, klase naman. Do mga halos duaman ka bulan ang vacation sa aton mga estudyante. Kag balik na kita na sa ning pagbukas ang klase. Sa mabot sininga Hunyo 8, mga kakifon.
1: El Castigador.
0: Alas 4:05 sa aton sininga pagpangalagad. Magatawag kita sa koneksyon aton sa aton sininga lokal pag-asa. Na kay subong kon na obserbahan kay inyo makitaan, may mga inadlaw na nga nagatupa ang ulan. Kag subong gani pagtangla naton sa aton kawaan, may mga porsyon na diri sa baybayin sang probinsya sang Iloilo nga makita naton nang may mga gurgalom na sa aton sining nga kahawaan.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kaya ang pungsod Pilipinas, no, amat-amat nga

0: Sa piyak nga linya, makopo na ton si Engineer Ferg Rubin sa nga pag-asa. Engineer Rubin, mayong hapon.
1: Mayong hapon, pinsabi niya nga sa mga pagpalamati. Amo niya itong latest group update, no? Sa latest analysis na ton, southwesterly wind flow, nag-apunto sa Palawan, kag-western section sa Visayas, in Mindanao. Samtang ang track sa isa ka tropical storm nga ginamonitor na sa buwas ng parline, yara sa ga-apekto sa nabili na bayan sa Mindanao. Sa aton din nga ginamonitor na bagyo nga si international name Jangmi.
0: Oh.
1: Ang lokasyon ng bagyo na ginamonitor naton ang kagyapon sa guwa sa parline naton 1,235 kilometers silang aton sa Southeastern Luzon. Sa ginexpektar naton nga ini siya magsulod sa aton na Philippine Area of Responsibility. Or buwas ang kaagahon. Anyways, ginalantaw niya po na ito na magsulod ini siya. So, posible ni siya magsulod. Kaga amo ni siya ang ika-apat nga bagyo na ito ginalantaw na posible magsulod sa ito nga parline. Kung sa diin tawgon na ito niya si bagyong Doming.
0: Okay.
1: Pero sa subong niya nga adlaw ya, kita dari, magalumon niya po ng kalangitan. May alaga po sa mga lapta-lapta nga mga pag-ulan, pangilat pa nag-uob, labinigin sa hapon or sa kagabihon. Dalas ang southwesterly wind flow nga ni. Kinatutob ka sarangan ng hangin halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa western Visayas at iyong mukha na itutob ka sarangan at ang mga pagbalod sa kaligatan. Temperatura naton, ito sa itutob ng 32 degrees centigrado. Adlaw, matunod ilang sa isang isok ng hapon, may mabutlakbos, alas 5.20 sa isang kaagahon. At nga maximum heat index na na-record si Ina, 41 degrees centigrado.
0: Okay.
1: Kagamon na latest for update, first Rubin, madamugin mo salamat.
0: Engineer Rubin, hello sir. Okay, Engineer Rubin. Okay, dalang may mga pamangkot pakita kay Engineer Rubin, no? Engineer yes. Rubin?
1: Yes sir. Medyo na utod sir.
0: Sige. Okay, sir, ining si tropical storm Jangmi nga manugsulod sa Parnaton, hambal mo karon sa gabi kag mangin isa ni ka bagyo kag tawgon naton si bagyo Doming, no? Ikaapat sini. Kung ang tawag natin sila ang tracking, subong ano mag-igo ni sa pungsod, tao ko ang direksyon sa na is Pasaka.
1: Pasaka, yapon sir, do mga north-northwest, yapon ang iyang hulag, malayo sa ato niya pungsod. Lubog i-chansa nga maglandfall ini siya sa anumang gahin sa ato niya pungsod Pilipinas.
0: Oh.
1: Pero still, no, possible sir, amuni ang makabutong sa ang southwesterly wind flow nga ni. Kung sabihin, habagat effect na posible na magdala sa mga pag-ulan sa aton labi na gidali sa western side sa country, western Visayas.
0: Okay, so sa nogin naton sir mabatsagan ang epekto sa saning nga bagyo once nga sumulod na sa aton saning nga par.
1: Possible sir, ang effect sa bagyo mismo is wala ni siya direct effect diri sa aton, pero ang enhancement lang sa southwestern wind flow.
0: Okay.
1: Amo na ginalantaw naton nga posible nga mag-epekto sa aton. Expect naton sir possible over the weekend, even up to Monday, Tuesday, Wednesday sir.
0: I see. So sa linggo na ato siya weekend da medyo maulano, no? Hindi man direkta nga mag-igo sa ato siya pungsod, pero ang ining nag-epekto sa aton nga southwesterly wind flow. No? Bo sa linggo ni sir, aren kita subong sa transisyon nga magabulos na ang hangin habagat sini sir.
1: Yes sir, sakto na sir. Kung possible bangod sang amoning bagyo nga butongon niya ni ang southwesterly wind flow.
0: Oh.
1: Kaya makadala sa mga pag-ulan, possible nga basi amo pa ni gani ang maging trigger sang aton nga onset sang aton nga rainy season or start sang aton nga hangin habagat season kay pabaylo-baylo ng aton nga hangin sa southwesterly wind flow na kakasubong.
0: Usually sana sir before kita mag-declare na nga rin kita sa tig-chimpo sang tig-ululan, may mga criteria kita sa nga ginabasihan sir, no?
1: Yes sir, takto sir, may criteria kita ni nga ginabasihan.
0: Okay, so ano pagsulod sa bulan sa nga Hunyo kaya bal naton base isa ni sa mga trigger na nga makadeklarar kita nga rin kita sa onset sang rainy season ang ni magsulod natong nga bagyo base before sang end sang May o kon na first week of June makadeklar na kita nga rin kita sa rainy season sa ni Engineer Rubin.
1: Possible sir, kaya isa sa mga kriteriya nato is may sunod-sunod kita nga mga pag-ulan sa western side of the country sa mga pag-asa stations nato. Ang ikaduwa, isa nga aton nga hangin is consistent ka southwesterly ang aton nga hangin sa diri sa Pilipinas.
0: Pero pagsulod ni sir, ano ang kategory sini on the category nga storm o kon mabrubaskog pag ni o kon medyo magahina ini siya?
1: Na mo pag na sir, ginalantaw na ton nga subong tropical storm category, possible pagsulod ya tropical storm Japan.

0: Pero mas makusog pag na siya sa typhoon category, saktang ari niya sa sulod sa parline. Kagamo ni siya ang aton nga kilanan din nga maging alerto kay typhoon category. Kung makusog niya sa typhoon category, kusog na siya ka bagyo. So ang tendency is kung kusog ang typhoon, kusog ang bagyo nga typhoon category or above, mas ginabutong niya pag niya ang hangin palipakad to sa iya. Amo na nga possible pag nga magdala sa mga pag-ulan pag sa sunod ng mga inadlaw. Kapin pa kung maging typhoon category na ni siya. Nilalang taon natin, sir. Posible nga maging bagyo na ni siya or should I say typhoon category around Sabado, Yadlaw. So expect din aton nga weekend kag even up to Monday, Tuesday, Wednesday nga maulanon ko kadiri sa aton diri nga Region 6 bangod nga typhoon category na ni siya kag mas kusog nang iyang hatak sang hangin.
1: Oo. Kwan gani, opening of classes sa 8 pa, although nga ti sa 1, no, 1 week before, amaning maulanon ang tiyempo ta. With this information, Jarfels Rubin sa Pag-asa, salamat kay Kagliwat. Mayong hapon, God bless sa inyo sa Pag-asa Station.
0: Thank you, sir. Sa luwat, mayong hapon man sa tanan.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Ikapat nga manugsulod nga bagyo karon sa hapon ining si Bagyo Doming. Na mabrubaskog ang nasambit siya nga bagyo, pero ang good news lang diri na nga hindi adirekta nga mag-igo ang bagyo, but silingon hindi mag-landfall, kaya ang direction is sa pasaka na sa aton Singapungsod. So why siyang tendency nga mag-cross na sa aton Singapungsod Pilipinas, pero ang aton lang sining halungan amo ang epekto na sa sining hangin nga may mo, siyempre mabaskog, so yupon ang ining hangin nga southwesterly wind flow. No? Nga ti, nag-amat-amat kita transisyon na. No? Kumalin sa sining nasambit, sining ginakwa na itong subong, tiyemposang init. No? Mag-transisyon kita pagkat doon na sa tig-ululan mga kakifay.
2: Nga istasyon K5 News FM.
1: Amo na ekspektaron nato na ato siyang weekend, dobalin Sabado, Domingo, sa gani Lunes, na Martes, sa Miyerkules, may mga pagtupa sang ulan diri sa may bayan sang Western Visayas.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Ang ato siyang interview sa Pag-asa na dulong si usang The Power Trio, ang Klinika Detects 500 the Superior Antioxidant, ang Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag D-Rebio, the antiviral kag antibacterial specialist. Now, sa mga tiyempo, kabudlay gid, na ang magmasakit. Mahal ang tanan, na mahal ang ma-hospital ikaw, mahal ang mga bulong. Dapat before kita abdan sa masakit, pabaskugunta ang ato sa immune system. Maginom sa The Power Trio, Clinica Detex 500, Mighty C, kag D-Rebio. Ini mga dikalidan ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa Klinika de Altantibo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet sa inyong nga lugar. Dili sa may syudad ang klinika outlet na ito na pamtang ni sa may Daran I. Lopez sa tupad sang St. Robert's International College sa hilira di sang Robinson's Place Haro. Kag may free consultation da kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules nga daw. Sa may syudad sang Pasay ang klinika outlet na ito barangay Poblasyon Ilawod. Kag may free consultation kada Webes nga adlaw, kag sa may banwasang Kalinog, ang atong sininga klinika outlet yara sa Coast Mart Kalinog. Kag may free consultation kada Martes kag Biyernes nga adlaw, kag sa may district first district no, sa may banwasang Miagaw yara sa barangay Baybay Norte, ang atong sa klinika outlet sa tupad sang MCR Agriventure. Kag may free consultation kada Domingo ng adlaw. Ang oras ang free consultation sa tagsa naton ka mga klinika outlet, alas 9:30 sa aga, tob-tob alas 3:30 sa hapon.
2: El Castigador.
1: Kag of course, mabakal na ang mga klinika products na sa 5th district, na sa 5th distrito. May klinika outlet na dira, na bago lang bukas ang ligad ng Mayo 18, na dira sa RGM building sa may barangay Apolista sa may Banwa Sangsara. Kagining mga klinika products, pwede kini ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok. Kag of course, mabakal man sa mga nagapangunang mabutika sa inyo sini nga lugar.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Mayong hapon gi kay Ma'am Laura Magaysay, kay Ma'am Cheryl Abating Branya, kay Ma'am Susan Siscard sa may Lebanon, kaga sumuman kay Sir Edmar sa may sulod sang Pasi, kay Ma'am Maricel, Balor Kasiplit sa may barangay, Balamaguharo, kay Sir Agusto 5, dala sa may Kuwait, no? Nagsire naman kaga alarm, no? Diri sa Kuwait, alas 5.20 sa kagahon dito. Nag-alarm dito kay madumduma naton, may ara pa sa Gyapo nag-exist, no? Nga, kwan, sa tunga sang Estados Unidos, kagsang Iran, nang way anay sang bumbahanay. Pero sa nagligal siya nga adlaw, may portion dito sa Iran nga ginbomba sang Estados Unidos. Kag ang Iran nag-retaliate, no? Naggabalos, kag na-target ang mga U.S. Embassy.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Abigay na ito na nagturutawahay, no? Kag ang presyo subong sang gatong medyo nag-nubo-nubo nagawa. Ara na sa tagstintay 8 pesos, no? Ang kada litro. Unlike sa liga, ito galabotag 90, no? Kag ang diesel gani. Galab o tag 150 pesos kada litro. Pero subang diesel tiara, mga tag 30 pesos, mas manubo na subong ang diesel komparar sa gasolina. Pero kung sige-sige ni, ninyo nasabi siya ngayon na, why ba si Luwat na mga tuming buot? Pero may mga istorya na yun subong nga mahimo, buksa na ang Strait of Hormuz na sa saning nasabi siya nga paglabay sang mga barko.
2: El Castigador.
1: Kag may nga hapon man kay Ma'am, kay Sir Bebot, Beth, solusyon, no? Taga Dapa Goods sa Pasig City Main Branch, no? Mga cashier ga pamati ginsanda halin aga kag sa gabi. So mayong hapon da, no, sa taga Dapa Goods sa may syurad sang Pasig, no, sa ila sing main branch. Na may dayag ging hapon sa inyo tanan-tanan.
2: El Castigador.
1: Alas 4:19 sa aton sirig pagpangalagad. Ano bala malbing talpang doon sa mga balita ng aton pakisuryahan sa ding Webes edisyon sa programa El Castigador.
2: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
1: Halos ang mga miyembro na sa majority block sa Senado may mga ginapatubang na mga kaso sa Office of the Ombudsman kag subuman na sa may bayin sa Sandigan na bayan. Kay subong nga adlaw Maki 5 ginfile na sang Office of the Ombudsman ang kaso nga plunder kag graft cases batok kay Senador Jinggoy Estrada.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kon maiguan ning mga miyembro sang majority block na amat-amat nga nagakapukan. No, kay madumduman naton ining si Senador Jinggoy Estrada hindi man lang pinakauna, no, nga bes nga ginfailan sang amo sini nga kaso. Ang ining kaso nga plunder kag graft cases nagugat ini sa ginaligar kickback sa sering controversial nga flood control project.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Ang ining mga kaso na nga ginfail sa kay Senador Jinggoy Estrada kag pinawagid ka mga related sini ngong mga charges daw ikatatlo na ni nga kaso nga ginfile sa kay Senador Jinggoy Estrada. Now madumduman naton na ang una sini nga kaso nga ginfile sa nasambit sing senador sang tuig 2001 ginfile ni siya sang kaso nga plunder si Senador Jinggoy Estrada in connection, no, sa involvement ni sa waiting na o kon illegal numbers game money na ang waiting dito sa nasambit sini nga Luzon area. Sa iban pagisin nga charges gin file blunder graft direct kag indirect bribery gin file sang 2014 angot naman ini na sa hindi insakto nga paggasto sang halos 183 million nga discretionary o kon gitawag the time nga priority development assistance fund.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: So ikatatlo na ni no, ni Senador Jinggoy Estrada nga kaso, pero ang kaso sin nga plunder ang direct and indirect bribery cases na kanina acquit siya pero may 11 pa rin ka-count sang graph, no? Yara Sandigan Bayan ang nagapabilin pasubong sa ginaligal sa nga misyos sang PIDA funds mga ka-K-5.
2: Ang kampiyon nga istasyon K-5 News FM.
1: Kaga mayara na sang precautionary hold departure order na ang gin-issue ang Manila Court over sning flood control a project mga K-5. Lakip din sa ginpailan na sang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan si Anay Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan.
2: Ang kampiyon nga istasyon K-5 News FM.
1: Sa karon si Senador Jinggoy Estrada, siya ni subong ang highest ranking incumbent government officials nga nagapatubang subong sang kaso angot sa flood control controversy. Kag pila sing mga kopdanan, sin may mga kaso nga lain man to. Si Senador Marcoleta, may gapatubang subong nga kaso nga plunder kag bribery angot sa pagpangayo si sang pondo sa magpadlagan ini sa nagligad sa nga eleksyon.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Now halos sila tanan no may mga kaso. Senador Bonggo may ipagtubang maning nga kaso. Si Senador Chis Escudero. Now si Senador Joel Villanueva may mga ipagtubang ni mga kaso mga ka-K5. Di ko matabo sina subong ang miyembro sa Senado tayo 24. Pero si Bato de la Rosa subong hindi na makitaan.
2: El Castigador.
1: Ginraid to ang iya sa ni ginapatihan ng ginapananguan sa may Angeles City sa may Pampanga. Pero nilandong to ni Bato. Why makitaan? Di na question ganyan pagsulod dito. Pero ti mayara sa search ng warrant ang otoridad, ilabinag ng CIDG kag NBI, nga muna sibong ang nagapangita kung sa diin napahamtang si Senador Bato de la Rosa. Si sibong ang nag-attend sa Senado, yara lang gid sa 23, ay nabuhinan mo. Di ko nining nasambit sini, nga mga Senador, nga may mga kaso, a granting ha, for the sake sa atos ng discussion, kung kwani sila, kung mapreso, kay ning mga kaso kag ipagtubang non bailable ini
2: El Castigador.
1: Mochilingon, why sang piyansa para sa temporaryo nga kailwayan. Di ko matabo sina pilang bilin na lang ang ato sa miyembro sang Senado. Amo ni gani kaluyag sang majority nga bisan paano na nga ba online o kon mga teleconference pwede na ma-considered ina mga ka-K5. Galing kay Mayara sang rule na may pagsulundan ang Senado nga miluyag baguhon sang majority nga bisan why ang imo sing physical appearance sa Senado pwede ikaw ka-participate sa una naman ang mga desisyon dira mga pagpasar sang laye pagbinotuhay.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Ti amo nang ginabalabagan sang minority. Na kay ang plano nga pag-ilis sang rules dito sa Senado, Senado mayara nang pagkantuan sini may rason. Na kay balaan nila kadamo-damo subong sang mga kaso nga ara sa majority black na nga mahimo mapreso kag indi makagwa.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Pero kay mabuhinan na nga preso abining mga kaso granting ara sulod sang prisuan ano matabo diri kay ti convince man sa rules sang Senado na nga indi pwede na nga maislan ang Senate President kun wa sa gitawag sini nga majority o kun malabot mo sini ang 13 sini nga numero.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Tisubong ang minority na 11. Butsin ko may 2 pa sila nga nabilin. Ambot ko sino ang matipyok na. Kaya nagpaandam lang na ng miyembro sa majority block. Na, nga wag sa magsailo ikaw na, sa minority nga maging majority naman sinamasahol ka pa sa hudas. Tambot ko sino madaladra kung may masailo gid man. Kaya pamangkot na rin, no? Ang ining mga pagbag-o sa saring mga rules sa Senado, ginalantaw sa iban nga may mo may connection ini sa kaso nga ginabangtubang ni Vice President Sara Duterte nga impeachment complaint.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Pero mabudmubud lay pag na kay nga ah, para ma-impeach mo si Vice President Sara Duterte, kinanglan mo ang 16 ka mga boto nga pabor nga ma-impeach ini mga K5. Di ka mabudlay malabuot ang 13 nga numero. How much more pagid ang 16 ini? Na? Nga numero na? Nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
2: El Castigador.
1: Pagbalik na duga pag information sa aton sining nga pag pangalagad. Report ni Kakifay Bakim Kaluyo kag report ni Kakifay Jenny Kaunyunan. May sabat si Councilor Shane Mabilo. Anday pamatudan nga iya nga pag alakat sang Domingo nga daw gamit ang service vehicle na sa syudad no official na naging gamit ini Makifay. Kag lakip man istoryahanta man kami reklamo. Now, si Mayor Raisa Treñas dito sa Department of the Interior and Local Government o kung DILG may nag-file sa iya ining anti-EPAL. Istoryante pagkatapos sa palagay importanteng mga paibalo paliog standby.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang I Care Capsula ng mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold ang capsula ng ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
6: Libre! Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So na,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis, kag nagputi, gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
16: Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
16: Mas tagtinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
16: DTX 500.
12: Masaligan.
16: Epektibo.
12: DTX 500.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
16: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang kapanupo.
16: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
12: Masaligan.
16: Epektibo.
12: DTX 500.
9: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
12: Ang D3. Yung
9: may Physio.
12: Physio.
9: Yung may D3.
12: D3 Bio.
9: With Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
12: Ang D3.
9: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
9: Yung may D3.
12: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan
3: sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
4: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Pabalik mga K5 sa atong siling pagpangalagad diri sa Webes edisyon sa programa El Castigador.
19: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
6: Update lang sa sining kaso nga ginfile sa Sandigan Bayan na sa ginfile sa Office of the Ombudsman batok kay Senadora Jinggoy Estrada, no? Ang kaso nga plunder kag graft cases igandol sang Second Division kag Fifth Division sang Sandigan Bayan.
19: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
6: Alas 4:38 sa aton sering nga pangalagad mayong hapon gid, no? Kay Sir John, da Pamilya Falale sa may Santa Cruz, Arevalo, kay Ma'am Nance, kay Tita Indang, da may dahil nga po. Kay Sir Arman Bakuguay, may dahil nga po, kay Ma'am, kay Christine Gardose, no? Gabay Turman, sa nga pangalagad, kay Noven Tibor Hirosa, no? Sa may Bagtas Footwear, Baldoza La Paz, no? Gamonitor man sa ato siya nga pagpangalak.
19: El Castigador!
6: I-check na ito report ni K5 by Jenny Kauyunan, no, in connection ini, no, sa saring mainit nga ginaistoryahan dira sa City Council angot sa paggamit sang service vehicle. No, kay ti may nakitaan, no, nga nagagamit sang service vehicle bisan hindi office hours, no, kon weekend nagagamit. Pero ti sangunan gani basta gani nga mga service vehicle nga panagiyahan sang gobyerno manabutanda for official use only.
19: El Castigador.
6: Ang paggamit na dapat official lang, no? Kag dito ang isa nga nagamit siya na nagwaangalan ni Councilor Shin Marie Mabilog. Kag ang isa diri niliga na mabarangay President Irene Ong, no? Pero gapalindugan si Councilor Shin Marie Mabilog nga ang paggamit sang service vehicle sang Domingo ni, no, nakitaan sa isa sa nika mall dira sa may distrito sang Molo for official use only. Among panindugan, no, niligan ng mga barangay Irene Ong ti ang City Council dumagay imbisigar man siya ni, no, angot sa saning nasambit siya paggamit sang service vehicle. Aba-aba ila kaugalingon ila imbisigaran ba?
19: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
6: Ti may ara gani sang konsyal, sando ibalik kun lang gani estudan. Mayo pa gani. E kung kaysa kung may masalakyan ka man nga hindi pagamiton sa lakyan mo, no, kontra sa saling service vehicle para giyan sang estudan, mainit pa ang mga mata sa imo dugangan pagid nga manuglapit ng eleksyon.
19: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
6: Mga taxi ka mobile patrollers naton may dahil giyapon halong gid sa biyahe. Kay Sir Arman Bakuguay ga monitor gid, ha. Halong-halong na hinay lang gid. Kumusta ang biyahe ta subong? On the part yes ang WBTC naguntat na sila sa contracting nga service. Ha? Kay do pierde pa sila kuno. Ang problema sa ungkaisa ang programa sa gobyerno kon magbayad dugay-dugay man. No nga gasalig kun tani sa ila sini, no nga programa. Pero pitik sintas WBTC, pierde pa kuno. I-check na kong report ni Kakipay Bakim Kaluyo. Pero naon ta check ang report ni Kakipay Jenny Kauyunan. Ay mutambal natin ang City Council mag-imbestigar angots ng ginamitay na sang service vehicle nga gin-assigned sa ila. Naon mga niambal natin na kung may mga nakitaan ka mo may violation, why not damo istudya? Why not sang burubra, burubra na? Paili kaso! Parang ating dira sa proper forum. Masabat nila dahi. Kwantang Kampiyon Report of Project K5, Jenny Kauyuna.
20: K5 News FM. Kampiyon Report.
21: Yes, ka K5, Enrico, magpatigayon sang investigasyon ang Iloilo City Council. Natuhoy ini ka K5, Enrico, sa...
6: Ano nga may investigar committee on ano na eh? Or belonging nga... council?
21: Ang inilang pamunuan lang siya sa Committee on Good Government, Public Accountability and Justice. Si Councilor Rex Marcos Sarabia ang chairman. Si Attorney Sarabia ang chairman sa ning committee kay K5 Enrico. Pero ang nagduso sa ning investigasyon si Councilor Romel Doron kay K5 Varik, nagpasar siya sa resolusyon kaina because ang tinutuyo ni ang kumbaga ang bottom line sini makapasar sa ordinansa ang syudad nga naga ano bala ka K5 Enrico naga pagwa sang isa ka pagsulundan kung paano ni ka K5 Enrico ang paggamit sang service vehicle sang syudad. Dumiyara naman sang national guidelines pero according to Councilor Romel Doron mas manami kung mayara sang specific idea para sa Iloilo City Government
6: kaya
21: ang mag-imbasihan nila just in case nga mayara sang mga violation sa paggamit sang service vehicle, ano ang ubra kung may kung mga
6: madakpan
21: nga nagagamit, may mga violations, ano ang sanction, paano ang paggamit, sini kisino ihatag ang mga service vehicle. So, muna ka K5 Enrico ang investigasyon nga luyag nga ano sa City Council. And of course, ginaklaro man sa konsihal nga tiindi niya kumbaga ang ginatira ka K5 Enrico sa investigasyon not solely para sa upod nila. Specifically kay Councilor Shin Marie Mabilog nga amo to ang dulingin highlight gid sining service vehicle amo man si Aliga ng mga barangay president Councilor Irene Ong. Ti according to Councilor Maldoron ini ang tinutuyo ya at least bala mayara na sila sang guidelines so kun pagsulundan kag mas strikto ang paggamit sa mga service vehicle kay Favorite diri sa Iloilo City considering nga amo na gani nga iya niya sang gobyerno ang nagapabayad sang gasolina kay gobyerno ang nagapamaintain sini tig dapat magamit man sa official purpose kay Favorite.
6: Daw subong gani makita naton sa mga service vehicle nga gipagyan sa mga opisina sang gobyerno. Duwa na nga kita sang makita ang ngalan nga for government use only. Sa una may ngalan na K5 Gen, may ang ngalan?
21: May ngalan, iban. Yes, may iban na ngalan.
6: Iban wala, how?
21: May iban wala, may
6: doon nahuya man sila nga magsakay to kung wala ngalan?
21: Pero usually, ang nakita naton nga service vehicle gid sa city, may logo gid sa city government ka K5. Actually, iban pa na sa una.
6: Kagpapalaan mo na nga ginapagiyahan sa gobyerno ang salakyan sa una red plate ina na pula ang plaka kag naga-start ina ang plaka sa letter S.
20: El Castigador.
6: Tanan nga mga government offices ang una basta gani pula ang plaka naga-start sa letter S, no? Government owned ina, no nga salakyan. Tapos sa una dako gid ang ngalan eh. Hindi kita malipat sa una na kay hindi pala ni unang issue nga ang mga government vehicles ginagamit man, no, sa plaka official para sa ila sini nga personal use.
20: El Castigador.
6: Amo nang matutuod da, no, para likaw gani kuna kuya. Kung may salakyan man lang ko nga magamit ko na man. No?
21: Actually, si Councilor Johnny Young, kay Five Enrique pa ina, nakuhaan
6: na. Ibalik ako, no?
21: Oh, willing siya magbalik sa iyang service vehicle kung kinahanglanon ka kay Five Enrique. Since nga, hambal niya sa iya gani, nga, ang service vehicle niya ka kay Five Enrique, dugay na ni isang first term niya pa lang. First
6: last
21: term niya.
6: Malog last term sa Subo.
21: Oo, tif sa first term niya pa ni ka kay Five
6: Enrique. Ito 2016?
21: Hindi. 2022. Ay, wait lang.
6: 2019? Terms ka, 2016 pang election eh.
21: Masa sa kung halipa siya sa una yung termino ka K5 Enrico, ang ano,
6: so, ang end term siya subong.
21: Ang hindi lang kita particular kay K5 Enrico sa termino sa karon ni Councilor Johnny Young, no? Pero amo nang hambal niya nga, since ang first term niya pa na, yara ang iyang service vehicle naging issued sa iya ka K5 Rica. Pero hambal niya nga since gati siya may kaugalingon nga salakyan, may pick up man siya ka K5 Enrico, wala iya na ginagamit ang service vehicle sa city. Una hambal niya nga ti hindi man kumbaga daan na wala nagawa na galamig ang aircon, may mga guba-guba na ka K5 Enrico kay hindi siya hindi bala komportable na para sa ila nga pag-travel. That's why ginagamit niya ka K5 Enrico ang iya personal nga salakyan. Then ining service vehicle nga na-issue sa iya opisina, ginagamit niya ka K5 Enrico sa mga personal niya. For example, kinahanglan may i-deliver, kinahanglan may backlog ng mga office supplies sa iban pa ka K5 Arik.
6: Tapos, pero kung kaysa, hindi mo pagsalig sa staff mo. Wala mo kung sa ang staff mo, ano naman pala nun, lako makatongtong blang langa, Oscar Bao, Do Carbao man. Okay, basi ko yung pagtugyan. Sige, babakal to, pero mabakal gid man, pero gamiton pagid sa ibang ng mga purpose ka K5 Jen.
21: Amo na ang purpose sang trip ticket ka K5 Enrico.
6: Hey, amo na dapat i-practice ang trip ticket. Talin sa una na, basta government vehicle, na, may trip ticket. Da, kompleto da. Kung anong oras mong inkwa, kung di nang inyusening destination, di ka mapakadto, ano oras ka mo nagbalik. Na? Amo na sang una, kaya kung magamit ka sang service vehicle sang gobyerno. No? Kaga kung basta weekend, ang na, question na mo. Kung sa kita mo sa una may mga service vehicle kung Sabado, kung weekend, bakitaan mo? Ay, hindi mo matuwa yung magpisina, subong.
21: Exactly. Amo na kakita, Enrico, nga daw nag-anugid ang mga pumuluyo nga nakakita to nga nakapark ang salakyan ni Councilor, ang service vehicle nga may logo sa city government sa sagwa sa GT Mall Molo, K5 Enrico. Dayon, na dito man nakuhaan man kapihan. Sa kapihan.
6: Sa Molo man, iba?
21: Hindi, sa Lanet Haro.
6: Dito sa Lanet, ang bagong, open da?
21: Kapihan, no. Yes. Amo na K5 Enrico.
6: Kitaan man to?
21: Pero, iniya kakita,
6: Enrico. Tinga si Kwanaw, si Laura Shen Mabilog, why asang salakyan niya ko galingon nga iya gidya personal K5 Jen?
21: Wala siya ka K5 Enrico sang iyang personal nga
6: salakyan.
21: Issued service vehicle sang city government ka K5. Amo na gani ang man niya nga first time niya lang ni nang hulam sang salakyan kay Councilor or kay Vice Mayor Love Baronda para gamiton nila magbakasang.
6: Nagka-issue pa.
21: Amo na hamba niya. Nga ti, okay na gani sa akon nga wala ako sang service vehicle. Wala akong hinatagan sa service vehicle. Nang hulam lang ako. Kay during that time, ang iya salakyan na kay Fenrico, I believe nga naguba or may maintenance. That's why nga wala siya sang salakyan nga iya kay Fabrica. Naghulam siya kay Vice Baronda. Ti, amo na ang hamba niya nga
6: namakal sa mga office or school supply nga para sa ila sa nga programa. Naamon ang rason sa paggamit. Kay Councilor ex officio member Irene Ong ang gigamit naman to ginistorya mga kapitan no, para sa project na sabon sa gobyerno tabla nga
21: bawat barangay makikinabang program
6: ang ining mga incoming no fourth year college student no nga mahatagan sang 20,000 no nga educational assistance amo tong hambalya dito nagmeeting no ang budlay man nga lugar kay dumalahalon man atong ginmitingan nila.
21: Apo na. Pero si Councilor Irene Ong nagpagwa sang resibo. Mayara sang listahan attendance sa mga barangay kapitan nga nag-attend. Ginpakita niya ang iyang trip ticket. Mayara siya sang official letter from the management sang kapihan na kay Favinrico nga nagpamatuod nga nga nag-meeting sila dito sa Mayo 24 ka K5 Indico. That's why nga ang piyak naman nga kampo nag-challenge kay Councilor Shin Marie Babilog nga magpakita man sang iyang resibo, sang iyang pamatuod nga official ang paggamit niya sang service vehicle. Ti kay Councilor Shin Marie Babilog kaina ginlabot man naton siya hamba niya nga ti since nga may investigation naman from the Iloilo City Council, I will address it to the proper forum.
6: Dito kuya,
21: dito kuya ipakita ang mga akon nga trip ticket, ang akon nga mga ang iya itinerary kay K5 Enrico. Kagamba man niya, iniman siya accountable kay K5 Enrico nga or required or mandated nga mag pakita sang resibo sang school supplies niya considering nga personal niya nga money ang gingamit sa ni K5 Enrico. No need naman for liquidation kung kinahanglan. At least nakita nga ining school supplies ang gingamit niya ang para sa programa nila nga bawat edukasyon program niya nga Balik Eskwela Project.
6: Tiyo na tondra ang investigasyon sang City Council. May mga investigaran kaga suliin kwa nino in aid of legislation ka K5 Gen.
21: Yes, ka K5 Enrico.
6: Okay, in aid of legislation magahimo na sila na sang ordinansa kung ano dapat nang himuon da in kaso no sing gamitay sang government vehicle nga na issued sa ila. Actually dugay ng mga issue na gani. Hindi lang dagan City Council iban nga mga banwa gani kung sa kibot ka man no nga weekend ang service ng gobyerno may plaka nga pula kag letter S gastart kung sara man ka parkingan sa mga mall. Ambot siya kung official business pa na o kung personal.
20: El Castigador.
6: Kung isa isaon lang guro K5 dyan na damok ni maiguan. Kahit damok mo kita makitaan kay isa nga weekend may nagalagaw pa nga mga service vehicle. Importante may trip ticket nakalisin sa Mayo kag for
21: official
6: kwangid
21: special use.
6: Special use no?
21: Official, ang, official.
6: Official use no? Ang imo sa ni nga paggamit dira. Kahit ang pagserbisyo ang dipinsa nila hindi man sa kwan ng office hours no? Ang serbisyo why sa gapili nga oras bisan no oras kag adlaw. Te kung ako gani subong halong-halong na kuya na makitaan ka sang litib no? Kaya balik na ton ang mga mata sang piyak kag magpiyak nagabantayan. Hay.
21: Doon nagakaon lang kang ano kang kalabasa. Oh. Nagasing.
6: Dapat masinaw ang mata mo kaon ka vitamin A. K5 Jen, susano ni masugod ang investigasyon?
21: Ang investigasyon kay K5 Enrico ma-start ni kung makapuli si Councilor Rex Marcos Sarabia kay right now yara siya sa Korea for official business.
6: Oh, official.
21: Official business.
6: Oh. Pwede man nga hindi official as long naka-leave ka man lang. Pero kung official business, te white man the question. Na tulaton ta niya na ang investigasyon. Pero ang bagay na ton, ang ining investigation in aid of legislation.
21: Yes.
6: Ang resulta sa niya may mga recommendation kung anong saulimuon nila na nga mangin ordinansa sa nga syudad para malikawante kung isang pag-abuso. Na? Actually, in reality ga tuman ga kwang giban ga katabo
21: may mga ano gani kay ina kay Kevin Federico may mga dito sa session kay ina nang pahayag nga ti kita ka jay bisan sino mo lang si sa ato na naka-experience man sa amonity amo lang gid na eh unfortunately ayo lang kundi kita madakpan ti ang iba ni madakpan ti amo na nga sorry lang.
6: Hay. Propesensya ka lang kung di malas ka nga nadakpan. Pero as long madipinsahan, mayo kay man gro kadlok ti Bible. Bisan din dalon as long mapakita mo nga official ang paggamit mo sa service vehicle. Sino ba yung kakatakutan? As long nga ang imo sing intention, matinlo ang imo sing tigipuson, matinlo ang imo konsensya. Daway ka man sang kadlukan.
21: Ko bala mo nga wala asang may actually ang bani Councilor Shin Marie Babilog kinahanglan nga ti wala man ako sang dapat kulbaan kay wala man ako sang ginatago kag balaan ko nga insakto lang man ako nga ginaobra.
6: No. Amo na nga way ka man kulbaan ah, no? As long nga ang imbestigasyon no nga kita mo ara ka man sa insakto. Why gid sa problema sa K5 Gentle? Lang tawon ta kun ano ang resulta sa sinasambit nga imbestigasyon na kagano ma-come up nila na nga mga ordinansa dire nga para nga ma-monitor ang ining mga ginagamit nga mga service vehicle nga hindi mabusuan kag imbis nga official use mangin personal use. Salima, salamat kaki 5 Jen.
21: Sige kaki 5, indi ko ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapika na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City ini si kaki 5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
20: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
6: Pagbalik tayo, ga-check na ito report ni K5 Kim Kaluyo. Ang WBTC nag-untat na sa kwan. Actually, nag-untat rin man eh, no national. Pero para sa ilado, pierde pa sila. Ay na anong programa sa gobyerno ni Wain na tunan nga kung tani makabulig sa mga kooperatiba ta. Pitik sintas, maliskad na mierdihan pa. Ang problema pa sila kay Dugay, pa ka mo mabayaran. Basi ang iban ka ni Wain pa makabaton sa ayudalin sa gobyerno ta. Na ini mga affected sa nga krisis sa katong sari nga pungso. Balikanta sa atong sari nga pagkatapos sa pagkaimportante nga mga pahibalo. Paliog standby.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May pungso!
20: TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: My family history ba nakamuhusong diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
0: DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
0: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Aramis!
1: DDX 500!
22: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
23: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
20: DTX 500!
24: Ilay-lay di La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
25: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
24: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
20: gito. DTX 500!
1: Para sa matilo nga dugo.
20: DTX 500!
1: Para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
20: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
20: Happy kanunay.
1: DTX 500.
20: Masaligan.
1: Epektibo.
20: DTX 500.
22: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
23: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
22: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
23: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
22: Oy,
23: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
22: Baong budlay?
23: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
20: TJX 500!
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
20: Magalingin pala ang imo nga uno!
1: Masami nagkapangihi!
20: Masami ginauhas!
7: si may diabetes ka na,
8: mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: ikaw ba na
7: ang may diabetes?
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: kagga kontrolar
7: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: asal rikan
8: epektibo.
7: DTX 500
22: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
23: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may comorbidities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system, dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty C. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty C para malikaw ka sa mga amuni nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
7: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
8: Magalingin bala ang imo nga uho.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
11: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may BCO.
14: Ang BCO.
13: Yung may D3.
14: Mabakas, mga butika.
13: D3 Bio.
26: Ako si Karen. Nadamo mo gid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio.
14: Ang D3.
13: Yung may BCO.
14: Ang BCO.
13: Yung may D3.
7: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala gina allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: DTX 500.
27: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM. Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa Himpapawid. K5 News FM Philippines.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
9: Pamasaga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty
2: C. Mighty C.
9: Mabaka butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
16: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga.

0: Yasang Hapon sa Costmart Kalinog sa Mianao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
1: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ko gatinir sa lapas. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Balik pa K5 sa atong sining nga pagpangalagad sa Webes edition sa programa El Castigador.
6: El Castigador. Rico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
5: Alas 5:09 sa atong sining nga pagpangalagad. Mayo nga po kay Sir RV Chris Caceres sa may banwa sa tubungan kay Sir GC James Garvillas na ang panglabada subong. Kaya may nga po na sa Selfa Garvillas kag Jesse Bachuyan. Kay Sir Rick Mapa may nga po kay Tita Rina Mapa sa may barangay Rizal Lapus na sa Dika Michael and Ahmed ay agig nga hapon dira. Available dang detects sa Coffee Mix ha, sa kalanaan ni Tita Rina Mapa. Namin yung home ng Tita Rina ba? Kay Sir Chris Boyko Almuhin, sinang City Administration, na may nga buton, madyong tanon, kag mahisa. Grabe tatlo ka, emba. No? Amo nang imo yung mga paglaragway, Sir Chris. Nga naka-experience siya kasang amo siniha. Alas 5:09, ang si Senador Robin Padilla mahimo pagkasakaan man sa kaso nga obstruction of justice. Now, subong gina-check nila kung sino nga pa nag-iya sa salakyan nga nag-convoy to. Naibluan na to, nga tininagsakay ginman, Senador Bato de la Rosa, pagalinda sa may Senado sa salakyan ni Senador Robin Padilla. Sa dyan subong isyo kay tungod sa sining kwan plano no nga pagbag-o sa rules sang Senado angot sa sining mga pagbinutuway nga pwede ka boto ka participate na no? Kon bisan na online lang iya man nila why naman ta subong sang pandemic lain sang ligad nang apply ini kag may mga emerhensya nga ginatawag ati para sa ila kunong inaway sa Middle East tambal ni Senador Robin Padilla. Ang linaway ko sa Middle East, no? Kag alakip man, ang pagiging ka mga isyo, makabig ko nung pwede ko nung hindi kakadto, pwede lang ko nung online teleconference. Diplomantayan sa Lunas, kay liwat dibatihan naman ini, mga kakipay. I-check na itong report, yung kakipay, Bakim Kaluyo, kay daw na untat na subong ang ining service contracting program nasang Department of Transportation na no? Kay agibans ni daw pierde bisan ligad da kumakitaan ninyo sa mga modernized jeep naton may labutang da na no? Nga service contracting program nga grabay danyo imbis ang minimum 15 pesos para sa sining mga modernized jeep naton grabay ranyo lang 12 pesos kaya ang 3 pesos ginasalo na sang gobyerno. Pero problema siya na, no? Ga sulod ikaw sa kontrata sa gobyerno, dugay ikaw bayaran.
6: El Castigador.
5: Ibalot ang report ya K5 Kim Kaluyo.
3: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
7: Una ako naton kay K5 Rick, no, ang inay nagluntad nga hostage incident, no, dira sa may area sa barangay San Rafael Mandoreo, Iloilo City, sa isa, no, kakalanan kay K5 Enrico. Bali, natabo ina siya sa nagalamang hapon, May 28, kaga ang inay nga sospetsado, ang inay nga dumang around sobra na magani mga 20 hon, ang pangina-

0: karon, no, sang ining amay, kag ang iadre yung agin hostage, ginuyatan niya kaki Fabric samtang nagauyat man niya sang konsilyo, ang iya tatlo katuig nga wow. Bata nga babayi.
1: Tiway pa na iagawa sa inalungong sa palibot, kaya ining tatlo katuig nga bata nga babayi, K5 Kim?
0: Yes, good. Di, ang pero nagpangusisa kita kay na dito sa may area, tinaga hilibion kumbaga ang ining iloy man niya sang bata, kag iban ng bata kag K5 Arik kaina no nat sang natabo sa aton diri nakuha ang information sa dira nga kalan-an man kun sa diri natabo ning hostage incident nagatrabaho ya ang asawa sang suspek. Gusto ya nagatuto siya kay Kipa Benrico kay gusto ya bla nga maguntat na sa pagtrabaho ang iya yung asawa o kunining babayi. O galing ti kay hindi man niya luyag sa babae nga maguntat sa pagtrabaho tungod ya nga ti ang ining banaya wala man niya sang obra kon jobless man kay Fabric.
1: Ti kamang tatrabaho anong kanon nila kay 5 Kim?
0: Amo gid gani kay K5 Enrico
1: matinulukal to sila kag sa patutuig bata nila kuway kasang trabaho isa sa inyo do hindi mo gani mabuhi ang imo kong lingon pagkatapos ni kapag magtrabaho dati anong ipakaon mo si imo bata ikaw guro do pwede mo pa masarangan tong bata mo tatlo tuig bata aw tatlo tuig
0: actually possible man kay K5 Enrico sa taon sa nga pagpananaw no nga tiba sibla may ginasilusan pero wala yan naging ano no, wala iya blagin ako nga amo na ka K5 Enrico.
1: Eh, laban-laban eh. Mga amo na kay Tiway ka ubra. Sulod sa ulo mo. Ay basi gin isla na ko to sa nga asawa ko kay daw why man ko pulos kay K5 Kim.
0: Ti posible gid kay K5 Enrico ti damo ka sang time to remember kumbaga mo. O time to think kun wala kaya sang trabaho ka K5 Enrico. Kaya accordingly, ti posible man niya nga nagpanic siya bala nga basibla ya pulihan siya ti kamo ka amo kay nato no sang pag kadtoya to kay ina sa olobrahan sang ining babayi kag ti ang ining kutsilyo actually ti dira man sa kalan-an niya gin kuwa ka K5 Rick. Bali duuyat ya sa isa ya ka apopcorn or isa ka kamot ang ining bata kag ang isa naman niya ka kamot kay K5 ang nagauyat sa kutsilyo no so far do wala man gid siya sang mga ginanegotiate gid ya ka K5 nagpadulong kay na didto no kang since malapit nang man ang Iloilo City Police Station 10 nagpadulong sila didto ka K5 sa may area kag do naglawig naman sang pila ka minutos kag dira nagsurrender man no ang ining suspektado kag wala man sang may
1: So doon naumpawan man ang suspect ka K5 Kim?
0: Kumbaga naumpawan ka K5 hindi ko probably na-realize na nangimo ko ni gali.
1: Kaganong salaksan niya.
0: Ang iba na mata yan na hostage siya ka K5 Rick.
1: Kagang epekto sa K5 Kim yung trauma ng imo siya nga bata nga ang panulukan na bilang nga amay isang nga tatlo kutuig nga bata mapilanggaon. Kumbaga tapos kulpi mo nga tayaan sa nga kutsilyo?
0: Amogad kay K5 Enrico tesubong ang ining amay o kung ining sospetsado ang yara na sa kustudiya sang Iloilo City Police Station 10 pero ang ICPS 10 no gintugyan kita na sa Iloilo City Police Office considering ati minor ni no ang involved kung ining 3 years old ka K5 Rick so party din ko anman sang mga information man yung sospetsado pero sa mga tutido malaka lang man gidya bala magsabat sa K5 Enrico no? Pero ang mayo lang kahit since nga wala sang napilasan sa mga incident despite nga may uyat siya o kung nakakuha siya sa cellphone ka K5 Rick sa dugang natundari nga balita liton kita no sa balita may kangtanan sa ining service contracting bala no sa Department of Transportation nga ginapagi man niya sa Land Transportation Franchising and the Regulatory Board o kon LTFRB. Ati ang ining Western Visayas Transport Cooperative o kon WVTC nag-avail na sila no kon nagpasakop na sila sa service contracting program sa DOTR o galing despite nga wala pa natapos ang supposedly bala ka K5 kun tawag na no may mga pila pa sila ka mga sinemana nga to avail sa sining programa wala nila gin patapos tungod na realize nila nga ti gapamirdihan pa sila instead of makagurugan siya o kung makabenepisyo sa ila ka K5 Rick. Tungod man ang plasada na actually sa service contracting ang ining ang ginahatag sa DOTR o kung ining LTFRB man 40 pesos per kilometer. So kung for example, usually ang isa na ka-ruta ka K5 Rick, garin siya around so mga masobra na pulo ka kilometro ka K5 in Rico, no, kag mga around 6 to 7 trips ang isa ka modernized jeep sa isa ka adlaw ka K5 in Rico. O galing ang prestada lang kahit sa amo nga programa nila, dako ang ginbuhin nila sa ining tawag na, no, pretty high bala sa regular kag sa mga students or sa discounted rate bala ka K5 break, no. For example, sa plete sa mga estudyante, usually na kung magsakay ka sa modernized, yara sa around 12 pesos, no? Pero gin sa amo ning programa sang service contracting, ginbuhinan pagidya sang 6 pesos. Kag sa regular fare, ang pretty high gidra is 15 pesos. Pero ginbuhinan pagidya sang 3 pesos, which is 12 pesos na lang ginabayaran sang pasahero. That is why nga do hindi pala equivalent ang ginahatag sang DOTR, o hindi bala ka, kumbaga ka trespasser, ah. Oh. Ayan hatag sang DOTR sa ginbuhin nila sa fleet, eh, sa mga pasahero ka K5 break.
1: Ang problema, sa natugay pa na mag-abot ang ang ginabayad sa mga kooperatiba K5 game?
0: Yes, just like for example, sa Ilaman de, nga ti tawag na, no, ang sinamana na or maghalos sa isa na kabulan nga ti na-implement ang ining service contracting due to ining pagmahal sa mga presyo sang produktong petrolyo. As of this time, ti wala sa gihapon, kaya naubra na nila panabon nga panabon na anay ka K5 break. According man rin, no, kay Mr. Boyet Parcon, ang chairman sang WBTC, nga ti sila ka K5 Enrico, no, somehow, despite yung nagnubo ang presyo sang diesel, pero hindi pa bala siya on how it used to be sang before the tension sa may Middle East kay K5 break. Kaya kung madumduman, before February 28, mga nag-arrange lang siya sa 50 to 55 pesos. Pero subong, mga despite nga nagnubo na siya, ara siya gyapon sa mga around 70 to 80 pesos ka K5 break. So usually, ito may mga ginagastusan pa sila nga mga maintenance sa diesel, kag even, no, sa ilaya nga mga personnel. Gintawag niya ganit rin ng service contracting program nga wala pulos nga programa ka K5 Enrico.
1: Tiyo, eh, kung may programa para sa kayuhan, sang mga kooperatiba kagabulig man sa driver, sa mga operator, pero pitik sintas na ang resulta doon nagbalis ka ng K5 game. Ang mga nga programa sa gobyerno ta para sa kayuhana, no, sa mga pumuluyo, pero pitik sintas ang nagwa diri daw na merdihan pa sa K5 game. Salamat gid.
0: Sige, ang inyong mga information na ginadulong sa aton sang Kaalwan, sang DTX Coffee Mix, perfect gida, especially kung mahilig magpangape, no, kada hapon, kagiman kung matag-agama, no, mga K5 naton. Irom ka mo sang DTX Coffee Mix, ang healthy coffee, no, sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Attorney Dr. Amil Itangoy, uman sa chia seeds, kag di sugarcane extract. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espehaw Malay, ako naman si K5 Kim Montana. Anyo Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: El Castigador.
1: Salamat kay K5 Kim Kaluyo. Ang balita ni K5 Kim, gadulong si usang Star Nutri Meats, dilang sarap, sustansya sarap.
2: El Castigador.
1: Alas 5:21 sa ato sining pagpangalagad. Mga K5, kilit anay kita sa maabot sining Hulyo 5 na sa may Sunset Boulevard. Na makig ugyon kita sa St. Patricio naton na nga Run for a Cause. Kani kinagdag ng tanan naton ng mga running enthusiast na kag bisan na kwa na propabalhasa nga magpasakop gid sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run dalagan para sa mga bululigan. Amo ni pagawaton sa Hulyo 5 sa kagahon sa Sunset Boulevard. Makaparehistro kamo na may ra sang tatlo sing mga kategorya, no, kon 10 kilometers ang inyo sing entrahan 999 pesos, kon 5 kilometers 699 pesos, kag 3 kilometers 499 pesos. May duha ka pamaagi para pagparehistro, una personal nga mapadulong diri sa K5 News FM Iloilo Station. Ari kami sa 4th floor Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, o kon pwede man sa online registration. No, i-check lang ang amo sing page nga K5 News FM Iloilo. So upod ang inyong mga barkada, kaopisina, kapamilya, kagugma, kung sino man nga imo kilala, magpasakop sa Fun Run for a Cause sang K5 News FM Iloilo. Nagahulat ang mga exciting nga mga papremyo kag sorpresa sa inyo. Dili lang sa K5 News FM ang kampiyon sa balita, komentaryo kag serbisyo publiko.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kumusta ang pagpili sa mga barangay officials, no? Sa saning makabenepisyo sang bawat barangay makikinabang program. Base ning bawat barangay makinabang sa program, base kon ulanon isang mga reklamo. Damo nagreklamo subong. Kay ang kapitan sa ilang barangay ang iban wa gyud paibalo. No, ang iban may lista na gani nga yal pamilyal ng listaya.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Na klaro, no, sa guidelines nga dapat nga ilista nga makabenepisyo sa nasambis nga programa nga bawat barangay makikinabang program. Lima din pagapilion nga incoming nga fourth year college student. No, kay ti may 100 mil ang kada barangay, ang isa ka 100 mil, kay 200,000 kada barangay makabaton sa nimo. Ang 100,000, ang muna nga lima, ang pilion dira, kaga ang isa sa 100,000, no, proyekto sa barangay. E, ang iban, no, sa lista na ay waik balo, no, may amo sa nga programa, mga inambal na, tutayang ipaybalo nyo, kaya ginatagay nyo task, no, trabaho, ang inyo barangay kagawan, na kada sityo, nga sakop nila, ipahibalo na. Hindi ka magbato-mato lang. Kaya ipanglista ang inyo sa nga mga himata.
2: El Castigador.
1: Ki nagkwa na, ara na nga nabaton sang Iloilo Provincial Government ang halos 334.2 million pesos. Now nga budget halin sa atol sa nga national government. Ang dito gani sa may barangay Aspera, no, sa may Banwa sang Sara, para mangin fair, no, ang inisambi sa nga pagpili, dito yung 31 ka-incoming fourth year college students, tungaon na lang ang 100 mil. Nati at least may kwan, may ara sa nga siling nato nga pag-istoryahan ay nga kwan lang nga fair. Okay, ti siguro ang iba na, ti mas may dumalang rutong on ta lang para wahay sa nga maglain buot. As long ang 100 mil pesos, no, nagkadtos madapat nga bululigan. Hindi ko ni-divide mo ni ang 100 mil sa 31. No, surusobra lagid mga pila ni mabato nila. Mga surusobra lagid 3 mil. Ang mabato sa kada estudyante. Pero kung naman ang ila sa ningaging kasugdan, tiwai man sa problema mga K5. No, nga tunga nila. Kontra sa ang ibanda, nagalangot ang buot. Nga iban, ay kibalo. Nga may amos nga programa. Ang iban, no, nga gimpili sa mga barangay officials, ila malang himata.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Amo kay isa nga mahimo programa gobyerno tapos isa na defeat man purpose nga imbis nga makabulig sa mga estudyante nga makikinabang sa programa, no, pitik sintas na ilinaway pa kagadamo sa Gyapon ang indi makabaton nga mga kuntani, no, deserve nga mga estudyante na nga makabaton sini mga kakifay. Ati, just imagine ang 20 mil pesos na dako nga bulig educational assistance na sa mga incoming na fourth year college student. Ati, sure, tinambot kun sa mga kwan kun wala sa incoming fourth year student. Kamila natin ti iban mga nabukid naman nga barangay. Ati, pwede mo lang basta ini students na as long nga nagasunod sa guidelines. Now, sang at onsini nga ginset nga guidelines sang gobyerno. Ay, hindi ko kaisa. Di, basta listahan na ganit kag basta ganit ayuda, financial assistance. Kung ikaw pa barangay official, susado, hindi ka man luyag na mabilin pamilya mo. Hindi kina mahimo. Di sumang damo na reklamo. Now, regarding sinasambit sini nga program. Ang iba sa mga balita kay informasyon, mabatayan ko sa papangalagad sa K5 Night Watch o po kay K5 June Aluhado Kapul. Standby na kamo sa masusunod na pagbalita ang D3 Bayo Afternoon News. Mga amoy kamo karon, manibin, maligo, gamit kamo Detex Beauty Soap para sa mga miss, maputi sa nga panit kag iwas sa mga skin diseases. Kaglakip man para hamot-hamot kita, no? Hindi kita manimaho balhas, manimaho bayabas. Klinika Deo Fresh para sa ato sa nga kilikil. Kag sa mga kalakinanda, Extend Food Supplement for Men para sa pangmatagalang laban. Sa ngala lang, sa bilog sa kapwarsa, sa K5 News FM Iloilo. Samon si President kag CEO Doc Ramil Uy. Samon si Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Samon si Station Manager kag K5 Warren French. Ako man yung lagad nyo ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang apalamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrid ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman Roman.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman Roman.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Manara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanuna. DTX 500 Masaliga Epektibo DTX 500
9: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM. Iloilo Philippine Standard Time. Alas 5.33. Ining oras sa dulong si isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Mga ka-K5, taus puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyong mga tagbalita.
1: Maayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Maayong hapon, Western Visayas. Maayong hapon, Pilipinas. Maayong aura sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Webes nga adlaw, Mayo 28, tuig 2026.
11: Mga K5, sarang kita batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyo matag balita ka K5 Enrico Tupa Surita Jr.
11: Kaya ko naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Sa headlines, sa dulong sa kaluan sang D3 bio na imo sa vitamin D3, kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilan at ubog ang sipon, magtumar sang D3 bio sang klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Kakaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, hepes sang Pavia Municipal Police Station, nga lima pa lamang kadlaw sa pwesto gin relief.
11: Iloilo Police Provincial Office nagpaatag sa hinalinga pag-relief kay Police Major Alamo bilang hepe sang Pavia Municipal Police Station.
1: Construction worker pilason matapos ginbuno sang kaupod sini sa ilimnan sa city proper.
11: Pototanon athlete nakaset sang bagong record sa discus throw sa Palarong Pabansa 2026 matapos makuha ang gold medal.
1: Sa balita international, WHO nagapanawagan sang untat lupok sa Eastern Democratic Republic of Congo bangod sa nagalala nga Ebola outbreak.
11: Sa balitang sports, US President Donald Trump plano nga magtambong sa NBA Finals game sa Madison Square Garden.
1: Sa balita entertainment, kay Soto kagriri Madrid ginkasal na. Alas 5:38 batian ang aton si mga headlines kagkaroon sa madetal na sa aton mga balita. Una kita sa balita lokal.
2: Balitang lokal.
1: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyosang klinika Detex 500 The Superior Antioxidant. Gin-relieve si Police Major Brian Alamo. Lima kaadlaw matapos ini nagpungko bilang bago nga hepe sang Pavia Municipal Police Station. Naibluan ginbuslan ni Alamo si Police Captain Richfield Presquito sa pagkahepe sa nasambit ng estasyon. Angot sini nagpatigayon man sang drug bypass operation si Alamo antes magwa ang impormasyon nga gin-relieve ini. Sa karon di pa matumod ang rason kung nga gin-relieve si Police sa Major Alamo. Samtang temporaryo naman magapungko si Police Lieutenant Gary Tayongtong bilang Deputy Chief of Police sa Pavia Municipal Police Station. Dugang paula pa sa karon nagpagwa sa ngalan kung sino ang magabulos kay Alamo bilang hepe sa Pavia Municipal Police Station.
11: Nagpaathag ang Iloilo Police Provincial Office sa hinalinga pag-relieve kay Police Major Brian Alamo bilang hepe sang Pavia Municipal Police Station. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office, iya ginpaathag nga tungod officer in charge pa lamang si Police Major Alamo, rason nga mahimo ini sa iluhon sa bisan ano pa nga oras kun dindi kinahanglanon. Dugang pa sini epektibo kahapon Mayo 27 tuig 2026 ang pag-relieve kay Police Major Alamo. Pahayag pa ni Police Lieutenant Colonel Solis nga normal ang pag-relieve sa isa ka opisyal kag isaylo sa iban nga posisyon. Sa karon nagaserbe bilang officer in charge sa Pavia Municipal Police Station si Police Lieutenant Gary Tayongtong nga Deputy Chief man sang istasyon. Nahibaluan nga nagumpisa sa pagpungko si Alamo bilang hepe sa Pavia sang Mayo 22 tuig 2026. Sa karon gin-assign si Alamo sa Provincial Headquarters sang IPPO samtang ginahulat pa kung sino ang magapungko bilang hepe sang Pavia Municipal Police Station.
1: Sa piyak nga bahin, pilason ang isa ka construction worker matapos ginbuno sa iya kaupod samtang nagainom sa Barangay Ortiz City Proper, Iloilo City sang gabi sang Mayo 27. Ginkilala ang biktima nga si alias Joel sang Barangay Taro, Tigbawan, Iloilo samtang ang suspect amo si alias Jason, 33 anyos, residente sang Barangay Pusada sa Ibanwa sang Sara, Iloilo. Suno kay Police Captain na Melchor Tolentino, ang OIC sang Iloilo City Police Station 1, nag-upod inom ang duwa sa nagluntad ang ilang pagbinaisay na nagresulta sa pagbuno sang suspect gamit ang improvised sa cutter. Nakagom sang pila si Joel sa iliog, guya, buli, tangkugo, dughan, kagiban pa nga bain sang lawas kapadayon nga ginabulong sa ospital. Gilayo naman nga nadakpan ang suspect na recover ang kutsilyo nga ginggamit sa insidente. Sa subong wala pa nagatubangay ang duwa kabahin para sa nagkaigo nga disposisyon sa nasambit nga kaso.
11: Sa dugang balita lokal, ginbreak ni Althea Grace Prosperoso sang barangay Naslo Pototan ang daan nga record sa Elementary Girls Discastro sa palarong pambansa kung saan inakuha sini ang gold medal. Naka-record si Prosperoso sang 37.15 meters nga mas mataas kung ikumparar sa 35.56 meters sang tinalikdan nga palaro. Sunod sa mga opisyal, dako ang bulig sang iya training upod sang iya mga coaches nga sanday Darrell Pariño, Anisito Ferranco Jr., Leon Teosaico, kag Benedicto Prasas.
1: Samtang pasakaan na sang kaso ang persona nga nagpalupok sa Yaor Masutang sa barangay poblasyon Ilawod, Pasig City. Pasado alas 9 sang gabi May 26 tuig 2026. Ginkilala ang suspect nga si alias Marlo, 46 anyos, kasado kag tumandok sa nasambit nga lugar. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police sa Lieutenant Colonel German o kon Herman Magbanwa, ang Chief of Police sang Pasig City Police Station, may nagpalabot sa ilang reklamo nga may nagpinalupok sa mga barangay sa diin gilayon nila nga ginrespondihan ang area. Naabtan sa mga pulis ang suspect sa diin nagpainwala pa ini nga wala siya nagpalupok. Dugang pahubog ang suspect kag masamina siya o kon masamina niya ini ginaubra. Samtang may witness sa mga insidente, kami na-recover nga 4 ka empty shell sang 9mm caliber pistol, apang wala na-recover ang 9mm caliber pistol, rason nga gindakop siya sang mga pulis. Nagapasalamat naman mga pulis kung wala sa minulamig sa pagpinalupok sang suspect. Sa karon priso na ang suspitsado sa Pasig City Police Station kaya mga patubang sang kasong alarm scandal kag illegal discharge of firearms.
11: Ceremonial pouring of cement para sa natalana nga pagpatindog sang Iloilo Residences Rental Housing Project nga nahamtang sa Barangay Sambag, Haro. Ginpangunahan ini ni Mayor Raisa Treñas kaupo si Department of Housing and Urban Settlement Secretary Jose Ramon Aliling, Iloilo City Local Housing Office Head Attorney Peter Milliare kag Councilor Miguel Treñas. Nahibaloan nga ang among proyekto ang may 181 ka mga units. Kapin 640 milyon naman nga pondo ang ginalokar sa among housing project gikan sa escrow funds ang DSHUD.
1: Alas 5.44, nabatihan ang mga detalye sa balita lokal. Kagkaroon sa ilo ato mga detalye sa balita international.
2: Balita international. International.
1: Ang mga balita international ngayon mabatihan na dulong sa inyosang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inong kamusang Mighty C. Nagapanawagan ang World Health Organization o WHO sa ginali nga untat lupok sa Democratic Republic of the Congo agun mapunggan na paglaptas ang Ebola samtang nagapadayon ang inaway sa riyon. Suno sa WHO, nagalala ang outbreak sang Ebola sa tunga sang nagapadayon nga kinagamo. Rason nga nagaginutok ang mga evacuation ka displacement camps kung sa diin mas madasig ang paglaptas sa masakit. Ginpahayag ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga ang sitwasyon sa Eastern Democratic Republic of Congo ang tumanggig nga napiktuan sang giyera kag masakita kung sa diin nabunayan ang mga health worker nga magatag sang bulig bangod sa kinagamo. Suno saya hindi mangin epektibo ang pagresponde sa outbreak kung padayon ang pagpamumba kag away. Kani panawagan siya sa pagpatuman sang hinali nga ceasefire. Naibluan madamo sa mga patay mga kabataan samtang sa mga refugee sites sa kaiping pungsod nga Uganda naglapaw na sa kapasidad ang mga pasyente bangon sa pagdagsa sa mga nagbakwit. Alas 5.45 nabatian ang mga detalye sa ato sa balita international. Kagkaroon sa ilo ato mga detalye sa balita sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
1: Ang balita sa patag sang entertainment na dulong sa isang DTX sa Beauty Sopa. Para sa mga miss, maputi sining nga panit kag iwas mga skin diseases, magamit kita sang DTX sa Beauty Sopa sa atong pagpanghamoy, panibin kag pagpaligo.
11: Ginkakibot sa mga netizens matapos ginanunsyo nga kasal na ang basketball player nga si Kai Soto kag aktres model nga si Rere Madrid. Sa social media po sa isa ka photo kag videography company sang Miyerkules, Mayo 27, ginpanginbulahan nila ang bag-o nga mag-asawa sa ila kasal. Sa Instagram naman ni Rere, ginpaambit sini ang iya kalipay kag ang iya naagyan bilang magkarelasyon tubtub sang ila pag-asawahay. Nahibaluan nga ginpahibalo nila ang ila relasyon sang Hulyo 2024 sang nagtambong sila nga magkaupod sa isa ka gala event.
1: Alas 5.46, nabatian ang mga detalye sa balita sa patag sang entertainment. Kagkaroon sa ilo natong mga detalye sa balita sa patag sang sports.
2: Balitang sports.
1: Ang balita sa patag sang sports, dulong sa isang klinika, Deo Fresh, para protektado kita. 48 oras agin sa ating body odor. Kaya naman na ako, bayabas, gamit kita sa klinika Deo Fresh sa ato sa ating mga kilikili. Plano ni US President Donald Trump ka magtambong sa NBA Finals game sa Madison Square Garden sa masunod nga bulan. Ini ang ginanunsyo ni Trump sa mga reporter sa cabinet meeting kung sa tingin ibitar siya sa tag-iya sa New York Knicks nga si James Dolan. Kon matabo ini siya ang pinakaunang nagapungko nga presidente sa US nga magtambong sa NBA Finals game. Natala na ang Game 1 sa NBA Finals sa mabot ng Hunyo 4, alas 9 sa aga Philippine Time. Hulato na lang sa New York Knicks kung sino magdaog sa Oklahoma City Thunder kag San Antonio Spurs. Alas 5.48, may naiging gahapon kay Ma'am Cheryl Lapating Branya kagay Ma'am Azon Pineda dira sa may Singapore. Kagamay ito mga K5, ang kapugusan niya pagbalitang idulong sa isang D3 Bio Afternoon Newscast, Webes nga daw, Mayo 28, 2026.
11: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyo matag balita ka K5, Enrico Tupas Surita Jr.
11: Kaya ko naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkangliawan sa Iloilo,
11: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: Star Nutri-Meats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Meats. Di lang sarap, sustansya rap!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbi Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
8: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao. Maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. ang Palarong Pambansa
2: 2026
8: Special Coverage.
2: Hatid sa inyo
8: ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere,
2: K5 News FM.
8: K5 News FM
2: Philippines.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
2: Extend
3: Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend
2: Food Supplement for Men.
3: Para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tayo.
2: Happy kanunay.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
2: Kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may Physio.
3: Physio.
2: Yung may
3: D3. E3 Bio.
2: With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
12: K5.
13: K5?
12: News FM. K5 News FM Philippines.
13: K5 News FM Philippines.
12: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
14: Amounting to an aggregate sum of over 573 million pesos, which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Dinggoy Estrada. The Office of the Ombudsman is determined to pursue all cases still pending. We have one shot to get these cases right. The Filipino people need to see justice. This office is here to make sure we deliver just that.
15: Solid daw ang ebidensya laban kay Senador Dinggoy Estrada. Kung dati sa pork barrel scam lang siya kinasuhan, ngayon naman flood control scandal ang dahilan.
16: Namumuro na rin kasuhan si Senador Robin Padilla, gayon din ang kanyang security aide at kaanak dahil sa pag-eskapo ni Senator Bato de la Rosa.
17: Sa Dahig naman, umusad na ang kasong Crimes Against Humanity ni FBRRD. May petsa na ang paglilite sa kanya ng ICC. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
16: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
15: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Senador Dinggoy Estrada kinasuhan na ng plunder at graft. Kickback sa flood control scandal umabot daw sa higit 573 million pesos. Force majeure. Remark ni Senador Robin Padilla pinagpipiestahan sa social media. Posibleng obstruction of justice case. Itinuturing naman niyang pagpapala. Exclusive DOH Secretary Ted Herbosa lumipad umano pa Geneva kasama ang 14 na opisyal. Kabuang ginastos, pumalo raw sa 5.26 million pesos. May petsa na. ICC trial ni FBRRD magsisimula sa November 30. Bilyon-bilyong pisong investment na secure sa state visit ni PBBM sa Japan. Ayala Corporation at Japanese companies pumirma ng 3 kasunduan. At 9 na Pinoy pasok sa Forbes 30 Under 30 Asia. Alex Ayala at Zach Tabudlo kasama.

0: From pork barrel scam to flood control scandal, nahaharap na naman sa kasong plunder si Senador Jinggoy Estrada. Ayon sa ombudsman, higit 570 million pesos ang kanyang nakubra na kickback sa mga maanumalyang proyekto. Narito ang agenda report ni Joan Manalo, nag-ulat live mula sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Joan, ano na ang update?
1: Corina, muli na namang humaharap sa mga panibagong kaso si Senator Jinggoy Estrada matapos siyang kasuhan ng plunder o pandarambong at dalawang counts ng graft o katiwalian ng Office of the Ombudsman dahil sa flood control scandal. Personal na nagtungo sa Sandigan Bayan ngayong araw si Assistant Ombudsman Nico Clavano para isampa ang mga naturang kaso na siyang pang-apat na kasong naihain ng Ombudsman kaugnay ang mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Clavano, may probable cause o sapat na dahilan para diin si Estrada sa mga nangyaring kickback mula sa budget insertions at project allocations na nakapaloob sa infrastructure portfolio ng DPWH taong 2025.
2: Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Case records point to an accumulated sum of illicit payouts amounting to an aggregate sum of over 573 million pesos, which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada.
1: Nirekomenda rin ng ombudsman ang no bail o walang piyansa para sa mga kaso kinahaharap ng senador. Isa si Estrada sa mga pinangalanan ng Department of Justice sa resolusyong isinumite nila sa ombudsman na isa rin sa mga naging basehan ng mga kasong isinampa laban sa kanya.
2: Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts. The Office of the Ombudsman is determined to pursue all cases still pending. We have one shot to get these cases right. The Filipino people need to see justice. This office is here to make sure we deliver just that.
1: Bukod sa sinasabing kaugnayan sa flood control scandal, nahaharap pa rin ang senador sa 11 counts ng graft sa Sandigan Bayan dahil naman sa PDAF o pork barrel scam. Bukod kay Estrada, kinasuhan din ng ombudsman sina former DPWH Secretary Manuel Bonoan at tatlong opisyal ng DPWH NCR Engineering Office. Kinumpirma naman ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na nasa bansa pa si Bonoan na nahaina na ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO ng Manila Regional Trial Court, Branch 52, Pebrero ngayong taon. Nilinaw rin ni Clavano na kasama dapat sa orihinal na kaso ang namayapang si dating DPWH Undersecretary Cathy Calbral, pero formal na itong na-dismiss dahil sa kanyang pagpanaw. Hindi na rin isinama bilang co-respondent si na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR Regional Director Gerald Opulencia,

0: baboy dito sa kaso?
1: Yes, Corina, no, ayon sa panig ni Senator Jinggo Estrada, handaan niya ang kanyang legal team na i-exhaust ang lahat ng legal remedies para harapin itong kanyang mga kasong plunder at graft. Ano, at naghahanda na rin niya ang kanyang mga abogado para ipakita na yung mga ebidensya na hindi raw nabigyan ng sapat na timbang at konsiderasyon. Kasama na nga rito yung kanilang liham mula, or yung liham mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na nagsasaad niya na walang anumang record si Estrada ng pagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Kinilala naman ito ng Office of the Ombudsman sa kanilang naging pahayag kanina, pero diniin pa rin ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na hindi pinapakita nitong naturang liham o certificate ang lahat ng stages na pinagdadaanan sa budgetary process kung saan maaaring na ipasok ano itong mga budget insertions sa pamamagitan ng tinawag ni Clavano na layered methods, Corina.
0: So, Joan, nag-uusap kami dito. Ano ba ang ibig sabihin nito? Makukulong din si Senador Jinggoy kung sakaling lumabas na yung warrant at siya ay hulihin.
1: Yes, Corina, tama yan. So sa ngayon, inaantay natin na mailabas ng Sandigan Bayan itong arrest warrant laban kay Senator Jinggoy Estrada at maging sa kanyang co-respondents. Ano? At sabi na rin ni NBI Director Melvin Matibag na sa oras na mailabas ito ay handa silang hulihin si Estrada at ang iba pa niyang co-respondents, Corina.
0: At wala pa tayong nalalaman na timeline ng paglabas ng warrant.
1: Sa ngayon, Corina, no, ay wala pa tayong update mula sa korte kung kailan nila mailalabas itong arrest warrant. Inaasahan sana natin ano, na mamayang gabi o bukas, pero titignan natin, babantayan natin yung magiging progress ng korte dahil kailangan pa nilang i-review ano, itong mga isinumiteng kaso ng ombudsman sa Sandigan Bayan, Corina.
0: Maraming salamat, Joan Manalo. Nag-uulat ng live mula sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Umalis kayo dyan! Ito ang hamon ni political analyst Edmond sa ilang miyembro ng Blue Ribbon Committee na dawit sa flood control scandal. Sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, nabanggit ni Tayaw, si Senador Jinggoy Estrada na Vice Chairman Pamandi ng Blue Ribbon at si Senador Chis Escudero na miyembro ng komite. Kapwa kinasuhan ng dalawang senador dahil sa umano'y pagtanggap ng kickbacks mula sa flood control projects.
2: Kung meron kang kahit konti lang na hiya, siguro hindi mo tatanggapin 'yan, no? And you even I even heard the Senator Jinggoy saying if that's the price I have to pay for the position for my independence.
3: Or for what standing up for my principles. Yeah.
2: What principles are you talking about? If you are actually a principled person, whether you know yourself you are not guilty of anything, eh, nag-recuse ka na dapat doon pa lang.
0: Suspecha rin ni Tayaw na ibabasura na ng bagong Blue Ribbon Committee ang partial report sa flood control scandal na ginawa noong chairman pa si Senador Panfilo Lacson.
4: Locked and loaded na ang Senate minority para sa Lunes. Inaasahan kasing ipipilit na naman ng mayorya ang kanilang panukala para payagan ang remote participation ng mga senador sa mga botohan at sesyon.
5: Handa na raw ang strategiya ng Senate minority para sa iba't ibang senaryo sa Lunes. Kabilang dito ang posibilidad na dalawa pang senador ang maaaresto at may lilipat mula sa majority block.
6: Kung may mag-crossover na isa, that would be 12 against 11.
4: Okay.
6: And then kung may makulong, that would leave them with 10. At kami 11. Di ba?
4: Sir, okay.
6: So yun ang ibig ko sabihin.
4: Quickly,
6: may mga scenarios. Kung hindi mangyari yun, then it could be a repeat. Kaya hindi nila dinaan sa committee and rules, we will insist that naka-refer na sa rules yan, i-constitute natin yung committee and rules, i-discuss natin doon, sa kanyo kami talunin. Doon, may papasa rin nila yon. Pero wag yung ganitong railroaded.
5: Nitong Martes, nag-walk out ang minorya dahil sa umano'y pag-railroad ng mayorya sa proseso. Pero nanatili sa Senate floor si Senator Tito

0: na ayon kay Lacson ay planado.
1: Now I can share it with you. May fallback position kami because nung nagbilang kami na 11 sila, ang number 12 na maiwanan sa floor would be Tito Sen. Kung 12, yeah, ang aming majority number to constitute a quorum is 13 at mm-hmm. the time, yes. So clearly, unless ma-recall nila si Senator Chis at pumunta doon, then wala, no win situation, catch 22 kami. Kasi ang fallback position ni Tito Sen would be implemented or executed. Meaning, nandun siya, magiging number 13 siya, so mayroong quorum. So he cannot question the quorum at saka hindi siya makapag-adjourn.
2: Got it.
1: So yeah, what he would do was to vote in favor of the motion because under our rules, we have 2 session days to move for reconsideration. Mm-hmm. If you have voted in favor of a motion, then authorized ka under our rules within 2 session days na mag-move for reconsideration.
0: Dahil walang quorum, nag-move to adjourn si Soto, bagay na inalmahan ni Senador Dante Marcoleta.
1: Ang problema kay Senator Marcoleta, nagdudunung-dunungan, hindi naman siya nagbabasa. Had he read the rules of the Senate, alam niya na hindi pwede, hindi debatable kasi yung motion to adjourn pagka nag-ask ng quorum. Kung hindi inas yung quorum, valid yung quorum ng 3 o'clock. Ini-invoke niya pa.
0: Obvious din para kay Lacson ang motibo ni Marcoleta nang pinuna nito ang kakulangan sa legal background ni Senador Risa Ontiveros.
1: There's only one meaning eh. Hindi ka abogado, wala kang karapat, wala kang legal background, kaya makinig ka sa akin. Inisulto niya lahat yung non-lawyers dun eh.
0: Una nang binanata ni Lacson si Marcoleta sa isang post sa social media. Pero may paglilinaw dito ang senador.
1: Idiomatic yun eh, hindi yun, hindi nakade sa kanya. Di ba, ano yan, parang si Bill Clinton, it's the economy stupid. Parang kasabihan niya na sinasabi mong ito yung clear na way to do it. Parang ganon.
2: Ah, okay.
1: Hindi ito yung stupid, not in a literal, not the literal meaning of.
2: Nanindigan si Senator Ping na solid ang minority bloc at ang kanilang manok para maging bagong SP, si Senator Win Gatchalian.
3: Patuloy nahaharangin ng Senate Minority ang tinutulak ng mayorya na remote attendance ng mga senador. Pinalagan din ng minorya at ng ilang netizens ang katwiran ni Senador Robin Padilla sa pagsulong ng panukala. Narito ang agenda report ni Hannity.
4: Tila batikos ang inabot ni Senator Robin Padilla online dahil sa isang Facebook post. Sabi kasi ni Padilla, hindi raw ba maituturing na force majeure ang giyera sa Middle East ngayon at ang posibilidad na madamay ang Pilipinas sa China-Taiwan conflict. Bunsod yan ang isinusulong ng ilan sa kasama niya sa mayorya na payagan ang remote voting para sa mga senador. Unang nagmosyon si Senator Rodante Marcoleta para amyendahan ang Senate rule na nagbibigay pahintulot dito. Pwede lang kasi ito tuwing may force majeure o extraordinary situation gaya ng pandemya, disaster, digmaan o national emergency. Ang gusto ni Marcoleta, i-expand ito para ang isang senador ay makasali sa sesyon at proceedings under justifiable reasons.
5: Ito ay makabagong panahon na natin. Let us take advantage of modern technology, communication, information technology. Pwede naman eh. Para sa ganon, lahat makapag-participate.
4: Kinwestiyon ng Senate Minority ang pagpapabilis ng usaping ito na para sa ilan ay marahil para kay Sir Cherbato de la Rosa at kalaunay na uwi sa pag-walkout nila Martes ng gabi sa gitna ng sesyon. Tinabla naman ni Senator Risa Ontiveros ang argumento ni Padilla. Anya, ang sigalot sa Middle East at impact nito sa presyo ng langis ay dapat mas lalong mag-udyok sa mga senador na pumasok para sa legislative work. Ang China-Taiwan tension naman, pati issue sa global warming, matagal nang minomonitor umano ng hindi ni require ang online participation. Una na rin kinwestiyon ang dati na rin pagdalo ni Noy Senator Laila De Lima sa mga video conference sa Senado nung siya ay nakulong noong 2021. Giit ni Ontiveros, panahon kasi ito ng COVID-19 at nirespeto ni De Lima ang batas, kaya't hindi raw dapat magbigay daan ang Senado sa pribilehyo ng isang miyembro na tumatanggi namang sumunod sa legal na proseso. Buwelta naman ni Senator Kiko Pangilinan, simple lang ang usapan. Law-abiding daw ang ginawa ni De Lima sa gitna ng COVID-19 pandemic. Lawbreaker naman kung ituring ni Pangilinan si De La Rosa na nagtatago at tinakasa ng mga otoridad. Hindi raw dapat kinokonsinti ito at isa sa huling hirit ng senador, huwag magpaloko sa mga nagkukumpara ng langka sa durian. Hindi raw kayang lokohin ang taong bayan. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
3: Habang nakatutok ang atensyon ng publiko sa bilangan ng senador sa minority o majority, sa acquittal pa rin ni VP Sara sa impeachment trial ang malamang na ending daw ng teleserye sa Senado. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, nagpaalala ang former law dean na si Attorney Mel Santamaria na mabawasan man ng miyembro ang mayorya, kakailanganin pa rin ang 16 na boto para makonvict ang pangalawang pangulo, habang 9 lang ang kailangan para siya ay mapawalang sala. Kaya kung hindi magkakalipatan ng alyansa at kung mananaigan niya ang politika, acquitted ang kalalabasan sa impeachment trial.
6: Kasi ang makakapag-convict 16. Less than 16, 15, wala. Acquitted yun.
7: So what if they're all arrested?
6: Well, you could do business kung 13 lang kayo. So ibig sabihin, basta 13 kayo, pwede kayo maglitis. Mm-hmm. Kaya lang itong titignan mo. Basta 13 sila, hindi sila makakapag-convict.
7: Ay?
6: Kasi ang kailangan mo, 16. Di ba? Pero pwede silang mag-acquit. Kasi kailangan mo, siyam.
2: Pwede sa Kamara. Pero bakit sa Senado hindi? Aminado si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice na pinapayagan ang online voting sa mababang kapulungan. Hindi naman daw kasi ito labag sa konstitusyon. Kumbinsido si Erice na may ilang online votes sa impeachment ni VP Sara. Anya 250 lang ang present sa roll call pero umabot ng halos 300 ang mga boto.
8: Tingin ko pwede kasi dito sa House pinapayagan yan, di ba? Yung voting nga sa amin, di ba? For example, no impeachment, 257 yung bumoto. Tingnan mo during the voting, nominal voting, wala naman 257 yung nandun eh. So pinayagan, maski wala doon.
3: Natanggap na ng kampo ni Senador Bato de la Rosa ang order of revocation sa kanyang higit 100 armas. Handa raw nila itong iapela. Yan ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante.
9: Inihainan ng Davao PNP ang firearms license revocation ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanyang abogado. Inilabas ang order kahapon para sa higit 100 armas na nakapangalan sa dating PNP chief. Dahil dito, pinagsusuko na ang firearms and explosive office ang mga baril ni de la Rosa sa lalo't madaling panahon. Pero ayon sa legal counsel ng senador, magsusubmiti pa sila ng apila paugnay sa naging desisyon ng PNP. Palaisipan pa rin kung saan nagtatago si de la Rosa. Sa ngayon, wala parang natatanggap ang Davao City muli formal na order mula kay PNP si Jose Nolenso Narcasis Jr. para arestuhin si Senator Bato. Pero nakamonitor daw sila sa mga posibleng maging galaw nito sa ilalim ng kanilang jurisdiction.
10: Dikit lang yun siya tapaho sa Davao City Police Office kaysa ko ang iiwan na ay unit gagawin sa kanilang ato ang chief PNP. And then kung naa may mga instructions back coming from our chief PNP and then with the regional director nato sa ato ang city director na kami ang mag-operate. So that's the time siguro ang atong Davao City Police Office mo putuman ka kung sa mga instructions sa ato ang city director or from the regional director nato. But for the meantime, with regards sa request sa atong NPL sa revocation, wala pa rin na-receive any proper document na mag-contact ka authorization to ano, to confiscate sa taong halik parang siya.
9: Siniguro naman ng Davao City Police Office na susunod sila sa tamang proseso kaugnay sa paghanap kay Senator Bato, wala raw silang kikiligan at ipapatupad nila ang kanilang mandato ng naayon sa bata para sa agenda Edith Isidro, Abante, Davao City.
2: Konektado raw ayon sa PNP-CIDG ang Senate shooting at ang pag-eskapo ni Senador Bato de la Rosa sa Senado kasama si Senador Robin Padilla. Bukod kay Padilla, dawit na rin ang kanyang security aide at kaanak sa reklamong obstruction of justice. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
11: Nasa anim na individual o higit pa ang posibleng maharap sa reklamong obstruction of justice sa DOJ kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Bukod kay Senator Robin Padilla, tinukoy din ni CIDG Director Robert Alexander Murico II ang babaeng security officer ng senador na napaulat na kasama ng dalawa sa pag-alis sa Senado noong madaling araw ng May 14.
12: She was a former AAP personnel. From AAP, ang employment niya pumunta po sa Department of Foreign Affairs as a foreign service officer. Later on, naging security officer ni and staff ni Senator Robin Padilla.
11: Ayon pa kay Murico, kasama rin sa posibleng ereklamo ang may-ari umano ng pickup truck na nagsilbing security escort ni na Padilla. Ito rin daw ang pickup truck na hinahanap ng CIDG nang salakayin nilang isang bahay sa Angeles City, Pampanga nitong Miyerkules sa patuloy nilang paghahabol kay De La Rosa. Una nang napaulat na kaanak ni Padilla ang may-ari ng property.
12: Hindi po yun incidental. It's not a mere hitch ride. It is plano, well planned, well coordinated kasi yung may backup vehicle pa. We will be leaving no stone unturned para to emphasize that we will have to do our duty.
11: Patuloy daw ang pagsuyod ng CIDG sa iba pang mga lugar na pinuntahan ng pickup. Kumikilos na rin ang kanilang regional offices para matunto ng puganting senador. Giit ni Murico, legal ang kanilang mga operasyon dahil sa hawak nilang warrant ng ICC. Dagdag niya, mananatiling profesional ang kanilang mga operasyon para maisilbi ito kay De La Rosa. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
2: Blessing naman daw para kay Senador Robin Padilla ang reklamong obstruction of justice na isasampa sa kanya ng CIDG. Pero dito lang ba siya sa Pilipinas dapat managot dahil sa pagtulong niya umano kay Senator Bato de la Rosa na takasan ang ICC warrant? Yan ang agenda report ni Chet Gatchalian.
3: Isang pagpapala kung tawagin ni Senador Robin Padilla ang napipintong reklamo ng PNP-CIDG laban sa kanya at lima pang individual dahil sa umano'y papel nila sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises madaling araw ng May 14. Sa mensahe ni Padilla sa Billionaire News Channel, sinabi niyang bukod sa pagpapala ay nakikita rin niya bilang sakripisyo ang mga nangyayari sa kanya. Papuri sa Diyos ang sagot din niya sa obstruction of justice complaint. Nauna nang sinabi ni Padilla na sinabay lang niya si Senator Bato palabas ng Senado at ibinaba niya sa Makati. Pero hindi kumbinsido rito ang CIDG. Sa mga naganap na press briefing ng Justice Department, sinabi nito na posibleng hindi lang sa batas ng Pilipinas managot si Padilla, kundi pati na rin sa mga panuntunan ng ICC. Ayon sa DOJ, hindi pa nito natatanggap ang reklamo ng CIDG laban sa Senador. Para sa agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
13: Masama ang loob ni Senator Mig Subiri sa apat na miyembro ng bagong mayorya. Tinabla raw kasi siya ng mga kapwa senador not once but twice. Nagbabalik si Hannity para sa detalye.
14: Humingi ng malalim na pag-unawa si Senator Mig Subiri sa mga taga-Bukidnon sa gitna ng mga batikos matapos siyang sumama sa Senate Minority Block. Sa isang press conference sa Malaybalay City, sinabi ni Zubiri na masakit para sa kanya ang mga kritisismo dahil malalim ang kanyang ugnayan sa mga taga-Bukidnon.
15: I'll tell you to the people of Bukidnon, they love you dearly. And I'll die for you. I will die for him if need be. So, I hope that you understand the position.
14: Kasabay niyan ay inilahad niyang pakiramdam niya ay binetray siya ng apat na miyembro ng kasalukuyang Senate Majority na kanyang pinangalan ng sina Senator Bato de la Rosa, Bongo, Amy Marcos at Robin Padilla.
4: Ayon kay Zubiri, dalawang beses umano siyang tila tinalikuran. Una, nung mapatalsik siya bilang Senate President noong 2024. Pangalawa, nung simula ng 20th Congress, matapos umano siyang pangako ang muling susuportahan sa Senate Presidency. Pero hindi rin natupad. Giit ni Zubiri, kaya niya raw makipagtrabaho sa mga hindi niya kapartido sa politika dahil may respeto at delikadeza pa rin dapat. Pero magkaiba raw ang kalaban sa politika at traidor. Binanggit pa niyang si De La Rosa na hindi pa matuntun sa ngayon bunsod ng ICC warrant ay isa sa mga nangakong susuporta sa kanya sa harap mismo ng mga tao sa Bukidnon. Pero pagkatapos ng botohan noong 2024, nalaman na lang daw ni Zubiri na ang parehong senador ay bumoto kay Senator Cheese Escudero na pinalitan siya noon bilang SP. Naging independent member si Zubiri na magkaroon ng kudeta noong May 11, kung saan naluklok bilang SP si Senator Alan Peter Cayetano. Kalaunay sumapi siya sa ngayon solid 11 ng minorya. Kabilang din siya sa mga senador na nag-walk out sa plenaryo noong May 26 bilang pagtutol sa naging debate to divide the House pagdating sa kung dapat bang isa lang ang panukalang payagan ang remote participation at online voting sa Senado. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: May petsa na. Itinakda sa November 30 ang simula ng paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Dadalo kaya ang dating Pangulo? Yan ang Agenda Report ni Kevin Manalo mula sa The Netherlands.
16: 6 na buwan mula ngayon bago ang simula ng paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang itinakda ng ICC kahapon.
17: The start of trial, we are prepared to accede to the prosecution's application of the 30th of November as the start of trial. The trial will run on a daily basis until the judicial recess, or thereabouts. We have to wait for the report on the accused's fitness, and they will specifically be asked to, if they find him fit to stand trial.
16: Nais ng ICC na matiyak ang medical findings sa kalusugan ng dating Pangulo. Nauna ng report ng depensa na dahil sa edad at kawalan ng balanse, mahihirapan umano si FPRRD sa kanyang paglilitis. Pero sinabi ng hukom na isasaalang-alang ang kondisyon ng dating Pangulo sa magaganap na trial. Posibleng maglaan ng isang araw para sa pahinga, kagaya ng sinunod na schedule noong pre-trial hearing. Handa naman daw ang depensa, bagamat may mga agam-agam sa gipit na schedule.
18: We will be ready for whenever you want it to start, but our anxiety is that that should not be a date which leaves us with perhaps 1 or 2 months after the end of prosecution disclosure.
17: But there are pressing reasons which mandate that we really should start this trial as soon as possible, which is basically the health of your late client.
18: For the avoidance of being unclear, if the start date is going to be this year, then Mr. Nichols and his team are going to have to do a little better.
16: Positibo namang tinanggap ng mga abogado ng biktima ang itinakdang petsa ng paglilitis ngayong taon. Gayunpaman, umaasa sila na haharap mismo ang akusado ng pisikal sa korte. Hindi dumalo sa pre-trial hearings si FPRRD, bagay na pinayagan ng korte.
19: Kung paglilitis na po, trial po, required po siya. Nakasad sa Article 63 po yan, na the accused shall be present during the trial. Now, lalong-lalo na po sa unang araw, November 30, kailangan po nandun yung akusadong si Mr. Duterte. Kasi dun po ibabasa yung pong confirmed charges at dun din po hihingin yung kanyang plea po, whether guilty or not guilty po.
16: Nakasaad sa Article 63 ng Rome Statute, the accused shall be present during the trial. Maari lamang siyang payagan na dumalo gamit ang communications technology sa mga espesyal na pagkakataon at iyon ay kung hindi umubra ang iba pang paraan. Sa June 23 at July 14, itinakda ang mga susunod na status conference para pag-usapan at pagdesisyonan ang iba pang nakabinbin na detalye, gaya ng additional observations ng bawat panig at maging ang iba pang administrative requirements. 3 buwan mula ngayon naman ang deadline para isumite at kumpletuhin ang prosekusyon, depensa at mga abogado ng biktima ang mga pre-trial brief, karagdagang testimonya at ebidensya at iba pang mahalagang dokumento. Para sa agenda, Kevin Manalo, Billionaire News Channel, The Netherlands.
0: Exclusive, DOH Secretary Ted Herbosa lumipad umano pa Geneva kasama ang 14 na opisyal. At bilyon-bilyong pisong investment na secure sa state visit ni PBBM sa Japan. Susunod yan sa agenda.

0: A new era of Filipino journalism takes the stage in North America, bringing you influential news without borders. Catch distinguished news anchors, Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda.
0: And Pinky Webb.
1: Magandang gabi, ako po si Pinky Webb live mula dito sa Batasang Pambansa.
0: Live in your city. The Billionario News Channel, North America Tour, presented by Island Pacific, official airline partner, Philippine Airlines, major partner, Mega World. Supported by BNC, the Billionario News Channel. We are everywhere.
1: Traffic check muna tayo ngayong maulang Huwebes. Sa EDSA Guadalupe, halos walang galawan ng mga sasakyan sa northbound at sa southbound lanes. Trabaho o lakwacha? Under fire ngayon si Health Secretary Ted Herbosa dahil sa pagbibiyahe niya pa Switzerland kasama umano ang 14 na opisyal. Plano ngayon itong paimbestigahan sa Kamara. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
2: Sa inilabas na kautusan ni PBBM, pinalilimitahan niya ang biyahe ng mga opisyal ng gobyerno dahil sa energy crisis. Binaliwala umano ito ni Health Secretary Ted Herbosa. Sa dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, lumipad papuntang Geneva, Switzerland si Herbosa ngayong buwan. Pero tila naging field trip ito dahil 14 na opisyal ang bitbit ng kalihim. Kabilang sa kanyang mga isinama ay mga USEC, direktor at medical officer. Ang masaklap, umabot daw sa 5.26 million pesos ang naggasta rito. Ayon kay Iloilo Representative Janet Garina, dating health secretary, tatlo lang dapat ang isinasama sa mga official travel.
3: Ang ginagastos mo sa biyahe ay pera ng taong bayan. Ilang BHW na ang kailangan ng mga kagamitan? Ilang gamot na ang mabibili niyan para sa baba? Ilan ng doktor at nurse ang pwedeng bayaran niyan?
2: Sa karanasan din daw ni Garina, 2 to 3 days lang dapat ang official travel. Pero base sa dokumento, May 17 to 23 ang nakalagay. Dagdag dito ang kanilang travel time. Kaya kung susumahin, umabot ito ng 10 araw. Dagdag ni Garina, tanging ang sekretary lang dapat ang nasa business class. Pero kapansin-pansin sa dokumentong nakuha ng BNC na upgraded from economy to business class si USEC Albert Domingo. Ayon kay Garina, si Herbosa ang may tuturing na may highest number of travel sa lahat ng naging kalihim ng DOH.
3: So I believe it's very insensitive, irresponsible and calloused. Kasi nga ilang beses na sinasabi, ginagawa pa rin. Para bang isipin mo naman, ano ba yung ambag ng bawat isa na pupunta doon?
4: Dahil sa sunod-sunod na biyahe ni Secretary Herbosa, umugong ang mga espekulasyong ginagamit niya itong pangregalo sa ilang matataas na opisyal para patahimikin sila sa mga issue laban sa kanya. Patong-patong na rin kasi ang mga reklamong kinaharap ni Herbosa. Kasama na dyan ang nasa Office of the Ombudsman. Hanggang sa ngayon, wala pa rin sagot si Herbosa sa mga aligasyon laban sa kanya. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
1: Investment secured. Higit 200 billion pesos daw ang nakuha ng Pilipinas sa nagpapatuloy na 4-day state visit ni PBBM sa Japan. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban.
5: Mayroon pang 61.3 billion pesos na potential investments ang nadagdag sa 210 billion pesos na investments mula sa roundtable meeting ng Pilipinas kasama ang business executives ng Japan. Nakasentro ang numerong ito sa mga industriya ng shipbuilding, semiconductor, AI at green maritime technologies na tinatayang mag-generate ng higit 10,000 direct and indirect jobs sa Pilipinas. Isa sa mga pinulong na kumpanya ni PBBM ay ang Sonesia Group Corporation para sa posibleng expansion ng kanilang shipbuilding facility sa Pilipinas. Kapag nakumpleto raw ang expansion, on its way to becoming the fourth largest shipbuilding nation ng Pilipinas sa buong mundo next to China, Japan at South Korea. Tatlong memoranda of understanding naman ang pinirmahan ng Ayala Corporation at Japanese companies kabilang ang Mitsubishi.
6: The participation in this room of Japan's most respected industry leaders representing trading houses, financial institutions, manufacturing champions, technology firms, service groups, it speaks for itself. It is not just attendance, it is confidence. Confidence in the Philippine economy today, and even more importantly, confidence in what the Philippines can become.
5: Ang isa rito, planong simulan sa Makati City and Intelligence City Initiative o ang paggamit ng artificial intelligence for more efficient services gaya ng ticketing at online payment. Ang partnership naman ng Ayala at ng finance group ng Mitsubishi together with GCash, planong palawigin ang overseas coverage ng e-wallet. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinori News Channel.
4: Matatapos na ang visa-free entry para sa mga turistang Pinoy sa Taiwan sa Hulyo. Bukas ang Taipei na i-renew ulit ito o gawing mas permanente. Pero may panawagan nito sa Pilipinas. Ang detalye sa Agenda Report ni George Cahiles mula sa Taiwan.
7: Main character energy ang ibinibigay ngayon ng Taiwan para sa maraming Pinoy travelers. Mula sa night markets hanggang aesthetic streets at food trips. Parami ng parami ang mga Pilipinong bumibisita dito.
8: Maraming turista ang dumadayo dito sa Jofen. Ito ay isang dating gold mining community na kinonvert nila into a tourist destination. Marami kayong mabibili ditong iba't ibang souvenirs, kagaya ng mga tea, mga kakanin, at kung ano-ano pa ang pwede niyong ipasalubong sa inyong mga mahal sa buhay.
7: Kasama sa mga nag-e-enjoy sa Taiwan ang magbabarkadang ito mula sa Maynila. Friendship goal nga sa kanila ang makabiyahe ng sama-sama. Lalo pat malaking bagay ang pagiging visa-free ng Taiwan para sa mga Pinoy.
9: I think very convenient at saka helpful din yung ano nila, yung high speed na binibigay for the tourists for the 3-day unlimited pass. So kahit maligaw ka, kahit maligaw ka pwede kang mag-take ng unlimited for 3 days.
10: I think yung shopping a lot cheaper. Tapos syempre, in-expect pa namin yung tax refund aside from the discounts.
7: Halos 10 beses ang itinaas ng bilang ng mga Pilipinong bumibisita sa Taiwan mula ng pandemic years. Nasa higit 200,000 Taiwanese tourists naman ang bumisita sa Pilipinas nitong nakaraang taon. Pero ang food trip at travel posts, maaaring makat short muna. Patapos na kasi ang reciprocal visa-free entry arrangement sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. Nasa wishlist daw ng Taipei na maging mas permanente ang visa-free arrangement nila sa Pilipinas para hindi taon-taon itong nire-renew. Since 2017 pa nagbibigay ng visa-free entry ang Taiwan sa mga Pilipino. Sa gitna rin ng political tensions dahil sa umano'y agresyon ng China sa mga kapitbahay nito, request ng Taiwan sa Pilipinas na bigyan sila ng mas magandang visa deal kumpara sa Beijing. Enero kasi ngayong taon ang bigyan din ng 14-day visa-free entry ang mga Chinese tourists sa Pilipinas. Ayon sa Taiwan Foreign Minister, kapag Taiwanese tourists ang bumibisita sa bansa, positive engagement daw ang dalalamang ito, gaya ng investments at turismo. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, kasalukuyan pang nire-review ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang visa-free entry arrangement para sa mga Taiwanese nationals na nakatakdang mag-expire sa June 30, 2026. Para sa Agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel, Taipei, Taiwan.
1: May bago ng kinatawan ang One Tahanan Party List matapos mag-resign si dating Congressman Nat Odokado. Ano kaya ang kanyang plataporma sa Kongreso? Narito ang Agenda Report ni Chet Gatchalian.
11: Naiproklama na ng Komisyon ng Eleksyon si Elmer Catulpos bilang bagong kinatawan ng One Tahanan Party List. Ito'y matapos mag-resign si dating Congressman Nat Odokado dahil nais daw muna niyang unahin ang kanyang pamilya at kalusugan.
12: Napakabilis ng trabaho nila after na-receive nila yung communications from the House. Agad nag-take ng action and thankful sa lahat ng mga supporters.
11: Inilahad din ni Catulpos ang sektor na balak niyang tutukan.
12: We will be focusing on tourism frontliners and workers, especially yung mga nagtatrabaho doon sa nasa tourism industry.
11: Si Katulpos ang chairman ng One Tahanan Party List. Siya rin ang presidente at CEO ng Brigada Group of Companies. Una nang sinabi ni Odokado na walang kinalaman ng pagbibitiw niya sa pagboto niya pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kasabay niyang nag-resign si Pinoy Workers Party List Representative Franz Vincent Legaspi. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Belunar News Channel.
1: Deal yet sa pagitan ng Amerika at Iran. Yan ang giit ni US President Donald Trump matapos ilabas ng state media ng Tehran ang ilang detalye ng isa umanong framework agreement. Kasama umano rito ang withdrawal ng US forces sa Gulf region, ang lifting ng US blockade sa Strait of Hormuz at ang panunumbalik ng trapiko sa strategic waterway sa ilalim ng kontrol ng Iran at Oman. Pinabulaanan ito ni Trump mismo.
13: It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
1: Complete fabrication naman ang tawag ng White House sa ulat ng Iranian media.

0: zones to global summits. Real, fast, and verified. One mission, keeping you connected to the world. BNC International Correspondents.
1: Hey, I'm with Antonio.
2: Steve Angels.
3: The movie guy.
4: I'm Cheryl Pixia.
5: Rowena Papasin.
6: I'm Kevin Manalo.
7: Camila Iman.
0: BNC International Correspondents is everywhere.
8: Papayagan mo ba si Kim mag-movie na may partner ng iba?
0: Yes, we asked that question again. And to be fair, we asked her the exact same thing.
8: Papayagan mo ba ulit?
0: Kim Molina and Gerald Napoles, Unhinged, Unfiltered.
8: Sino si girl?
0: Mateo G Primetime, Saturday, 7 p.m. Only on Bilyonario News Channel.
9: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Halos walang galawan ang mga sasakyan sa northbound lane. Mabagal naman sa southbound lane. Umabot na sa 40 ang mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila na nailipat na sa ibang lugar. Bahagi yan ng earth falling ng DENR matapos ipag-utos ni Secretary Juan Miguel Cunha ang pagtigil sa pagputol ng mga puno. Kasama sa nailipat ang dalawang puno ng Nara na nasa Hidden Garden, Manila na ngayon. Una nang binatikos ng mga social media user ang pagputol ng mga puno para sa isasagawang proyekto.
10: Aabot sa 841 million pesos na halaga ng hinihinalang counterfeit goods ang nasabat ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Valenzuela. Tumambad sa mga otoridad ang halos 2,000 kahon. Laman ang mga produkto na may iba't ibang international brands. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines at Customs Modernization and Tariff Act ang mga sangkot sa pagpuslit ng mga produkto.
11: Itigil na nila ang kanilang mga gawain.

0: Kakaiba pala ang mga public health experts.
1: Bago pa man dumating sa Amerika,
2: crowds continue to grow so well.
3: Here in Altadena, the real estate market.
4: I hope you have a wonderful, magical...
5: Para sa Agenda, reporting from Houston, Texas.
6: Billionaire News Channel.
7: From the United States to Canada's biggest stories. From business and politics to stories shaping communities across North America. BNC is on the ground, bringing stories that matter. Wherever news happens, we are everywhere. Nope, Gen Z is not the faint-hearted generation. Period.
8: It's another
9: Tama?
8: Four more gunshots, guys!
10: Ang tanging sigurado lang, ekonomista ang napupusuan ng panggulo.
11: Naaabot sa 3.9 billion pesos ang recorded total inflow transactions ni Ko.
7: Because at BNC, young minds meet fearless questions. The freedom to chase the truth wherever it leads. This generation doesn't just follow the story. They challenge it. They investigate it. They demand better from it. This is brave. This is bold. This is beyond what you think they are. BNC, the Billionario News Channel.
12: Saan nang galing yung hugot na gusto mo na maging komedyante?
13: Convinced ako na nakakatawa akong tao.
14: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
15: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
16: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
14: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
15: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
17: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA Ortigas flyover, maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Light to moderate naman sa northbound. Umakyat na sa 5 ang kumpirmadong patay sa pagguho ng tinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa mga otoridad, isa pang bangkay ang na-recover sa tulong ng canine search dog. Aminado ang rescuers na nahirapan silang kunin ang biktima dahil sa laki at dami ng debris na nakatagan sa katawan nito. Sa ngayon, aabot pa sa 15 individual ang hinahanap habang nasa halos 30 ang naitalang survivors. Nagpapatuloy pa rin ang search, rescue, and retrieval operations.
18: Halos 2 linggo bago ang pasukan, muling naungkat sa kamera ang sobra umanong teaching load ng mga guro. Rason nga ba ito sa mahinang reading comprehension ng mga estudyante? Ang detalye sa agenda report ni Jill Sebandal.
19: Uminit ang talakayan sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, kaugnay sa patuloy na pagbaba ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Ilan sa mga naging sentro ng diskusyon ang reading comprehensions ng mga estudyante at sobrang teaching load ng mga guro.
6: Sa hearing na to, maraming issues ang lumabas. Pero kung titingnan po natin talaga, yung core na issues dito ay tungkol dun sa kalidad ng edukasyon. Base sa sarili nilang assessment, napakaraming estudyante ang sinasabi nila na walang reading comprehension.
19: Ayon kay Committee Chair Roman Romulo, dapat agarang aksyonan ng Department of Education ang mga natuklasang problema. Mahalaga rin aniya na mapatatag ang sistema ng edukasyon dahil ito ang magsisilbing pundasyon ng kinabukasan ng mga kabataan.
6: Kailangan matugunan na nila yung issue of quality education, yung reading comprehension. Kasi yun talaga yung issue eh. Hindi naman, para sa akin, importante yung ibang lumabas. Katulad, nakonsulta ba yung mga teachers, yung stakeholders na maayos? Nagkaroon ng consultation ba? Nagkaroon ba ng orientation? Okay po yun, tama yun. Pero the bottom line is, whether 4 quarters o 3 semesters, issue pa rin ang kalidad ng edukasyon.
19: Kailangan na rin raw ayusin ang competencies ng mga guro at ang mabigat nilang teaching load.
6: Kasi nagkaka-misunderstanding dito sa teaching load. Alam natin na overworked na yung ating mga guro sa dami ng competencies na pinapaturo sa kanila. Sinabayan pa natin, aminin natin ang totoo, yung aral program.
19: Ayon pa kay Romulo, dapat nang bigyan ng karapat-dapat na kompensasyon ang mga guro. Maging si ACT Teachers Representative Antonio Tino, ginisa ang DepEd kaugnay sa workload ng teachers.
9: Chair, sorry to interrupt, Chair. Under our policy, 6 hours is a maximum. Pakibasa niyo po yung inyong policy. That's not what it says. It says 6 hours.
19: Wala pang opisyal na tugon ang DepEd sa kasalukuyan matapos ang naging diskusyon kanina sa Kamara. Para sa Agenda, Jill Sibandal, BNR News Channel.
17: Nanawagan si House Speaker Boji B na simulan sa barangay level ang paglaban sa illiteracy. Sa isang video message, iginiit ng House Leader na ang kampanyang ito ay hindi lang tumutukoy sa edukasyon, kundi sa kinabukasan ng buong bansa. Mga barangayan niya ang nasa forefront ng pagtugon dito bilang sektor na pinakamalapit sa mga tao. Kung may suporta raw una mula sa komunidad, daan ito sa mas malaking oportunidad para sa mga Pilipino.
18: J.K. Simmons sees his frenemy during a New York Mets game. Habang nanonood siya sa City Field, laking gulat ng aktor na may naka-Spider-Man costume sa likod niya. Meron pa itong copy ng fictional tabloid na The Daily Bugle. Simmons is known for playing the tyrannical newspaper editor J. Jonah Jameson in Spider-Man films. I-re-release ang latest movie na Brand New Day on July 31st. Nag-fanboy sina David and Cruz Beckham kay Steve Carell. Pinost ni David ang video nilang mag-ama meeting the star of The Office. Si Cruz daw ang biggest fan ni Steve and Anya, he has never been more starstruck. Ayon naman kay David, he has never been so excited to be on set. Cruz even joked that his dad wanted to crop him out of the group photo. Pope Leo meets the Luce. Dinala ang Ferrari ang first all-electric car nito sa residence ng Pontiff in Castel Gandolfo. The Pope himself got behind the wheel as he inspected the vehicle with Ferrari Chairman John Elkann. Bilang tribute kay Leo, dinonate ni Elkann sa kanya ang steering wheel. Luce, which was unveiled nitong Monday, is also Ferrari's first 5-seater. Naging social media sensation si NVIDIA CEO Jensen Huang. Spotted kasi ang tech billionaire sa isang night market in Taipei at a stall ng grilled corn. He even offered to pay for everyone waiting so he could get his order first. Nag-sample din siya ng sweet treats like matcha desserts and mango shaved ice cream. Ayon sa Forbes, Huang is currently the 8th richest person in the world.

0: katabi po lamang sa itataas na advisories at heavy rainfall warnings ng PAGASA. Ngayong huling Huwebes ng Mayo, umabot pa rin sa 52 na lugar o nasa 2/3 ng lahat ng PAGASA stations ang nakapagtala ng 42 degrees Celsius o higit pa na delikadong heat indices. Kabilang na ang Tuguegarao, Kasiguran ng Aurora, San Ildefonso, Bulacan, Cavite City na umabot ng 47 degrees Celsius at sa Quezon City naman umabot sa 44 degrees, isa sa pinakamainit na heat index simula po nang nag-start ang warm dry season. Bukas, araw ng Biyernes, posible pa rin pumalo sa 47 degrees ang mararamdamang init sa May Kasiguran and Cavite City at dito pa rin sa May Quezon City or dyan sa May Quezon City hanggang 44 degrees Celsius. Sa mga nagtatanong po kung kailan nga ba mababawasan ang init ng panahon lalo na sa Luzon, posible po yan sa Sabado o Linggo sa pagpasok ng ulan dulot ng habagat. But for tomorrow, iwasan pa rin po ang direktang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Sa weather forecast ng PAGASA, bukas, May 29, sa Luzon, asahan pa rin po ang fair weather conditions, maaraw sa may northern and central, cloudy skies naman sa Metro Manila at Southern Luzon. Then pagsapit po ng hapon, aasahan pa rin ang mga pulupulong pag-ulan or pagkilat pagkulog, lalo na po sa may Ilocos Region, Cordillera Region, Nueva Vizcaya at halos buong Central Luzon, Calabar Zone and even Metro Manila. Posible rin ang mga pag-ulan sa hapon dahil sa pinagsamang southwesterly wind flow at easterlies naman po. Kaya huwag kalimutan ng payong kung lalabas ng bahay. Sa bandang Palawan, Visayas at Mindanao, umaga ng Biyernes, may aasahan po mga light to moderate rains. Dito sa may mainland Palawan, gayon din sa may Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Region dahil sa southwesterly wind flow o yung malahabagat na hangin. At dito naman sa may eastern Visayas and central Visayas, gayon din sa Dinagat Islands, dahil naman sa trough o yung buntot ni Bagyong Jangmi na magiging domeng. Habang sa hapon at gabi, posible pa rin ang mga pag-ulan at mga pagkilat-pagkulog na minsan malalakas sa may Western Visayas, Negros Island Region, dito sa may Patinga Negros Occidental, gayon din sa may Central Visayas at halos buong Mindanao. Kaya ka-weather, mag-ingat pa rin po sa banta ng baha at pagguho ng lupa at makatag-ugnayan sa inyong barangay or local DIR offices kung kinakailangan lumigas. Ayan muna napapanahong balita ngayong Huwebes mula dito sa Isla ng Danugan sa may Negros Occidental. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Umatras na ang tambalang Alex Ayala at Victoria Emboko sa doubles tournament ng French Open. Wala pang ibinigay na dahilan sa kanilang withdrawal kung saan nakatakda sana nilang harapin sina Leila Fernandez at Diana Schneider. Dahil dito tapos na ang run ni Ayala sa torneo at sunod na sasabak sa 83rd HSBC Championships WTA 500 sa London.
2: Record-breaking ang performance ni sprint queen Zion Corrales Nelson. Matapos manguna sa McNabb Sprint Series, nakalinya na rin ang mga susunod niyang torneo. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay.
3: Isang paksaysayang takbo ng Pilipinas sa athletics. Matapos makapagtala si Zion Corrales Nelson ng bagong pambansang record sa women's 100-meter dash sa oras na 11.19 seconds performance sa McNabb Sprint Series sa California. Higit pa sa isang personal best, binura ng California Brave Sprinter ang dating Philippine National Record na 11.27 seconds ni Christina Knott na naitala noong 2020. Nalampasan din niya ang 11.20 seconds Southeast Asian mark ng Singaporean sprint queen na si Shanti Veronica Pereira.
4: Honestly, just happy that it felt like a complete race. I was working on certain aspects and it felt like it came together. So when I finished, I was like, oh, that felt really good. Like, I really liked that race. It didn't even matter what the time was.
3: Dahil dito, lalong tumitibay ang pagkilala kay Corrales Nelson bilang sprint queen ng Southeast Asia. Sa loob ng maraming taon, nagkaroon ng Pilipinas na mga reyna ng sprinting. Mula kay Lydia De Vega hanggang kay Christina Knott. Ngayon, si Corrales Nelson ang sumusulat ng bagong kasaysayan para sa Philippine sprinting.
4: It's awesome to see the lineage of like the sprint queens of the Philippines. Like KK has done an amazing job for all these years. She's still competing too, so she's an amazing athlete. So to take the next step in trying to put the Philippines on the map in this Asian circuit is...
3: Matapos ang kanyang historic run sa California, tutungo naman si Corrales Nelson sa Taiwan para sa Open... World Athletics Continental Tour Silver sa June 6 hanggang 7.
4: It's so cool to see, like, we're really transcending all these different sports. But I just hope it's kind of more so seen as like, hey, we can do this. Like, we're, you know, we're not just a small country.
5: Corrales Nelson storming away to victory in Heat 2.
3: Pagkatapos nito, uuwi si Corrales Nelson sa Pilipinas para sumabak sa ICTSI Philippine Athletics Championship sa New Clark City, Tarlac mula June 10 hanggang 13. Isang krusyal na torneo na magsisilbing qualifier para sa pambansang kuponang ipapadala sa 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
2: Matapos ang usaping investment, depensa naman ang tinutukan sa nagpapatuloy na 4-day state visit ni PBBM sa Japan. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Tokyo, Japan. Ivy, ano na ang latest?
6: Yes, Corina, very productive and forward-looking para kay Pangulong Bongbong Marcos ang nangyaring bilateral meeting sa pagitan ng Japan at Pilipinas at ang pinakahihintay na defense agreements and security agreements between the two countries. Unang-una, yung General Security Information Agreement kung saan mag-share ng classified military information ng Japan at Pilipinas sa isa't isa. Pangalawa, yung delimitation of maritime borders o yung formal at legal na boundaries and demarcations between territorial borders. Dito kasama sa defense agreements ng Pilipinas at Japan ng Exchange of Defense Authorities, yung pagbibigay ng warships ng Japan sa atin gaya ng inanunsyo nitong buwan ng Mayo, itong Abukuma-class destroyers at or destroyers warships. Itong destroyers na ito ay designed for coastal defense at anti-submarine warfare. Samantala, inanunsyo rin nila ang Double Taxation Avoidance Agreement, although sa ngayon dahil katatapos lamang ng presko ng ni Prime Minister Sanay Takaichi at President Marcos, wala pang naibibigay na detalye tungkol dito. Ngayon, nag-express din ng suporta at koordinasyon ng Japan para sa Pilipinas pagdating sa agrikultura at enerhiya. Pero ipasok ko lang, Corina, yung implication nito para sa Pilipinas, no? Nagtanong tayo ng expert opinion ni Prof. J. Batong Bacal from the University of the Philippines College of Law. At ang sabi niya ay, it's a good decision for the Philippines to enhance our cooperation with allied countries like Japan dahil inevitably kung umatake raw ang China sa Taiwan ay hindi naman talaga mapipigilan ng Taiwan at Pilipinas ang manghimasok dito dahil apektado ang ating dahil apektado ang Pilipinas dito. At sa address ng Pangulo sa harap ng National Diet o yung Bicameral Congress ng Japan, nabanggit ni PBBM ang 10th taong anibersaryo ng arbitral ruling natin sa South China Sea case noong 2016 habang tinatalakay ang anyay increasingly complex Indo-Pacific na nagiging resilience test na raw para sa mga bansa at rules-based international order.
7: From the ashes of war, the Philippines and Japan chose reconciliation over division and cooperation over indifference. That choice continues to define our partnership till today.
6: Kuri na paninindigan ni PBBM, iisa ang pagtingin ng Japan at Pilipinas sa usapin sa laot. Governed by rules, not by force, ang mga teritoryo ng dalawang bansa. Nagpasalamat naman ng National Diet o yung kanilang bicameral congress sa pagpapaunlak ni PBBM sa kanilang imbitasyon for a state visit. Ayon sa National Diet leaders, bilang Pearl of the Orient ang Pilipinas, malaki ang kanilang pagpapahalaga sa alyansa ng Pilipinas at Japan. Sa ngayon, yan muna ang latest updates mula dito sa Tokyo, Japan dahil bukas, farewell call na ni Pangulong Bongbong Marcos sa Imperial Couple at makakapanayan na siya ng Philippine media for more answers. Karina.
2: Okay, abangan natin ang wrap-up ninyo bukas. Ano? Maraming salamat. Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Tokyo, Japan.
8: Pumalag si Olivia Rodrigo sa mga nambabash sa kanyang fashion choice. Sa podcast ng The New York Times, sinabi ni Olivia na upset siya sa anyay disturbing reactions to her wearing baby doll dresses on stage. Para sa Pinay singer, describing it as childlike and inappropriate shows how pedophilia is being normalized. She didn't feel sexy din daw sa kanyang outfit, but rather, it was meant as an homage sa mga 90s rock icon. Olivia also pointed out na wala naman ganitong backlash sa kanyang previous revealing OOTDs. Thanks Thanks to its fame, a buffalo in Bangladesh named Donald Trump is spared from slaughter. Nag-viral sa social media ang animal dahil sa kanyang flowing light hair, which resembles that of the American president. Nakatakda sana siyang i-sacrifice during Eid al-Adha. But just hours before it faced the knife, the government stepped in. Hindi lang basta niligtas ang buffalo, aalagaan na rin ito sa National Zoo.
9: Ikaw ba, Pinky, nang bibilang ka? Pagkatapos mo ma-interview
10: age,
9: si Senator...
10: na siya binibilang.
9: No age? No. Pero nag-google na yan, ah. Wala tayong lusot, girl.
10: Nacha-chat GPT na yan.
8: Hindi, it should change yan.
9: Si,
8: alam mo si Ferdy, shout out Ferdy Salvador, walang age niya.
9: Wala?
8: If you Google him, we tried, 35 siya forever.
9: Okay. Kailangan makausap natin yung kinakausap ni Ferdy.
11: Google.
9: Oo. Teka muna, hindi edad ang sinasabi ko. Bilangan ng ilan ang minority, ilan ang majority.
10: Oo.
9: Right? Okay, so ito na nga yung arrest warrant daw na lalabas against Jinggoy Estrada. Yung mga maka-administrasyon or pro-impeachment, parang medyo nagbubunyi kasi mababawasan na daw ang majority.
10: Mm-hmm.
9: O, ayun. Mm-hmm. Pero sabi ko nga, parang nalilihis yung attention natin kasi in the end, kailangan pa rin nila ng 16 para ma-convict
10: yung
9: si Sarah.
10: Yung sabi ni Dean Mel, di ba?
9: Yes.
10: Yeah. So 16 pa rin ang kailangan nila. Pero I think ngayon, ang kanilang iniisip, short term.
9: Mm-hmm.
10: Parang short term muna sila dahil...
9: Short term victories.
10: Oo, siguro step by step. Oh. Kasi natanggal si Soto, nalagay si Cayetano, tapos nagkagulo na nga, di ba?
9: Mm-hmm.
10: So ngayon, ang dapat nating bantayan is, well, sabi ni Senator Ping kagabi, no? So 13 versus 11.
9: Mm.
10: Ngayon, 12 na lang
9: versus 11 kasi
10: bato is
9: nowhere to be found.
10: So 12-11. Kung ma-arrest si Jinggoy, 11-11.
9: Mm-hmm.
10: O e paano sabi niya kung may isa pang ma-aresto? E di 10 na lang sila, 11 ang minority. Mm. What they can do, he says, is, they can't change the Senate leadership because you still need 13.
11: Yeah. Mm-hmm.
10: Pero pwede daw nila i-declare yung committee chairmanship vacant.
9: Mm-hmm. Oh, so anong ending nun?
10: So sila na ngayon ang magiging chairman ng mga komite.
9: Oh. Ah, kaya hawak nila ang beat.
10: Hawak nila ang beat. Saka kahit na anong boto, panalo na sila.
9: Mm.
11: Oh. Saka sa trial, no? Yung mga motion, halimbawa, kung bubuksan yung certain pieces of evidence, pwedeng simple majority lang.
10: Yun.
11: Oo.
10: Sila yun.
11: Sila ang mananaig doon.
10: Yun so, ang pwede. Parang ang lalabas nun, nung naisip ko nung sinasabi niya yun, magiging lame duck si SP Alan.
9: Oo.
10: Kasi hindi niya hawak yung mga senador. Kasi yung minority, sila na yung magiging majority. Pero siya pa rin ang SP.
9: Eh di pahihirapan na lang niya ang lahat doon.
10: Hindi niya kayang pahirapan kasi kumbaga, magro-rule yung mga senators na 11.
11: Yung agenda, kontrolado nila.
10: Correct.
9: Yes.
8: Sa Monday ba yung next session nila?
10: Monday.
9: Oo, malalaman natin kung anong mangyayari.
8: Mondays are always so exciting.
9: Oo, hindi ba? So abangan ang susunod na kabanata.
10: Senate Flix.
9: Sa Senate Flix.
8: Once a week lumalabas.
9: Sabi ni Pinky, ganun.
11: Ang bagong episode.
9: Alam mo ba na ang ibig sabihin nito ay 6-7. 6-7.
10: Nasa ano tayo?
9: 12-11. Sa ngayon.
11: Tapos 10-11.
10: Yung timbang nalilito na eh. Saan ba ako pupunta nito?
9: I know, it's so confusing.
10: Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
11: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
8: Ako naman po si Monique Suzon Basi.
9: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.
12: K5 News FM Philippines.
13: K5 News FM Philippines.
12: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
13: E3 Bio.
14: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabuli updates ng D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
18: Sali si Jake. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty
13: C. Mighty C. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
20: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang
13: pag-ariya. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May kuso!

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Isipin niyo rasan, oras sa Pilipinas, alas 7.35. Ang oras, builog na ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog man nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika D3 Bio, The Antiviral and Antibacterial Specialist. Kagsubo man ginadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty Seed Alkaline Base ng Vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Liwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga Palamati. Mayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sinangaton, sirad, sa pitotaran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapasarum, Rio Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan ng mga taga Palamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, sinangaton, pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capizaclan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Parawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
0: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Takirandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Duwat kita nga magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal, kaga international. Mga mainit-init ka nagabaling aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subo nga gabi. Diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, maging kaupon man aton karon ang mga balita na kag-information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Ay kang taran sa ilan natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Upod naton karon sa patrol ka-K5 Kim Kaloyo. Samtang maging kaupon man aton karon iban pa nga mga balita kag-information nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Upod sa kay ka-K5 Jenny Kauyuna nagikan sa Iloilo City Hall. Kag mga natipon man nga mga balita, kag information nagikan sa iban panaton nga mga reporters with ka K5 Aaron Lloyd Refuyo. Sa aton karon nga mga balita man national, kag mga balita international. Maginkaw po naton karon ang mga balita kag information, mga follow up kag lakip na mga dalagko, mga breaking news sa national kag international po naton, aton news center po naton si ka K5 Sunny Puna. Sa kinandan po naton diri sa technical side, ka K5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo ka K5 June Alohado Kapulot. Kagawal kamgi sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga papangaragad mga ka K5, today is a Thursday nagli. Ma-Monday pataliwat ka. Sa adlaw karon kita nga Huwebes, Mayo 28, tuig 2026. May 28, 2026. Kapit sa 28 na kita sumirisyon mga ka K5, tatlo ng kadlaw na birin, maabot kita sa bulan sang Hunyo. Isa na ka tuig mga ka K5 ang pagpungko sang mga opisyal naton nga mga sugo sa mga nagdalaog sang nagligad nga 2025 K5 Andre. Ano ang mga kwan ng mga ka-raidan nga nahimo sang ato sini nga mga public official sa sulod sang isa ka tuig. Magambal kita nga 100 year mga or mga 1 year mga kakifibo chiringon 365 days na mga kakifibo isa ka tuig na pagpangalagad na nila sa sulod sang 365 kadlaw. Mga kakifibo, ano na mga ginpanghimo ng mga karaydan sa aton ng mga public official ng mga nagdalaog sa nagligad ng eleksyon? Mayo kag may karaydan? O kung sa gihapon nagapabilin mga kakifibo na nagapamigado kag nagaproblema nga to sini nga mga pumuluyo diri sa bilog ng Pilipinas? Labi na sa mga lokal naton nga mga pamunuan, sa mga lokal naton nga mga public official, sa mga nagdalaog nga mga public official naton nga nagapurungko, sumuro sumugod sang inang June 2025. So paabot sang June 1 mga KK5, may isa na katuig ang pagpangalagad sang aton nga mga public officials mga KK5. Basta na ton karon iba sa ato sini nga mga pagpangalagad, mga pila ka mga balita kag information nagikan sa ato sini nga mga ka K5 reporters kag lakip na ato sini nga mga issues nga pagatalakayon subong nga gabi. Ano karon ang ato sini nga mga headlines? Pagdiri kita nay sa aton nga mga balita lokal. Mauna lang tanay sa mga balita lokal kay karon dugay-dugay. Mga ka K5 ang mga balita nasyonal subong among perte ka ang ginamo sa Senado ang plano ng mga pagpang takeover na maliwat sang pamunuan sang Senado mga ka K5. Lang taon na to na karon kay may mga pila ka mga changes nga ginahimo subong yan nagaplano sila mga ka K5 nga paayawan ang kwan paayawan ang aton sining akagado ambot na tingala ko ni sa ato sining mga senador nga daw ay gidya plano ano ni sila man ga trabaho ni sila sa insakto ko nang ila lang ang mga posisyon da kag ang hala puro na tanan na binangigay kag pamulitika nang ilang istoryahan da sa may senado ta. Sige lang black ay plastar ko na karon diri sa ato sining pagpangaraga diri gilamang sa K5 Night Watch. Taton karon mga headline sa mga balita lokal. Gintaban nga kwarta sang suspect nga nagpatay sa tigulang nga 89 anyo sa distrito sang La Paz. Yara sa masubra si 60,000 pesos. Gamay mo lang galing dala niya ni 60,000 kay 500. Pila na kadlaw ganito nga nagkwansang na dula. Pila sa gani kadlaw nga nagpalagyo. Gamay kwan na lang no. Natabo ini sang nagligad nga ano nga pitsa ganito natabo ning iya nga pagpapatay sa sining biktima nga 89 years old ni dira sa May Lidisco Village sa distrito sang La Paz. Mga kakifive, pila pa lang gani ning iya sining kwan man ang iya nga pila pa lang kaadlaw Nga ini siya mga ka-K5 ang naghimo sang pagpatay sa sining tigulang ini. Te, ang gindalaya mga ka-K5 mga kuan man lang mga 60 mil pesos. Ang ginkawat niya namatay sa tao pagkatapos nagkawat sa sang balor 60 mil pesos nga balor sang kwarta. Ang ginkawat niya tikon panalitan nga nagasaylo-saylo ni sa kang nagapuro panago kundi ni sa magpanago. Pilala ni kadlaw ang 60 mil man. O hindi Blackie 500. Pilagid ni. Hindi ka ni mabulanan ng 60 mil ni. Sa kamahal subo sa mga balaklon. Kagwala labot, sina kadahulag yan, iba kalman mong kadahulag yan gamit sa kwarta. Labi kaglabaw sa tanan mga ka-K5, ang kwan eh, ang iyang kahadlok sini. Di hamak mga ka-K5 nga sige-sige. Kaya siyempre ginapangita man isang aton nga mga kapulisan na pamangkot, top-top sanong maubos mo ng 60 mil. Ah, di kani guro ni maisahan ka bulan. Why na ning 60 mil mo ni? Ate amano ka naman mang hold up ka na maliwat o mangita ka na maliwat kawatan. Ah, siguruhon mo lang nga pagpangawat mo why na sang may ma. Why na sang why hindi ka madakpan. Eh kung madakpan kay kila balaban dila mo lang wala lagob. Ang katuntong klasik tawo ni. Oh, hindi bla. So, iplasta tracker historian, trackeron diri sa ato siring pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iban panaton nga mga barita, iban panaton nga mga headline sa mga barita lokal. Naglapaw na sa anom katuig bilang hepe. Mga ka-K5 si inang police major Brian Alamo. Amo ni ang rason. Kung nga ang agin kakasa sa may banwasang Pavia, lima palang kaadlaw nga nangin OIC. Nangin OIC, Chief of Police, sang banwasang Pavia, mga ka-K5. Lima palang sa kaadlaw nga nagpungko, may ginraid na siya sa dira sa may barangay Ungkaho, may ginraid na siya to, may gindakop na siya, nga ginhiwat nga drug by bus operation. Mga ka-K5, may nadakpan na to siya. Samtang nagpapuli siya, kundi naghiwat sa drug by bus operation, dakop tong subject. Mga ka-K5, pagpapuli ito sa may Pavia Police Station, nag-abot itong order siya. Ngayon siyang gin-recall, kagin pabalik anay sa home base, sa inang lugar, mga ka-K5, sa home base nila sa may Iloilo, Provincial Police Office. Ginpabalik to siya anay kay may ginbutang anay nga bag-o naman ang deputy chief of police sang Pavia Police Station. Amo subo ang nagapungko bilang OIC chief of police dira sa may Pavia Police Station kay ginparecall siya ni Police Colonel Bayani Rasalan. Ang rason mga ka-K5 nga ginkakas anay dito si Police Major Brian Alamo kay nag-exceed na siya sa anom ka bises kag anom ka tuig nga nagpungko bilang Chief of Police sa mga pila ka mga kabanwahanan diri sa bilog nga Western Visayas sa Region 6 sa K500. So hindi gali siya pwede makakuan makalapaw sa anom ka tuig nga mangin hepe sa ngaton sini nga mga police station. So ibutang ini siya may posibilidad dira sa Iloilo Provincial Police Office laban-laban sa kwan siguro eh sa opisina o kon sa diin nga mga lugar para sa para man kuno niya ngambal diri ni Police Colonel Bayani Rasalan mga ka-K5 nga ang rason sini diri nga para sa mga promotion o ring iyang official statement mga ka-K5 o. Mayari kasi ni kopya K5 Andre. Wala ko pakita lang. Ari nakabutang ho. Sili niya IPPO statement. The Iloilo Police Provincial Office or IPPO clarifies that the reassignment of Police Major Brian Alamo from the Pavia Municipal Police Station Toda Iloilo Police Provincial Office was carried out in accordance with existing personnel management policies. Police Major Alamos designation as officer in charge of Pavia Municipal Police Station was temporary. His cumulative tour of duty as chief of police has already exceeded 6 years, thereby necessitating his reassignment to a staff position at the provincial office in line with organization organizational policies and career development. The reassignment forms part of the reorganization's continuing efforts to ensure personnel distribution, promote professional growth, and strengthen organizational efficiency while maintaining uninterrupted police services to the community. The Iloilo Police Provincial Office assures the public that this reassignment will not affect the Philippine National Police steadfast commitment to maintaining peace and order as well as ensuring public safety and security in the municipality of Pavia, Iloilo. Muna sa mga KK5 official statement, inang signed by Police Colonel Bayani M. Rasalan, Provincial Director. So muna, nag-kuan pa ni siya, nag-grade pa ni, nag-himo pa ni siyang drug by bus operation sang pagpungko ira sa may banwasang Pavia. Pagkatapos nga makahimo sa sang drug by bus operation na pagpuli, edi may reassignment na sa galiya. Ate ko na muna siya ang statement sang provincial police office. Ilabi na gid ni Police Colonel Bayani Rasalan ti patihon tay. Oh, hindi Black K5 Andre. Why matayak balo ko na nung ilada nga pamaagi sa mga police organizational chart nila daya mong kung paano sila daya mag kuhan sa plastar sa mga police organization nila da karon. Tiko na muna ang buhambal ni kuhan ni Police Colonel Rasalan ti. Why problema? Mga KK5, kinibutang na sa staff sa Iloilo Provincial Police Office para sa lain naman nga promosyon o lain naman nga posisyon para sa dugang nga karir kaga promosyon niya. Tiwai gid ba mayo magani na? Kay kinanglan na kung dapat mga KK5 tanan maagyan mo man mong para nga makasaka kaliwat posisyon kung sa bagay. May chance pa rin nga magsaka sa posisyon ka magtaas ng rangko ni Police Major Alamo mong. Kaya Major sa subong may chance sa nga maging Lieutenant Colonel pa. Makasaka sa rangko ya hasta makasaka sa Police Colonel. Kagbase sa uli, maging General pa ni. Kay daw ang record sini ni Police Major Alamo, daw mayo niya mong. Daw mayo niya sining record mga KK5. Amo ni sila sa mga record ni Police Major Dadji Dilima. Si Police Major Dadji Dilima daw pa daw kanya man ido classmate ni Guroy. Daw pulo pareho sila rangko ni. So pareho sila daw mga mayo blang klase sa mga police blaya kay 500. Si Police Major Alamo nakaagi ni sa chief of police man sa may pututan to hindi ba? After pututan Pavia. Pero galing kwan lang ng OIC. So galing kay tapos nagaling iyang posisyon bilang hipe, 6 years bilang hipe sang pulis. Ang rason nga ginbalik na sa may IPPO. Ikaw na nung posisyon niya sa IPPO. Why problema? Mayong magani na. Sabagay, mas nami pa gani na himuon nyo na siya nga kwan nga spokesperson. Kaya daw malapit na sa pahanahamutan na siya sa makatapos ang media. Sa nguna si Police Colonel Bayani Rasalan nahamutan man sa mga katapos ang media. Subong, isa na lang kamidya na hamutan niya. May bag-o na nga kwan nga regional director ang police naton diri sa Region 6. K500. Inilisan na to si Ligan. Si Ligan, why na? May nagbulos nga bag-o. Tapos, ang report niya informasyon nga si Police Colonel Bayani Rosalani daw ilislan man eh. Ano abi kay kadamo? Ay, hunis di garapon ni Santisima. Katahom sa pangabuhi mo, ilabi na kikilabaw sa tanan. Nga daw ginadomigo ka man sa mga tapos ang media. Ano daw planga ka man sa mga media? Ano abi kay sang ulihi? Siya na lang abi yung palangga mga media mo ang tilantawa. Yun yung mga amigo mo to, ng mga original ng mga media. Daway na. Daway na nakasalbar sa imo ah. Oh. Ano, yung sabagay, ti, ang mga posisyon ngayon, katulad sa mga pulis ngayon, kaya man na hindi na nila pwede mapakasal, na pwede nga matubtob sa katubtuban, ara sila da. Ah, may mga reassignment na sila, mga ginapang reassign ni sila. So, may natabo, mga K-5 sa kay Police Major Brian Alamo, nga inang gina-reassign mga ka-K-5. Ni si Rasalani, reassign man eh. Si Papulio, ni sa to sa kwan, sa kabi, din ganin ni sa man. Taga din ganin ni si Rasalan man daw, taga Tarlac, blamong. O, oh, napuli ka na, na is Tarlac to. O, oh, lagaw-lagaw, Tarlac to. Kaya makachamba, lagaw kami is Tarlac to, mangayaw kami si Moto Basketball. O, oh. Ay, kainin. Oh, mga ka-K5. Riyan, tarakaroon din sa ato sila nga pagpangalaga drig lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang paraton ng mga balita, ibang pa ng mga headlines. Councilor Johnny Yang, handa niya ibalik ko ng iyang government issued vehicle. Ari, manin sa kalampingasan, mga classic tao ng isa niyo. Iba-iba, Andre. May gasoline station sa damo-damo sa lakyan niya. Pagkatapos, gamiton niya pangkwan ang salakyan sang gobyerno. Pagkatapos, mangayo pa sa sang gasoline allowance. Mga ka-K5 para sa salakyan nga sang government issued vehicle. Oh, tani sa ginatawag ba na natin, Black K5, andre nga delikadisan lang, Black? Oh, okay mana, kay T. Councilor, kamong. Oh, privilege mo mana, privilehiyo mo mana. Nga ihatagan ikaw sang government o ko sang gobyerno sang salakyan. Okay, manti, siyempre, ginbuto ka man sa tao para nga mangin government official. Galing sa imo nalang na ginalantaw, bala kasi imo lang paminsaron, bala nga inang, siyempre, may huya-huya ka man tanib lamang, bala ka nga ti, damo man ko salakyan, mag gasoline station gani ko. Damo man ko salakyan, may gasoline station ko, damo man ko di service. Yatag na sa iban, ilabi na sa iban nga mga opisina ho, nga nagakinanglan sang serviso. Kag sa iban da mga kunsyal nga basi wala sila yung mga service. O hindi, blamo na dapat tani kay 5 ba, Andre? Ti subong handa nga ibalik ko ni Recall. Ibalik na subong! Ano man kuya man? Kuda po ga, bilik sa ngilik ni nga. Kuya ka pa naman, nagpahuya-huya ka na. Mga kuya, yaway ka muna. Bla? Mga kakifive. Ay, balik abi na kuya. Iatag na sa gobyerno. Ibalik na ito sa gobyerno. Oh, iatag to kay Sheen Marie Mabilog. Hindi ganit kay kung sino daw. Kay sino to? Si Bra, Nini, si Nini Kwan. Si Nini Sulwita. Si Nini Kwan ng Dilaliana. O daw ay magkuno service to. At iba daw may ara man na siya service. O daw may salakyan man ang iyaman. Kung may mga salakyan na malagka mga inyo, hinugay nyo na nakabaton. Ipang-assign na sa mga nakalalain ng mga departamento sa sudado para magamit nila na. Ang aton nga Task Force on Moral and Values Formation, may salakyan, wala. At Task Force Assist, may salakyan, wala. Ang Task Force on Anti-Smoking, may salakyan, wala. Amo na blang mga panggamitan nyo. Pangatag na sila, tananda. Diyan yung mga taga-kwanda blang o kung ano nga mga departamento da kay magamit ina. Para sa kayuhan sa mga pumuluyo, kay kamo nga mga kunsyal, may mga salakyan man kamo. Hindi blang, kaya nyo gani mamakal buto. Salakyan, di kamo bakal salakyan. Yung napuga, birik sa ngilik nga. Ay, kalain. Ay, hindi blang, kay 500. Oh, so, plasta na to na kiron diri sa ato sining pagpangalaga. Samtang sa ibang panaton ng mga balita, ibang payid ng mga headlines sa mga balita lokal. Palarong Pambansa 2026 update. Wibra A, Region 6, mga ka-K5, may ara nga nakuha nga gold medal. sa 4x100 meters relay elementary girls. Ang mga uyab galini, mga kabataan, mga kababainhan, na mga kaki 5, mga taga Region 6, Western Visayas. Nakakuha sila mga kaki 5 sang gold medal. Araw, mga cute ng mga kabataan, mga gagmay-gagmayo. Ang elementary level ni, naon ni mga kabataan, ganing mga kaki 5 o. 100 meters relay mga kaki 5 no ng 4x100 meters relay inang kwan blan tag 100 sila bali 400 tanan ka meters ila sila nga dalaganon at tag 100 sila apat sila mga kaki 5 nagadalagan may ma baton relay na sila nga ginauyatan sa track and field mga kaki 5 no so gold medalist ini no ang ining apat nga ini sino ni mga apat nga ini mga kaki 5 grabe no bugal ni sang mga taga Iloilo sa mga taga Western Visayas ang ining apat nga ini mga kaki 5 nga nakakuha sang gold medal sa inang ang kwan pagid ang boys pagid may girls na may boys pagid gali ang elementary magyapon nakakuha man no ang Region 6 elementary boys gold medal man 4x11 meters relay man grabe duwa gigali Ang sa girls, why ko di ngalan, pero sa boys may mga ngalan ako di, aring mga runners nila, mga kaki 5. Ang first runner nila, amo si Zian Gabriel Galaura. Ang second runner nila, si Zachary Palyares. Ang third runner nila, si Jake Pablo. Kag ang ilang finisher, amo si Marthon Andre Dumulong. Amo ni sila mga kaki 5 no, amo nang 100 meters relay, mga kaki 5 4x100 meters relay. Sang mga lalaki o elementary boys, mga kaki 5 nakakuha sang gold ang Western Visayas Region 6 no, elementary boys, mga kaki 5. Ang elementary girls mi harap agid. O sila man daog man apat man sila. Ay puwerte, grabe. Puwerte abilidad. Congratulations sa mga ginikanan nga nagapamati nagalantad diri sa aton subong. Araw mga kabataan nyo lang tawan nyo lang maglagan. Blausos, Maria Hiunis, sobra pa sa kabayo. Ano mo lang mga kabayo. Araw nakablo mo na sila mga kaki 5. Nakablo mo na sila ang aton ng mga runners. Mga kaki 5 sang elementary boys no nga mga nakakuha sang gold medal mga kaki 5. Sige, so karon may ara kita sila nga update mga kaki 5 risato sila nga pagpangalagad and ang girls no amuman daw may mga gold medalist man no so gani standby sa aton nga mga tagpermate kay may mga follow up report kita sila karon risato sila nga pagpangalagad. Sa mga balita nasyonal, headlines na to sa mga balita nasyonal, plastar na to karon. Dirisato sila nga pagpangalagad. Ang mga balita ngayon na batian, ang builog na iradulong sa inyo sa kalwansang Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansya rap. Grabe ah. Mga kaki 5. Kaya sumuman, iradulong man sa inyo sa kalwansang klinika DTX 500. The Superior Antioxidant. Kagbuilog man giradulong sa inyo sa kanwan sang Mighty C, the Alkaline Vitamin C. The Power Duo sang Klinika de Alternativo, the Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Noong kita sang Klinika DTX 500, sang Mighty C, mga kaka-K5, i-combine nyo ning duhangan eh. Para magapabilin nga healthy ang aton nga lawas mga kaka-K5, gamit kita sang The Power Combination sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy ang Mighty C kag ang Klinika DTX 500. Bangod mga kaka-K5, puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agud nga punggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas naton nang mga kwanblan ang nagatubo nga mga bukol-bukol sa lawas naton sa ulihi nagahimo gali ni siya sang ang ginatawon nato nga inflammation blana no. Nagahimo sa ulihi nagadevelop sa cancer. Delikado. So wala labot sina mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids or flavonoids kag polyphenols nga halin sa disyu guard sa cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang mighty C naman mga ka-K5 ang isa ka-alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agod nga patyon ang mga nagkalaguba ng mga cellula sa lawas nato through apoptosis bago pa man ini nga mag-mutate kag mangin kanseros. So gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpanamati sa aton mga kauturan, inom na kita sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant kag sang mighty C. Hindi nyo na pahulata pa nga magtubo mga bukol sa lawas ta, proteksyonan ang aton kaugalingon, Klinika DTX 500 kag mighty C, adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang aton nga oras, las 8:05.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa inis ang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system. May third immune system ka pa.
4: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
0: D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
5: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? So, Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Pagi sa paghapin sa intestinal walls, agud hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginupdan ini sang vitamin D3.

0: sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka-D3 bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
1: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
0: Correct.
1: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, ina tanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio dala ang iyang nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubok.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
4: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
7: Mapakas mga butika.
4: D3 Bio.
8: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
4: Yung may
7: D3. Matakas mga butika.
2: May family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
3: Garantisado!
2: Epektibo!
3: Aramis mo!
2: DDX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga uno?
3: Masami nagkapangihi!
2: Masami ginauha!
3: Masi may diabetes ka na!
2: Mag-DDX 500 na!
3: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Garantisado.
3: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
7: DTX
4: Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix.

0: tingnan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
2: Mabaka, butika!
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika!
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika!
5: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
6: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics!
7: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
8: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
6: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Planet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
10: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
11: Mami!
10: Angeline!
11: Walang masama sa okay lang.
10: Pero
11: sa Star

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Kadaragsa nga punggo!
4: DTX Beauty Soap!
3: Magaspang nga panit!
4: DTX Beauty Soap!
3: Gala o magputi!
4: DTX Beauty Soap!
3: Puro katol-katol!
4: DTX Beauty Soap!
5: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman.
8: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
7: Extend Food Superman for men. Extend Food Superman for men.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay.
10: Happy kanunay.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
7: Mahigro bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
7: Masamit ka bala gina allergy.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
10: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
10: DTX 500.
7: Masalrikan.
10: DTX 500.
7: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio.
10: Ang D3.
7: Nga may Physio.
10: Ang Physio.
7: Nga may D3.
10: D3 Bio.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akong nga kapi kong aga. Kung wala na, daw hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha, K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo ginamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5.
7: K5
15: News FM. K5.
7: K5
15: News FM. Championing the live of the Filipino.
16: Wow! May puso!
7: K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
17: Night Watch.
18: Pabalik na mga ka K5 Badri sa aton nga pagpangaraga. Doras na aton karon nakarabot kita sa 22 minutos na ang nakarigad sa alas 8. Sa ato sining nga pagpangaragad mga ka K5 no? Daw may notice of interruption subong ang kuano ang NGC kag ang more power mga ka K5 no, so may ara nga advisory ang more power tungod sa ginatawag nga NGCP scheduled interruption for May 31 2026 pitcha 31 gre niyo sa sano gani na Domingo mga ka K5 no. So may mga schedule diri, i-plastar ko ni karon sa inyo diri sa ato sila nga pagpangaragad, pero medyo madamo-damo nga mga lugar niyo. Yung mga barangay ang masakupan sa mga mag schedule nga brownout mga ka-K5 sa Domingo nga adlaw. Sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tag paramati, i-plastar na ito na karon diri sa ato sila nga pagpangaragad. Time, i-check na natin karon ang mga balita na kag-information na gikan kay K-K5 Kim Kaluyo. Ini may kang tanan mga K-K5 sa sining nataban sang suspect sa pagpatay sa isa katigulang 89 years old dira sa may barangay o sa may Ledesco Village sa barangay Tabok Suba sa distrito sang Lapas. Nasa diin mga ka-K5 ang nataban niya mga 60 mil kuno ho. Wala pa na alabot. 60 mil nga kwarta. Kagati, may mga dala pa na guro ba? Kung may mga dala pa itong mga cellphone o kung ano, pagin nga mga ano, no? Mga ka-K5 nga, mga pagkabutang. Mga pinang dala sa sining suspect na kasulot sa plastic sa pagwaya na sa balay, mga ka-K5. Ah? So, kaga standby makamuha kay dugay-dugay i-check naman si ka-K5 Aaron Lloyd Refugio. Kay ang atong nadakpan lang job hire ba to sa City Hall? Mga kaki 5 ah, sa ginhiwat nga pag kwan no sa ginhiwat mga kaki 5. Sa ginhiwat nga pag drug test sa iya, ini siya ang nagpositibo sa illegal nga druga. Sa malipot nga sigilanon, adiktos gid man ang job hire nga ini. Wala ini mga kaki 5. Kwando mga nakuha siya mga 1.6 million pao. Na nagpositibo sa illegal nga droga mga kaki 5. Ay ning taga City Proper ni sa taga barangay sa Mura Milisa bla ni siya. Ah, sa City Proper na sa diin nadakpan sadto sang aton sining mga pulis kag nakita nga ini siya ang job hire sang Iloilo City Hall nga ini siyang na-assign dira sa may Facility Conservation Office. Mga kaki 5 ang ining job hire nga ini nagpositibo sa illegal nga druga ang haso. Hambal ni Mayor ay Isacho silinya way namon ginatolerar silinya ang mga kwan ang ako ang mga job hire ang mga nagatrabaho sa City Hall. Way kami gatolerar nga patrabahoon nga bisan adik. Sa malipot nga sigilanon ginapangdakuha nyo ni balo kamo kwan ini mong laban rekomendasyon ini sang mga barangay kapitan. Ining mga ginapang recommend nila ni nga magtrabaho mga kaki 5 nga bilang job hire sa City Hall. May ari ni nga utang kabalaslan sa mga kapitan ng ato sini nga syudad. Amo na kun nga nga kada ko sino tong i-recommend sang kapitan at iga trabaho to. Pero hindi man na kay siling ang tanan-tana kwarta ginasweldo siya ginabato niya na. Ang ibang kakadto man na sa kapitan ng mga kawatan. Gani standby kamo kikwao na to ng mga follow-up report. Kag may isa pagid ka kaso mga ka-K5 nga may isa ka bana nga nagapangimon sa iyang asawa. Gindala yung bata niya tapos nagkadto sila sa ginatrabahuan sa iyang asawa. Kag gindala niya pa kutsilyo. Ang unang report ng hostage. Pero sa latest nga report, hindi magkuno hostage drama ang natabo. Ang bana, kuno mo nagkadto dito, dala yung kutsilyo, yung katuan niya ng kuno asawa niya, to pero wagin hostage kuno bata niya. Mga ka-K5. Paano na ito nagkaroon ang mga follow-up report na gikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Refuyo. Nahon na ito si ka-K5 Kim Caloyo sa mga detalye na sa mga balita.
7: K5 News FM. Kampyon Report.
18: K5 Kim?
6: Pablo, diin ka na.
18: Pablo? Si Pablo. Ang iagaling nga hayo si Pablo grito, no? Ni Jere, Pablo, diin ka na, Pabs. Kapamilyar, ginimlas ang itsura mo. Hindi ko gani na... So, kapamilyar, ginimlas ang itsura. Matyagan ko yung si Pablo nga ni mo. Pablo, diin ka doon.
6: Actually, kay Five John, no? Ang amo na siya si Jerry Lima. Kay 5 John na umuha ni siyang suspect sa pagpatay sa 89 years old no sa May 24 sa Lidesco Village sa isang kabalay no sa may area na yasakop sa Barangay Tabok Suba Lapas Iloilo City. Tilita statement diri sa Iloilo City Police Office no sa inadraya nga City Director Police Colonel Wilbert Parilia panawagan niya diri quote and quote ang balya diri sa kay Pablo nga balya you better surrender and face the consequences. Magsurrender na ining suspetsado kag atubang no ang ining konsekwensya sa iyaya nga ginimo kag K5 John kag kapilar man sila sa pamilya sang suspetsado nga mabuligan bala no nga makumbinser nga magsurrender na sa awtoridad kay bangod nga according man gani sa ICPO nga hindi man niya kapanago sa ining kasuguan tubtubsad o kon tubtubsad to kon sa forever kumbaga ani ang ining si Pablo ka K5 John. Pero based man diri sa aton nga information dinapatay niya ni ang nanay ang tatay or wala na ni sang Grekana no ang ining si Pablo kag mayara ni siya sang utod nga yara subong sa Manila pero based sa information tido hindi man gid bala ni sila amo naka constant yang communication ka K5 John based diri sa dugang diri nga update from the ICPO kaya na-determine, no, o kung na-account ang ining mga kwarta ba lang na nagkaladula sa ining tigulang sa kay may information nga diba ang robbery isaman sa ginasundan niya nga motibo sa otoridad nga ti kon makitaan sa CCTV pagsulod ya wala siya sang dala nga bisan ano pero pagwaya ka kay K5 John mayara na to ya sang plastic o kung silopin kumbaga ah, nga bitbit siya sang nagwa siya mayara sang duga maya na siya nga bag basement rin sa ICPO nga nagaunod no sang around 66,540 pesos nga cash ang nataban sang suspetsado kag aside from that mayara man sang wristwatch o kung relo as well as ibang tagid no nga mga personal belongings o kung pagkabutang sang ining tigulang nga iyang ginpatay no kon madumduman nga ang pagpataya sa ning pagi sa pagpatay amo ang pagkuga paglasak kag paguyod sa ining wala gid ya bato no kag makaluluoy nga senior citizen nga tikon na base man turo sa mga CCTV footage nga tigin amo maya pa kumbaga kag gin papamahawan ang ining suspect not knowing nga mayara nagalaya sang malain nga plano o kon patyon na siya sa amo tong adlaw
18: Daw pwede man lang siya tanay kapangawat mo nga hindi pagpatyon ng tigulang mo nga mangawat ka na gidlang patyon mo pa tigulang. Ano nga ginano ka siyang tigulang kaya daw ay manganin na sa pinabayaan mo lang ganit ka tigulang ni? O hindi bla, K5 Kim?
6: Actually, based man rin sa information yung nakuha natin sa himataman sa nga biktima, nga dito nakapangayo, panin doon nakasingitan, panin siya blayas ang tabang, kag dito nagambal, panin siya ganing, nga tikon ano lang gusto, ano lang kuwaon niya, kakipar John, kuwaon niya lang. Pero ti ugaling kay ti na tandog yung bed, kag kumbaga na nakugaya, na lasak-lasak yung pa, kag yun patay again kay K5 John, ang ining tigulang.
18: Mugani, pwede man lang siya kapangwa da kung anong gusto kwao niya da, no? Pagkatapos, pabayaan niya lang tigulang, kaya ang tigulang, why man niya gaano siya? Why man gani kakita nga nagbato ang tigulang sa iya? Kung ginpapamahawan pa sa tigulang, naginom pa sa katubig, ha? Mo, chiringon, pinabayaan mo lang sa malam, da nga patyon mo gidblaya, ha? Nga balaan niya, bisan patyon mo pang tigulang, kay para nga hindi manugid ang tigulang, nga si ikaw ang nagpangawat, da? Tiara, kiraon kay may way kakabaloy mo nga may CCTV na sunod. Ngunit kita magyapo ni tsura mo. Araw, bulgar ni tsura mo. Ba, kagwapo si mo. Gwapo lapdusan. K5, Kim?
6: Second, for example, ka K5 Joe, no? Kung mga 66,000 tong iyaya nga nakawat. Di, butang tabi, apat na kadla mo. Sa nga natabo ang iling incident sa May 24, isubong nga Mayo 28 na ipilagi na lamang ang ano yaman ang kwartaya. Kung siya rin nga, do may probisyuhan man siya daan sa mga babae ka K5 Joe.
18: Amo na kagasador siya. Laban-laban, di ganit malabutan, guro na duwaksimana, ubos ng 60 milya nga na.
6: So, kaga base man gani sa aton sa nga nakuha nga info, kaya kung magkaton, siya balay sa mga balay ilimnan, kung mag-table-table sa mga babae, so, mga around tag 8 mil, 10 mil, ang bit-bit ya permi nga kwarta, kung nara siya ya sa mga balay ilimnan, kay Web John.
18: Kaya laban-laban subong ni, hindi ni sa maglagaw pa, hindi pa ni sa maglibot-libot ka mag-chat-chat kay nga ate, siyempre tsura ya raw, bulgar ka tama o. Siyempre managok gilang ni siya. Tayong pamangkot, sige panago niya, alang-alang sa mga pagutom. Kundi siyempre makaon gid lang. O, tayong mamakal gila na sa mga pagkaon da para nga ikonsumo niya samtang nagapanago siya. O, ang pamangkot, tub-tubsan o nga makapanago ka, kag tub-tubsan o nga hindi maubos ang kwarta ng ginkawat mo. Laban-laban magwa ka mangyapon sa lungga mo. Patiha ko. That's why, nga, surrender ka na lang. Ah? Kaya kung masurrender ka, at least, tubangon mo sala mo eh. Kaya kung masagi ka puro panago, mapulo palagyo, nali makita ka na masiplatan ka na sa mga tao nga inang ara ka na panago, kaya itulo ka sa pulis, kag mahambal ang pulis nga daw mabato ka pa, kaya may pusel ka nga dala, ate, base magsunod ka sa malaam to. K5 Kim?
6: Ti amo get ti K5 John no ti amot may konsensya pa ni siya sa subong ko kuna konsensya agad man sa sanginimo ya kay ti kon madumduman nga sang agaya to gin committer ang krimen pagkagabi nag-inom pa siya sa makahulubog nga ilimnon kag aara siya sa balay ilimnan kag K5 John showing nga ti during that time kon during that day nga ginhimo ya tong krimen there is or there was no sign of remorse kumbaga o kon wala sang senyales bala nga nagahinulsol siya ti basi palang it either nga siya ang nagapanago o kon may nagabulig nga taguon siya aka K5 John no gani just like sa ginambal mo bala kagabi nga ti kun sino man ang nagasapupo ni sa iya kag nagatulo tago-tago ni sa iya ibasi madalapas or madalapas sila sa kaso ka K5 John kag ti amo na no, wala sila kabalo sa dalagan sa paminsaron sang sining suspetsado ka K5 John no ti subong ongoing pa man niya ang manhunt operation sang kapulisan wala pa na nila no gin close ang pag ayam sa ining suspect ka K5 John agud yang matangan man niya sang hustisya ang kamatayon sa inya biktima kag padayon sila nga nagapanawagan sa publiko nga tikon mayara sila sang information no as to the whereabouts sang ining suspetsado ka K5 John pwede gida makakontak sa Iloilo City Police Station 2 kung even gani dira sa mga barangay officials nila o kung sa mga police stations dira sa ilang mga lugar kung wala gid sila sa mga hotlines dira pero ari no mayara isang hotline ang ICPO lawagon na ton para bala at least kung may tawag na no kung makitaan nila ang lando o kung banas dira nga nakalabot dira sa inyong lugar ining si Pablo o kung si Jerry Lima ka K5 John ang hotline sang ICPO CPO amo ang 0908-0908-377-0194. Again, 0908-377-0194. Kung may telepono sila dira, pwede man via 336-0299. Ka K5 John no mangindak ko ngin nga bulig kag at least no maka bulig man bala sila para magmulumag-an man ang balatsyago no sa pamilya sa biktima kag even no sa iyaman niya nga mga apektado man subong kay since ang iya mga kabataan kag ang pamilya sang ex-living partner ni Pablo ang nagpalayo no kag ti do hindi na normal ang ilang nga kabuhi subong tungod man nga tinagapulo palagyo sila samtang wala pa yan madakpan ang ining suspetsado nga si Lima kay ti ambali gani sa iya pa diri ang New Year's resolution kumbaga kag kay Pablo na mabag-o na siya subong nga 2026 pag sumala ka patay ka pero ang iyaya ang hindi iyagaya langulango ka K5 John kundi may mga bagay nga binaton langulango pero siya ginaseryoso yaya ka K5 John.
18: By the way ang hindi bala daw ginautopsy ning Malam o nagwa ng resulta
6: yeah, na tapos na ang autopsy examination hulat-hulat na to no kung asa na available nga makahatag na bala sa resulta man niya ang Iloilo City Police Station 2 ka K5 John pero wala no natapos na ang ginpatigayon nga autopsy examination kaya actually ang nag-request gid ni sang autopsy examination amo man ang iya diriya nga mga kabataan kay para luyag man nila nga mahibaluan pagid no kay base bala sa mga areas sabi nga wala sang wala bala na capture sang CCTV kasi may mga instances nga kung ano pa blang yun panghibong iapagid sa ining biktima o kuntigo lang K5 John.
18: Mm-hmm. Okay, parang balaan ta kung ano gid ang
6: ginkamatay.
18: Ginkamatay sa Malam kung ano mga ginpanggamit itong mga bagay parang patyo ng tigulang K5 Kim.
6: Amogid ka K5 John. No? Subong, naka-coordinate man sila sa iban pagin yung mga ahensya sa gobyerno about to yung ma-alerto man ka K5 John. No? Kagti para at least no matagan sa mustisya ang kamatayon sa inyong biktima kag considering nga ining suspetsado nagahupot ya no kun mayara siya ya sang armas lutang ka K5 John te mayo lang to nagliligan yung mga nadlaw wala ya pa nagamit o kun base sa ulihi gid ba no kung diin man siya makalabot kag di may mga pagka pulupikon-pikon man isang matasan ka K5 John kasi magamit ya pa sa iba no konti kun just like you mentioned ka K5 John kun madakpan siya gid man di ba si magbulubatok-bato ba ni ka K5 John considering nga ti mabalaton lang armado siya.
18: Okay, sige.
6: Amo ng mga natipo naton rin no, nga information. By the way, kaka-K5, John, no, nagpatag man rin ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO na may kangtana no, sa pag-relieve kay Police Major Brian Alamo, ang nangin na officer in charge. Mambala naton lang nga. Wala pa nag-init ang bulay address sa pagpungko sa Pavia Municipal Police Station. Dilima pa lang kaadlaw, i-relieve mo dayon. Kagang rason da rin sa IPPO, nga ti ang kunting bon mo ang pag-servia bilang hepe sa nagkalain-lain yung mga police station sa Western Visayas. At naglabot na yan o kung naglapaw na yan, nag-exceed na sa 6 years. Which is kung kita magtanaw ko kay Fajon Titani, bala, before sila yan mag-assign sa mga officer in charge, kinatanawa na nila, hindi nga ti lima pa lang ka, wala nila nila pa siguro, blang lima pa lang kadlaw, kaon mo dayon ng balaan tao, dara sa ilo mo sa iba naman nga posisyon kay Fajon.
18: Bala mo nagid nga ang police provincial director, tasubong may ginakawilihan, pero bay inanda mo na nga way na ma-check kay nga ah, nakuha na daw, siguro daw na, daw ay bala makuan, way bala ma-check mayo, kay nagakawili ya provincial director. May ginakawilihan subo ang provincial director ito nga bago nga daan. Ipasinsyahan na lang na. Ang importante, ti kundi inday asain si police major inang alam mo, ti dito na lang siya eh. Ano muna kay...
6: Actually, kaki 5 John na nag-request na si Mio.
18: Mm-hmm. Sino? Sino nag-request? Okay, daligid lang na dula ang linya ni K5 Kim. Mga ka-K5, oh. Si Police Kernel Rasalan nga daan may may ginakawilihan nga inang mga programa siguro, no? Amo na ko nga nalipatan niya siguro eh. Ah, K5 Kim, come back.
6: Actually, nag-request, no? Si Mayor Luigi Goreseta sa Pavia, nga ti gusto niya nga magbalik o kung ibalik dara sa Pavia Municipal Police Station ining si Police Major Brian Alamo. We know no nga ti ining si Major Alamo active gid ni siya no and responsive man sa makatapos ang media kag kun may mga concern sa public safety sa iya nga area of responsibility kun siya ya ang leader o kun na hepe kumbaga sa police station kun siya ya na assign ginatutukan niya gid sang maayo ka K5 June. That is why ati kundiin siya man niya nagahalin nga mga kabanuhanan palangga agad siya sa Mayo sa mga LGU officials, K5 John.
18: Okay.
6: Ini nga mga balita ang ginadulong sa inyo sang kaaluan sang MyTC, DTX 500, kag D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy. Kapamati sa aton, Mami Immaculate, sa Distrito sa Lapas, upod kay Sir Cliff Acosta, daraman kay Titira na Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kay Kaay, kag kay Ma'am Veronica, dara sa may Rizal Lapus sa Decamay, kag kay K5, Kisha Hanaysay, sang K5 News FM, Iloilo.
18: Ano birthday ah?
6: Hindi pa man ah. Mamaya ko no. Do gusto yo ko no magdrama da si Momo.
18: Tidin sa why man sugid-sugid lang na sa.
6: Sugid. basta ke basta ka kay Pablo, kun may mga drama ka bala nga puro kadlaw, pwede mo gina sa pasulod mo.
18: At sa Domingo ipreparahan ta na sa Domingo.
6: Sa John na dan ka kay 5 John, ang schedule yan na niya, hasta na siya sa panggabi mo.
18: Panggabi na na sa.
6: Oh.
18: Ate Mayo, Mayo, sige. Oh. Kay pa dramahon tara sa pro gusto ko nga drama sa iya ang party bra sa kwan sa paghigugma blang nga nabigo kabala namin nga klase sa drama mong inablang nga naghambal bala nga wala ko kay balukon nga nga ginbayaan bo ako mga mo na bayo pa may inom talaga ko ba di gay na siya nang akon padalon sa papel nga muna tapos ako ang lalaki kuno abi no ako ang lalaki mambal ko nga kay balo ka bala kun nga nga ginbayaan kay balo ka bala kun nga ginbayaan ko ikaw gusto mo mabalan ba suplado suplado tapos siya gahibi-hibi na muna nga amo na nga papel okay na si mo
6: okay si mo
18: ah okay ah Aba. Bado konsa do mabato.
6: Ay, resgada ko ng mga taga Santa Barbara, mga taga second district, mga resgada.
18: Ah, mga resgada na? Aba.
6: Taga segundo distrito, taga Leon, taga Santa Barbara.
18: Mga
6: muna. O, ikaw taga Leon man kasi pa, George.
18: O, mga taga Liganes, resgado man. Resgado mamatay ang buisit, ya.
6: Taga Kapis, dito sa iya mo.
18: Ah, taga Kapis, dito sa iya.
6: Taka ano lang ah, naka tinir lang dara kay may S7 partner sa Leganes. Pero taga Mambusaw, gina sa iya.
18: Ah, tinga lamang kung sinin kuno ka pamilyar sa iya nga itsura. Gali dito na ako dumduman sa Mambusaw. Gali kay Dugay ko sa Mambusaw. Tingala ko ni kuno ka pamilya. Ibalik biliwat BK5. Lima gimang nga pilido. Gali niyo lima, no?
6: Yes.
18: Be? Ate, amugid? Ah? Tingala ko ni kuno ka familiar sa itsura yan ni man. Taga Mambusaw. Gali dito ko na sa nakita. Dito sa Mambusaw. Nagatrabaho ni sa sanguna to sa Mambusaw. Daw nakatrabaho ni sa kay Mayor Labaw to sa may Mambusaw. Nga ala ko ka familiar sa itsura ya, mugi magali dumduman ko sa Mambusaw, gi magali ni Bow. Ni mon tricks gid. Oh, siya gid ni. Tingala ko ni ka familiar gid sa itsura ya, mugi gali. Na dumduman ko ginambal mo nga sa Mambusaw gali. Siya gi manggali ni. Lima apelyido, mga lima nga mga apelyido taga dito na sa Mambusaw. K5, Kim.
6: Tina kay Estriana, yung man kami na sa una.
18: Ah, ako ka tubangay eh. Tingala gani ko ning kuno ka familiar. Gatrabaho ni sa una sa construction. Nakatubangay kami sinay personal. Tuon sa personal, ni mabuot ni sa personal.
6: Oh, sa una, mga yopa na sa Kasipan doon. Oh. Dahil kay isang unihin, isang nagpa-abroad ang 11 partner niya sa una.
18: Oh.
6: At isang may mga nabulo babayi-babayi. Nagpag-uo ang iyang dalagan sa pinamtasan sa kabungi.
18: Basi kilala ko pa gani na iyang 11 partner siguro. Basi nadala na ito sa Mambusaw.
6: No, 13 years ko lang ang nabukdan ay before mo.
18: Nakakadto na to siguro sa Mambusaw laban-laban. Kagi ko ni sa upod, kaon pa niyo, tingala ko. Tingala ko daw ka-pamilyar kay.
6: Diba, dahil masin na kumbinser mo pa na isa.
18: Ha?
6: Kung nga pa masin ka pa mati, masin na kumbinser mo pa
18: laban,
6: na isa.
18: Laban-laban, kilala ko ni. Kilala ko ni kay Katubang. Ay, tingala ko daw ka-pamilyar sa itsura kay. Sobrang sa construction, sa una to sa construction na ma... Inang firm ni kwan ni Mayor Leo Digario labaw to sa may Mambusaw gid. Mo gid ni. Ngala ko ka familiar gid sang itsura niya. Okay, may na kay at least na dumduman ko sa paghambal ni mo nga taga Mambusaw dumduman ko dayon kay ang lima nga apelyido mga taga Mambusaw gid magali na. Ah. Si Pablo yang hayo. Jire. Okay, okay. O sige. Basta papreparahon mo na ang imo nga body-body na papreparahon mo na sa Domingo ha kay ma-drama kami nga duha.
6: Maano gani mo magana sa ga vocalize. Kag maano pa siya ma-workshop.
18: Aba, perte. Kabalo ni sa maghibi-hibi, kabalo siya.
6: Ang hibi nga tuod-tuod nga bisan hindi pag drama pwede gid.
18: Ah, pwede. Tapos kadlaw kabalo man siya, kabalo man.
6: Ang kadlaw na yan, natural na yan. Misa na rin aga sa magabi, pakadawon.
18: So, nami nga papel nang ihatag sa iya sa drama, inablang, kuan bala, nang nag-kuan sa bala, nagahibi siya pagkatapos dugay-dugay makadlaw naman siya. Ano gi bala sala ko? Nga! Ah, muna nga style bala. Kabalo na sa. Sulod sa pinsan niya naman sa laan, tapos yung buang mga muna. Ay, kalain! sige, papriparahon mo sa akin mo ng iyang papel sa Domingo. Mahimo kita sang script sa drama, tapos amo ng papel niya. K5 Kim?
6: Sige.
18: Roger
6: on that. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
17: K5 News FM. Kampiyon Report.
18: Sa ato sining pagpangaragad mga KK5 sa ato nga pagpanubalik report impormasyon nagikan kay KK5 Aaron Lloyd Refoyo. Ang job hire mga KK5 ginakwaan sang balor 1.6 million mga KK5 nga balor sang Siabo job hire sa City Hall pag kwa sa iya sang laboratory mga KK5 pag drug test sa iya sa mga KK5 nagpositibo sa illegal nga druga sa malipot nga sigilanon adiktos gid ta samtang isa pagit kalalaki mga KK5 bagulan ni natabo nga pangimon sa boss ang iya sining kwan sang iya nga live-in partner gindala yang iya nga bata tapos may dala nga kutsilyo gin kwan to gin sugat ya to gin kadto ya to gin ano panaw sina gani gin gingubat o gingubat itong asawa ya sina obrahan mga KK5 kag magdala ka kutsilyo dala ang bata nila. Ah, abi gani anay sa mga pumuluyo to stage drama gali kay naga silos manang gali saya sa iya nga boss to. Ah, so ging klaro ini sang ICPS 10 nga indi hostage drama ang natabo. Mate kamo karon na kay kuhaon na to ng mga follow up report nga gikan sa patrol with KK5 Aaron Lloyd Refoyo. Ang mga balita nga inyo nabatan ang buylog na iradulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang D3 Bio mga KK5 isa ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil ka vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties labi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginhimo sa atong ilawas into monoglycerides kaysa na diri ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang gireconsider nga isa sa pinakaepektibo ka pinakakusog natural microbial mga KK5 sa ato sining palibot. Ginapanami pagid sang D3 Bio ang pinaagi sa medium chain na triglyceride ang absorption sa pag-usal sa vitamin K sa aton nga lawas sa diin isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon nadingge kana. Ano pag ginahulat nyo, inom na kita sa Klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga balatian, mga viral and bacterial infections, mga KK5. Pero sa sipon, hilanat, ubo, trangkaso, nagabalik-balik nga ubo, kag medyo nagasagrak nga ginhawa. Mga KK5, inom kita sa Klinika D3 Bio. Kung gusto mo nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Ang aton nga oras, las 8:51.
7: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
17: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
19: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
3: Mami, itigil ang drama.
2: Angeline,
3: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Mighty C
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 special coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.
2: Sportbiotics, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
3: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
4: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
6: Good news!
7: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
8: Libre!
6: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Bakal sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Junie, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidants.
14: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
14: DTX 500.
12: Masalig.
14: Epektibo!
12: DTX 500
9: E3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3
14: yung may Physio.
9: Ang Physio
14: yung may D3.
9: D3 Bio,
14: mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-tabok suba haro. Tunay naka-K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: K5.
19: K5
18: News FM.
19: K5.
18: K5
19: News
18: FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my
7: K5
8: Nightwatch.
7: June
8: Alojado
7: Capulo.
8: K5
7: Nightwatch.
11: Kabalik na mga K5, Adris, aton nga pagpangaraga na aton nga oras karon. Nakalabon kita sa 3 minutos na kaligad sa alas 9. Check naton karon ang report na ka-impormasyon na gikan kay K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Ay kang tanan sa sining una-unagid ining job hire mga K5 sang syudado nga nadakpan nga may balor sang 1.6 million nga suspected shabu sa ginhiwat nga drug by bus operation kagahapon. Ang nagpositibo mga K5 sa kwan no? Sa shabu nagpositibo siya sa drug test nga ginhiwat sa sining job hire nga ini mga K5. Kalakip na ining may kang tanan sa sining nagsilos nga nobyo nga banabana saya sining live-in partner gingubat yato sa kwan sa ginatrabahuan ang iya sining kalibin. May dala pa nga kutsilyo dala pa bata niya mga K5 ti abigan nila hostage gali kay hindi man. Pero check na to ng mga detalye sa mabalita upon kita kay K5 Aaron Lloyd Rifoyo.
19: K5 News FM Kampyon Kampyon Report.
11: Go ahead, K5 Aaron.
20: K5 Aaron, positive sa drug test o kung sa pag-aamit sa tapo ang job hire kasi alias datan kung ano matapos nga siya subject sa drug by battle operation ng K5 Zone. Ligit ka yun sa nga.
11: K5 Aaron, daligid lang ha, daligid lang. Aliwat tabi. Anong proseso sa iyang cellphone naman nga kada mag-report siya utod-utod man. Pahinahinaya abing volume sa imong cellphone da o kung anong sistema kay gautod-utod imo signal. Ari ka malang di stupad ko. Ari ka malang di. Sige. Proceed. K5 Aaron, go ahead.
20: K5 Zone, nagpositibo sa paggamit sang sabo si alias Dadang, 47 anyos, na ti siya ni ang subject kag natakpan sa drug by mass operation kag impatigayon sa City Drug Enforcement Unit kagabini Mayo 27 dira sa may barangay Zamora, Melieza, City proper. Sa nagpabati sa ato no. Kun sa rin sa ginhiwat nga drug test ni sa iya nagagamit ni nga kay job hire employee ni siya, job hire ni siya sa idalom sang Facility Conservation Office bilang pintor. Sila ni ang nagapang-repaint sang mga plaza naton, nagapa-ingat, nagapabag-o sang nawong sang aton nga mga plaza. Kung galing, di mabatas mo na bla ka K5 John nga may kogeng lego brass dalom sang City Hall. Kung sa diin, magluwas dira ang na-recover pagin sa iya. Nagpositibo man nga shabu ang 1.6 million pesos. Kakikab zone nga balor sang illegal nga droga.
11: Grabe ba nung damo? Kuan na nung damo nga pagkasyabo ba? Bo chilingon, nagagamit na siya, nagabaligya pagid?
20: Yes, kakikab zone. Ina, base sa complaint nga nabaton siya nga pamunuan ng Police Captain Roque Jimeno III, muna siyang OIC, isang CDEO. That's why nga nag-conduct sila sa nga casing and surveillance, monitoring, malapit-lapit sa 2 kabulan sa K5 John kag di na found out nila nga grabe siya karong pabaligyaon binulto-bulto ning pagpagwa niya sa illegal nga droga sa nagpamati sa aton. Kay ti siya ni for the background niya na preso ni siya sa 2013 mga K5 John kung na hindi kita magsala kay siya ni nadakpan man no sa drug by bus operation man sa K5 John iyaman ka ICPO ka K5 John sa kag na unong ni siya na biyahe ni siya pa New Bilibid prison at K5 John sorry correction sa 2015 siya gali no na preso kag 2024 siya nakagwa ka K5 ba John no matapos nga na acquit ang nga kaso kag gin-appeal niya ni sa Court of Appeals samtang sa monitoring sa pulis may posibilidad man ti basta nga makasulod na to sa New Bilibid prison may mga dagkuan na to yung mga personalidad kung sa diin nakaplastar siya sa koneksyon kag ti pagwa niya ka K5 John do sa iya ni Bladogin Patigayon ang mga parokyano to sa mga iligat na sa sulod sa New Bilibid prison ka K5 John
11: oh
20: tag kag amon ka K5 John sa ilaya sa posto ni Mayora Iza Trenyas at ilagi na verify pa nila kung aktibo pagid man pero based to ya sa paggambal ni ano ni Dadang aktibo siya na ano ni
11: job hire
20: yes K5 John kay nga ka K5 John tingala ko nga familiar ang nawong ni Dadang suspect gali. Oh. Katalabay ko na sa Mulo Plaza, sila galing ka paminta ka K5 John. Kag that's why, nga na doon ka familiar sa iya ka K5 John. Kag aminado man siya sa iya nga sala ni ka K5 John nga na committer.
11: So, bochin yun ako, yung nagagamit siya. Kag, siyempre, siya ang gingamit.

0: kon nga amigo mong istoryahan nila, nag-istoryahan ay kami isang daw isang kagapon ng black kay nag-kwan kami, nag-basketball, kami hampang kami basketball. Sili nga sa kon, kilala ko to. Sili nga taga Samura, Milisan niya si kwan, ang iyang ngangalan kay Pinido, kilala yagid. Yun ko doon si Dadang lang to, niya hayo, yun lang na, niya mo niya ngalan kay Pinido, ho. Niya ko, agali, niya oo. Niya kilala ko gid na, niya nakibot ko, niya kayo na priso, na siya sang una, na dakpan na sa mong, niya nakibot ko, nga ari na di siya. Gali kay nagkagwa na sa, siling ko ba si nag-plea bargaining, gali kay na-dismiss ang kaso niya. That's why nga nagkagwa siya, K-5 Aaron.
1: Yes, na-acquit sa K-5 John.
0: Na-acquit siya. Amo na gani nga na-dismiss ang kaso, but sino acquittal, may acquittal. No? So, amo na, subong, nag-positive pagid siya sa, kung sa drug test sa iya?
1: Yes, sa K-5 John.
0: Ay, grabe oh.
1: Ah? Kung sa Euron, samtang obraso sa...
0: Kuging?
1: Sa gobyerno, nagagamit sa galiyas ang sabo ka K-5 John.
0: Oo. Oh. But silingon gaswildo kita sa mga kuging. Tiyan pa mang ko, sino nagpatigayon sini sa iya? Kaya may mga report kita, informasyon nga, siyempre ang nagpatigayon sini sa iya, rekomendasyon na balaban sa mga barangay opisyal mong... Oh, K-5 Baron?
1: Yes. May posibilidad sa K-5 John. Pag sunok pa sa iya, masurusubra na kung sa katuig na nagtrabaho si si Dadang ni inang gin pakigbahin naman sa aton ni K-5 John. Kana pabutsag yung mantugani nga late ang ilang aswildo pagin ka K-5 John. Kag di muna ang iyang sitwasyon, tiwain man sa sang live-in partner, abi, asawa, kabataan, kag dito siya, kagupod niya lang ding nanay, itong nagpangabuhi, sila nga balay, sila nga pamati sa aton. Pero ti amo ning ipamangkot, tagid ni sa atratapan sang alkalde, kung pa nga, agabaton sila sa nga, way man sang pagdiskriminasyon sa K-5 zone, ang pamangkot na naton, paano sila magbaton sang nag-a-apply, kag ano ang, paano sila mag-check sang background, laka K-5 zone, although nga ti, may kapila na kabeses ng mga job hire ka K-5 John, kay kadakpan ba, no? Nga sa mga drug by bus operation, sila nga pamati sa aton.
0: Balong nagid nga, ti, siyempre, why nabis tatay digong mo? Kaya kung mga harap as tatay digong, nagbalalik na labalaban, nagprahimunong na. Sa una, niwang na sa eh. Subong na tawab lang, nagtambok man sa, sang una, true tambukon, pero sa subong nagniwang-niwang sa gawa, no? Kasaho sa siyabo. medyo otro tambukon man sa giligawa K-5 Aaron, no?
1: Yes, sa K-5 John.
0: Oo.
1: Kag di mo na sa K-5 John, napasakaan man sa ganit kaginas ang kaso para pasado alas 12 kay nasa kunto. Napasaka na ning kaso nga nabayular niya.
0: Grabe ba?
1: Si Act 2165. Ako ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ka K-5
0: ang John. Ang sweldo niya, kwan, delay ang sweldo nilang job hire. Amo na nga nagbaligya naman sa siyabo.
1: May posibilidad sa K-5 John. Kag suro sideline yun yung kuno ka K-5 John ining pagbaligya sa illegal nga droga.
0: Ay katunto. Hindi mo ilang sideline ng illegal ba? Well, nadlock kay Mayor Aisacho. Si Mayor Aisacho naghambal nga gusto niya nga ininga tuig 2026 ma-drug cleared ang tanan-tanan nga barangay. Well, sa madlock na nga si Kwan siya nga daan. Job hire siya. Well, sa madlock kay Mayor Aisacho. Na ano man? Gahambal na itong mayor nga hindi na pwede, hindi pwede nga gusto yan nga ma-drug cleared ang tanan nga sinto chintak barangay de. Tapos job hire pa sa sige pabaligya ya. Sa maripot nga sigila nun, wala pag-respeto kag wala kahadlok sa mayor sa syudad sa Iloilo. Oh, K-5 ba, Aaron?
1: Yes, sa K-5 John. Ti amakon mo naman, ara kaya gaubra ka job hire sa loyos ng gobyerno. Kumbaga, ti doon nagpakita lang ka K-5 John nga daw wala sang bangkil barang alkalde the way siya nga magalid sa mga nasakpan niya black K-5 John. Ti may mga previous pangadaan nga iban itong mga job hire man ligatob dumunuman mo sa Lanit Haro sa dalom sang do traffic enforcer pag ito gani ka K-5 John.
0: Traffic enforcer man to?
1: Oo, muna ka K-5 John kasi sa iban pa pila na kabeses madakpan sa K-5 John, ang kalain lang, job hire sila sa city government sa K-5 John.
0: Nanamitan na. Balo ka, amo na gano'n.

0: ihambal naton, ah, in fairness sa kay Mayor Isacho, hindi man na siyang nagapili. Ang nagapili sina sa mga job hires nga ina, mga barangay kapitan nga mga pinakaali nila nga mga barangay kapitan. Ini mga ginapangpili nila nga imuon nga mga job hires, no? Amo ni sila ang halos kalabanan mga supporters man, no? Sa politika sang nagapungko subo nga administrasyon. Bangod kay ti ginapanghimo na sila nga mga job hires, bangod sa ginatawag nga political accommodation. Amo gyud man matutuod nga istorya, hindi ba? No? T5 Baron.
1: Yes, may posibilidad man dati from John niya political accommodation kag kabalaslan system la kay King 5 John.
0: Mm.
1: Kay mura kung case A, okay man tani magpatigayon ni King 5 John yung trabaho sa isa ka pobre nga tawo galing ti Check Manila ang mga background kung ga intra pagid man sir gal nga druga kay malaway gid man ti King 5 John nga job hire the cop sa Baybas operation ti do kalaway sa Nawong, no, sang siyudad sang Iloilo ka King 5 John.
0: Okay, dito sa Bacolod kasi ibang mga lugar daw ito yasang mga job hire nga naga nga gamit siya book kay gina-screening siguro mayo. Diya sa aton ya, mga job hire tadi mga kuging. Anyway, sa ilog kita sa iban pa nga mga balita na naman ni tabo naman ni siya mag-live-in nga ini ho. K5 Aaron.
1: K5 John daw kaangay sa teleserye nga may tig-ulo nga langga tani hindi ka na madula.
0: Grabe ba? Pwede tinay amo ni guro nga mga piyang mga kuan nga mga istorya sang balita amo ni guro nami pa padramahan sa kay K5 Kisya.
1: Yes.
0: Ano nga ang iyang ngalan man Kisiya no? Kisiya o Kisya?
1: Kisiya.
0: Kisiya. Kisiya Mare Hanaysay.
1: Ay, may team song na ganito K5 John ang ining balita mo?
0: Ano team song ya?
1: Langga langga di ka na madula kani langga di ka magbuya tani di ka na madula sa ikaw lang ang napalangga alipat ko na lyrics sa K5 John
0: iligay nun nga kanta na
1: yes lima.
0: Langga langga hindi ka tani madula langga langga hindi ka magbiya langga langga
1: K5 John. Ang lalaki, no kaagay kay Gerald Anderson nga imonggo version.
0: Grabe ah.
1: Tapos ang babae, no kaagay kay Chris Bernal nga Iloilo version sa K5 John. Tapos
0: grabe.
1: Tapos ang boss ni nga ginasilusan daw si Jericho Rosales sa K5 John nga nagsabi.
0: Agay. Medyo gwapuhon manggali ang boss nga gina pangimunan sang inang lalaki.
1: Yes, sa Kimal John.
0: Oh, tinga nga mangimun sa boss. Oh, anong plastada? Anong basic kon matuod man nga may nakita sa nga daw something wrong sa iyang live-in partner nga naga pa kwan naga pa ano ganini? Naga pa duding-duding sa iyang boss. K5 Aaron?
1: Ang information na nga ginahatag sa aton ni Vice Captain Lester Oliveros, considering na K5 John ang lalaki nga si Elias Toto, 23 anos, why di siya gani kung gani obra, ang babahi lang niyang may trabaho, ang iyang living partner, nga nag-edad man, nga 23 anos, ginatago sa Elias nga si Inday. Kada kay na, kay ti taga barangay Adjes, City proper ini sila base information gusto tani isang babae nga magtrabaho o galing hindi naman yang lalaki gusto nga pobraho nang iyang kahagugma kay tungod gani ka K5 John nagaselos siya sa boss kasi may posibilidad la ka K5 John nga may
0: ma-develop
1: may nabatian nga information pero amo na nang mga posibilidad
0: nga ang karun, boss dali lang ang boss anong background sang boss may asawa wala soltirong boss.
1: Amo nang wala matag sang pulis sa aton sa K5 zone.
0: Okay.
1: Oo.
0: Oh. So, ang lalaki wala trabaho, ang babae nagtrabaho pero hindi gusto ang lalaki nga magtrabaho ang iyang live-in kay tungod nga nahadlok siya nga basi maagaw sa iyang nubya tungod kay ang boss guwapuhon Kag ti siyempre, boss, na yamo may trabaho. Kwan, may kulukwarta? Muna, K5 Aaron?
1: Yes, chakto ka K5.
0: Pero galibin sila nga dua?
1: Yes, galibin sila ka K5.
0: May bata sila, why?
1: May bata, 4 katuig, oh. Na babae.
0: Oh, ti may bata, nagali sila, tapos, hindi mo pagpaubraho ng imong live-in partner, mano ka muda, makaunay ka mo, ano kauno nyo da, kung hindi ka mo magtrabaho, kay ikaw nga lalaki, tamaran ka man, way ka man ga trabaho, nga haso ka. Tapos pangimunan mo, asawa mo, ang imong nubya, kung gusto mo, nga hindi magtrabaho ang imong live-in partner, ikaw trabaho, para nga ang imong live-in partner, sa balay nyo. O hindi, bla, K5 Aaron?
1: Yes, sa K5 John.
0: Oh, te, anong natabo? Anong ginhimo niya?
1: Kaga mo na sa K5 John, paghambal sa lalaki dito, nga hindi magtrabaho ang babae. Pero ting babae, nagtrabaho, gadya, nagkadto sa restaurant, ya, bigka K5 John, ha. Nakaagit na tikao na.
0: Sa restaurant ka na?
1: Yes, sa K5 John.
0: Sa din dapit, abiga, ikaw, bi location sa restaurant, din ang location?
1: Sa barangay San Rafael, Mandariyaw. Ara, bala ka K5 John, kung pamilyar ka kay... Kung pamilyar ka kay Batosay?
0: Dira sa kuan na dapit? Sa may...
1: Service Road, kay K5 John, ah.
0: Ah, oo, sa Service Road, galida.
1: Arap sa... lang... Arap lang ginagamit sa mga Hapon nga pangpaltak.
0: Wakato! What? Wah! Samurai! Oh, wah! Dira sa kobra, dira ka sa kobra.
1: Na.
0: Ginagamit sa mga Hapon, ginamit sa mga Hapon. Wow! Wow! Samurai! Wow! Wow! Sa samurai. Oh, dra gali ko brand babae.
1: Mapoyang imo nga tunog do. Chako version sa K5 John?
0: Ah, wa ko pa. Yan ang gusto mo, kwan pa, inang baton, ang ano ganun na, ng baston, bla, kamagong.
1: Ba, abaw sa kitakit, baga di kaya agi,
0: ha? Oh, dra sa gili ikaw, bra, ang ining babae.
1: Yes.
0: Ay, araw-araw man. Ti, kilala ko ng mga kwanda, mga kwanda, ang tag-iya. Kilala ko na dahil halos. Amo yes. Amo na ginapangimunan ang kwan, ang lalaki?
1: Yes, sa K5 John.
0: Ay, araw-araw man, may asawa na na. Pangimunan niya pa na yun kabuot man ang lalaki ng tag-iya da.
1: Kamugani ka K5 John.
0: Bata ka tag-iya. Yes. Ang original ang tag-iya, hindi bla ang tag-iya, kwan, may edad-edad, mga babae.
1: Yes.
0: Oh, tapos mata ya lalaki, ting laki na way may kwa na no ka kabuot man sina.
1: Amo gani ka K5 John.
0: Oh, amo na ginapangimunan sang iyang kwan, sang iyang sang live-in partner niya.
1: Yes, sa K5 John.
0: Ka mga buot nga pamilya ng tag-iya sinada, paimunan niya iya na no man nga klase man. Why na pika ipaubrahada kay mga mabuot na ng mga tag-iya na da butanan na sila paubrahada why gina sa may makatabo da sa imong nubya da o sa imong live-in partner kay ang mga tag-iya sila dira mga mabuot ng mga tawo K5 Aaron
1: ambogani ka K5 John
0: sagi siya kapulupang imon ya ano sa dala sa kutsilyo ng kutsilyo ang pretty klaba ang kutsilyo dalaya oh. Daw maingkwintro, yes, daw maingkwintro sa samurai ba? Oh.
1: Eh, siya pa daog ka K5 John. Amo na ng kutsilyo niya.
0: Ah, mula kutsilyo mo. Ah, pirdihon sa pirtik lalabang ada na yan sa samurai. Ano yung mga kwan mo nang mga kutsi amo na yung mga armas ng mga Hapon, di ba?
1: Yes, sa K5 John.
0: Oh. Oh. Oh, te da son so ano da yon na tabo. Pag nagkadtog ito sa kwan sa Ulubrahan, nagkadtog ito siya?
1: Yes, sa K5 John.
0: Tapos, ano ginimo ito?
1: Alas 3 sa gina, sang hapon, nagkadtog siya mismo ka K5 John. Kagabit-bit ang ila, 4 katuig nga bata, nga babae. Kag maiksi, pabla ka K5 John, kung sa teleserye, blang nga gambal nga, puli, di sa balay, ginabutong yung bahay. Hindi ko. Gusto ko mag-obla. Gusto mo na muna. Ka K5 John. May drama. May may scenario ka kay Ferb. Diyan niya ginabutong sa lalaki, ang babae, yung papuliyon niya, hindi niya ganyan pagpobrahon niya kay Ferb. Tapos ato, may bit-bit sa nga konsilyo, ginabit-bit niya lang, pero sa ginklaro to ni Police Captain Oliveros, nga wala niya gintutok, kay ginbuno sa iyang bata, kay sa iyang partner, kay Kim Ferb. Nga kapta niya lang yun, tob-tob, nga napacify siya sa kapulisan, kag tiyan mo na nagresulta sa iya pagka-aresto, kag na-recover ang kutsilyo nga bit-bit niya.
0: Ati, mayo, no? Siya nung tabo ni prison ni siya?
1: Yes, ato sa sumong kay Five Zone sa Police Station 10. Kaya din to, kinut ga ato bangay. Itong tatlo.
0: Ito bangay isla to? Mga,
1: oh. Ang laki ni, si alias Toto ni. Oh. Ang gusto nang siya nga magdoko-doko. Kagpapamusimusing. Ano, kaluluoy, blah.
0: Te, Five Zone. Ang bata kag ang kalibin niya, diin niya?
1: Ato man to ka kay Five Zone. Nga to bangay sila nga duwa. Kaya nag-inistoryahan na kay Five Zone. Ah. Pero, ang side sa Police Station 10, pasakaan siya sa kaso ni sa skandal kay tungod nakatuga sa sang kakugman
0: yes.
1: Kag sa alarma sa
0: mga customer to. Skandalo kag alarma gid eh. Kami mga customer na daya sa kalan-an da kag wala labot sina. Inang kinulbaan guro mga customer to eh. Kag labot sina dala siya kutsilyo daw. Ang ining kutsilyo yes. Na illegal possession of deadly weapon pa na
1: yes.
0: Oh, te, imbes nga maupod mo na ang imong libin sa kadaga adlaw-adlaw, sila lang itong aduwa na isang iyang bata eh, ikaw yarak na sa prisuan, no? Eh, base kung madayunay sila to.
1: Base lang yung time, John.
0: Joke lang nga, base lang kung magwaras na sa karoon.
1: Imbis ka, nika kay Five John mabantayan niya pang iyang alibin party.
0: Wala na.
1: Bauti. Why na?
0: Hindi na sa kabantay.
1: Kumbaga, kay Five John ma-relapse naman siya sa sulod siyang karsel.
0: Makadto. Bila ko buwas sa samurai, bila kay pangamustahon. Doon pangitaon ko itong babae. Bila kay pangamustahon. Bila, dahi kamusta ka na, dahi? Nag-chat ko, kilala ko pa ng asawa. Yan ang mong alibin party niya. Nakilala ko na guro mo. Sige, K-5 Aron.
1: Sige, K-5 John. K-5 John, matayan, pag itong iba niya mga balita, informasyon niya makuha na doon sa sudad ban o kung sa probinsya sa nga Iloilo, K-5 John. Tisita magdakop, mayong gabi nanda kay Tita Rena Mapa. K-5 John, salad mo, arin na de, sa dalom, padala ni Tita Rena.
0: O, may ginpadala naman sa nga salad naman. May sa kanamit namin sa tusunan ng liga, itong ipadala yato.
1: Yes.
0: Subong, may ginpadala naman sa liwat.
1: Sa dalom. Yes. Kay ari man digay kay 5K mang panyapo niya bo palangga diyan ni Tita rin na mapa kay 5K
0: tingala ug pa yuhum sa galabay labay di pa yuhum sa kay ni panyapo ngali sa gin padala ni Tita rin na mapa da
1: oh in love pag ginasa ka kay 5 John
0: aba perte sige
1: sige kay 5 John sa gidinga balita impormasyon nga dulugin sang kalwan sang DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aron na Refoyo. Kagkakupod sa patrol, si K5 McCoy, kung rin Marta Espio Malay, kag para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko ang Karingawan, sa Iluido, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon Report.
0: Sige, huwag kita tiyempo, Dris, ato siling pagpangalagad, mga ka-K5, inom kita na isang klinika DTX Coffee Mix, kay nag-cafe ka na, nag-detox ka pa. Kaga subuman ang Extend Food Supplement for Men para sa aton ng mga kauturan, ng mga base amo niga pangimon, guro tong lalaki. Ito kay base, blakon, why na nag-tong karo ang iyang tarugtog. Inom ka extend po supplement for men para nga hindi ka mahuyan sa imong libin o kung si imong asawa para may nagbato ka, ha? Mga ka-K5. So, way kita, Jimpo, Drisato, siling nga pagpangalagad sa kala sa bilong o pwersa sa K5 News FM, Iloilo, ako ni mga ka-K5, June Aluado Kapulot para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5. 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: K5 News FM 88.7.
3: Champion, the best radio station.
4: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: K5 Night Drive. Night Drive. K5 Night Drive.
1: Number one means you're always on top. Your number one radio.
2: Campeon.
3: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
5: na nagapanubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
7: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
8: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang impotence naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Depende na sa kondisyon sa lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag may TC, mas maayo ang production sa imong nga viable sperm cells for pregnancy.
7: Wow.
8: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mighty C.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw pala ang may diabetes.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
5: nga nagapanubo
6: kag kontrolar
5: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Masalika.
6: Epektibo.
5: DTX 500.
9: Sa kabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
8: Correct na. Ang tawag la. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage sa kwan.
9: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX 500 kag Mighty C kadadlaw.
8: So wala pa ba discovery sir GP ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
7: Juices
10: husto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gid wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang nga mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. Dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no. A good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
8: Ako ganin damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag may TC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon.
7: Ay, okay.
8: Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag mighty si imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabulig ini para sa imo, kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag mighty si.
11: Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
12: Magandingin pala ang imo nga uha.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
14: D3Bio. Ako si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
15: D3Bio. Ang D3, nga may Visio.
16: Ang Visio,
15: nga may D3.
17: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino ang atay.
25: Happy kanunay.
26: DTX 500.
27: Masal Liga
28: Epic Demo
29: DTX 500.
30: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.
31: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
31: DTX Coffee Mix.
33: Pamasaga butika.
34: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
35: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty
34: Seeds. Mighty
33: Seeds. Mga butika.
34: I Care Gold.
36: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
34: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramirez.
0: Dilui.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Kadragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
3: Gala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
16: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
20: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Taga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tumunan na mian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: K5 News FM.
26: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
27: K5 News FM.
28: Yo, yo, yo! DJ Matsuo Kulit

0: tayo.
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan now! Bardagulan!
4: Kaupod si Macho Kulit!
5: Yeah, yeah, yeah!
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
6: Kasadya sa inyo!
3: Bardagulan sa
7: K-5! Bardagulan sa K-5!
8: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!
9: Ang

0: Tawag na! Maxi Nadia ta! Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ako, ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
1: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho!
5: Bardagulan to the max! Sa 88.7 K5 News FM!
7: Bardagulan sa K5!
8: It's time to roy! Higa ko dugdug again!
9: Kampiyon!
10: This program is rated PG.
11: Rated PG!
10: So bawang bad words.
12: Bawang bad words.
10: Pero pwede ang bad jokes.
11: Enjoy!
13: Bardagulan!
5: Bardagulan!

You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Something the lives of the Filipino. Okay, K5, good evening sa inyo tanan-tanan dira. Luzon, Visayas, and Mindanao, nakatutok na sa K5 News FM Philippines. Mga K5 naton! Well, Thursday it is on sa ating program subong. Grabe ni. Mga K5, handa ng tanan? Sa mga K5 naton nga nagapamatida subong sa aton sa La Paz, sa Haro, sa Villa, sa Arevalo, nakatutok sa K5 News FM. Madamo, gid nga salamat sa inyo. Grabe, gadya yung mga K5 natin. Very solid, gadya yan. Sulit, git. Very solid, git. Sa mga K5 natin, ha, kung gusto nyo magtawag, di gari kay Macho Kulit, pwede ka muna katawag, ha, sa 0966-243-2111.

0: 0919-0939-0930. Sa smart line na ito, sa 0919-0986-314, mga ka-K5. Luzon, Visayas, and Mindanao nakatutok gyapon sa K5 News of FM. Amo ni ang pinakanami, subong nga mga buluwaton naton. Naga-enjoy ang tanan naton nga mga kauturan. May daayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Sa mga K5 na naton, kamusta? Kamusta ang pag-inom ninyo sa GTX Coffee Mix? May kape ka na, naka-detox ka pa? Mas maayo gid mga K5 naton nga naga-enjoy gid ang tanan-tanan. Kag sa mga kaibigan naton, kung ikaw naga-problema na sa inyo panimalay, inom ikaw sa Klinika D3 Bio. Kung naga-allergy ikaw, parisan sa Mighty C mga ka-K5. O ano pa ang inyo ginahulat-hulat subong? Para nga magbakal na. Makabakal ka mo dira sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Itangoy mga ka-K5. Alright? Well, subong agabi! I know nga nag-enjoy ang tanan-tanan naton nga mga kaibigan. Hello, Sir Ken. Mayong gabi sa imo, sir. Bawa 19th year na anniversary sang MKF, sir. This coming next week na, sir. June 13 na. Sir Ken, I miss you. Mamuning-amon nga choreographer nga mabuot. Grabe, mabinuligon subong kagawin mga aktibidad sa MKF. Ara man sa Gyapo, nag-support. Hindi lang support, na financial ligid mga kakaiba. Thank you so much, Sir Ken. Yan at aming automan si Ruby. Yan nag-amati sa aton di si Ruby Rodriguez, ha? Si Ruby Alinaw. Ruby Alinaw, mga gabi, mga chocolate from Tubungan. April Isabel Palalimpa. Mga gabi, mga chocolate. Sir Matt, good evening. Sir, watching live sa Miagao. Thank you so much, April. Amo na yung number one kung giga listener. Every night, nagatutok yapon sa K5. The best, kid, yeah, the best. Well, sumong gabi, mga K5. Matulot, tamyaw kita, anay. Oh, ginatamyaw naton si Kendrick. Nagatutok subong sa aton. Good evening sa imo, Kendrick. How are you? Sa mga friends man naton, dira sa Manu Lozena. Nga nagabamati subong sa aton. Good evening. Tamyaw ko man si Albert, si Fen, kag si Jocelyn. Nga nagabamati always sa aton yung program. The best in programs ni Machocolate. Salamat man sa inyo. And Machocolate, tamyaw ko lang dabi si Rosendo. Okay, mamati sinasubong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. And especially pagid sa mga friends man naton, dali sa may Dumalag. And again, mamati isubong sa aton. Good evening. Mayong gabi man, ma-chocolate kay Colleen. Kag kay Ben Aliana. Oh, nagatutok subong sa aton. Good evening sa imo, da, Ma'am Ben. Kamusta ikaw? This coming May 30... this coming Saturday na mga ka-K5, ma-perform na ang 1VXN kag Iconics PH. Watch kamo and more. Grabe gan. Lantaw kamo ah. So mga friends man naton, diri sa may Auntie Polo, nga nagpamati man subong sa aton. Good evening sa inyo. Day nanay Nenfa, mayong gabi sa imo, tatay Mimi, nga nagpamati subong sa aton. Good evening. At sa mga friends man naton, diri sa may Ponta Vedra Capiz, nga always naka-tune in sa aton nga program, madamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan. Well, mga KK5, diretso kita sa aton nga programa, Bardagulan Real Talk.
1: Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo. Tanong ko sa iyo. Real Talk Time.

0: Oh, ginatamyaw na to si Ma'am Mary Chris. Mayong gabi si mo, Ma'am Mary Chris. Kamusta? Ito ko ng bata mo, nagbulo basket la. Ay, gabi. Tani makabalik naman ka mo, di sir, sa miyag out, sir Matt. Alright, pwede good. And sir Matt, watching from quiet. Nag-serena naman dere sa quiet kanina 5 a.m. Kulbaan naman ako. Nga manaw. Kung mag-serin, may gira naman ka mo, dira ya. Budo karhadlukan man ina yang gira-gira man. Bakong dira ko guro, ambot lang. Grabe, gurong kakulba ni Machokulit. Ang pamangkot na ton nga, may mga tao nga hindi gid kontento. Abi mga kakifan, itawag di ang inyo gusto itawag. Para makaula istorya kita sa mga gabi. Ako nagkamuda nga na boring sa inyo panimalay, itawag nyo di kay Machokulit para si Machokulit na ang bahala subong sa inyo kagabihon. Itawag na rin the 0966-243-2130 mga ka-K5. Dasa smart line aton mga ka-K5, itawag sa 0919-0986314 mga ka-K5. Tawag na. Parang makaulo istorya man kita subong sa inyo. Kalain man nga hindi ka muna mag-istorya kanak. Good evening man kay Auntie Polo Miranda na nagpamati subong sa aton. Good evening kay Alfred Libuon. Nagpamati subong sa aton. May caller kita subong sa line number 1. Alright, check na to ng caller. At line number 2, hello, mayong gabi. Hello?
1: Yes, hello. Mayong gabi.
0: Wow. Ano ngalan niya babae nga ni?
1: Si Linda Machokulit.
0: Linda. Taga diin si Linda?
1: Taga Lapas.
0: Why? Linda. Mga Linda. Nasubong niya mga ngalan. Mga Linda. Mga edad. Mga 30-ahon. Masagin pangalanan ka mga Linda. Mga kondrado. Mga kondrado. Guru mga 50-ahon. Linda, pila ka mo ka mag-ululuto?
1: Apat.
0: May ara sa inyo nga pinagi ka gwapa sa inyo nga mag-utod?
1: May ara mo, chocolate. Eh.
0: Sino? Ako? Ikaw ang pinakagwapa? Pa! Din makwa! Tuod ka, day. Describe mo, tsura, anay, be.
1: Chinita.
0: Okay, maghambal ka nga, Chinita. Inchikon?
1: Oo. Wow.
0: Chinika, ako may mari-mari lang sa mata. Tapos, ang ilong mataas?
1: Kura pa, ilong matukulik.
0: Ah, kura pa! Okay, mamangkot nga, aming mga tao nga hindi ka, hindi makontento, how?
1: Mga
0: bisyosa? Hindi, aming mga tao, hindi kaya kontento. Wala kontento. Baklan mo gani isang Dunkin' Donuts. Hindi si gusto sa Dunkin' Donuts. Gusto niya Jack ko. Gusto niya kung ano-ano. Pag- oh.
1: Eh, basi kita
0: mga
1: craving si Machokulate, basi lain.
0: Ah, malain-lain. Galit, no? Oh. Tapos, kung kisa baklan mo isang aros caldo, gusto niya spaghetti. May mga friend ka man daga bisyosa man now?
1: Damo machokolit eh.
0: Like ano namin nga pagka bisyosa? Ya
1: di siya magkaon sang ano, sang tinapay. Mm.
0: Tapos?
1: Gusto niya cake.
0: Ah, gusto niya cake? Ba susyalan? Gali, gusto niya gali cake? Nga, gusto niya cake ka?
1: Eh, mas namit ang cake yung machokulit sa tinapay mo kay masaburoso.
0: Ah, mas manamit ang cake nga tinapay?
1: Oo, machokulit cake kaya yung nabilong mo na ang cake sa tinapay, machokulit mo kay pastry.
0: Oo, oh, pastry. Ano mga pastry man?
1: Machokulit, wala mga
0: pang
1: ginapang bake, wala
0: machokulit. Ah, sabi ko bake mac. Oh, nami man na. Pero nung gidyang, oh, ikaw ba lang may naghatag na sa imo, bilang may naghatag na sa imo, ba lang nga gamit, nga hindi ka makakontento?
1: Kontento ko yung machokulit ya.
0: Sang ano?
1: Kung ano ginahatag sa akin eh.
0: Kung ano ginahatag sa imo, kontento ka?
1: Oo, ipasalamatan mo na lang na machokulit. Kimbing, talaan ka na, mang reklamo ka pa. Ano kaya, bisyosa?
0: Kuring baka! O, titapos!
1: Eh, pasalamatan mo na lang sa pasalamat. Kaya ganit, kaging tagaan ka. Tapos, mapili-pili ka pa.
0: Alright. Grabe, no? Pero iba niya, hindi niya kanji, hindi gusto niya sang iba niya kung ano ganyan ang nanami niya, amo ganang iya. Tagaan ka sang manok, gusto mo niya pabogin? Oh, tagaan ka tiki, gusto mo niya ya, buayagin? Kalaway man niya kung maging, hindi, kung tagaan ka ba sa gamit, bala, hindi ka ba kontento, kalaway, no, ano na ginatag mo man? Dapat kung ano ginatag sa'yo mo, kontento ka na?
1: Pakapili.
0: Correct, Mira. Iba nga, hindi kaya kontento na eh. Kalain.
1: Kaya kung ikaw ng bakal kay gusto, ikaw kapili ka eh. Pero kung natag, mo na yan pagpilihan, matakot ka sa lamatan mo na yan.
0: Correct. Hindi mo na yan pwede yan. Mambali nga, kung ano-ano lang yan, ada, di ba? Pero sige lang ha. Ang importante niya, dahil kung mahatag sa imo, batunon mo lang. Biskan gamay man na o kundak ko, kung ano man ang ginahatag sa imo, ang importante gina... baton. Kala, ay man ang ginatagaan ka, wala mo ginabaton. Kala, ay man ang ginabaton mo, wala mo ginatagaan. Wow. Oh, amo na. Pero sige lang. Ang importante na yaday, may nagahatag sa imo. Ha?
1: Ipasalamatan mo.
0: Hmm. Pero may aragi, iba, hindi niya kontinto, no?
1: Oo.
0: O, tinamam, bala mo na, be, sa mga tao nga, hindi kontinto.
1: Hmm. Nagay, ano, hindi, nagay ambisyosa, hindi ka naman sagay reklamo. Salamatan mo na lang kay Mayo, kay Gitagaan ka, gani.
0: Correct. Dapat, batunon mo lang. Ano?
1: I-appreciate mo.
0: Mm-hmm.
1: Gamay mo na, dako.
0: Correct. Miskan dako mo na, akong gamay. Pero ano pagkid storya mo sa akong, dami mga friends ka pagkid bala, kung ano pagkid ka bisyosa, may ara ka na mga friends.
1: Wala naman na chocolate.
0: Ano pagid be? Sige na bala, suyay ko bala!
1: Wala naman ma-chocolate. Ano mo lang ang kasiniga ko bala.
0: Mm.
1: Ano gani ah? Hindi sa masuksok rilet.
0: Tapos?
1: Eh gusto niya bago.
0: Bo? Amo gina ang gusto niya?
1: Oo.
0: What?
1: Hindi baka na sa ninanay sang ano, sang relief lang kay muna lang sarangan niya.
0: Oo, te.
1: Gusto niya bag-uget.
0: Ay. Dapat ko ano'y baklon sa imo, yung kontinto ka na na. Di ba na, day?
1: Oo, matukulit.
0: Kaya lagi dyan tao yun, hindi kaya ko tintment, no? Baka sa bago nga cellphone, dugdugay, bakal na naman sa bago. Baka sa bayo, dugdugay, bakal naman sa bayo. No? Pero tila naman na yan, pero meron mga tao yan sa tagaan mo bala sa sudaan, baka pipaging nga wala na sila suludaan nun, reklamador, pag itagaan mo na foam, di pa magtulog. Dito pa saya, hindi ko yan magtulog, di agin, o tata. Mamuha mo man na, no?
1: Oo, machokole.
0: O, tinong mga advice mo sa mga tao nga wala contentment sa ilang kaugalingon.
1: Ang mamba ko lang sa mga tao, wala contentment. Mm-hmm. Dapat maging kontento ka mo kung anong may ara, ka mo kung ano yung makaya nyo, i-accept nyo na yun, kay ambisyosa.
0: Mm-hmm. Diba, patunon nyo lang kung ano ang ara sa inyo. O, diba?
1: Oo.
0: Hindi na damo, chika-chika pa. O, diba la?
1: Yes, ma-chocolate.
0: Ikabudlay na iya nga. Kintagaan ka na. Mano ka pa, day?
1: Mariklamo.
0: Reklamo ka pa. O, diba? Alright, day. Tamyaw na sa mga friends mo, day. Alert.
1: Wala na ko'y great matsokolet.
0: Wala kay amiga, day, ha?
1: Amiga, ay tulog. Gusto lang matsokolet.
0: Ay, ala. Kasi wala kay amiga, ya. Muna siguro nga wala ka pa namyaw.
1: Amiga, matsokolit eh.
0: Ah, may amiga ka man? Oh, ay, oh. Aha, ikaloyuan man, nagatinguwa man. Sige lang. Amo lang na. Amigo, wala ka pa, amigo?
1: Wala pa matsokolit, pangita ako.
0: Wow. Gabay pa makapangita ka sa amigo nga mag-alaga sa imo. Nga magpalangga, ginbala sa imo. Tapos may kupu-kupuan ka kung gabi. Oh, di ba? Wow. May puso. Alright, salamat sa imo dahil sa pagtawag din sa K5 News FM. Thank you.
1: Okay, Machokolate.
0: Basta K5 News of M. Kampyon. 10:31 on the clock. Magabalik Machokolate on your favorite radio stations. The number one, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
2: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka.
6: My family history, bala ka mausong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka.
6: Mataas bala ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na.
6: DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
7: DDX 500. Garantisado, epektibo, para mismo. DDX 500
2: I Care Gold.
8: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
10: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM. Philippines.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One cup so, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Kasakit ang tiyan?
16: Max4 Biotics.
15: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
16: Max4 Biotics.
15: Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Good news!
18: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
21: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Extend Food Superman Man.
23: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
22: Extend Food Superman for Men.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan, tunay na ka-K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
26: K5 News FM.
14: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
27: K5 News FM.
0: GF for 10 on your favorite radio stations. The number one, K5 News FM. Sa mga K5 na ito, yung nagatutok sumong sa ito. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Especially pag ikinanay ko da, kakitatay yung nagpamati sumong sa ito. Mayad-ayad nga gabi sa inyo, tanan-tanan. Especially pag sa mga friends na ito. Dari sa my Saudi, yung nagatutok sa ito nga program. May 23. Ah, grabe. Ang mga events sa May 23, grabe. 24, 25, 26, 27, grabe. Subong as May 28, 2026. Happy birthday sa tanang mga birthday. Happy birthday. Tamyaw taman si Ramila. Nagkapamati sa Subong sa aton. Good evening.

0: Oh, mayong gabi, macho kulit. Kung sinuman galida, befriend. Okay ka no, may nabilin ka no nga cellphone sa kalumpang nga jet. Pero di yan na madistinguish or madumduman ang plate number, iPhone 17 Pro Max. Okay, ano mo na imo, friend? Ibalik nyo lang kami, Sir Jen Lopez. Okay, nabriya, iya sa lakyan, sakay sa kano, halindira sa may kalumpang. Kado sa syudad sa Iloilo, pagpuli niya kano, wala na kano iyang iPhone 17 Pro Max. Okay? Diyan nakakita na sa may kalumpang at Zep, ha? May kapanawag na wag na kano siya na kano bahala sa premyo. Matag siya 10,000 sa magabalik sang iyang cellphone. Oh. Grabe. Ginatamyaw ko man si Albert Dishwan na matisubong sa aton. Good evening kayo na nenfa kay Susain. Paayo kayo, Ida. Ida, Inday, paayo ikaw. Oh, mayang gabi man sa tanan naton yung mga friends na nagpamati always sa aton. Thank you sa inyo tanan-tanan nyo. And also sa kay Roberto Billionaire. Ngayong gabi. Kag kay Romulo na nagamatisabong sa aton. Thank you sa umasa mo, Romulo. Thank you, Gita. Salamat sa inyo. Kag Machokali, palihog ko, B. Inform ang akon nga friend nga gusto ko na siya makita. Ba? Gusto ko na siya makita. Ahay. Sana all. Hello, galisa kay Sir Kubi Martin. Mayang gabi sa iyo na, sir. Kamusta ang update naton, sir? How are you? Nagatutok mang giyapon si sir. Sa ato na. Nasa K5 News FM San Jose Antique. Good evening. Kung din naman kami sa siyudad sa inyo, 88.7 K5 News FM. Kay Nanay Luzel, yan ang gamatiin sa mga sa aton. Good evening. Thank you so much sa inyo duwa. Machokolita, liog lang ko bitamyaw ang akon nga nanay nga always nagapamati sa akon diri. Okay. Thank you again sa imo sa pagtutok. Ikaw pa ang number one. Mayang gabi. Mayang gabi, machokolit, paliyog ko bitamyaw ang mga friends ko nga always naka-tune in. Alright. Sino yung mga friends mo ni? Iti tulutamyawon to sila permi. Grabe na gitsubong ang mga tao, machokolit. Kung gisando, mahibi ka lang git sa ginaobra nila. Basi may kwarta ka muda nga na mga wala nyo ginagamit. Pangayoon ko na lang na ayabaw. Grabe, mo wala nagaliyon ng inyo. May kwarta abla ka ginapangayo, wala ginagamit. No posible gid no. No posible gid siguro. Pa shout out kay Sir Norlan. Mayang gabi sa imo Sir Norlan. How are you? Kamusta si Sir Norlan Zabon? Mga K5. I-try to busy ka K5 Aaron Refoyo kahit yung nag-inform sa kagina sa akong K5 Andre. May balita siya ko, no? May check natin, busy ka K5 Aaron Refoyo, ha? Baskog to kanong iya nga balita. Lantahon tabi kung ano ang iya nga balita sa buong gabi. I-check natin, ha? Ano yung balita sa mga gabi. Alright. Nag-inform siya, sir. Ginaginamunuhan niya ko sa dalob. Alright. Sige, giyapon by bus operations. Hindi siya pwede matawagan, no? Alang-alang kita subong sa iya kasi may by bus operations na naman. Wala nag-unta ng by bus operations. Mga kagigay, by bus diri, by bus dito. At ano ito na lang nabi? Nang bay bus mo subong Sir Aaron, abat ko da. Malantaw-lantaw man ko sa imo. Grabe. Mga K5 Thursday edition naton, di makita naman naton subong, no? May isa man to sa kalibo, gani, oh. May isa ka babae nga nag-ihibi. Samta may ginakaptan sa nga matalom nga bagay. Tambo talaga. Grabe, no? Anonyma, eh. Pero sige lang, ah. Sa mga K5 na naton, yan na medyo nagalingin ang inyo ulo. No? Tungod lang na nagalingin ang ulo nyo, hindi nyo mabalaan kung ano ang ginabatsag ninyo, hindi ka mo magkabala, kapakadto ka mo daw, kadto ka mo daw sa klinika. The Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Kadto ka mo daw. Hindi para niya makapacheck up ka mo. Oh, matagaan ka mo tayo sa supplement. Oh, para walaan nila kung ano ang masakit mo. Anong sakit sa ulo mo. Oh, hindi ka mo maguya-huya. Kaya importante na yung mga K5 na may baluan nato ng inyong sakit. Kaya kung hindi nyo napaghibaluon, malakadlaw bala, kasi maglala bala, makaproblema lang ka mo, no? Oh, di ba? Makaproblema lang ka mo nga maglala, nga maglala lang. Alright, ara na. Caller, may caller kita. Alright, sir, ha? So, very good. Okay. Alright, check na to sa linya natin mga K5. Isa naman ka flash report subong gabi. I-check na to natin nga patrol subong gabi, ha? Opo, na to si K5 Aaron Refoyo, so line number 2.
1: K5, mayong gabi, kagmang gabi sa ito. Ngayon nga, aplas report, isa hindi ka drug by mass operation. Ang ginpatigayon sa Iloilo City Police Station 7 sa pagpamuno ni Police Major Eduardo Sacco Jr. Among hepe kag sa kwersa, no, sa iyang mga kapulisan. Nag-resulta ini sa pag-arrest ng Andyan sa Kevin. 33 anos, kaga residente sa barangay Pandak, Pavia, Iloilo. Natumod sa police officer buyer na namaklang siya sa isang ka-plastic sachet sa ginapatihan sa buga met ang 2,500 pesos na bypass money. Pag-rekisa, pag-insaya sa nagapamati sa aton, na-recover dugang ng anong pagid ka mga tip-seal, transparent plastic sachet na mayroon man sa ginapatihan sa buga. Sabali, pito ini ka ng plastic na K5 mat ang na-recover na kit ng bypass item. Na-recover man ang bypass money kag cellphone kag ang kahita na ginudlan sa illegal na droga.
0: Di sa Pabiya, sa galing ka K5 Andre, din siya subong na bypass K5 Andre?
1: Oo, din siya na tigayon ng
0: K5 Aaron, sorry. Oh.
1: K5 Mat Chocolate sa nagpamati sa aton din na tigayon ang transaksyon sa may barangay Kahirupan, City Proper. Ining dalan, malapit tanggit kita sa may Tansa Parish Church. O kundalan, mali sa example, kung magsakay kami baluarte, liko, kung mapasuper ka, magyan mo ni, no? Dari kita sa tubang, sang malapit lang din sa may Dilium, Swallow, lang, nagabrigya, Rida, sa K5 Mat. Kung din suhon mo ni, Rison mo nilapit man isa sa may intersection pa super magpaliko kab na patuo kay ti alagyan pa super na ini siya sa nagapamati sa aton.
0: Alright. Grabe ka K5 Aaron, no? May pamangkot lang ko sa imo K5 Aaron, katidugay taway ka istoryana. Isa sulod sang Mayo ka K5 Aaron, mga pilaayhan ka by bus operations ang nakuhaan mo report man.
1: Ka K5 Matt, sa sulod sang bulan sang Mayo, medyo hindi ta maisip get the exact numbers. Pero madamo-damo ka K5 Masakulit naging pangopda na naton ang mga police operations no, sa kapulisan sa Iloilo City Police Office from Police Station 1 tub-tub sa Police Station 10 sa nagpamati sa aton.
0: K5 Aaron, no, may mga curious kita nga mga listener di sumong sa gabi, kaya mangkot sila nung no, agabaligya ka sila sa Buda ko gin Manila income K5 Aaron sa isa ka sa Shay?
1: Based sa na-interview naton ng mga previous ng mga suspects sa mga operation, ay napahayag nila at pinapinaman ni Kish ang income nila, mayara nga nagadepende kung ano kadakoon ang ginabaligya nila. Kung dako-dako, sample, may butang tayo sa kabulto, kung isa ka baboy kung taugon sa ilegal nga droga, ibanti ka baton, so hold lang, tag isa ka libo, dos mil, tamayara, malang yung ati, mga grogag, may ba ka K5 mat, ibanti pang tawid gutom program lang nila, kag pang tawid bisyo program, ga-income sila, ti dalagan, tag 200, isang ginansya, 300, isang grabot daw, iban, tag 500 pesos, pero ato ni pag-describe ka K5 mas kulit, ang ato ni explanation, wala nag-encourage sa mga kautura naton na magbaligya sa ilegal nga droga tungod ining tama gid kasala nga pangginawi kag violation gid sa layi ka K5 mas kulit.
0: Tingnan ang tao mo gali kagamay man lang gali 200 man lang tani ubra na lang sila sa Mayo. Puli sila ila balay ka K5 aron lipay pa sila kay ti ang kwarta nga gipangbudlayan nila halin pa mismo sa ilagi diyang balhas. Adi pahapos, yes. Pahapos sa kiliubra nila. Grabe, no? Iban do, iban ka K5 Aron, do ginahimo nila nila niya negosyo lang gan. Ginahimo nila yala habi-habis lang, no?
1: Yes. Pero ba, na nangrason na K5 mas kulit, iban kapiga doon. Iban pang vitamins daw sa ilang trabaho para magpapsik sila. Amuna ang mga common nga mga rason sa mga kakadakpan. Iban ti garason niya ti gagamit, gabaligya tungkol niya may problema, may tungod niya may balaklo. Niya hindi masustinaran sa ilang gina-income sila nga trabaho ka K5 at chocolate.
0: Correct. Pero sa lagi dya eh. Ti iban to gani K5 araw na patian ko. Iban gani no, minor di edad pa. Nagaduso naman sa droga. Ting nanay nila kung kisa na yan. Kapangita sila, gachabaw nanay nila. Pero why di lang napasulod sa ilang utok ng ang akig sang ginikanan importante kay K5 aron.
1: Yes, anas namin nagani kay K5 mas kulit kay mga ginikanan sila nga nagaga-guide sa ila, may nagadisiplina, kag may nagatoy-toy sa ila sa pagdako dira kay K5 mas kulit kag ti mabudlay abi sa sukaron nga sitwasyon. Wad bisan diin lang may mga illegal nga droga, pumabudlay kon yung mga, ang mga kabataan di may imprevensyahan sa gara-gara sa barkada. Kahit di mo na lang natawag nga ulihin ang tanan kong kaisa. May ara man di kakifay pa sa kulit ng mga kabataan nga hindi masaway. Ay kung sawa yun sa ginikanan ni disiplina, nagagwa ang ginikanan pa nilang malain. Kaya subong ng mga kabataan nga alam na
0: correct.
1: Once nga matandog ng sanggamay sa ginikanan nila, ginayon nila kung nung ginapahaw ginikanan nila ng ipareklamo. Taka mo, child abuse ginaobra nyo.
0: Correct,
1: nga,
0: correct.
1: Where in fact, no, Makati kung tali, na isa ka disiplina sa pag madala nila sa pagdako nila, agod niya makabalo sila kung anong sala kay insakto, kagting someday manutis nila nga ang pagdisiplina sa ilang ginikanan nga parang din sa kayuhan nila na K5 mas akurin.
0: Di mo subong na K5 araw, nakakigan mong bata, di maglagaw, sala sa ginikanan, wala sila ka ng freedom. Pero ang ubra nila, malagaw, mapuli kung magutom.
1: Yes.
0: Amo mo lang na. K5 Andre, K5 Aron. O salamat gid, do may report kato sa akon kag ginahaw sa sunod talang naguro ah.
1: Yes.
0: Matabang nga salamat sa mga flash report kag K5 Aron Refoyo.
1: Kag K5 Medyo Kalit ang ining balita ang nadurong gid sang kaluan sang extend food supplement for men sa mga kilala nato yung mga tatay, papa, tito, wala nagatindog ang ilang mga maninoy. Inom ka mo niya, good niya masatisfy si, sa inyo ang inyong mga misis o kung kagugma live-in partner. Managapan nami pagkisa sa blood circulation, kaya nagapahilway sa ato niya korason sa mga posibleng baratian, wala side effects, purong natural, walang halong chemical. Ako naman si Kaki, K5 Aron de Repoyo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM,
0: Flash Report. Matabong salamat kay K5 Aron de Repoyo, isa naman ka Flash Report by Bus Operations. Ay grabe, no? Chak toto ambal ni ka K5 Aron de Repoyo. Salamat ka mo kami mga ginikanan pa kamo nga nagaulikid sa inyo. May mga ginikanan pa kamo yan nagapakaon, nagaproblema sa inyo. Siguro ikaw yung bata, kapatinggilan ka. Mabudlay gid. Hello, gali ka Sir Kobe Martin. Mayang gabi sa imo na Sir Kobe. How are you? Muni ang friend kong president sang SK president sang Sibalom. Mayang gabi sa imo sir. Basta SK president ka gani, pod silingon maalam. Kabalo magkapot sang tawo. Kag mahilig maggasto. Siyempre kung gusto ikaw pa na yung maggasto sa meeting. meeting ka mo sa imong mga grupo. Sa ikaw pa napapakaon. Sige na. Luda mo man niya kwarta si Sir. Naka-sports car man niya si Sir. Amo na iya, Sir Cobbs. Ang gabi sa imo, Sir. Nagatutok na sa mong sa K-5 News of Elm, Philippines. 5:56 on the clock. Magabulos na ay kayong lawas ni Doc Ramil Oy Buas. Wala kami ni K-5 June. Aluado kapulot. At day off naman buwas. Sunday, bantayan mga chocolate. Mau-enjoy naman kita sa Sunday sa aton nga sigat ka sa K5. Only here to your favorite radio station. Mga chocolate, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bantera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan. Mm-hmm. Sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, agud makaabot sa site of infection.
5: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
6: depensa. May mga barikada pa na.
5: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot lang sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
2: D3 Bio.
7: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mamakal, sumanguti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
6: Oh.
5: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka di tribayo.
6: Daw import galit ni Dok.
5: Oh, import siya.
6: Yeah. Mami-import kaya.
5: Your second immune system.
8: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system
5: nga ginakompos. Ang mga trained, gipang trained.
8: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
5: Ang rin, D3 Bio, import immune system.
8: Oo. So nag-support niya siya sa sini nga mga
5: siya lang import mo pasok mo mga iban nga immune system.
8: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-a-act assure immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
4: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
8: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. No? Arig na sila.
5: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
8: Oh, so, sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas, taamu ang pinakamasustansya nga puloyan sang
5: kagaw. Paborito,
8: oh, paborito. Dapat,
5: labi na akong plakaong katamis.
8: Oh. So, dapat condition permi ang imong immune system. No? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
5: That gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko ditribayo ya. Para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-ditribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
2: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Bedtime secret. Bedtime secret. You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
11: Wow!
10: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka.
2: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mayag K5 Thursday edition sa ating program. Wow! Sa Thursday, diya prepare ang tanan para sa night out. Ang mga bayo dapat bonggang-bongga, git. Well, sa mga gabi, before kita mag-start sa ating program, gina-hello ko kaliari more friends nila sa may Villa o sa Santa Cruz. Good evening sa inyo, di lang yung nagkatutok sa aton. Maidayan ka gabi sa inyo tanan-tanan, di ra? Kasi more friends pagid naton, dali si may summer, yung nagpamati man sila subong sa aton. Nag-text-text lang sila. Wow, bangga. Hello man sa more friends naton, di ra sa Villa Arevalo nga nagabamati sa buong sa aton, especially pag-iit sa more friends naton nga nagatutok always at ang program kay Madam Usang. Ginatamya utaman more friends naton, friends and enemies, ay bongga bongga. Well, sa more friends naton na, bao. Grabe nagadugok na gitsubong ang Vibas operations every night, no?

iti anuman big iti kapinasawa yung man kamahala makamabaligya sa hindi man namin nga baligya. Tapos kung dakpon ka mo ganit mawawaw ka mo masinggit ka mo bulig. At tapos ang balon yung mga pulis yung kinaplantidan ka mo ay ano inakman. So dapat ikaw ha? Kamu dapat sa ang obrahon yung dapat is kamu yung mismo ang maubra no? Sang maayo kay mabudlay kung hindi ka mag-ubra sang maayo. Okay? Well, sa mga kaka-K5 na to, well, thank you so much sa inyong pag-listen every night sa program ni Macho Polit. And more good sa mga friends na to na nagatutok always sa ating program. Wow! Amo ginagalagi na pamatian na to nga dapat always kamo pamati kids sa ating program. Well, mga kaka-K5, isa naman ka-letter ang aton basahon sa mga gabi. Taguon ta lang sa ngalan nga si May. Si May nga babae, mahambal taguro mga kaka-K5 nga mabuot man siya. Tapos si May hindi man siya suplada, mabuot siya, mabinaligon sa iyang pamilya. Pero ang problema ni May is kaukawan lang gid siya, no? Kaukawan lang siya buot silingon, makawat lang gid siya. Gayun padala ang sulat tayo sa iya nga pakaisa nga si May nag-ubra sa ilang balay. Nagahakibot sa permi nga always gakadulaan sila sang gamit sa sulod sa balay. Hindi nga ma-explain ang iya kaugalingon because nga ti mahambal tabala nga kabudlay gali. Kay may ara gali isa ka persons or isa ka tao gagapatagbo. Buot silingon, magambal kita gapatago, gabawala lang panguha. Biskan mga ballpen iya, madam usam, basta matipuhan niya, ginapuwa niya git. Biskan ano pa da madam usam, basta matayt pa niya lang, kwaon niya git. Nagaugdas ka ni isi mama sa iya, peti one time, ang binta namon sa amon nga tsuanggi, gin matip dilyon niya, buot silingon, gin kuwa niya git. Ahaw, 400 pesos sa amon nga binta ko, o nigin madam usang, hindi lang na weekly, kundi everyday git na. Asa nga nag-abot sa point nga si mama na nanghakig git sa iya. But silingon sa pangpanahakig na nabwisit or napikon git si mama ko kay tinauntat ang amon tansyangge. Madam Usa, nag-abot sa point, kaya pati ang cellphone na sa akon nga ba na ginkuha niya. O sa ginkuha niya, Madam Usa, naka-problema, at dito nang start gin papuli siya namon sa ilabalay. Pero ang natabo, kami paya ang ginpagwa niya nga balain. Subong, wala kami kasi sa pakanay sa akon pamilya because nga ti parintiman siya namon, do kami pa ang nagwa nga balain. Damo siya nakawat sa amon, pero tugin hipos tang namon gani madam usa. Susubo ang magagawa nga istorya, kami kano amalain nga tao, wala kami kano utang aluog kay si father yun na ang nagpaskwela sa amon sa una. Madam usa, kumabalaan mo lang, grabe ka sakit. May sweldo na siya, kawatan niya pa si mama. Madam usa, mga yung umbisang advice kung ano ang dapat na mulhimuon parang makwakuwa man ang tunog sa amon tagipusuon. Well, mga K5, balikan ta ikaw, May. Wow, balikan ta ikaw ah. Para at least, may istorya po ikaw, matagang ko naman advices. All the here to your favorite radio stations and everyone, K5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM
1: championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Talinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pamakal sa mga butika.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman balat, testing ninyo ang Extend Pod Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasik sa Kaglaro Mabalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow! My puso!
8: K5 News FM.
9: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
10: K5 News FM.

0: You are looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga ka-K5, good evening sa inyo tanan-tanan. Yung natamiya po gali si Sir D. Yung nag-drive pahad to sa syudad sa inyo, nag-agi sila sa Sunset Boulevard. O, di kamusta na? May mga tao pa na subog? Hello man sa mga friends man naton sa mga taxi drivers nato ang nag-tutok always at nag-program. Hello sa inyo, sirs. Bauta ni Dugay, no? Tali makasakay sa taxi ba? Ganagitim. May nag-dulong-dulong na subog kay Madam Usag. Ang akon boyfriend, foreigner, te. Kung idulong niya pati, syempre, pero may kukakanta-kanta. OMG! Hello sa mga friends man naton, dira sa may GT Mall, sa may Molo. Wow, good evening sa inyo. Nag-ano-ano pa ka muda? Iya? Nag-tulutambay-tambay ka muda? Nag-ginetam niya, kung man more friends naton, dira sa may Capitol. Ay, good evening everyone sa mga taga-Capitol. Nag-friends man naton ka... nagabaligya sa mga food. Ay, good evening sa inyo. Mga food, nagabaligya. Hello kay Raven. Good evening sa inyo sa mga friends manaton. Kag sa mga friends manaton diri sa may pototan. Nga always naka-tune in sa ating program. Thank you so much sa inyo, tanan-tanan. Madam Usang, gusto ko lang tani itam yawon mga friends ko dali sa Don Benito. Yan nagpapati kami subong mga taxi drivers na nagatambay sa may molo. Si Oscar, si Mark, kag si Limuel. Always nakatrin in sa 88.7. Sa ato na nga, ano gali as patrol na to ang drivers. Kag mga reporters ng K5 News FM. Mayang gabi sa inyo, OMG. Kaya sa mga friends man na to, nang nagalibot-libot man daw subong. Okay, girl. Taga-aga naman advice. Istang ko imong alan na istang ko imong alan niya si Kau. Si Kauti. Oh. Ikaw na nagpaskwela, abaligin paskwela, pasanggili ka na nila. So, lalagabot sa point, gaya ang bata nag-ubra sa inyo. Natural, palinun mo gilman ang bata. Kung kapangawat. Pero sabi sa Changi, bila paano magmuad ang Changi mo kung may malugbantay kang makawat at ising mo mabuligan mo siya? Hindi mo na siya mabuligan. Tandaan nyo gani, was ka nag-aubra ka mo, hindi ikaw mangawat. Eh, antes kaya makakuha ka pa sa dako na sweldo, one time big time ang pagpangawat mo, madulaan ka tayo sa obra. Ah, oh, diba? So, mas maayo na gil-obra o pahambalan ang pamilya mo sa imo ako ano ka daya. Time will come, mabalaan nila nga agin pahalin mo si Macau. Because gati siyempre, tatakaan ka, rega pangawat, masi ano problema ubra mo sa iya, o di ba? So may mga challenge na sa kabuhi naton. Nga kung kisa, wala ka tayo problema, ama. Binuligon kita nga tao, galing amulang na nga. Once kung unahan ka, kawatan ka, hindi maayo ang ginaubra sa imo natural, palupok agad, o diba? Natural, maakig ka. Alala, babayaan mo na nakaroon may kapangawat na sinyo balay? Ibang nga makawat, ginapapresyo, gedi bala, imuyagin pahalin mo lang. Mas maayo, no? Nga kung makita mo ang parinti mo nga nag-aubra sa imo istorya, parang kahon mo, nga naghalin na siya sa imo. From 327, correct na siya, Madam Usang. Kalabanan, abiso mo sa mga tao kung may mga opportunity, kwa kawatun lang na nila oh kawatun lang na nila ang opportunity kaya hatag sa ila oh. From James from Mega World. Hello, good evening mga taga Mega World, how are you? Madam Usa, may mga tao magong is nga very honest pero once makaupod sa gani sa tao nga hindi maname may chance nga mangawat man sila. Oh, grabe. Kung ano yung mo friends, amo man na ang ginaubra mo, so mas maayo malikaw ka sa mga friends nga mga makawat kag nagasuyop. E pila kadlaw ba si kibot ka lang nga ginabaybas ng imo nga upod. Ay, grabe, OMG. Well, mga K5, thank you so much. Magkabalik pa si Madam Usang sa ating programang Bedtime Secrets. Only here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
1: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: 88.7 K5 News FM. Last part sa ating programa ka K5, how are you? Tao, alas 12 na ba? Natuyo na ako! Mga taxi call drivers, bicycle drivers, tanan yung mga drivers, pati na ang screwdrivers, good evening sa inyo tanan-tanan. Well, rara kita tsempo, grabe yung nagigyan ato ang istorya, agina kay Macau. Tidurupi na day pangawat, gaya po na. Pinakadla mag-ubra ka sa ibang yung tao, amu ka man na ubra ho nila sa imo, di ba? Well, mga K5, thank you good sa pagpamati sa atin sa Thursday edition sa ating program. Pagki Madam Usa nga wafa-wafa. Mga K5, thank you so much. Ako si Madam Usang. Only here to favorite radio stations, K5 News FM.
1: K5.
2: K5
1: News FM.
2: K5.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
1: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio.
7: MCO
8: yung may D3.
7: Mga buti ka.
9: Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo nga tayo.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
9: Masamig ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masaliga
10: DTX 500.
11: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
16: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C.
12: Mighty C,
16: ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng strain.
12: Mighty C.
16: Babaka sa mga butika.
19: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
20: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
21: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
20: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre?
21: Libre!
22: Wow!
20: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
14: Ganito ako!
23: Tigasing!
14: Tigalaba!
23: Tigasay!
14: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
14: Supplement for men!
23: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
14: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men
14: para sa matino nga dugo.
23: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
14: ang DTX 500
23: ang may mataas ka antioxidant
14: nga amo naman
23: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo ang atay,
23: happy kanunay.
14: DTX 500
23: masaligan,
14: epektibo.
23: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500
14: ikaw ba na
23: ang may diabetes?
14: DTX 500
23: ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
23: yan ang kapanupo
14: kagakontrolar
23: sa imo blood sugar.
14: DTX 500
23: masaligan,
14: epektibo.
23: DTX 500
14: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio
23: ang D3 Bio
14: yung may PCO.
23: Ang PCO
14: yung may D3
23: mga butika.
14: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio
23: ang D3 Bio
14: yung may PCO.
23: Ang PCO
14: yung may D3
23: mga butika.
27: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
27: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
29: Wow, my puso.
30: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
1: Saan nagsimula?

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes! Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
0: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yumay D3.
5: Mabakas, mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan. Walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa Himpapawid. K5 News FM Philippines.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Mabaka.
13: Dry eye. Pirmiga katol. Imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at Duatlaw.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako.
5: Mighty
9: C! Mababa ka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
16: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
19: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman
20: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
21: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysa ang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.
22: Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Mas tagtinlo nga tay.
9: Happy kanunay.
22: DTX 500.
9: Masaligan.
22: Epektibo.
9: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
22: Masamig ka bala gina-allergy.
9: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sa imo
22: imo mahigo nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500.
22: Masalika DTX 500.
1: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio, ang D3
22: yung may Physio.
1: Ang Physio
22: yung may D3.
1: D3 Bio.
22: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
22: Ang Physio
1: yung may D3.
22: Mabakas mga butka.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, haghalin gid sa dagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Gabalubala ka mo, nga may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sapagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre! Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. E3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar.
2: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Diplomate, ganda ko sa K5 News FM. Kitamo, ganda ko natunaan ng mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
3: Ko si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Visio, ang Visio gamay D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio gamay Visio, ang Visio gamay D3.
5: Mabakas mga butika.
6: Para sa matilo nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500
6: masamit ka bala gina allergy.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy.
7: DTX 500
6: masaliga.
7: DTX 500
8: ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
11: Pamasaka butika.
9: Glaucoma,
13: Eye Care Gold Capsule.
9: Bacterial Conjunctivitis
13: o Pink Eye,
9: Eye Care Gold Capsule.
13: Eye Allergy,
9: Eye Care Gold Capsule.
13: Cataracts,
9: Eye Care Gold Capsule.
13: Ang Eye Care Gold Capsule
9: may arasang lutein,
13: Vitamin A,
9: Vitamin E,
13: Vitamin C,
9: Zinc,
13: kag Dilberry Extract.
9: Eye Care Gold Capsule
13: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
9: para sa eye health.
13: Mag-inom sang Eye Care Gold.
9: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw,
13: Eye Care Gold Capsule.
9: Mabakala sa mga leading drugstores sa Marubo.
5: mura na presyo.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
17: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
19: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
17: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
20: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasumpay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend food supplement for men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance.
23: Extend food supplement for men
24: para sa matino nga dugo.
23: DTX 500
24: para sa healthy nga tayo.
23: DTX 500
24: ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant
24: nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
24: Mas tatino ang atay,
23: happy kanunay.
24: DTX 500
23: masaligan,
24: epektibo.
23: DTX 500
24: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500
1: 500.
2: Ikaw ba lang
1: ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo
2: kaga kontrolar
1: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalrikan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
2: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
2: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
19: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Nga pamati ka sa K5 kay daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
19: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
26: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: maling kita hanggang sa walang hanggan.
1: K5 News FM, ang kakampyon ng estasyon sa Ilocos, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
0: May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
6: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao! Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali gasang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka, makabutika.
6: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, Mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
6: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
9: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina.

0: antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanuna. DTX 500 Masaligan Epektibo DTX 500 E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

K5 News FM。 Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan para sa mga pululigan.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.
2: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
6: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Pamakang sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
11: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
11: DTX 500.
9: Masaligan.
11: Epektibo.
9: DTX 500.
11: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio.
12: Ang
11: D3.
12: Yung may
11: VCO.
12: VCO.
11: Yung may D3.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow! My puso!
14: You're listening to 88.7 K5 News.

go K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Hello mga kapamilya, sa tanan ng mga tagpalmati isang K5 News FM Philippines, kag tanan ng mga K5. Kamusta ka mo tanan? Kamay pa nga sige akong kamu arat kayong lawas, kag tanan ng mga tagpalmati sa atong napalatungkol ng Tinig ng Reformasyon. Sige akong kamay pa nga Ginoo nagpakamayo sa inyo pirmi, kag kamu man pirmi nga nakaangot sang Diyos. Kay sa pirmi nato ginasulit-sulit diri nga ang importante katama sa atong matanggan priority diri sa kalibutan ang gid ang aton nga relasyon sa Dios, kay way gid sing iban pa nga makahatag sa aton sa solusyon sa tanan nga problema. Kon may mga pagdilaw sa kabuhi, normal na siya, kay pagdilaw sa aton na gina sulit-sulit man nga kaangay lang na sa exam sa eskwelahan, alin sa pagsugod sa imong pag-eskwela hasta nga nakatapos ka, pilaayhan ka exam ay mo nagyan bala. Dinikan sa imong pagsugod sa kinder, kinder 1, kinder 2, hasta nga nakalabot ka, tapos elementary, dayon high school, dayon college, dayon nakalabot ka pa dito. Kung nakatapos ka na, nag-review ka pa, kaya parang mga mag-board ka na, dayon kung nakapasar ka man sa board exam. Now, kung imo ginisip siguro tanan ng mga exam sa imo nagyan sa eskwela, ambot kong pila ka bisis. Muna atong kabuhi. Kadamo sa aton ng mga ups and downs sa kabuhi, ha? Kabigo mo na siya na ang tanan mga pagtilaw sa kaangay sa imo pa eskwela. Kay kita bilang Kristiyanos, mga Kristohanon, may ara na siya exam ang Ginoo. Agon matilawan kon, diin hasta kita nga magalagad sa iya. Diin hasta kita nga makapasar sa tanan nga exam nga ihatag sa Ginoo. Di kita pasar, amo nang sulito. Wala, wala katugtuban, wala katapusan ang pagsulit-sulit sa Ginoo sa tuyo, sa iya tinutuyo nga ang tao makapasar sa tanan ng mga pagtilaw na nakabot sa iya kaangay sa natabo sa kabuhi, sa record, sa home, sa kabuhi ni home mismo. Munang makuturan, tanda na siya. Imbis nga kita magkumod-kumod, ang importante, magpasalamat kita sa Ginoo, magpangamuyo kita, pagpasalamatan at siya sa tanan ng physical, mental, spiritual, financial, kagproteksyon na ito na patong halin siya sa tanan ng mga diniyon. Muna nga, dumunta na siya permi. Sa dito kita magpadayon sa pagtuon sa punong kong Diyos, sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kita saan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali kong ito, kami po'y narito, dumudulog sa inyong banal at lupa, at pinasasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig at pabay-pabay sa pamagitan ng inyong bugtong na anak. Kami po ay naging dapat na lumapit sa inyo at pasasalamat po kami sa inyong paganahang loob. Maraming salamat po sa pagkataon kami po makapagpatuloy sa pag-aral sa banal ng salita. Pagpalain mo man ang mga nakinig sa pilan pong ito, K5 News FM Philippines, at pagpalain mo ang CEO Rokimi Rooy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Gayun din sa mga kawani Nawa kami maging kalugod-lugod sa inyo upang kami ay maging karapat-dapat sa inyong bendisyon. Tawarin mo naman kami sa aming mga pagkasala naman sa inyo. Sa isip, salita at gawa, ito ay aming hiniling sa pangitan ng matamis ang pangalan ng Mito ni Jesus. Amen. Sa aton na pagtuon sa buong maruturan, padayon nung taring aton ginatunan na 4 stages of diet. Ari pa lang kita si kaapat. Sa aton po natunan nga ikaapat, may leksyon gali na aton mapulot na importante kaayo nga ang wala sila ginpakaon dito sa kamingawan. Kay gintilawan sa Ginoo sila. Kag may laygay si Apostol Pablo nga tani, hindi kaman sila pagkopyahon. Tunok sa versikulo 6 sa 1 Corinto Kapitulo 10, nagambal si Pablo karon ini nga mga butang nga nanabok mga halimbawa sa pagpaandam sa aton nga hindi kita maghandom sang malain nga mga butang subong sa ginhimo nila. So ambot naman ang balon nga hindi kita maghandom sa ginhimo nila. So ano nga itong butang nga ilang nga ginhandom malain nga butang? Ang ilang ginhandom ang butong isda dito sa Ehipto. Butong dinsulat galito sa ila, dinsulat galito sila. Tuno sa versikulo 11, initanan nga mga butang na hanabok sa ila subong nga halimbawa para sa iban, kag ini ginsulat subong nga paandam sa aton. Kay nagakabuhi kita sa panahon nga katapusan, nga ang katapusan madali na lang malabot or magabot. So, kung intindihon tani siya, tani hindi na kita maghandom kita, labi na kita nga nagalagad sa Ginoong may ara kita pinasahi nga kapawa kita nga mga katawahan nga mga Seventh-day Adventists. Importante siya kayo. Muna nga mapaturan, tandaan tani siya. Pero yun ang mga aton mabasa diri. Ang ginhambal diri nga leksyon, ang leksyon ni siya aton matunan, hindi kaubuton galit sa Diyos nga ang katawahan sa Israel, magbalik sila sa unod nga pagkaon sa dito sila sa kamingawan. Kay nagpadala ang Diyos ang mga pagkaon na tani ang amutong kaon nila, ang mana. Apang naghandom sila, naghatag man ang Diyos sa ilang ginhandom, pero ginpatay. So amutang balon ang Ginoo kung kisa magsugot man sa imong hangyo o imong pag-ayo nimo, dayon ikaw na nagatinguha, nangayo, nangatagan, pero pagpakamalaot gali ang arasa, likod, delikado ka naman. Muna nga, ang ginhambal rin man si Ezekiel, Kapitulo 14, Versikulo 4, ang siling isang Diyos, gani maghambal ka sa ila, pero si Ezekiel ang nagsulat, kag isiling sa ila nga ako ang Ginoong Diyos, nagasiling. Ang tag sa katao sang panimalay sang Israel nga nagbutang sang iya mga Diyos Diyos sa iya tigibusoon, kag nagbutang sang kasandaran sang iya kalautan sa iya tubangan, kag nagapalapit sa propita, ako ang Ginoo magasabat sa iya nga nagakarisuno sa kadamaan sang iya mga Diyos Diyos. So bisan ano pa kadako ang aton nga mga kung kisa aton nga mga Diyos Diyos ano kadamo, pero kung kita magpalapit paagi sa mga propita, paagi sa pulong sang Diyos, sa ila sa una, aktual magin, may ara sila propita, physical. Pero sa aton subong, may mga propita na ginagamit sa Ginoo, agon nga mag-say-say sa aton, ano ang dapat himuon. Kay ang silot, nag-aabot pagkatapos na ang kapawa, ginhatag, kagbala, ginasapak. Amo gina ang pinakan problema, pinakadelikado. Ginhatag ang kapawa, pero wala natong ginsapak. Sabi na kita, nga mga katauhan, nga mga Seventh-day Adventist, wala natong ginatapak, kadelikado katama siya. Ang mga pagkumod kag ang mga kinagamo, masunson sa mga tiyon, sang pagpanglakaton halin sa pula nga dagat, pagkatos sinay, apang sa karuoy sang ila, pagkaignorante, kag pagkabulag, ang Diyos wala sadto magnagduaw, sang sala paagi sa mga paghukom, apang kutob sadto nga tiyon, ginpahayag niya ang iyang kagulingon sa ila sa urin. Una nga, dito na yun. Ang pagkawalay pagtuo, pagkadiskontento, nagtugas ang mas dako, masala. Dugang pa, nagtipag katupan sila sa pagbaton kay Jehovah bilang ilahari kag sa pagtuman sa awtoridad. Ang mga nagareklamo, nagatubog-tumod, nagakaon kay nagandom sila, ginpatay sang kindatika sa pangalan. Grabe niya. Apang ang kalautan sa inimadugay, nangin mas malain sang sa una. Sa baylo, na magdulong sa mga nagakalampuas, sa mga nakalampuas tanis ko'y anan kag Panginoon Sol, ining makahaladlok ng paghukom, daw nagdugang lamang sang ila mga pagkumod. Sa tanan nga direksyon, ang mga tao nagtipon sa ganhaan sang ilang mga tulda nga nagahibi kag nagapangasubo. Ang nagasamok ng kadamaan na naghandom sa tunga nila na hulog man liwat sa mga anak sa Israel kag naghibi liwat. Ano mo niya ang ilang ginhandom? Ginadumdum namon ang isda na amon ginkaon sa ito nga wala sing bayad. Ang mga pipino kag ang mga milon kag ang mga apuero kag ang mga sibuyas kag ang mga ahos apang karon. Ang amon kalag na mala, wala na sing bisan ano, luwas sa sining man. Amon ang ilang ilagin ng problema. Kay why na sila nakita alain man naman lang. Gani ginpakita nila ang ilang pagkadiskontento sa pagkaon nga ginhatag sa ila sang ilang manunuga. Apang mayara sila dalayon nga pamatuod nga ini ginpasibo sa ilang mga kinahanglanon. Kay walay sapayan sang kabunlay nga ila ginbatas, hindi sila makaagwanta dito sing isa ka kalanon sa tanan nila nga mga tribo. Hindi sila makaagwanta, halimbawa kung ang padayon nila makaunon, magkaon sila karne, hindi sila magwanta. Mutong sa mga nagkumod-kumod, kaya naghanom sila, ang Ginoo, huwag na makaagwanta, agin patay. Leksyon gikan sa paghandom sa Israel sa unod nga pagkaon, pagkatapos nga ang kapawa ginhatag sa ila. Ito na ang pinakaleksyon. Muna nga dire, makuturan, atong tandaan nga ang Ginoo permanente nga nagatoy-toy isang tao sa iya dala nun kung ano ginangyangay mo. Pero, balik kita dire sa ikalimang humna or stage, paglabot nila sa kanaan, dito na dayon ang ginsugo sang Ginoo nga ila nga himuon. Halin sa pagsugod sang Israel sa Kanaan, pagtulog na dito, dito na dayon ang ika-lima. Ano na ika-limang hugna? Ang una nga balik na sila kung sahon natin, ang Deuteronomio 14, sahon ninyo, meron mo Biblia. Matingala kita nga dragalis ng Deuteronomio 14, ang muna na dayon ang may kaangtanan parehas man gyapo dito sa Leviticus 11:1-46. Kag ang Deuteronomio 14:1-29. Amo na dito nga ang ikalimang nga hugna sa dito na sila sa Kanaan, ginbalik sa Ginoo kay pagkaon magin sila karne, dito ginpasugtan na sila. Muna nga di na lang kong basahon ang entero Biblia, basahan na lang ninyo ang Deuteronomio 14:1-29. Kung inyo na kung may ara ka mo Biblia nga chronology, Bible chronology, halin sa 1491 panaog ang kwintada sang una o computation, descending year, halin sa 1491 BC pagkato sa 1451 BC 40 na katuig na dito sila sa Kamingawan. Dito sa 1491 amo to ang paghatag sa Leviticus 11 dito sa Bukid sang Sinai. Dayon sa 1451, 40 katuig ang nagligad, halin sa pagbuwa nila sa Egypto, dito na sa Kanaan, 1451, amo na ng ara na permiso or ila kasugtanan, magintugutan sila, ipasugtan na sila sa Ginoo, na magkaon sila liwat karne. Suro sa ginasiling na natin din nga Deuteronomio, Kapitulo 14, versikulo 1, hasta sa mga versikulo 29. Sa ila pagpuyos Kanaan, ang mga isahanon, ginugutan sila sa paggamit sang pagkaon sang sapat apang idalom sang maid-id nga mga pagdumili nga may huyog sa pagpanubok sang malain nga mga rekulta. Naman, ang paggamit sang unod sang baboy, ginumilian, suguman ang sang iban pa nga mga sapat, kagsang mga pispis, kagsang mga isda, nga ang ila unod, ginpahayag nga mahigko sa mga karne nga gintubutan ang pagkaonsang tambok kag ang dugo isteto ginadumilian. Ang masapat lamang ayara sa maayong kantangan ang sarang magamit bilang kalanon. Nawala sing tinuga nga ginutod nga napatay sa iya kulingon o kon ang dugo ng wala na maugasan sing maayo ang mahimo nga kalanon. So hindi pwede. Halimbawa, nabalanggahikog, napatay siya kagulingon, muna, dayon or may dugo pa, nga wala mahugasan maayo, hindi na pwede kaunon sa ilan na nga, ano sa una, ilan na nga pagsulundan sa mga Israelita, sa dito na sila sa Kanaan. Muna nga kung ipanggit sa itong mga pagano nga nagkaon sa tanan ng mga sahi sa unod nga pagkaon, ang pagkaon lamang sa matinlo nga mga sapat sa mga Hudyo. Amo ang naghatag sa ila sing maayo nga bintaha sa kayong lawas kag sa kaalam sa mga pagano. Sa ilang atin po sang una, ang kinatuhuyan sa tunga sang mga butang sang pagkaon subong matinlo kag mahiko, hindi lamang isa ka seremonyal kag arbitraryo nga pagsulundan kundi napasad sa mga prinsipyo sang katinlo. Sa pagtuman sini nga kinatuhayan, mahimo nga masubay sa dako nga kasangkaron ang makatilingala nga kapagsik nga sa sulod sang linibukat tuig nagpatubay sa katauhan sang Hudyo. So, ang Leviticus 11 kag Deuteronomy 14 ina siya nga balaod, isa siya ka seremonyal, sunod atong binbasa diri. Muna nga isa siya ka prinsipyo sa seremonyal, hindi lamang siya seremonyal or arbitraryo pag ginutlunan kundi inbase nila sa prinsipyo sang katinlo or hygiene. So, dira nila ginbase. Kag sa ginsiling diri, sa pagputuman sa sininga katuhayan, mahimo nga masumay sa dako nga kasangkaron ang makatilingala nga pagsik nga sa sulod sang linibok ka mga tuig nagpatuhay sa katawahan sang Hudyo. Muna nga suno sa aton mabasa diri sa Acts and Prophets 562, ini nga prinsipyo sa una, sa prinsipyo lang ni Tani para sa mga Hudyo. Wala na ni, huwag na kita labot subong, labi na kita ng mga 70 Adventists, huwag na kita labot. Naman, hindi kita ang ginatagan sa Leviticus 11 kag Deuteronomy 14. Luwas pa, ang balaod nga ina ay may kaantanan galisya, may kalabutan dito sa seremonyal. Kag nakabalo kita na ang seremonyal ng balaod, natapos ang si Kristo ilan sang sa cross. Pero bangod kay wala maintindihan sa mga apostoles, kay laban sa mga apostoles ang una, wala man sa ila o hindi man na nahangpan na ang Leviticus 11 gali natapos sa ngilan sang si Kristo sa cross, na may kaangtanan gali siya sa seremonyal ng balaod. Ang muna nga nagpadayon. Bisan hasta subong, damo sa aton, sa tunga, sa aton ng mga 70 Adventists, damo ang wala makaibalo, wala makaintindi, na ang Leviticus 11 gali na perminatong ginagamit, hindi ganina siya dumalayon nga pagsulundan o prinsipyo, kundi para lang tani sa mga Hudyo, kag ang muna nga balaod, para lang tani sa mga Hudyo, kay siya may kalabutan sa seremonyal. Ang mga prinsipyo sang pagpugong dapat magdala sing dugang pangasang sa espirituhanon nga paggamit sing espirituhanon nga mga pagpapagsik kag indi matunaw ang mga pagkaon. Masami nga makahalalit sa panglawas kag sa madamo ng mga kaso nagasibog nagasabog sing mga binhi sa pagkahubog. Ang matuod nga pagpugong nagatudlo sa aton nga isikway sing bugos ang tanan nga makahalalit kagamiton sing maalamon ang makapapagros. Mugitan na ang dapat natin tandaan. Amo na nga tandaan na siya na ini nga mga pagsulundan gali way naging labot sa aton nga tiempo subong. Amo na nga sige hambal ni Apostol Pablo gaina sulito na aton tong ara sa 1 Corinthians kapitulo 10 mga bersikulo 1 hasta sa bersikulo 6 kag 11. Tandaan ta to nga tani hindi kita magakaibog kaangay sa pagkaibog nila. Anong ginakaibogan nila? Amo ang isda. Kaya nga man, binsulat sila agud nga manginlaygay sa aton nga nagatiner diri na sa katapusan nga manginadlaw. Muna nga importante ta ni nga aton mahangpan. Now, kung tandaan ta makaautoran ang aton nga panahon, kung balikan pa dito sa halin sa pag-abot nila sa Kanaan nga dito, ginbalik ang kasugtanan nga gipakaon na sila. Kay sunod sa atong ginatunan, so ginibasa ta, ceremonial galisyang balaod ang Leviticus 11, the difference or distinction between articles of food as clean and unclean was not a merely ceremonial and arbitrary regulation but was based upon sanitary principles. So, ginbase dito sa hindi lang ceremonial, kag-arbitraryo nga mga pusundan, kundi ginbase pa ginila sa ginhambal dito nga hygiene o katinlo, mga pagsulundan sa pagkatinlo, kag para lang gid sa mga Hudyo. So ang pointer is, nagapadayon ang halin sa 1451, 1451 BC, na ginhatag ang Deuteronomy 14:1 hasta sa 29. Nagpadayon lang to sila tubtob sang tani sang si Kristo na patay sa krus. Pero sang insiling ko na, bangod nga kalabanan sa mga Hudyo, hindi nagapati nga si Kristo amo na to ang Mesiyas nga ilang ginahulat. Biskan gani ang mga apostoles, wala pa gid sila makaintindi. Pero si Kristo naghambal dito sa 16:12-13 sa aton mabasa sa Juan nga damo patani inughambal si Kristo, pero hindi pa sila makahimo sa pagsunod, sa pagtuman. Pero hambal ni Kristo, kung mag-aabot ng balang Espiritu, sila, Asia, ang magtuitoy kanila sa ila sang tanan nilang himuon. Kaya hindi man maghambal ng Espiritu Santo sa iya kagulingon lamang, kundi sa tanan nga nabatian nila kay Kristo. O tabalon, kung ano ang ginhambal ni Kristo, nga amo ang itudlo sang balaan ng Espiritu, nga amo ang magbulo sa iya, amo na dayon to ang maghambal na sa bugos ng kamatuoran. Kay ang bugos ng kamatuoran, ang balaan ng Espiritu na ang maghambal sa ila, amo to nga hindi kita matingala nga sa panahon na address ang mga apostoles, din klaro na kung lantaw naton ang atong mabasa sa unok Roma 14:21 hasta sa 23. Diri man kita matingala nga ang aton mabasa sa ginsiling diri ni Apostol Pablo, it is good neither to eat meat. Ha? Gusto ko basahon ang English, kay kung kaysa ang Bisaya nga Biblia, damo translation, imbes nga translation tani, nangin interpretation kung aton lang taon. Pamatian ninyo, di ba makita tandari ang ginasiling aton basahon ang mga versikulo 21 hasta sa versikulo 23. Sa versikulo 21, nagsiling, it is good neither to eat flesh, nor drink wine, nor anything whereby thy brother is stumbled, or is offended, or is made weak. Dayon sa 22, hast thou faith? Have it to thyself, before God. Happy is he that condemneth not himself in that thing which he alloweth. And he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith, for whatsoever is not of faith is sin. Dari mga kuturan, kung i-simplify talang siya, ang ginhambal ni Apostol Pablo, maayo ang hindi pagkaon karne or unod. Kaya unod na, ang place na, kung ato na sa Bisaya man sa Cebuano, kag ang Ilonggo, unod man lang yapon. Ang problema lang kung kisa dito sa iban nga mga version sa Biblia, kaya ang unod diri or flesh, ginagamit ang terminology nga sa translation, karne. Amo na nga kung kisa sa mga diskusyon, amo na nga pagbinaise na, may iban maghambal nga way naman kung magkaon karne, isda na lang, ang isda kuno hindi karne. Pero kung basahon taman ang Biblia, si Apostol Pablo gyapon nagsulat nga may apat ka klase nga flesh. Kung anyo nga lantaon ang Romans, asar 1 Corinthians or 1 Corinthians 15:39. Amo na nga diri makuturan. Naghambal diri si Apostol Pablo nga all flesh is not the same flesh, but there is one kind of flesh of man, flesh of beasts, another of fishes and another of birds. Meaning, four kinds of places. Mabalta lang ang places. Mga unod. Kay place gihapon ang tao, place man gihapon ang beasts, ang sapat, place man gihapon ang fishes, kag place man gihapon ang birds. So mo ito nga, kung balikan ta ang Roma 14, versikulo 21, paghambal dito nga, it is good neither to eat flesh. Meaning, hindi lang gali ang karni nga sa aton pag-insindi, karni lang nga sa dagkong mga sapat. Sapat man na tanan. Kahit isang fish, sapat mo na. Na dayon, ang isda, unod na gihapon or flesh na gihapon. Kung sa aton nga mga pulong sa Bisaya or sa Ilunggo, ang flesh, unod, unod sang isda, unod sang pispis, unod sang sapat, unod sang tawo, ang inatanan, kung aton gamiton ang ginhambal sang Ginoo nga, it is good neither to eat flesh, kay ang Ginoo man ang nagdictate kay Pablo sa iyang mga ipantundo, hindi man iya kabulingon, amo na ang punto tani nga, hindi na magkaon sang tanan nga sari sang unod, tanan nga klase sang unod. Naman, kay si Pablo, gindiktaran na sang balaan nga espiritu. Kay naman, ano pagidgali ang aton mabalaan din si Pablo, kabalo siya nga si Kristo dito na sa langit, ato naman si Kristo sa langit. Kung basahon ta ang Hebrohanon, Kapitulo 8, ginklaro man ni Apostol Pablo. Kung basahon ka ang Kapitulo 8 sa Hebrohanon, 1 hasta naman sa versikulo 3. Bal niya diri, now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such an high priest who is set on the right hand of the one on the throne of the majesty in the heavens, a minister of the sanctuary, and of the true tabernacle, which the Lord pitched and not man. So, ang point is, may ara daw kita isa ka labaw nga pari na o sacerdote nga nagapungko dito sa tuong kamot sa trono sa makagahom sa langit o sa kalangitan. Ang sanktuaryo nga ginalagaran diri ni Kristo dito sa langit na, hindi na diri sa duta. Ang muna nga diri, makuturan, bangod ka si Kristo nag-aalagad dito na sa langit nun ng sanktuaryo, din klaro na ni Apostol Pablo nga ang nag-aalagad kaupo ni Kristo dito sa langit, why na kita right? Ha? Magkakaon pa. Uy, tuon na siya? Lantaon ta. Hebrohanon 13, versikulo 9, kag this. Be not carried about with diverse and strange doctrines, for it is a good thing that the heart be established with grace, not with meats which have not profited them that have been offered therein. We have an altar whereof they have no right to eat which serveth the tabernacle. So nga aman, si Kristo dito na ato na sa langit, wala na rin sa peributan. Kay nagsugod ang pagservisyo sa sanctuaryo dito pa man sa panahon nga ni Moses, ang pagwa nila sa Egypto, iturlo dito sa bukid sang Sinai. Pagwa nila, nagsugod sila servisyo, amo to nga may ara sila halad ng mga sapat. Pero kay sa pagkapatay ni Kristo, ang tanan nga seremonyal nga mga balaod natapos man. Amo na nga hindi na tani. Wala na tani. Tuoy naman maghalad sing sapat. Kay si Kristo ato na sa langit, siya na dito ang labaw nga pari, labaw nga saserdote. Amo na dapat maintindihan ni siya nga porsyo. Pero kay ang aton galing nga tiempo natapos naman, naubos naman. Aton na itaposon sang nubo nga pangamuno. Dakilang Diyos, nasa kita sa po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa iyong banal na kapulukan at nasalamatan po namin ng pagkataon at kanyang ng kapag-aral sa banal na salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa pilar pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang si Euro Kapiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala ang kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. Yun din sa mga kawani. At pagpalain mo man nakikinig, maunawa-anawa ang iyong banal na salita. Ito ang hiniling. Kasama ang kapatawa ng aming mga kasalanan sa pagkita ng matamis ang pangalan ng Diyos. Amen.

0: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod si ka K5 Ray Espeja Umalay, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na siya reliever, alagyan po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ni carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
2: Siling nga, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
3: Mas
2: ano yung intruder man?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway ka mo gana magkaon, gapida ka mo. Ay ning sagay bla dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, ha? Isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang may TC. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskasyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
6: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
7: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
6: siyam ka mga babay.
7: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa pagganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang ito ang psychological symptoms. Kangay sang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit.
3: Kita hindi bibi.
7: Siling din silang pangga lang na. Ina bala nga, wala ka na muna mo, no? Gulpi lang mahibi kag daw, hindi mensindihan.
3: Bati lang sunlog, no?
7: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
3: Alabuton.
7: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina, ang abangod sa gito, ang fluctuation sa hormone level specially sa estrogen kag progesterone. Labi na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat, inom gid DTX500. Inom gid may TC. Kung hindi ka gusto, magka-PMS.
3: Correct kid, Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones, nga estrogen kag progesterone, ang nagganubo, kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
7: Sulit-sulit na tanang ginambal, Sir GP, nga ang serotonin mo ang brain chemical nga ginaregulate sa mood, sleep, kagana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga, kinahanglan mo, inom gig ka, DTX 500, MITC or PureC para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
3: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
7: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
3: E anong bulong sa PMS, Dok?
7: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No? Agod nga ma-relieve ang sakit nga mabatsyagan related sa gituag PMS, kaangay sa abdominal cramps, kag pagsakit sa ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total, libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong, like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami, magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kidney mo, dahi? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na niyong mga pagkaon nga ususubong, Sir GP. Milk tea, and kung ano-ano pa da, no? Bangod, added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, ibakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag MITC, no, kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag MITC or PureC kada adlaw. Ang mataas nga level sa antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 MITC para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
8: DTX 500. Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid, wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo nga magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
9: DTX 500. DTX 500.
3: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali kakaon prutas kag utan, ha? Tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala pa ni garilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag DTX 500 kag MITC ka permi.
7: Kung magmasakit gani, Sir JP, sa una mga nanay kag tatay ta paim nun throw orange.
3: Gusto. Skyflakes.
7: Sa lagali, ano, dapat tud-tud gid nga orange. Kay antioxidant amo.
3: Gusto.
7: Mas kung gabalatian ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano, glucose, damo na produce nga, na generate nga free radicals.
3: Dasun ka pala nakitlawas mo.
7: Pala nakitlawas mo, ano-ano lang batsyagon mo. That's why nga, kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka, DTX 500 kag, mighty C. Kaya para makuha ni mo ang benefits ng exercise, kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
3: Abo! Lakit, palamanog lawas
7: mo eh. Oo, gada mo ang, ano, ang pag-generate sa free radical. So that's why, inom gig DTX 500 kag, mighty C, adlaw-adlaw, kung especially ka exercise ka.
10: Mostly sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas gyud, no, tapos-tapos yung kaon nami dessert cake ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre namit ang sudan, tamis kag asin, damo kanon makaon. Actually Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa bala mga holy men ga fasting per me. Layo sa masakit, lawig ang kabuhi, sobra sin, nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamal nga nila, eat in moderation, good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize din namon, for me, that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500, parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
7: Hindi pwede 30, sir boy.
10: Pwede.
7: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, namigid yang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Di sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon cakes, palakaon tamis, no? Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis, no? Palaugtas magig ka. So, stressful ka bala. Sila na yung katabo nga may problema sa gitong administration. So, permina mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gid inom, DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayanan. Nga, once nga adlaw-adlaw kag inom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga blatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima, no?
10: Wow!
7: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya na ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
3: Ay, kung ano.
7: Hindi sila nga mapatay ka, ga-create ka sa imo balatian. Wala sang sakit nga mabatsyagan. Kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer. Gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
3: So, kung gusto nyo.
7: Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na.
3: See?
7: Awon si Nira ba? Panago-nago lang na siya.
11: Ano yung sekreto niya?
3: Milig siya taguay.
7: Once panago si Nira ba, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gabito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad sa boy.
10: This is no this
3: 19 nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 pala to mo. Oy ka 19
10: na. Ah kampyon ni
7: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kagatan, gamay ni mga kagatan, kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
10: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
10: Oh, maligo. Basic.
7: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunti to si Dr. Mil. Ginputangan sa vitamin C. Puno-puno.

0: Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Gusto ko man, gusto tamantanan, ngamot kamo.
2: Wala asing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
3: Klinika Dio Fresh.
4: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
2: Ang kapadugay. Nakapang nos-nos na ba kamo? Nos-nos ang
4: term. Nakapaka-swipe-swipe na kamo
3: na. Swipe kamo da?
2: Biskan, wala lang nga pang-swipe dito, no? Pwede gali ang pang-swipe mo.
4: Mang-swipe na kamo.
2: Swipe sa ilok.
4: Swipe sa ilok. Para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi kinatawag nga underarm body odor or angsod, no? This gives you back your confidence na. May niya nag-apply ka, obra, mumut. Ka, no? Namin niya
2: nga hagas. Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
4: Oh, correct.
2: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
4: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami kasi ng imo metabolismo, gapainitin kasi mo lawas, may gahugas, may gatinlo, sa imo cellula, kipuno sang antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan, hubing tanawon, no?
2: Pero may mga kape para sa mga balat yan nun, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
3: Oh, may diabetes ka.
2: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
4: Correct.
2: Nami ang DTX Premium. Kaya niya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia. Stevia. So natural na sugar, natural. Zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang disugard sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine la ang Ganoderma Mushroom.
4: Pulain niya ang templada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
1: Ay.
4: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells, nami malang paghimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel younger and you act younger. Just as engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Sige, ang memories nato ni importante ni kinanglanon mo imo memories especially si imong loved one. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp kag ready mo ma-access anytime especially sa mga estudyante sa Talk Me Doc with Sir Boy Silueta.
4: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta mo short story. May isa ka tawo nga ambag nga gaan siya kuno death penalty, kuan siya kuno dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin-blindfolded lang siya, gin-kiyada niya kamutpoy, man siya gin-pilas, tapos may gin-patulo nga tubig, gatulo-tulo, ay, dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagtukuan dugo. Because the brain is conceiving that he will die.
2: May term na. May term na, pag training, gin-blindfold kami.
1: Ay, oo, no?
2: May, sa tubang na mo, may gin-ano?
1: Saywardo.
2: Saywardo. Oh, that's time. Galaan ko mo.
1: Hindi ba kasiling gitan? Gagay.
2: Daw mag-workout ako. Kung naano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
4: That is called brain conditioning, no?
2: Yes.
4: Amunang ipikto, sang amunang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system cause the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tundanta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories. Dr. Min?
2: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imo nga brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitawag D3 Bio. So kung gan-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons, ati may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga, kung palainom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na, may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? O anong natabo sang bata pa sila? Amo na yun na kanami, kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre, ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills, biskan tigdulang ka na. D3 Bio lang na.
3: Ang D3 Bio, hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sa ginakaon naton nga pagkaon, nga may ara sa ginatawag glucose, nagkakadtugid sa aton nga brain, Sir Boy.
4: No?
3: Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sa latak, no? So, nami ya ang D3 Bio kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent

0: niya nga ma-oxidize no ang cellulose ng aton nga brain sir boy tungod sa nanginatag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo pwede kita magka Alzheimer's disease sir boy kun Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isa ka tawo malipaton ang isa ka tawo sir boy no so but silingon nagaamat-amat shrink ang aton nga utok sir boy no kun may ara kita sing natog Alzheimer's disease tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain so ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo sir boy MCT halin sa D3 bio sir boy
1: kampiyon no so duwa pa lang nga discuss na about nga agakalipaton ka una ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Amin nga ginambal naman ni Doc Sam. Base, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes. No, is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi naka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 bio nga kay kung hindi na yakauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa gitawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo gitawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hambaan sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
2: So, amo na sir boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, sir boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
1: Grabe mo, kabalumang
2: metabolic. So, once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamin, sir boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, miskan paano, malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3 bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turn siya sa imo nga autophagy. That's the time nga tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
1: Ang switch gili sa pagtinlo sa imo brain, D3 bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa brain.
2: Wala na glucose, sir.
1: Wala na glucose.
2: Bahuway na siya.
1: Bahuway na siya, no?
2: So, wala naman sa imo on. Pangkagono na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga no nga mga brain cells pangtinluanan niya. So dra ang kanakanami kung adlaw-adlaw kaga inom D3 bio. Abi nimo bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali D3 bio mas gatalom, ga sharp ang imo nga brain sa sige nimo inom.
3: Ako si Richard, isa ka transport driver nang galing nimo loko na ibaluan ko nga taas ng dali akong blood pressure. Ay nang panimisis ng D3 bio, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw, 1 month lang ko anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mangabot ka. D3 bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mangabot ka. Pure C. Ang alkaline yung vitamin C.
6: Kailisi si Masa. Ang gimara. Sambal ng doktor. Sakit ko. Kidney. Diyon may high blood ko. Gamit ako sa Pure C. Nakuha ang sakit ko. Mayo na ang nabatyag ko.
4: Pure C. Kagsanthon Plus. Epektibo. Pure C. Vitamin C.
7: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libreng konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City.
8: Para sa dugang benefits ang D3 Bio.
2: Dugang nga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig sa para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre ang coenzyme Q10 isa ni ka antioxidant nga kaya magprotekta sa imong mga selula kag kung ini ma-damage. So makabulig ni siya sa imo nga gitawag metabolism. So kung palainom ka sang D3 Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction kag siyempre ang imo nga dugo, brain kag skin. So ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini ma-absorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
0: Isa pa yung health benefits nga makuha nato sa D3 Bio. Miyara sa singa na ito ag MCT nga sunod sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kahit kung pala tumar kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi Sir Boy. Mm-hmm. No? So ang D3 Bio, nagpa-increase inigali Sir Boy sa hormone yung natawag leptin. Mm-hmm. So ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhito niya ni si hypothalamus, no? Ay. Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
9: Unta ta kaon.
0: Si brain mahambal naman na sa ato niya kamot up, stop na kaon, stop na usap da ba.
9: Buigin ang kutsara.
0: Oo. So amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog Sir Boy. No kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories ini compare naton sa gitawag long chain triglyceride nga matambok kaya Sir Boy. So correct. Kung adlaw-adlaw ka.
2: Tambok halin sa kan?
0: Oo, sa karne. Kag sa kanon, abi. No? So kung nakaditribayo ka kada adlaw, sigurado kaya Sir Boy nga magnubo ang ibong nga timbang balik sa normal.
8: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka sa lakit mga joints mo? Imnibla ditribayo, baka kasigilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga ah. May ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio who is also a powerful antioxidant.
2: Yes.
8: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why nga kung mag-inom ka D3 Bio kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid nga ara sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
10: Kung ikaw gadi tribayo every day protektado ka kampyon ang imo immune system nga nami ang absorption sang vitamin A, D, E and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3 Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag D3 Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos sa imo ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin ni ang D3 Bio. No? Amo nang epekto sang imo sa D3 Bio sa Sir JP.
8: All right. So kumpletohon ang
2: atong mga D3 Bio gid sir, Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
8: Kulang na.
2: D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang pa. Dapat D3 kag BCO. D3 Bio.
8: Laing gadya nga kompleto.
2: Kompleto.
1: Amo ni
2: Tribayo.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mabagal sa mga butika.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
4: Masamig ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ng Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty
0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
12: Good news!
0: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalaba!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang Extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to Mama!
3: X10 Food Supplement for Men.
12: May maca
3: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
12: para sa tigasing performance.
3: X10 Food Supplement for Men.
12: Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
12: Ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant
12: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
12: DTX 500
3: masaligat,
12: epektibo.
3: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
12: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
12: DTX 500.
3: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
12: kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
3: masaligat,
12: epektibo.
3: DTX 500.
0: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
0: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
0: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio with Visio.
17: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
0: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
0: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag DTX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compounds!
3: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
0: DTX 500!
3: Garantisado!
0: Epektibo!
3: Aramis
0: mo! DTX 500!
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
22: Iloilo
21: 88.7.
23: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4.37 sa agang oras. Ginadulong sa Tuskalawan sang Klinika DTX 500. Batuan ang balatian sa diabetes kag hypertension, mag-inom sang Klinika DTX 500.
24: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay
25: para sa balitang
24: K5 sa umaga.
25: Balitang
24: K5 sa umaga.
25: Balitang K5 sa umaga.
24: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga.
25: Ito ang
24: Balitang
25: K5
24: sa umaga.
25: Balitang K5 sa umaga.
24: Ang kalipunan ng mga balitang lokal.
25: Balita
24: sa loob at labas ng bansa.
25: Balitang
24: K5
25: sa umaga.
24: Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga.
25: Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin
24: sa Pantay Merkado Update.
25: Balitang
24: K5
25: sa umaga.
24: Balitang K5
25: sa umaga.

0: Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Mayong aga din mga ka-K5 TGIF, thanks God it's Friday! Ulihi nga Biyernes aton sini nga pagpangalagad mga ka K5 sa adlaw sang akon sa bulan sang Mayo 2026. Today is May 29, 2026 mga ka K5. Kamusta kamo tanan, kamusta nga aton sini mga pinalangga nga mga tagpalabati? Mga suki naton sa kahanginan nga nagupod na banwa sa aton sini nga pagpangalagad subong nga aga. Dili lang sa inyo sini nga palatuntunan ng balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinaandan akong inyo alagad sa kahanginan ko po ninyo sa tag sa kaagang inyo tagpamukaw ka K5 Ray Umalay. A blessed Friday morning mga ka K5. We thank God for another day, for another life mga ka K5. Every gising is a blessing. Every sharing is loving. Ega ni sa mga ka-K5 daton live na live kita nga nagapangalagad sa inyo pinagi sa pila naton sa mga social media pages kag social media platforms. Magkanto sa K5 News FM Iloilo official Facebook page. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pagid mga ka-K5 daton around the world. Ang makapamati diri sa balitang K5 sa umaga sa aton mga online netizens overseas Filipino workers abroad, mga K5 patrollers sa aton sini nga mga KISS K5 Iloilo solid supporters, mga ka K5 kini pamati gid sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning sa inyo nga tanan sa aton sini nga mga suki sa 88.7 K5 News FM Iloilo, ang kampyon nga istasyon mga ka K5. Good morning, good morning, good morning, good morning gid. Good morning kay Ma'am Doen Bolivar, kay Natkela, kay Ma'am Ning Ilumba, nagkapamatigid every morning sa aton sini nga pagpangalagad. Psalm 55:22, when your heart is heavy and your step are weary, know that God's arms are open, ready to carry you through the storm. Lean on Him and He will not let you fall. Dear Lord, we thank you for this new morning, for the promise that you will never leave us nor abandon us. Thank you for all the failures and life because it's a lesson for us. Without the failure, we don't learn. By this failure, we change, Lord. Even we made mistakes, you still forgive us. And by your grace, we are renewed. Thank you for being there for us, guiding us to be a better version of ourselves. A blessed Friday morning sa imo ka-K5 Ray Umalay kag sa tanan nga mga ka-K5. Alin kay Ma'am Ning Ilumba. Thank you for sharing the word of God aga pa Ma'am Ning ha. Salamat gid. Alas 4:42 sa aga mga ka-K5 oras sa ato sini nga pagpangalagad. Pangapina, plastar na, init na tubig, inom na klinika, DTX Coffee Mix. Ang kape nga kampyon ni Dr. Amil Itangoy nga sarangin makabulig sa aton sini nga ikaayong lawas. Ang Klinika DTX Coffee Mix sa may Ampalaya, Chia Sage, kag di sugar, sugar cane extract. Available sa may Rizal Palapala, kay Tita Rina Mapa. Gaubusay ang Klinika DTX Coffee Mix. Alas 4:43 na mga ka-K-Pine. Umpisantang aton nga morning pinagi sa pagatag sa inyo sang mga manami nga mga putahe kaglulutoon subong nga aga. Opo na nga aton sining in-house chef para sa aton sining yum-yum-yum in the morning with ka K5 Alira Apin. Anong aton sining yum-yum-yum-yum-yum-yum in the morning? Ka K5 Alira Apin, good morning. Anong imo sining gin-preparar para sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati?
1: Ka K5 Ray, so masami sa aton yung mga Pilipino, no? Mahilig kita ya sa mga pasta ng mga matamis, kaya tayo siyempre may aragani kita sa Filipino style ng spaghetti. So subong aga, ang ato naman nga menu, amo ang Filipino style nga baked macaroni. So sa aton nga Filipino style nga baked macaroni, of course, ang aton yung mga ingredients, amo ang ground pork or ground meat nga inyo nga gusto. Pwede nyo man i-alternative ang chicken. Kung gusto nyo pag isang mas savory, pwede nyo man nga i-alternative ang ground beef. So, sa aton nga ground pork iya, ang nagapresyo ini sang 350 per kilo. And then, of course, kinahangla naton sang macaroni. Ang macaroni pasta naton, mga ka-K5, ang nagapresyo sang 70 pesos pesos per kilo na ina. Or hindi gali siya per kilo mga K5, ina siya ba lang nakapak na ina siya. It's 900 grams ata kung hindi kita magsala. So approximately kung maluto na ina, nagakilo man ina sa gihapon sang isa ka kilo. And then kinahanglan naton sang garlic and onion para sa adon nga panggisa. So sa garlic naton mga K5 ang nagapressure sang 120 per kilo apang sa aton nga dish subong iya nga aga, nagakinahanglan lang kita sang tag 30 pesos nga garlic okay na ina. Of course sa aton nga onion, ang onion naton subong mga K5 ang medyo brubarato no, nagapresyo ini sang 70 pesos per kilo apang sa aton nga dish 30 pesos nga onion. Pwede na ina, kahit ipanggisa mo lang naton. And then, kinahangla naton sang hotdog. So, technically, do pariho lang man nga nagaluto ko mo sa spaghetti, mga ka-K5, no? So, sa hotdog naton, ang manami na ina nga brand, no? Ang nagapresyo sang 60 pesos. And then, of course, kinahangla naton para sa aton nga white sauce, iyan, no? Kinahangla naton sang butter. Ang butter naton, mga ka-K5, ang nagapresyo sang 154 pesos per stick ina siya. And then, of course, kinahanglan man naton sang flour. Ang flour naton mga K5 ukon harina no ang nagapresyo sang 45 pesos per kilo. And then of course kinahanglan man naton sang tomato sauce. Ang tomato sauce naton mga K5 ang nagapresyo sang 30 pesos. Ina siya ang medium size na ina siya nga pouch mga K5 kahit may ara sang gagmay, may ara man sang pangdalago na iya nga mga pouch sang tomato sauce. Of course sa aton nga seasoning kinahanglan naton sang salt and pepper mga K5. Ang salt and pepper naton no ang nagapresyo sang pulo ka piso, may ara nakita na iya sang may mambakal nakita na iya sa merkado nga nakaripak na ina iya balang nga daan mga ka-K5. And then of course para mangin creamy ang aton yung sauce no, kinahangla naton sang evaporated milk. Pwede nyo man pwede man kamo makagamit mga ka-K5 sang all purpose milk, pero sa akon iya nga dish no evaporated milk para at least hindi kita iya bala ano no, kahit medyo kulang ang aton nga tomato sauce, hindi kita iya nga daan medyo saucy bala lang nga type sang pasta kahit siyempre baked iniya basi maglalapang aton nga pasta dira eh, no? Ang aton nga evaporated milk ang nagapresyo sang 31 pesos ang sagamay na ina mga K5 nga can. And then of course para sa dugang damil no o kung sa dugang nga season pag ino seasoning sang aton nga sauce, kinahanglan man naton sang pork cubes. Ang pork cubes naton mga K5 ang nagapresyo sang 7 pesos. And then of course, kay T, syempre gani, Filipino kita ya, mahilig kita ya sa matamis nga klase sa mga pasta. Of course, kinahanglan naton sang kalamay. Ang kalamay naton mga K5 ang nagapresyo sang 75 pesos. Apang of course, hindi naton na ipag-ubuson niya butang niya sa aton niya nga dish, no? 30 pesos nga kalamay mga K5, pwede na ina sa aton niya nga lutoon nga sauce. Of course, sa panggisa naton mga K5, kinahanglan man naton sang kalamay, no? Kalamay, ang aton galiyang nga mantika. Ang mantika naton yung mga K5, ang nagapresyo sang 120 per kilo, no? Apang tikong panggisa ma lang, okay na ina ang isa kalipid o konto nga sa lipid nga mantika. Of course, para mas appetizing tulukon ang aton yung nga Bake Mac, kinahanglan naton sang quick melt cheese. Ang quick melt cheese naton mga K5, medyo pricey na siya ya. Sa ordinaryo nga cheese, no? So sa quick melt cheese naton mga K5 ang nagapresyo sang 93 pesos. So sa total nga 1,000 sarado no, makahimo na kamo sang inyo nga baked macaroni nga approximately yara sa isa ka kilo. So para na sa aton nga yung procedure mga ka K5. So of course no, kinahangla naton ana isang aton nga video nga ipakita ara o. Nan. Sa video nato mga K5, of course, una, ma-slice kita sa aton nga onion and garlic para sa aton nga panggisa. And then, after sina mga K5, dira na naton nga palutoon ang aton nga pasta. Pabukala naton ang aton pasta mga K5 until al dente. And then, slice naton ang ibang naton nga ingredients kaangay sang hotdog. So, maubra na kita dayon mga K5 sang aton nga white sauce. Of course, una kinahangla naton sang butter. Ang butter naton mga K5, patunawo naton na siya, butangan naton sang flour, and then butangan naton sang aton nga evaporated milk until nga makuha naton ang consistency sang thickness ang aton gusto nga white sauce. After sina mga K5, iset aside na naton natin ang aton nga white sauce, and then after sina, pwede na kita kagisa para sa aton nga sauce. So magbutang lang kita mga K5 sang aton nga mantika, no, painiton ina naton. Of course, igisa na naton ang aton nga onion and garlic. After naton mga K5, butang sang aton onion and garlic, ibutang na naton ang aton nga ground meat. And then after sang ground meat naton, kung may browning na ina siya, pwede nyo ibutang ang inyong hotdog. Optional lang mga K5, kung gusto nyo magbutang sang added pagid nga texture sa inyong sauce, pwede ka mo kabutang sang mushroom apang mayara sang mga kabataan nga hindi ya mahilig sa mushroom, no, so pwede man nga hindi na kamo magbutang sina. After sina mga K5, ibutang nyo ang tomato sauce, and then ang inyong evaporated milk nga nabilin, and then season it with salt and pepper, and then of course ang aton sugar nga pampatam is ang aton nga sauce. Ibutang na yun aton after sina mga K5 ang aton nga pasta nga ginluto into al dente, no, para at least hindi siya bala lata ya mga ka K5. So kung mamix na naton ang aton sauce sa pasta, ibutang na naton mga K5 sa aton nga bulutangan o kon baking dish, no, and then ibutang naton sa ibabaw ang aton nga white sauce. I-assemble lang ina naton mga ka K5, no, wherein kahit siyempre i-bake pa na naton, dapat i-assemble gina naton nga una ang pasta, and then ang white sauce, and then ang quick melt cheese. So kung mabutang na naton ang quick melt cheese sa ibabaw mga ka K5, butangan naton na siya sang foil, no, para nga kung mag-bake kita, hindi dasig masunog ang quick melt cheese naton iya sa babaw. So after sina mga K5, i-bake nyo lang ina until, no, nga mag-melt na ang inyong cheese, and then remove nyo ang foil sa ibabaw para nga ang remaining nga heat bala sa oven mga ka K5, or a few minutes nga pag-bake, dito na naton dito na kita ya makabutang sang browning sa aton nga melt melted cheese natin mga K5, no. So kung may mas manami actually mga K5, kung medyo may sunog-sunog bala, no, ang kilid sang aton nga bake mac, para nga at least, no, hindi lang tanan masumod bala nga puro lang creamy, mayara sang texture nga may browning kag mayara man sang savory flavor from our browning sang aton nga quick melt cheese. So after sina mga K5, medyo kung depende sa inyo mga K5, kung gusto niyo yang kaunon gila yon, pwede gid, pero kung gusto niyo yang nga pa cool down anay, no, kahit siyempre bago nyo lang natapos na i-bake, pwede nyo gid pabuhay-buhayan antes nyo kaunon, pero mas manamit kung mas mainit pa amo na inyo pagkaon. So amo na mga K5 ang aton nga baked macaroni, no, pwede nyo na ina i-serve and enjoy sa inyo nga pagpamahaw.
0: Pamahaw, birthday, okasyon na. Oh, sa ato, sa di nga mga K5, di ka luto, kumala na siyang spaghetti. Line lang yung pasta, gamit mo macaroni.
1: Macaroni.
0: No, sa ato, sa di nga mga K5. So, damo mo na, Filipino style pasta, may macaroni, may mga bake mac. No? Ano ni siya, bake mac type
1: bake
0: man?
1: Bake mac.
0: Oh, tapos, may araman sang ano
1: carbonara.
0: Pa? Carbonara. No? Sa ato, sa di mga pinarangga, ng mga tagpalabati. So, anything, pwede mo ma-discover kag baluto, no, out of macaroni salad, no, sa aton sini nga mga K5, pwede ba gani nga salad mo, oh, kadi di the same ano malang na, no,
1: elbow macaroni man gihapon,
0: the same ano malang na ang tubag sini ang iyang main ano, no, ingredients ang macaroni pasta, no, sa aton sini mga pinalangga nga mga tag palamati. So anyways, sa aton sini nga mga kuturan, amo na ang aton sini nga macaroni Filipino style, no, subong aga nga gin preparar ni ka K5 Alira Apin. Dira ka lang kay may mga balita kita, unahon taning balita ni ka K5 Aro, no, ining lalaki nga nagselo sa boss sang iya live-in partner, ginsugat ang kagugma nga may dala nga patalom. Na report ini sa Iloilo City Police Station 10 kag gin klaro nga wala sang hostage kana tabo ka K5 Aaron Refugio sa report. Go ahead, Kipa Baron. Standby, Kipa Baron. Sige. Call report ni Kipa Baron Repollo.
2: Kipa Breaking, klaro sang Iloilo City Police Station 10. Nga wala sa minatabo nga hostage sa Barangay San Rafael, Manuria, wala stress ang hapon, Mayo 28. Kasunod sa insidente nga may isa ka lalaki nga nagaselo sa boss ang iyang partner. May dala sang kutsilyo samtang karga ang bata, ang insugat ang iyang partner. Ngayon, kilala ang mag-living partner nga si Dayalias Toto, 23 anos, kagalias Intay, 24 anos, kag may anak sila nga apat katuwing nga babayi. Sunok kay Press Captain Lester Oliveros ng OIC sa Police Station 10, nagumpisa ang tanan sang hindi magpasugot ang lalaki nga mag-obra ang nga partner apang nag-obra sa gihapon bangod wala sang trabaho ang lalaki. Tungod sa nihigin katuan sang lalaki ang ginaobrahan sang nga partner dala ang apat katuwig nila nga bata kag hagadon kung tanin niya puli ang babayi. May dalang apatarumang lalaki samtang kargang niya nga bata kag wala niya ginputok. Naibaluan, nagaselos ang lalaki sa boss ang iyang partner nga nagatrabaho sa restaurant. Yara na sa kustodiya sang pulis ang lalaki kag na-recover ang patalom nga iya dala. Ginatingwaan sa karon sa Police Station 10 nga mapasakaan sang kaso nga alarms in scandal ang suspect bangod sa kakugmat nga natugas ini sa publiko. Kagini nga balita ginadurungid sang kaalwan sang DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si KK5 Aaron Refoyo para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Salamat gid ka K5 Aaron Refoyo. No, sa atong sining mga pinalangga nga mga tag palamati. K5 alira no mambal mo to.
1: Di ka K5 ring apong ganya biyang iya yung live-in partner yung mag-ubra. Kaya siya mismo wala man ubra. Ti ano na sila yahay? Love will keep us alive. Wala na sila karanuno, may na sila ipakaon sa ila kabataan, love will keep us alive. Hindi pwede nga amusin na mga K5, no? Kay tayo siyempre, kinahanglan man magihos ang nanay, para nga hindi man magutman ang iyang pamilya, hindi nga buot silingon, wala ang ibo, wala ubrang imo ba na, hindi buot silingon nga hindi ka man magiho. Kag kung ikaw man ang lalaki sa inyong pamilya, no, o kung ikaw man ang lalaki sa inyong duwa, ikaw gin man dapat ang gasuporta, no, or ikaw gin man dapat ang nagagiho para sa inyong duwa, no, kag sa inyong kabataan, para nga hindi man sila magutman. At ugaling, depende man ina sa sirkumstansya, kung pariho nga hindi mo man mabuli igan sa gihapon ang imo nga asawa nga nagatrabaho, at least mangin ano ka na lang bala, mangin considerate ka na lang bala nga hindi silingon nga nagaobra ini sa kung sino man ang boss niya sina, o kung lalaki man ina o kung babae, hindi but silingon nga silusan mo iya. Kay di syempre ang boss niya sina iya, amo na iya ang nagapasweldo sa iya nga, which is ang ginapakaon man sang imo nga asawa para sa inyo.
0: Kaki pa ba alirapin? Ano pagid? Dugangi pagid?
1: Actually mga K5, no, sa aton niya abi subong society, no, dapat ang babayi gina-consider man ina nga as working individuals naman, kay ti sang una yan, no, sa mga past. Ang mga babayi usually ara lang sa panimalay. Tapos ang mga lalaki amo na ya ang nagakwa, no, ang nagagiho, nagagwa, nagaobra sa at agud nga mapakaon ang ilang nga pamilya. Apang subong niya mga K5, lain na subong niya ang aton niyang susyudad, no, wherein ang mga babayi nagaobra naman para nga at least, no, may ara man sang kwarta nga iya nga inbuot silingon bala nga hindi bala magsalig ang babayi nga sa kung ano lang ang ginahatag sang iya nga bana. Kay ti syempre ang mga lalaki subong niya, ang iba niya nga mga lalaki, ang mga K5, hindi tayo pagsalamahon ang tanan, no? Ang iba niya nga mga lalaki, miyara sa mga matamad. Bala mga K5, ukon di man natong mag-isiling ang mga matamad, apang doon natamad, bala mag-paninguha para sa ilang pamilya. Ukon do gusto lang nila, bala yan nga sang chill-chill lang ya, bala nga pangabuhi, nga abay-abi nila. Ya bala, no, kaangay lang nga sultiro lang sila nga wala sang ginasagod. Di syempre mga K5, hindi man kaagwanta ya ang babae sang amusina nga pangabuhi nga magsalig lang sa iyang bana nga wala sang trabaho. Of course mangita man ina mga K5 sang iyang nga paagi, no, at least mayara sila sang kwarta, mayara sila sang kalanunon, mayara sang kalanunon ang ilang kabataan. So sa case ni mga K5 sa Mandurriao, no, nga ginsilosan sang lalaki kagin kadtuan pa niya nga may dala sang patalong kagdala man ang iya apat katuig nga ang ila apat katuig nga bata, no, sa ginatrabahuan sang iya asawa. Ti of course mga K5, ang kakugmat bala sang babayi nga ti syempre maratol man sina siguro ang iya nga paminsaron nga mahambal, wala ka na gani ubra, tapos silusan mo pa ako nga nagatrabaho ako di sang maayo, dalon mo pang akon nga dalon mo pang aton nga bata para lang ipakita sa akon diri nga dapat hindi na ako mag-ubra kay ti syempre ginasilusan mo ang akon nga boss, hindi dapat sang amusin na mga ka-K5 kay ti syempre no nagapaninguha man niya ang bayi para nga may kalanunon kamo tapos ang lalaki iya gubon niya lang ang imo nga trabaho kay ti syempre tungod lang sa imo nga pagselos mga ka-K5. Actually, mga K5, no, mayara man sa mga cases, bala, no, sa amusini, no, kahit madamo naman sa mga kaso sa bugos nga Pilipinas, sa ginatawag natin nga pagselos. Kahit siyempre, ang selos, mga K5, nang kuha na siya, no, kumbaga, isa ka balatsyagon nga hindi natin iya mapunga, no. Ang selos siya, kumbaga, mga K5, do makaapekto, gina iya sa aton niya nga auto, kahit siyempre, mayara ina. Lakip na dira, no? Lakip na dira ang ginatawag nga overthinking o ko na ang pag-siling bala nga nagasulod sa pinsar mo nga, ay hala, may ginaubragin ni silang kamalamalahan, may ginaano ni siya, base may amuni, amunto, and of course, may araman sinasang ginatawag nga pangduha-duha. Siyempre, nagapangduha-duha man sina ang bana, no? Nga masiling nga, ay hala, digto siya, at gusto niya gid magtrabaho digto. Buot silingon siguro, mayara sila sang koneksyon o kon relasyon sang iya nga boss. Kahit hindi gid siya magpapugong mo. Kahit sa kaso nga ini mga ka-K5, hambal gid niya sang bana, yan o nga hindi siya magpasugot sa nga mag-ubrang iya nga asawa digto sa iya nga boss. Apang ti syempre hindi gin mapunggan no sang babae nga magtrabaho kay ti syempre wala man sang trabaho ang iya nga bana. So madamo nga cases mga ka-K5 sang selos nga nagalala na bala no nga nagalabot na bala sa violence o kung pagpang-abuso kay ti syempre lain no lain ang ginatawag bala nga paminsaron sang isa ka tawo nga nagaselos towards sa iya nga partner.
0: Okay, sige. Sa pagbalik naton karon ka K5 alira apin no tagaan ta ina karon sang kabuhi no diri sa aton sininga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. So importante wala sang hostage kada tabo suno sa Iloilo Police Station at 10 kay ti may report ni nga ti may ara sa lalaki nga medala ka patalom din subol yang iya sininga nobya no tungod nga nagaselos ini siya sininga boss. Sakto nang ambal mo nga ti ano na lang karon ang pangabuhi nyo kung ang imo nga obra selos ta nga selos. Pero ti dapat wala gid man niya sang relasyon no kay ti karon na hindi na iya makakonsentrate ang imo sininga bana kung ang empleyado o nagapakita man sang motibo para siya sininga boss no. Kakipay bali rapin. So, tagaan ta na karon sa aton sininga tawag ni nga live drama no sa aton sininga pagpurumbalik. Diri sa balitang K5 sa umaga. Magabalik kita mga ka-K5 kagabatayan ng dugang mga detalye sa aton sininga mga balita.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sa mata gikan sa hali nga dala sa UV rays kay blue lights. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myatao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myatao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Dag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyonan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: Food supplement for men.
2: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman,
3: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tay.
3: Happy kanunay.
0: DTX 500
3: Masaligan
0: Epektibo
3: DTX 500
0: Mataas pala ang imo blood sugar
3: DTX 500
0: Ikaw pala ang may diabetes
3: DTX 500
0: Ang DTX 500
3: Ang may powerful compounds
0: Yan ang kapanupo
3: Kagakontrolar
0: Sa imo blood sugar
3: DTX 500
0: Masaligan
3: Epektibo
0: DTX 500
3: E3 Bio
4: Ako si Gabriel Nagalibogin ang akong ulo Kung paano magpaniwang Kaya wala na tayo mag-exercise Ilawan ko inom Ang D3 Bio with BCO Bowex ko pala nga pag-inom Nabatsagan ko na paghalog Sa akong dilargo Naglagamay ang akong nga buyon
3: D3 Bio
0: Ang D3
3: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
3: Yung may D3.
0: D3 Bio.
3: With Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
0: Ang D3.
3: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
3: Yung may D3.
0: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
9: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May
3: So, D3 Bio.
11: Ako si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
0: Ang D3,
3: nga may Physio.
0: Ang Physio,
3: nga may D3.
0: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
3: Nga may Physio.
0: Ang Physio.
3: Yung may D3.
0: Mabakas mga butika.
3: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman.
0: Ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tay.
0: Happy kanunay.
3: DTX 500.
0: Masaligan.
3: Epektibo.
0: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
0: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy.
0: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
0: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami.
0: Amo naman.
3: Ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy
0: DTX 500
3: Masaligan
0: DTX 500
3: DTX Coffee Mix
13: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante Agod yung magpapili ng alerto DTX Coffee Mix ang ginainom ko Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante DTX Coffee Mix na kamo DTX Coffee Mix Mga pinata
3: DTX Coffee Mix
0: Mga butika
3: DTX Coffee Mix
14: Ako si Rico Sang una hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog Habang ang DTX Coffee Mix Mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kagahapon

0: alkaline vitamin C.
1: I-maintain ko ini for 3 months.
0: 1 capsule 3 times a day.
1: Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation.
0: Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: MyTC! Mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! My Fortified Probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Good news!
6: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
7: Libre!
4: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Oras sa K5 News FM, Filipino Center Time, alas 5:00 sa isa aga. Good morning sa atong sinika mga ka-K5. Please don't forget to take your food supplement para sa healthy natong sininga lawas. Mag-inom sa Klinika D3 Bio DTX 500 Mighty C kag Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang oras ginadalong masatos karuman sang Extend Food Supplement. Ang mga produkto ni Dr. Ramil Itang Oy available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center naton sa Haro, Pasig kag Kalinog Branch amuman sa Mayagaw. Sa Sara available na dira sa mga taga Quinto Distrito, dira sa May Sara sa RGM's Building tupad lang sang Sara Terminal. Magkadto sa mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center naton para magbaka sa mga produkto ni Dr. Ramil Itang Oy kag magpa-check up sang libre. Kaki Pabali Rapin, ready ka na? Ready ka na?
11: Ready na ko, oh. K5.
10: Tawag niya. Ikaw ang asawa, ako ang bana.
11: Mm.
10: Okay?
11: Ayos.
10: Ako man ang boss. Okay? Sige. Yari ang aton sininga palatuntunan sa Biyernes Gadisyon sa Balitang K5 sa umaga, ang Huli Ka!

0: Nagaduda na ko ni siya kung sining asawa nga si Alira mo. Dula inagindiyang iya sining pagka-close ni siya sining boss. Kung din magkatumbos yan, doon siya ginang permi ginadala. Pagkatapos, kung aris din sa balay, doon sobra pa yan sa ako ng boss yan. Nga dugay-dugay matawag sa akong sining asawa. Doon hindi na ininiman namin ang akong obserbasyon. Anong ubrahon ko man? Katuan ko siguro si Yasin nga trabaho kag i-komprontahon kong iya sini nga boss. Do hindi na ni manami. Rasonan niya lang ko permi nga. Trabaho ni. Kay kung hindi ko mag-ubra magutuman kita kag mga kabataan ta, hindi ko ya magpasugot. Kay basi bala nga makibot na lang ako. Nga sa pila ka adlaw. Wala na ako sang asawa nga si kag Alira apin nga magkadto ka mga pulis sa akong puloy. Kay tungod nga, tabano na siya sang iya sini nga boss. Madala bala ako sang patalom. Panigurado lang. Makadto na ko dito sa iya sini nga trabaho. Arada si Alira?
1: Ano tari to? Si Rao?
0: Pwede ko bala sa mga istorya?
1: Chair? Office hour pa sa nawe kami kapagwa sa empleyado nga wipe a break?
0: Pasudla lang ko bala kay may importante.

0: konti lang kong istorya siya. Ah, dahil lang kayo, sir, ha? Tawagan ko na lang si Mamalir, ha? Wala, ton mo sa dirisagwa, sir, ha? Sige, Chip, sige, Chip. Madambugin nga salamat. Ma'am, may kapangita to si mo sagwa.
1: Sino naman, ha?
0: Bana mo ko na, ma'am.
1: Bana ko?
0: Oo, kagdo, do akig mo to, sa?
1: Nga akig saya, nag-obra mo lang ko di.
0: Basta kuhay lang to, eh, kulabot ko nag-obra ka na. Kaya nga ko lang, nga, wala lang sa gamo. Kay karon basi magwal to sa sagwa, uy, an kita sa aton, sini nga mga, client din sa sulod, ma'am, kigan ako ni boss, gwardya mo lang ko ni mo.
1: Ati, sige nung, ah, kaduan ko na lang to kay basi mag, maoy to bala sagwa, ha, oh, budlay na. Balaan mo naman na ang bana ko. Sige, dali lang gino nga, excuse ako, anay, magwa ko, anay.
0: Inap ako gahulat si Mudri. Wala ka ganyan ba siya ako? Ano ko siya? Wala ka ganyan ba, da?
1: Anong ginakadto mo di, ha? Mano ka di, Tani?
0: Ano nang nabatian ko? Nadamo na ko siyang una. Nagaduda pa lang ako, pero kadamo ako sa mga nabatian nga. May relasyon ka mo sa imo nga boss?
1: Diin mo naman na yan nabatian niya. Basi lain-lain naman na yan nabatian mo. Basi ko sino naman na yan nagahotik.
0: Tingnan ko ba ara ka sa balay, pero may kalagatek sa iya. Tapos magtawag siya sa imog. Ginasabat mo na yon.
1: Siyempre,
0: trabaho. Kung kaisara ko sa ubraga, tawag ko sa imo, pero may kagisabat.
1: Wala ka bala trabaho?
0: Eh, magaling ko trabaho.
2: Pwede ba?
0: Ano ginaubra mo sa akon?
1: Amo ginang
0: ginaubra. Hindi na pagpaliwan na maluoy ka. Pagkurag tagsa ka makitinagag, nagagwa sa imo baba. Nagahatag lang sa kasakit sa akon kasing-kasing. Ano gid bala ang sala ko sa imo, Alira? Nga agin tonto mo ako sini.
1: Why ka po, Wiba? Ano ginahambal mo? Sambal mo may gahotek sa imo, hambal mo may trabaho ka, wala sing amo sina.
0: May mga nagasugid sa akon. May mga nagahambal sa akon. Nga grabe na ginang closeness ninyo sang imo sini ka, boss.
1: Ay,
0: shit. Ano gusto mo? Subulong ko sila sa sasalon?
1: Huy, maiba na nang akon nga sa ang sweldo na karon. Amo ni ho. Amo ni ho.
0: So amo nagalay pa na yung nagagusto mo lang magsaka ang imo sini ka sweldo mo na nagaparaking-king-king-king ikaw na sa imo sini ka, boss? Ha?
1: Normal na iya.
0: Ikaw, kauya, ikaw. May 11 na takabilog ka bata. Ang imo sini nga tamburong da pinina na kaigo ang ulo ko na. Mahuya, ikaw ibutang mo man sa lugar ang imo sini nga pagpanglalaki.
1: Kung hindi ako magpasipsip, ano ipakaon ko sa inyo kay sa unsita kakabataan? Ikaw gambal ka lang, pulito bala?
0: Agali, sip-sip kao. Kabalo ka gali magpasipsip. Masulod ako! Hindi ako magpungki, masulod ako! Masulod ako! Masulod ako! Ikaw ang boss ng ako sining asawa?
1: Hoy, kuluya, sino?
0: Sino ni siya?
1: Boss, why ni siya? Pero bana ako ni siya, boss. Hindi lang pagsapaka, boss, papuliyon ko lang ni siya.
0: Bana
1: pero
0: mo?
1: Mari
0: sa driyaw. Kagmay dala pa siya kapatalom. Ah, guard! Ginatunto niyo ako nga doa. May relasyon bala ka, boss, ng ako sining salbabida ng asawa? Anong ginapangwakal mo? Nakakita ka bala sa akon? Nakita mo bala ang akon siningatindig subungaga? Dumdum mo? Saan mo ko sinikagwapo? Mapato lang ako sa isa kabalyana! Nagatrabaho sa mayong imusawa. Mapisan siya siya siya trabaho. Isa sa mga sip-sip ko ng mga empleyado. Kaya gani hindi mo masiling. Nga tungod nga malapit siya sa akon, may relasyon na kami. Tuod bala ina, sir? Oo! Tugangan ko pa ganing sweldo ya, kaya hambal ko naluoy ako sa banaya. Ah, pasinsahagin ako, sir.
2: Dadala lang ako sa akon sini nga balatsyagon. Hindi ka magkabala ka. Kay bisan sino man siguro nga lalaki, ilabi na gid ang boss. Hindi man siguro magsala nga maluyag sa asawa mo nga may unsi na kabilog na bata.
1: Boss, pasensya gid boss ha. Bala mo ang akon nga bana, siluso gid niya sa una. Kita mo man siguro, tama man ta kagwapa. Siyempre may unsi man ta kaka. Ah, may unsi man kami kakabataan. Ti, dira pa lang guro, pawiba na ina nga dumapatay gid ang akon nga bana sa akon. Ti, pasensya hilang boss ha. Basi bala boss, ibanan mo akon sweldo ha.
2: Hindi ka magkabalaka. Dugangan ko ang sweldo mo sa mga agnaw. Well, in fact, gusto ko nga i-doble ang imo sweldo subong eh.
1: Nga boss ha. Nga,
2: dinuway ka nalipay?
1: Dumakatili nga laman, boss, nga dublihon mo ako sweldo subong aga.
2: Malipay ka lang bala. Nalipay ka wala.
1: Nalipay, good boss. Easy no bala, hindi malipay.
2: Dublihon ko ang imo sini nga sweldo subong adlaw.
1: Nga, boss, how? Ay, kagalante, gidya bala kay boss.
2: Hindi magkabala ka. Kaya tungkol na muna ning pinakaulihin mo nga adlaw nga mag-aumbra din sa akon. Dublihon ko ng imo sini nga sweldo kay dala na nadira ang imo sini nga separation fee. Ha? Paghalin ka mo din ka duwa kay basi pang tampuyungon tapakam. Amo to ang istorya sa mag-asawa. Kagsang bana nga nagaselo sa iya asawa tungod nga naluyag ini sa iya sini nga boss. Kutob diri na lang ang aton sini nga palatuntunan diri sa aton sini nga special edition sa aton sini nga pagpangalagad sa balitang K-5 sa umaga. Yan mo ginagkatabo, di ba na? Kamaan ka siloso sa asawa o kumbana, sinapahali na lang sa ubrang ila sini nga mga partner, di ba? May ara nga siloso ang bana, may ara nga siloso ang asawa. At ito ka, ha? Amo mo lang nigali nga permila di masubol, asawa mo kag buyan ko, hali na to, aray mo sini nga separation, peho. Wala ka kipay balirapin.
1: Ito, hindi gin maghalin sa loyo sang iya nga asawa, ang iya nga bana, gusto gid do pariyo gid na bala nga, do sandikit gid sila bala, do hindi gid ni... Kumbaga, amo gini sila ka-close,
2: Bali, ma'am, ng ilumbaw niya, dapat before ka mag-engage sa isa ka-relationship, dapat aware ka sa personal background sing imo maging partner. If he or she is responsible, siya sining kagulingon, kag siya family. Isa ina sa mga factors nga mangin maayo ang inyong relationship. Manang ambal ni Ma'am Ning Ilumba. Siyempre, ang selos, dapat ibutang man sa lugar. Kakipay balirapin, di ba? Di man nga daw tama ka nakaka-possessive sa imo, sini nga banaw kung asawa. Kakipay balira.
1: Sakto na,
2: okay,
1: Fabry.
2: Okay man na si imo. Nami mo okay. Ako nagasilos ang asawa mo kagbana, kahit siyempre na ma-feel mo nga plangga kanila, bla. Nadrok sila nga bayaan mo, di ba? No? Pero kung sobra-sobra na ang pagselos, sa atong sini nga mga kakipay, hindi naman manami, di ba? Kakipay balira.
1: Sakto na kay Fabry.
2: So dapat ko mamana kay hindi siloso. Kag hindi gid magbitbit ko silyo pagadto sa K5 ba? K5 balirapen.
1: Okay, K5 Ray, noted.
2: Pero siloso gid manaw.
1: Sang una.
2: Aba. Subong niya nagbagong buhay na.
1: Nagbagong buhay kiti syempre do wala naman sang silusan sa aton. Lain niya sa una yung mga estudyante pa lang kita.
2: Ah, kaya kasi mga estudyante ka pa.
1: Madamo kita sa makasalamuha.
2: Siyempre madayaw ka pa sa una. Sexy.
1: Sa una.
2: Pala sok-sok sa mga, ano gini? Daring ng mga bayo. Ano, mambal mo ganyan nga maakit gid ang mga kalalakihan. Isubong niya ti siyempre pangabuhi na ningimuya ka gina... lagas.
1: Bugas-bugas
2: na. Oo, kagbugas-bugas na. Ito siyempre do... Do motherly, ano ka na eh? No?
1: Oh.
2: Motherly, tawag ni?
1: Lifestyle.
2: Lifestyle. Or motherly look.
1: Lain na subong ang pangabuhi.
2: Sige, salamat gid ka K5 Alirapin.
1: Sige ka K5 Ray, ang ininga kalingawa ng ginadulog sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na? Naka-detox ka pa. Nagikan sa News Center, inisi ka K5, Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Oras mga ka-KPM, 5:29 sa ito sa Digat Pagpangalagad. Okay, congratulations gari sa kay Althea Prosperoso sa Barangay Naslo, kag Naslo Elementary School sa Putotan, because record breaker ini mga ka-KPM sa palarong pambansa. Isa sa mga nakakuha sa gold medal sa ito sa inyong mga ka-KPM ang Putotanon nga atleta sa elementary level sa ito sa inyong mga ka-KPM na pangunahan ni Althea Grace Prosperoso sa Barangay Naslo, Putotan. Kung sa diin naka-record ini mga ka-K-5 sa bago nga record sa discus throw sa palarong pambansa, kag nakuha sini ang gold medal. Sa record mga ka-K-5 ni Prosperoso, nakakuha ini isang 37.15 meters nga mas mataas o kung malayo ikumpara sa 35.56 meters sa gintalikdan nga palarong nga pambansa mga ka-K-5. Sa karon mga kauturan, padayon pa nga naga paninguha ang pila naton sini ka mga atleta sa Region 6, agud maangkon ang duga nga mga medalya no sa palarong pambansa 2026 mga ka-K-5. Kahapon 3-0 ang score sa St. Robert's International College batok sa BARM sa aton sini nga mga ka-K-5 sa secondary boys sa basketball. Sa aton sini nga mga ka-K-5 kagkaron balantayan man kay ang Negros Island Region makasumpong nila sa volleyball secondary girls ang Leon National High School mga ka-K-5. No, ang Region 6 di isang una, isa lang ni ang Region 6 kag ina Negros sa Occidental mo ang nagarepresent sa secondary volleyball girls. Amo ang Taytong College mga ka-K-5 sang Bacolod City nga mo ang nagarepresentar sa Region 6 mga ka-K-5. But anyways, no, bag-o mag-separate ang Negros Island Region, ang Taytong College secondary volleyball girls nagpabilin man ini sang somehow contribution sa Western Visayas sang magkampyon ini sila mga ka-K-5 sa tong 2023 palarong pambansa. Kung sa diin na perdi nila ang National Capital Region nga ginapangunahan sang National University o kung sang NU. Pero sang last year, nagbalos ang NCR. Sa aton sini nga mga ka-K-5 kag nakuha nila liwat ang titulo nga kampyon sa secondary volleyball girls. Amo ni ang pila ka mga highlight kag balantayan na sa baseball naton to bakod man ang aton sini nga Region 6. Sa aton sini nga mga ka-K-5 no. So gabay pa nga madugangan pagkita mga medalya, mga bulawan nga medalya sang aton sini nga mga atleta mga ka-K-5 para at least makabatak-batak sa ranking no sang bilog nga Western Visayas. Alas 5:32 sa aga sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, pila ka mga senador ang gingpangpailan sang kaso sang ombudsman may kang tanan mga ka-K-5 sa flood control anomalies. Kahapon waay gid mag sala ang pila naton sini ka mga kuturan, ilabi na gid si Senator Erwin Tulfo sa iyatong manifestation sa italikdan nga adlaw sa Senado nga balyan ang ginakakulbaan sa pila naton diri sa ka mga senador nga gusto nila teleconference ang matabo sa Senado no sa paghihiwat sa sesyon. Ano ni preparasyon na isang pila ka mga senador nga pailan sang ombudsman sang kaso? O si Senator Jinggoy Estrada allegedly may kickback salin sa flood control projects nga naglabot 573 million pesos gin pasakaan na sa sang kaso sang ombudsman may kang tanan sa graph no kag plunder cases sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati si ibaloon tani ang pila ka mga matabo no sa sining kaso nga ginatubang ni Senator Jinggoy Estrada sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati kag ang iya sini ambal balya pinolitika lang niya, very timely no kami nga mga majority ginapangkasuhan no sa aton sini nga mga ka-K-5 kay tungod nga wala kami nagupod sa kagustuhan sa administrasyon. Ilan tawon tani mga ka-K-5 kung di ni madadangta ni Senator Jinggoy Estrada kung sa may palaro pa 3-time champion ng iban siya 3-time nga may kaso nga grab and corrupt practices act kag plunder no sa aton sini nga mga ka-K-5 ara na nga aton sini nga palarong pambansa update 2026.
3: I'm updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026, united in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66, Palarong Pamansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, TTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
2: Nakamute si Sir Eljan.
4: K5 News FM mula Iloilo, Ruas, Antique at Kalibo, mga ka-K5. This time, i-check na to lang signal ng Iloilo. Iloilo.
2: Good morning, Western Visayas and Negros Island Region. No? Okay.
4: Kung anong kalagayan natin doon sa Surigao o kung sa Agusan del Sur, kalagayan ng Taytong Thunderbolt, mga kaibigan. Mula kay K5, the Vice President for Operations, Sir Eljan Castaño. Sir Eljan.
5: Yes, good morning sa ating mga palangka, mga kauturan, doon sa Bilog at Negros Island Region at the same time, sa Bilog at Western Visayas. This is now day number 4 and we are on the quarterfinals, mga K5, para naman sa nagkalaylay ng mga events doon sa Agusan del Sur, ilibida sa Prosperidad. Dalo namon sa inyo sa Saligang Matriyon ang mga schedule of games sa mga ball games, volleyball and basketball para sa quarterfinals sa Saling Adlaw. Para sa kapusan sa anong mga kulturan, karon balantayan sa patag sa volleyball bangod na mag-inkwentro hanay ang Western Visayas at the same time ang Negros Island Legion sa secondary girls volleyball. Amuna ang schedule sa pangalay sa quarterfinals. K5 Babes, here we go. Kag sa Bilog na Western Visayas, kag Negros Island Region, schedule of quarterfinals sa secondary girls volleyball May 29, Subong Adlaw. Ang first game, pag-iwato naman sa tunga sa National Capital Region, kag Region 9, alas 8 Subong Aga. Samtang sunod man sa quarterfinals, ang Region 12 na mag-inkwentro sa Caraga Region, alas 9 Subong Aga. Kag ang pinakamasadya na ang anay magkaupod sa Western Visayas mag-inkwentrohan ay na no? Sa volleyball secondary girls quarterfinals Region 6 versus NIR alas 10 subong aga
6: ilagi dyan nagpare sa
5: yes, kipin bilog Western Visayas kag NIR ang inkwentrohan ay NIR kag Western Visayas alas 10 subong aga i-cover na live sa K5 News FM coverage team dari sa Agusan del Sur. Sa last game,
4: Sir Jan, i-acknowledge ko ang Dumagiti, nakahukap na sa ito na Dumagiti. Dumagiti, thank you so much. Go ahead, Sir Jan.
5: Okay, so magtatagalog tayo kasi hindi ako marunong magbisaya sa mga kabahayan natin dyan sa Dumagiti.
6: Ako, hindi
5: sa
6: marunong magtagalog, hindi marunong magbisaya. English lang ako eh.
5: So this time around the Dumaguete and Iloilo ang
4: Palawan na
5: yung quarterfinals sa secondary girls between NIR at the same time Region 6 alas 10 ngayong umaga. Puntahan po natin ang schedule of basketball. Ito pong inabangan ng ating mga kababayan, secondary boys. Napakalungkot na balita, hindi nakapasok ang Negros Island Region sa basketball secondary boys. Alas 8, unang maglalaro para sa quarterfinal secondary boys basketball. Davao Region laban sa Cordillera Autonomous Region. Alas 7:30 ngayong umaga. Caraga versus Southern Tagalog. Alas 8:30, second game. Third game, itong inabangan po natin, buhay pa ang ating mga kabayan, ang ating former ka-region na Western Visayas.
7: Yes!
5: Secondary Boys. Ang magkakalaban nila alas 9:30 ngayong umaga ay ang Central Luzon. Ito po yung team ni Chug Moral, pero unfortunately, hindi na po pwedeng maglaro. Itong si Chug Moral, dahil siya ay member na po ng Gilas Team Under 18. Ang National Capital Region will be the last game laban po sa Northern Mindanao at 10:30 in the morning. Right after the games in the morning po, buong Western Visayas ng Cape Blues FM at Negros Island Region, susunod mamayang hapon ang semifinal rounds kagad. So from 8 teams, bababa tayo sa 4 na mga teams para lalaro sa semifinals. And then, magkakaroon po tayo ng finals bukas na ng umaga. Sa iba pang mga schedule of semifinal games sa araw na ito, puntahan po natin ang schedule of games. Yung pagkaintindi ko po ay mayroon ding schedule of games para po sa ating NIR. Nakakasama ang basketball team ng Elementary Boys sa quarterfinals ng Western Visayas. At abangan natin yan, medyo malayo kasi yung venue for Elementary Boys. It's more than 40 kilometers mula po dito sa amin. Ang venue kasi ng Secondary Boys dito po sa Prosperidad. While the Elementary Boys andun po sa Bayugan, but andun naman ang kantabay si K5 Dan Ramos mula po sa Santiago, sa Isabela. Sila pong magbibigay sa atin ng update ng laro ng ating mga teams. Kahapon naging viral ang post ng K5 Blues FM at yan ang pinag-usapan dito, ang tungkol po sa naging feature natin sa mga facilities na world class ng Agusan del Sur, lalong-lalo na ng Prosperidad as they host the 66th edition ng Palarong Pambansa. Sa kabilang dako naman, kahapon po, kinausap na nagkaroon po ng pag-explain ang ating pong mga officials sa wrestling dahil naging viral ang post po ng K5 Blues FM tungkol po sa isang coach o trainer ng wrestling galing Bayawan na na-banned sa lahat po ng venue ng Palarong Pambansa matapos nagreklamo at hindi nagustuhan ang officiating ng mga official na sa wrestling doon po sa Bayugan. So they try to explain at at least sa atin naman we're just doing the report. Ano? And we received information na isang gym kahapon o na nakarang araw at nasunog dito sa area ng Bayugan. But unfortunately, wala naman pong, wala naman na paulat na nakaproblema kasi yung gym na yun, according to report, ay nilalagyan na lamang ng stocks at saka merong mga ilang laro sana na gagawin doon but it was not pushed through. Patuloy naman ang investigasyon ng ating mga otoridad kung ano ba talaga, lalong-lalo na ng DepEd, kung ano ang dahilan dahil kung bakit nagkaroon po ng sunog. According to report, ang sunog na ito ay possibly dahil sa sobrang init ng panahon dito na rin sa Agusan del Sur. Now, mga kakaysay, may sunog dyan. Para po sa aming mga kababayan, sa National Capital Region, sila ngayon ang nangunguna with 36 golds, 25 silvers, and 30 bronze. Ang Region 4A o ang Calabarzon ay meron na pong 27 golds and 25 silver at meron silang 21 bronze. Ang Region 6 na sa pangatlong pwesto sa ngayon. Ang Region 6 ay merong 16 gold, 15 silver, at bronze na 16. Ang Region 7, pang-apat, na merong 15 golds, silver na 15 at 19 bronze. Ang Region 3, pang-lima, meron siyang 11 gold, 7 silver, and 9 bronze medal. Habang pang-anim naman, ang Region 5 na may 10 gold, 11 silver, at may 14 bronze. Pang-anim ang Region 13 na merong 10 gold, 7 silver, at meron pong 16 bronze. Pang-walo ang Region 10 may 9 golds, 14 silver, and 13 bronze. Ang NIR ay nasa pang-siyam na pwesto na may 9 na gold, 12 silvers, and 9 bronze. Pagsampo ang Region 8 na may 9 golds, 10 silver, and 14 bronze. Sunod na dito ang car na may 8, region 7, region 11 na may 7 na mga gintong medalya. So far, yan po ang overall, ang top 5 naman po sa elementary division. Yung katatapos po lamang natin ay binasa ng mga medal tally, yun po ang overall medal tally. Puntahan natin sa elementary. Sa elementary, nangunguna ngayon ng Region 4A o Calabarzon with 15 gold, 11 silver, and 7 bronze. Pangalawa naman ng Region 6 with 11 gold, 8 silver, and 4 bronze. Pangtatlo naman ng Region 7 na merong 8 gold, 7 silver, at 8 bronze. Ang Region 5 ay mayroong 8 gold, 4 silver, at 6 o 5 mga bronze. Ang National Capital Region ay panglima with 7 gold, 4 silver, and 9 bronze. At pang-anim ang Negros Island Region with 6 gold, 6 silver, and 1 bronze. Puntahan natin ang top 6. Dito naman sa secondary, nagunguna National Capital Region with 29 gold, 21 silver, and 21 bronze. Region 4A, Calabarzon, second place with 12 golds, 14 silvers, and 14 bronze. Ang Region 3, pang-tatlo, na meron pong 8 gold, at 3 silver, at 3 din bronze. Ang pang-apat ay ang Region 7, na meron pong 7 gold, 8 silver, at 8 bronze. Ang National Academy of Sports, or NAS, ay pang-lima, na kung saan ay may 7 gold, 1 silver, at 7 bronze. Habang ang Region 6 ay nasa pang-8 pwesto na mayroon siyang 5 gold at 7 silver at 12 bronze para po sa secondary category. So, ito po yung mga medal standing na aming pong maiulat muna po dito sa K5L, John. FM.
4: K5L, John.
5: Go ahead, K5 Bates.
4: Okay. Sandali po sa Sir Eljan. Baka may kunting katanungan po ng ating mga sister station. Wala po sa Iloilo, Sir Ray. SB Amalay.
2: Salamat ka K5 Babes Gantalaw. May katanungan lang ako kay K5 Eljan Castanyo, yung ating B4 Operations. Kasi enticing yung laro kahapon doon sa NIR at saka sa Region 12. Pero maraming yung nagsasabi na parang hindi sila kontento doon sa third set ng laro ng NIR. Ano ba yung na observation natin na actual diyan na K5L diyan? Kasi marami nagsasabi sa online na parang nagpapatalo talaga yung NIR eh. At parang meron silang iniiwasang kalaban na K5L diyan.
5: Magandang katanungan yan, AVP Ray Umali po sa mga kababayan. Alam niyo ang laban, ang sinasabi po dito ni K5 Ray, yung pong laban sa volleyball girls secondary between National Negros Island Region at ang Region 12. You know, on the first set, napakagandang laban, meron lang mga observation. First, ang intensity ng laro na ipinakita po ng dalawang team actually. Nung sa second set, parang ayaw na nilang manalo yung dalawang team. Yung observation po ng ng mga tao doon sa loob ng gymnasium. Sabi nila, ano ba nangyari ngayon? Bakit parang ayaw manalo ng Region 12? Ayaw din manalo ng NIR. Hindi po natin alam, pero we don't want to judge the book by its cover. Pero kung titingnan natin, the performance of both teams is below par. Yun po ang nakikita natin kakipay pa. K5 Ray, isa po dito K5 ABP Sir Ray, tinitingnan, baka pinipacing ng both teams sa kanilang mga players na hindi na po sila mapagod, hindi na po sila majored, kasi assured na itong Region 12 at ang Negros Island Region na makapasok po sa quarterfinals sa araw na ito, K5 Ray.
2: Okay, so kaya pala, no? At saka nakita natin parang injured doon si yung star player ng Taitung College, no, si Rose. Kakipebel diyan, kamusta naman yung kanyang sitwasyon doon?
5: Well, so far kahapon actually pinalabas lang siya pinapahinga. Kung titingnan mo parang laro nila, parang ang kanilang mga serve ay umaabot sa likod, ang spike ni Almendralejo ay off sabihin na natin na baka it's not her day. Pero marami din ang hindi na kontento kasi marami nanonood doon eh. Kahapon ang live natin umabot ng more than 5,000 live viewers, yung magic eye natin. Ibig sabihin, kahit kasi hindi taga NIR o Western Visayas, talagang sinusundan ang team ng Negros Island Region. At kahapon po nakaparehan po natin yung vice governor doon kasi nagkamali siya ng upuan. Meron pong area kung saan doon po nakaupo ang lahat ng mga kawani ng media, but unfortunately doon siya nakaupo si Vice Mayor, doon pumunta si Vice Governor Patricia Plaza, kaya nagkataon po atin po siya na-interview at happy po sila dahil very positive daw ang naging review ng netizens sa naging opening day at hosting po ng Agusan del Sur ng 66 palarong pambansa K5 News FM Western Visayas at Negros Island Region.
2: Maraming salamat, okay. BP Elgin Castaño, K5 Babes.
4: Yes sir, Kaki 5 Ray. So puntahan natin mga kakibigan si Kaki 5 Jobert Lago ng Pilar Cabiz. Sir Jobert.
7: Sir, Sir Elgin, ano, napakaganda yung presentation mo ngayong umaga. Wala naman question dito kasi pasok na pasok ang Region 6 sa palarop ngayon. Back to you, Bacolod.
4: Yes, maraming salamat Sir Jobert. Puntahan natin yung Antique, Tambalang Mismar.
8: Thank you so much, Daddy Babes. Good morning, Sir BP. May katanungan lang po yung Antique. Sir BP, with the latest medal tally, merong possibility po ba na maunusan ng Region 6 yung Region 4A, BP, sir?
5: Kung titignan natin ang percentage ng medals as of this time, nasa almost 70% na po tayo, ano? So, most probably, malalaman natin yan by tomorrow. There is a big possibility na pwede pa hong madagdagan ang medalya ng Western Visayas dahil patuloy pa rin ang mga final games. Actually, ang baseball, magkakaroon din ng quarterfinals at mamayang kukonte, kukunin natin ang kanilang official schedule kasi nakapasok doon ang Western Visayas. Malakas ang Western Visayas. Sa basketball, second elementary boys, malakas din. Lumalaban itong Western Visayas. So, malaking chance ha, na madagdagan pa ang gintong medalya ng Western Visayas habang nagpapatuloy po ang medal rounds dito sa Agusan del Sur. Balik sa inyo, K5 News FM, NIR, Western Visayas.
4: Okay, standby Antique, puntahan natin yung Kalibo. Sir Michael Celorio, Kalibo. Kalibo.
9: Dumagite.
4: Tan, Dumagite, Tan. Aram, okay.
5: James.
4: Si,
10: yes, magandang umaga, K5, Sir Eljan. Ang tanong ko lang, K5 Eljan, no? Ano kaya ang posibleng makakalaban ng NIR volleyball team girls sa nalalapit na semi-final, sir?
5: Kung titignan po natin yung mga malalakas na mga teams dito sa volleyball, magandang tanong yan. We are expecting a possible rematch between the National Capital Region and NIR sa darating na finals o kaya ay pwede ang Region 12. Alam niyo pong Region 12, napakagaling po ng mga bata dito. K5 Ray at buong Western Visayas, K5 Unard at ganoon din sa kay K5 Lawrence. Ano? Alam niyo, nakikita po natin K5 Ray at buong K5 Western Visayas, ang larong volleyball, hindi lang ito palakasan. It's an, pataasan ng IQ sa laro. Yung ginagawa, bakit ba, anong observe natin the way maglalaro itong Region 12, they are going to post an attack, magbibigay ng set ang setter, and then tatalon yung spiker. Then yung spiker habang po tumatalon, binabasa niya anong klaseng depensa meron ang ginagawa ng NIR kahapon. Kung nakikita niya na malalakas yung blockers, ang ginagawa niya ay pinifake niya, tinitingnan niya kung saan may open lane, parang piniplacing niya yung sa ating parang on yung mga street words, yung mga larong kali, sabi niya, ang galing magplacing. Yun ang strength ng NIR. Mga maliliit lang sila, ng strength ng Region 12, maliliit pero mauutak, matatalino in terms of volleyball. Kaya ito yung tatlong nakikita natin, it's NCR, NIR, Region 12, at saka Calabar Zone.
9: Lastly, K5 Eljan, no? Vice President for Operation,
6: Medyo exciting naman yung laro ngayon. Mm. Dahil ano yung magkakalaban, yung NIR at saka Western Visayas, anong laro at anong oras na mapakinggan natin?
5: Kaki-5 Babes at Kaki-5 Robert, third game ho sila sa Volleyball Girls. Ano? Mm-hmm. Ang NIR at saka Western Visayas maglaro bandang alas 10 ngayong umaga. Yan po abangan natin. Siguro napakarami po ha, na manunood dito. Kaya nga sinasabi natin sa mga kababayan natin dyan, only K5 News FM will bring to you in Western Visayas and Negros Occidental the live action mula po dito sa Agustan del Sur sa labanan between Negros Island Region and Western Visayas of Volleyball Secondary Girls. Alas, yes, ngayong umaga.
4: Konti lang naman mga kaibigan, kada puntahan natin muna si K5 Michael Silorio ng Kalibo. Sir Michael.
10: Sir Eljan, K5 News FM Philippines, good morning. Sa baseball po tayo, sir, no? Ano ang tsansa ng Western Visayas na makapasok sa finals? Kasi na-mention nyo po kanina, napakalakas ng Western Visayas sa baseball.
5: Ang makakalaban po natin dito is either NCR o kaya ang Calabarzo, kasi malalakas sila. So, titignan natin, ang pinaka-importante na kapasok na tayo sa quarterfinals because everything changes. Kasi ang pressure tumataas na eh. Nakikita po natin yung mga players pagdating ng quarterfinals, iba na yung angas, iba na yung kanilang aggressiveness. Mas lalo po silang nauuhaw sa panalo pagkapasok ng quarterfinals. Pero hopefully, kasi malakas yung the last time around, 0 ang Eastern Visayas eh. Nagkalaban ang Eastern Visayas at yung Western Visayas, 11-0 ang score sa baseball. Ganun kalakas ang ating baseball team dito sa Palarong Pabansa 2026 sa K5.
6: Ay, 5-5 na, magka-penalty na yung laro natin.
5: O, magka-penalty tayo.
2: Oras mga ka-K-Pibra 5:56, aga nabatian ang mga development and updates sa Palarong Pabansa 2026. Bantayan na lang ang pila ka mga detalye sa ngaton sa mga balita sa pila na ton sa mga public affairs program sa K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka-K5. Parayon lang magtutok sa ato sa mga platuntunan kag sa pila na ton sa mga programa diri sa kampiyon ng estasyon ang K5 News FM Iloilo. Sa pangalan ng labang sa bukos ka persa sa K5 News FM Philippines, kita ay na makita sa masunod kasi mana. Ako naman ang inyo alagad sa kanginan inyo kinandaan ka K5 Ray Espeha Umalay. Nagapabilin sa mga tinagayang nagasiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Para sa matino nga dugo,
11: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo,
11: DTX 500.
9: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
9: DTX 500,
11: masaligan,
9: epektibo.
11: DTX 500,
9: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500,
9: ikaw ba na
11: ang may diabetes?
9: DTX 500,
11: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
9: kag kontrolar
11: sa imo blood sugar.
9: DTX 500,
11: masaligan,
9: epektibo.
11: DTX 500,
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
9: Yung may D3.
11: Malakas, mga buti ka.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
9: Yung may D3.
11: Malakas, mga buti ka.
9: Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Eye Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas ang
14: eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio with Vizio.
15: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
16: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. TDX 500. Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag TDX 500 na. Ang DTX DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500.
17: Mga ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
14: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula.
14: Ano
21: dayon ng ako
14: niya allergy? Mighty C! Sa mga butika. Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
0: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Max 4 Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Extend Food Superman for Man.
24: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
23: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
25: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
23: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
26: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
26: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
28: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
26: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
23: Mabakal, sumabuti ka. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
23: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
29: Ang oras sa Pilipinas, lasa 7 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
23: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K5, Ted Augero Francia. At ka-K5, Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
29: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Biyernes na, Mayo 29, 2026. Manayan-naya ang panahon sa siyudad sang Iloilo, mostly sunny. 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Live, mabatian kita sa radyo, makita sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Kada aga, Ted Augero Francia.
1: Ted Augero Francia.
29: Headline. Sa headlines, kinatulong sa kaaluan sang Klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang hypertension, diabetes, kag cancer. Para sa manaming nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
1: The story of the day.
29: Senador Jinggoy Estrada kag anay DPWH Secretary Manuel Manligas Bunoan ginkasuan sang plunder kag graft sang ombudsman. Sa balita lokal, transfer group sa siyudad sang Iloilo ginuntat ang pag-avail sa service contracting bangod pierde pa ang ilang kooperatiba. Pavia Mayor Luigi Goreseta ginhingyo sa PNP nga ibalik si Major Brian Alamo bilang officer in charge sang Pavia Police Station. Sa balita regional, gobyerno probinsyal sang Antique magabakal sang dugang nga laboratory equipments. Sa K5 Network News sa Palawan, bagong birthing facility sang City Health Medical Complex ginbuksa na sa publiko. Sa balita national, Senador Francis Guevara Escudero ginsabat na ang alegasyon nga nagaulamid sa iya sa flood control anomaly. Senador Robin Hood Carino Padilla ginkasuhan sang CIDG sang obstruction of justice. Balita international, pungsod Oman ginpaandaman sang Amerika nga atakihon. Balita sa negosyo, balor nga pwede utangon sang members sang Pag-ibig ginpataas tubtob 10 million pesos. Balita sa hinampang, sa NBA, Kenny Atkinson magkapabiling coach sang Cleveland Cavaliers. Balitang entertainment, Jake Cuenca gin-confirm nga nobya na ang Ilongga beauty queen nga si Rabia Oxenia Mateo. Sa balitang extra special, sa China, lalaki nga nagasalig sa plaka nga may swerte, inapahayag nga napunan sang problema. Lasais 12 na sa aga, sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Biyernes sa mga taga Kalino, Ganiway, Lambunaw, Duenas, Dumalag Kapis, Tapas, Bingawan nga malapit sa Kalinog. Hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, sa Tubang sa McDonald's. Samtang sa Domingo, kagadomingo, free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Miag-au Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miag-au, Iloilo.
1: The story of the day.
29: Ang top story of the day, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Giin pasaka na kahapon nga adlaw Webes ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kaso nga plunder kagraft bato kay Senador Jinggoy Estrada kag anay DPWH Secretary Manuel Manligas Bunoan. Bunga ini sang recommendation sang Department of Justice sa DOJ Special Prosecution Service sa tong Mayo 18 nga kasuhan sa Estrada sang plunder, graft kag bribery kaopera ibat pang official sang Department of Public Works and Highways. Ang kaso may kang tanan sa ginapahayag flood control project sang gobyerno. Kadung nga sinigil pahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano nga wala sang gin-recommend nga piyansa para sa ila kahilwayan kag paghingyoon ang pag-issue sang whole departure order batok sa ila. Ini nang ikatatlo nga plunder case ni Estrada kung sa diin ang una sang tuig 2001 sang ginkasuhan siya angos sa wedding scandal kag sang tuig 2014 bangod sa PDAF scam kung sa diin siya ang absolto. Samtang gin-dismiss naman ang kaso bato kay anay DPWH Undersecretary Catalina Cabral nga napatay sa nagligad nga tuig subong man wala na ginlakip sa ginkasuhan sanday anay DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, anay DPWH NCR Regional Director Gerald Apolensya kag anay Bulacan First District Engineer Henry Alcantara matapos ginlakip ang maini sa Witness Protection Program sang Department of Justice si Assistant Ombudsman Mico Clavano.
2: The Office of the Ombudsman has approved a review resolution that has caused the immediate filing of criminal

0: Act 7080 and violations of Section 3E of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act under Republic Act Number 3019. Charged alongside Senator Estrada and former Secretary Bonoan are local engineering officials from the National Capital Region. Assistant District Engineer Denril Cesar S. Cortuna and District Engineers Manny B. Bulusan and Arturo L. Gonzalez Jr. The cases stem from an intricate mechanism.
1: DTX 500 Morning Newscast Balitang Lokal.
2: Lasais, Jesse, 6 aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, organic na, mananampa. Wala naging patapos pa sang Western Visayas Transport Cooperative o kung WVTC ang service contracting program sang Department of Transportation. Sino kay WVTC Chairman Raimundo Parcon. Inibangod nga dako ang ginbuhin sa pletihan sa piyaka 40 pesos kada kilometro lang ang mahatag sa kooperatiba sa mga programa. Sa plete sa may sudyante, 6 pesos ang ginbuhin, kag 3 pesos naman ang ginbuhin sa regular fare. Nagapanabon pa sila sa maintenance, gatong kag iban pa nga balayran, samtang tubtub subong wala pa mabayaran sang concerned agency ang ilagin serbisuan sa service contracting. Pahayag pa ni Parcon nangindako nga binta sa commuter ang programa apang kaperdihan naman sa transport group. Lasais, just isete sa aga, oras kinatulong sang Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C. 334 million pesos nga pondo para sa bawat barangay makikinabang program na bato na sang Iloilo Provincial Government. Jenny Kaoyonan sa report.
3: Nabato na sang Iloilo Provincial Government ang balora 344.2 million pesos nga pondo gikan sa national government sa idalom sang bawat barangay makikinabang programa. Ang distribution sang pondo ang ginpatigayon sa Liga ng mga Barangay National Congress sa World Trade Pasay City sang Webes, Mayo 27. Personal ginbato ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang cheque kaupod si Liga ng mga Barangay President Amalia Dibuque, League of the Municipalities President Iloilo Chapter Suzette Mamon, Provincial League Legal Officer Atty. Dennis Ventilacion, tagiban pa nga opisyales. Ang pondo ang tungaon sa 1,721 ka mga barangay sa probinsya, kagtang isa makabaton sang 200,000 pesos. Ang 100,000 pesos ang para sa 5 ka mga barangay scholars, kag incoming 4th year, kag isa ka 100,000 pesos naman ang para sa mga barangay projects.
4: Report na gikan sa Iloilo City, inis ka K5, Jenic Oyunan para sa kampanya na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Lasais, Jesse, 8 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga lalaking hard labor, kag mga nagapulaw kong gabi, magtumar Extend Food Supplement for Men, kag DTX 500. Magahimo sang investigation in aid of legislation ang Iloilo City Council may kang tanan sa husto nga paggamit sang government-issued vehicles. Suno kay City Councilor Attorney Romel Doron nga author sang resolution, luyag sang konseho nga masiguro nga may istrikto nga pagsulundan sa mga patakaran sa paggamit sang salakyan sang gobyerno kag mahibaluan kung ano ang nagakaigo nga aksyon batok sa unauthorized use sang maini. Mainkabahin sa investigation ang Committee on Good Government, Public Accountability and Justice, kaupod ang City Legal Office, Public Order and Safety Management Office, kay iban pa nga concerned agencies. Tuyo sang investigation nga makadihon sang ordinansa nga Iloilo City Government Vehicle Accountability and Proper Conduct nga magapatuman sang mandatory trip tickets, operational boundaries kag penalties para sa mga mag-abuso sang mga salakyan sang gobyerno. Padumduman nga sang Domingo, Mayo 23, may duha ka service vehicles sang city government na nakita ka nakuhaan sang litrato samtang ginagamit sa private nga lugar. Lagit ng service vehicle nga ginagamit sang staff ni City Councilor Sheen Marie Mabilog sagwa sang mall sa distrito sang Molo, kag isa naman ka vehicle sang Liga ng mga Barangay nga nakita sa isa ka kapihan. Lasais 20 sa aga, oras sulong sang D3 Bio. Kinatrangkaso ka, may fatty liver kag kidney stones. Magtumar na sang D3 Bio epektibo.

0: na kahanda si Iloilo City Councilor Sean Marie Mabilog nga magtuman kag magsabat sa nagagawa ang aligasyon may kang tanan sa paggamit sang service vehicle sang Iloilo City Government nga nakita sa guwa sang mall sa Pavia sang Domingo, Mayo 23. Sino kay Mabilog wala sa sang ginatago kag sigurado siya nga wala sa sang may malain nga nahimo. Ipahayag man sang konsihal nga handa siya nga pamatud-an nga official use ang paggamit sang salakyan paagi sa nagakaigo nga forum. Dugang pa sang konsihal, sabto niya ang mga akusasyon sa insakto nga proseso kag lugar. Nahibaluan nga natalana nga magapatigayon sang investigation ang Iloilo City Council paagi sa Committee on Good Government, Public Accountability and Justice, Mike ang tanan sa husto nga paggamit sang mga salakyan sang Iloilo City Government. La 6:21 sa aga, oras kinadulong sang Mighty C. Nagserbi na sang masobra 6 katuig bilang hepe si Police Major Brian Alamo sa mga police station sa Western Visayas. Iniang kabangdanan nga kinahanglan na sang iya reassignment. Sa statement sang Iloilo Provincial Police Office, sa ilhon siya sa staff position sa provincial offices bilang kabahin sang organizational policies kag career development. Dugang pa sang Iloilo Police Provincial Office, iniang base man sa personal management policies sang opisina. Ilpasiguro naman sang IPPO sa publiko nga ang reassignment ang hindi makaapekto sa pagpabilin sang peace and order kag public safety sa Banwa sang Pavia, Iloilo. La 6:21 sa aga, oras kinadulong sang D3 Bayo. Ginhinyo ni Mayor Lawrence Anthony Goreseta sang Pavia, Iloilo sa Iloilo Police Provincial Office ang pag-reinstate ang pagpabalik kay Police Major Brian Alamo bilang officer in charge sang Pavia Police Station. Sa sulat kag ginpadala ni Mayor Goreseta kay IPPO Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan, ginpahayag sang alkalde nga iya gina-appreciate ang pag-recommend sang pila ka mga ngalan nga mahimo iya pilian og mangin OIC sang Pavia Police Station apang matapos ang maidiid nga pagtuon ilabi na sa sitwasyon karon sang peace and order sang Banwa. Ginpakamaayo niya nga hingyuon ang pag-reinstate kay Alamo sa pwesto. Ginatagan pagtamo ni Mayor Goreseta nga sa idalom sang pagpamuno ni Alamo sa Pavia PNP, nagpakita ini sang tumalagsaon nga liderato kag nahangpan ang security concerns sang Banwa. Naglaom ang alkalde nga pamatian ni Colonel Razalan ang pangabay na ibaluan nga 5 pa lamang kaadlaw nga nagpungko si Alamo bilang officer in charge sang Pavia Police Station talos kay Police Captain Richfield De Presquito apang ginrelieve na sa pwesto. La 6:23 sa aga, oras kinadulong sang DTX Premium Coffee. Nag-courtesy call kay Mayor Raisa Chu, si Police Regional Director Brigadier General Randolph Torres Tuanyo sa City Hall. Kaupo ni Tuanyo, na nagbisita sa opisina sa alkalde, sanday PRO6 Deputy Regional Director for Administration, Police Brigadier General Alexander Mariano, kag Deputy Regional Director for Operations, Police Colonel Arfa Abul Kir Makalangkom Jr. Sa courtesy visit, ginpato ni Tuanyo ang padayon nga commitment sang PNP Western Visayas sa pagpabaskog sang coordination kag partnership sa city government sa pagpabilin sang katawhay kag kalinong public safety kag responsive nga police service sa syudad. Ginpasaligman sang PRO6 ang padayon nga suporta sa local government units sa pagduso sang tingob nga pagtingwa para sa luwas kag mas hilway nga Western Visayas. La 6:24 sa aga, kawatan nga nagsulod sa balay sang pamilya Sildo sa Lilesco, La Paz. Kag nagpatay sa biktima, nagtaban sang dako nga kantidad sang kwarta. Kimberly Caluyo sa report.
1: Nagapanawagan ang Iloilo City Police Office o kon ICPO sa sospek sa pagpatay sa tigulang sa distrito sang La Paz nga mag-surrender na sa otoridad.
2: Nalakip sa gintaban palagyo ni Jerry Pablo Lima, 34 anyos sa 89 anyos nga ginpatay sini sa Ledesco Village sa La Paz. Amo ang bag na may unod nga 66,540 pesos nga cash. Suro sa Iloilo City Police Office o kon ICPO, may mga riloman kag iman pa nga mga pagkabutang sang biktima nga ginkawat sang sospek. suspek. Nagapadayon naman ang manhunt operation sang kapulisan agud nga maaresto ang suspek ug mahatagan sang hustisya ang pagpatay sa senior citizen. Madumduman nga nagaisahanon sa among tion ang tigulang sa balay bangod nga naka-day off ang iyang timbang. Sa CCTV footage, las 8:05 aga sa nga Mayo 24 amo ang pagsulod ni Lima sa gate nga nagpakuno-kuno nga may transaksyon sa negosyo sa himata sang biktima. Ginpamahawan pa sang tigulang ang suspect nga anay nagabulig-bulig sa iya pagtanom kag pag-harvest sa iya duta sa Leganes. Madumduman nga sandig sa otoridad, ginkuga, ginlasak-lasak kag ginguyod ang biktima sang sospetsado.
1: Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Galingawan sa Iloilo, K5 News.
0: Las 6:26 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Sa San Enrique, Iloilo, patay si Danny Ruiz, 58 anyos ang edad, mangunguma, residente sa Barangay Pagas, San Enrique, Iloilo, matapos madala sa sang traktora. Suna kay Police Lieutenant Artel Longares, hepe sang San Enrique Police Station, nagpanaog ang biktima sa ginamanehong at traktora sa dulugon nga portion sang talamnan. Agod ipapanaog kuntani ang karga nga abono. Gitingwaan pa sa mangunguma, ngayong agawon nga i-handbrake ang traktora habang nakadanlog ini sa magsaka kag nalasakan ini. Gindala ini sa Don Valerio Palmares Memorial Hospital sa Pasig City habang gindeclare nga patay. Las 6:26 na sa aga, oras ginatulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Iloilo City Police Station 10, ginatag nga Indy Hostage, ang natabo sa San Rafael Mandoriao. Aaron Rifuyo sa report.
3: Ikaw lang ang inapalangga, kani langga, di ka maguya, tani, di ka nasa kun madula pa. Ikaw lang ang akon nga palangga. Daw teleserye ang natabo ng insidente sa distrito sang Mandoriao nga may tingkolo nga tani hindi ka na madula. Bumunag isa kalalaki ginapahayag nagselos sa pos nga ginaubrahan sa iya nga live-in partner. Ang lalaki wala nakapugong sa iya nga balatsakon ginsugat ang iya nga partner dala ang apat ni nagkatuig nga bata nga babae kag ang mas kululbaan paginire. May bit-bit sa yang kutsilyo kang nagtugas ang kakugmat sa publiko. Apang ang kapulisan ging klaro nga wala sa hostage taking nga natabo. Iyaring report.
4: Bangon sa Mighty C, way na kong ina-allergy, way na kong ina-masakit. Salamat, Mighty C.
3: Ging klaro sa Iloilo City Police Station 10 nga wala sa natabo nga pagpang-hostage sa Barangay San Rafael Mandoriao. Aras 3 ang hapon, Mayo 27. Kasunod sang insidente nga ang lalaki nagaselo sa boss ang iyang partner, may darang akotsilyo samtang karga ang bata nina kaginsugat ng iyang living partner. Yan kira na mag-living partner nga sanay alias Toto, 23 anyos, alias Inay, 24 anyos, kag may anak silang apat katuig nga babae kag residente sa Barangay Adjes City proper. Sunog kay Police Captain Lester Olivero sa OIC sa Police Station 10. Nagumpisang tanan sang hindi magpasugot ang lalaki nga mag-ubrang iyang partner apang nag-ubra sa gihapon bangod wala man sang trabaho ang lalaki. Tungod sini, ngayon kaduan sa lalaki ang ginubrahan sa iyang partner na lang apat katuwing nila nga bata nga babae kaghagadong kuntani niya puli ang babae. May dala nga patalom ang lalaki samtang kargang yung bata kag wala niya gintutok. Naibaluan niya nagaselos ang lalaki sa boss ng yung partner nga nagatrabaho sa restaurant. Yara na sa kustudiya sa pulis ang lalaki kag na-recover ang patalom nga iya gindala.
5: So, yung nalang yun ang kukong yung babae yung lang na siguro magkato niya mapuli kung tungan daw kag ginamo dito. Okay daw ang boss ng asawa yung ginasikusan niya.
3: Ay, so... Kag mga ka-K5 ginatingwaan sing kapulisan sing Iloilo City Police Station 10 na mapasakaan sing kaso ang lalaki nga sospek sa karon sang alarm sing skandal. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: La 6:29 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw, DTX 500, effective. Asod-asod nga drug bypass operation, gipatigayon sa mga kabanuhanan sa Quinto Distrito. Reggie Di Mayo sa report.
6: Mga kaka-K5 naglabot sa 6,692,000 pesos nga balor sang ilegal nga droga ang nakumpiskar sang Iloilo Police Provincial Office o kun IPPO sa pagpanguna sang Provincial Drug Enforcement Unit o kun PDEO Team 3 sa asod-asod nga drug buy-bus operation sa tatlo ka banwa sa Quinto Distrito.
7: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
8: Sandig sa report, nagdangat sa Ginabulubanta 984.2 gramos ang ilegal nga droga ang nakumpiskar sa siparado nga operasyon sang Mayo 25, Lunes nga adlaw sa Banwa sang Ahoy arestado ang isa ka high value individual o kun HBI nga ginkilala kay alias Pano 46 anyos sa Barangay Malayuan matapos nga nakuhaan sang 385 gramos sang ilegal nga droga nga may standard drug price nga 2,618,000 pesos. Samtang sa banwa naman sang istansya na kumpiskar sa tatlo ka drug subjects ang Ginabulubanta 540 gramos ang suspected shabu nga may balor nga 3,672,000 pesos sa Barangay Poblasyon Zone 1. Ang mga nadakpan ang Musanday alias Juji 43 anyos kag Anay Chief Tanod kag alias Jess 38 anyos nga isa ka driver samtang nakapalagyo naman si alias Sir isa ka high value individual o kun HBI nga ginapahayag nga anay manunudlo sa universidad. Kag sang Mayo 27, Miyerkules nga adlaw, arestado naman si alias Ulok 26 anyos kag ginakabig high value individual matapos makuwaan sang kapin 402,000 pesos nga balor sang ilegal nga droga sa ginpatigayon nga drug buy-bus operation sa Barangay Poblasyon Norte Balasan Iloilo. Sandig naman kay Police Lieutenant Colonel Arniel Soles, spokesperson sang IPPO, ini nagapakita nga padayon ang kampanya sang kapulisan batok sa ilegal nga droga agod mapunggan ang paglapta sini sa probinsya sang Iloilo. Dugang pa sini dako man ang kontribusyon sang komunidad nga nagakooperar kag nagahatag sang impormasyon sa kapulisan agod matumod ang mga nagagamit kag nagabaligya sang ilegal nga droga.
6: Sa karon mga kaka-K5 ang mga nadakpan ang napasakaan na sang kaso nga may kangtanan sa ilegal nga droga kag nakahunong sa ilatag sa kapulis station. Report nagikan sa Quinto Distrito ini si kaka-K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
7: K5 News FM. Palarong pambansa 1826 exclusive report.
0: Palarong Pambansa 2027, hiwaton sa Quezon City. K5 Karen sa report.
9: Hiwaton sa Quezon City sa Luzon ang Palarong Pambansa 2027. Ini ang ginkumpirmar ni Department of Education o DepEd and Undersecretary Subungman Palarong Pambansa Secretary General Malcolm Garma sa ginpatigayon nga press conference. Suno sa iya nga mapadulong sa prosperidad sa Agusan del Sur ang mga organizer kag pila ka mga opisyal sa Quezon City para sa turnover kaduhan sang closing ceremony sa palaro sa nasambit nga probinsya sa Mayo 31. Naibaluan nga tatlo ka lugar sa Luzon ang nagbid para mag-host Palarong Pambansa 2027 nga amo ang Tarlac, Zambales kag Quezon City. Samtang wala naman naghatag sang dugang nga detalye si Garma angot sa palaabuton nga pag-host sang Quezon City para sa nasambit nga big sporting event sang pungsod Pilipinas.
6: Gikan diri sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
7: K5 News FM. Palarong Pambansa 2026 exclusive report. Report.
0: Sa dugang balita sa Palarong Pambansa, nagsaka sa ikatatlong pwesto ang Western Visayas halin sa ikaapat sa partial and unofficial tally sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur nga may 16 ka gold medals, 15 ka silver medals kag 16 ka bronze medals. Nagapanguna sa gihapon ang National Capital Region o kon NCR nga may 26 ka gold medals, 25 ka silver medals kag 30 ka bronze medals. Yara naman sa ikaduwang pwesto ang Region 4A nga may 27 ka gold medals, 25 ka silver medals kag 21 ka bronze medals. Nagapadayon panginampang kag balantayan ang mga updates sa medal tally sa among national sporting event. Las 6:35 sa aga.
7: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
0: Alas 6:35 sa aga.
7: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
0: Ang balita regional ginadulong sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500 The Power Trio. Gobyerno probinsyal sang Antique magabakal sang laboratory equipments para sa mga hospital. Eileen Rose Magbanwa sa report.
10: Region sa 97 million pesos ang gintalana nga budget para sa pagbakal kang mga laboratory equipment sa mga ospital sa probinsya kang Antique. Diyan sunod kay Governor Paulo Javier kung sa diin ana paginpahayag nga nag-identify ang mga chief of hospital sa kada district hospital sa probinsya kang andang priority equipment nga igabaklan. 3 million pesos ang balor kang mga laboratory equipment nga ginalokar sa mga district hospitals. Samtang 74 million pesos naman ang para sa Angel Salazar Memorial General Hospital bilang provincial hospital. Ang among mga equipment ang ginalakipan kang ECG machine, fetal doppler, hospital bed, oxygen concentrator, operating table, laryngoscope set, 2D echo, cardiac stress test machine, kag iban pa nga mga kagamitan. Magluwas ka dyan, may ginaproseso man ang gobyerno probinsyal sa pagbakal kang CT scan kag X-ray machine sa idalom kang pondo kang probinsya nga una rin ginbutang sa priority list. Mamanaan nga ang nasambit nga budget ang may region rin kang Special Allotment Release Order o Konsaro nga halin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magluwas pa sa 97 million pesos nga ibakal man kang bagas para sa mga pigado nga pamilya sa Antique. Balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: Las 6:37 sa aga, Philippine Standard Time, oras tulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga lalaking hard labor, mag-tumar Extend Food Supplement for Men. Mga patarasak na naghaboy sang basura sa Kalibo Aklan, ginpang multahan, Leonard Viray sa report.
11: Nadakpan sakto ang 18 ka mga indibidwale sa unang adlaw sang hugot nga pagpatuman sang operasyon kontra sa illegal nga pagpilak sang basura sa Banwa sang Kalibo. Ginpangunahan sang Solid Waste Management Services or SWMS Kalibo kag Poblasyon Bipat ang pagdakop sa mga violators. Konsariin lakip silang ginabantayan ang bakante nga lote sa kanto sang Silaserna kag Dr. Gonzales Street. Ang mga naglapas amo ang mga residente sang Kalibo, numan siya banga kag New Washington. Gilayon sila nga ginisyuhan sa nga environmental citation tickets bangod sa paglapas sa Municipal Ordinance Number 2009-004. Mga padayon ang SWMS Enforcement Team sa ila adlaw-adlaw nga pagbantay. Tinutuyo sini nga ipatuman ang disiplina sa publiko sa pag-aboy sang basura gud nga mapabilin nga matinlo ang bugos nga Banwa sang Kalibo. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Las 6:39 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Sa K5 Network News, sa Palawan, Puerto Princesa City, may bag-o nga birthing facility. Glace Belostrino sa report.
12: Isang mahalagang hakbang para sa mas ligtas at mas maayos na pangangalaga ng kalusugan ng mga ina at sanggol ang opisyal na pagbubukas ng Mother and Child Clinic at Birthing Facility ng Puerto Princesa City Health Medical Complex. Layunin ng bagong pasilidad na magbigay ng ligtas, dekalidad at libreng serbisyong medikal para sa mga buntis, bagong panganak na ina at mga bata sa lungsod. Inaasahang mas mapapalawak nito ang access ng mga mamamayan sa serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Samantala, magbibigay rin ang birthing facility ng monitoring para sa mga malapit ng mga anak, ligtas na normal delivery o unang yakap para sa bagong silang, family planning services gaya ng IUD at implant insertion at gayon din ang mga referrals at transport services kung kinakailangan. Hinihikayat naman ng mga residente na makipag-ugnayan sa kanilang mga barangay nurse o midwife upang malaman kung paano ma-avail ang mga libreng serbisyong iniaalok ng bagong bukas na pasilidad.
13: Ako si K5 Grace Velostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: 6:40 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. Durugista sa Bulacan na dakpan. Yari ang report.
14: Arestado ang isang lalaki na umano'y nagbenta ng baril sa bypass operation ng pulisya sa bayan ng Bukawi kamakailan. Sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Gilbert Diaz, hepe ng Bukawi Police Station, kinilala ang suspect na si alias Ugong, 33 anyos, laborer, residente ng barangay Antipona. Ayon sa ulat ng istasyon, kinasa ang operasyon laban sa target bandang alas 12:40 na madaling araw sa nasabing lugar. Nabatid na naaktuhang nagbenta ang target ng baril, kaya agad siyang inaresto ng mga pulis na nasa lugar. Nakumpiska sa suspect ang isang belt bag na may lamang hinihinalang hand grenade at caliber 38 pistol at bypassed money. Dahil dito, agad humingi ng tulong ang istasyon sa Provincial Explosive K-9 Unit sa Malolos upang magsagawa ng kaukulang explosives investigation sa nasamsam na hinihinalang granada. Dinala ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya sa istasyon para sa wastong dokumentasyon at disposisyon habang inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
7: Bet Aujero Francia. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
15: Balitang National.
0: 6:42 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bayo kag Mighty C. Ginsabat na ni Senador Francis Guevara Escudero ang maligason nga nagwalamid sa iya sa flood control kickback scheme. Inipaagi sa iya ginpasa nga counter affidavit sa Office of the Ombudsman. Una na nga ginanunso sang Ombudsman nga napasa na sa fact-finding stage ang plunder graft cases bato kay Escudero kag ginapaidalom na sa preliminary investigation. Sino kay Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano nga nakadepende sa mga findings sa investigation kun ibasura sang Ombudsman o kun i-recommend ang pagbasaka sang kaso sa Sandigan Bayan. 6:43 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Mighty C. Iga-appeal sang kampo ni Senador Ronald Marapon de la Rosa ang decision sang Philippine National Police o kon PNP nga i-revoke o kon bawion o kon i-cancel ang lisensya kag registration sa mga armas sang anay PNP chief. Nagpanindugan ng iya abogado nga si Attorney Israelito Torion nga lapas sa kasuguan ang tikang sang PNP. Samtang ipahayag ni Attorney Torion nga nakadepende sa gihapon kay De La Rosa kun isungka sini ang mga armas. Sa piyak nga bahin, kin-confirm naman sang Police Regional Office 11 nga formal na nga naserbe kag nabaton sang kampo sang senador ang revocation order para sa iya license to own and possess firearms kag mga rehistro sang pusil sang Miyerkules, May 27. Ang pagbawi sa mga lisensya sang armas ni De La Rosa nagugat sa nagapadayon nga paglagas sa iya sa tunga sang gin-issue nga arrest warrant sang International Criminal Court ukon ICC. 6:44 sa aga, oras kinadulong sang healthy nga kape DTX Premium Coffee. Ginpasaka na sang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o kon PNP-CIDG ang kaso nga obstruction of justice bato kay Senador Abdul Aziz o kon Robin Hood Ferdinand Carino Padilla kay iban pa sa Department of Justice angos sa pagpalagyo ni Senador Ronald Bato de la Rosa sunod kay Prosecutor General Richard Fadulyon. Ginpasaka ang kaso antes magalas 5 kahapon Webes. Una na nga ginpanginwala ni Padilla nga ginbuligan niya si De La Rosa nga makapalagyo sa baylo nagpangabay lamang ang anay PNP chief nga makisakay sa iya sa lakyan pag-uasasinado sa Mayo 14 sang kagaon. Ginpahayag man sang CIDG nga linupok sa Senado sa Mayo 13 sang gabi ang connected sa pagpalagyo ni Bato De La Rosa. La 6:45 na sa aga, oras dulong sang extend food supplement for men. Ginsaksihan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpirma sa tatlo ka kasugtanan sa Pungsod Japan. Agud pa sang karon ang digital finance, infrastructure, kag AI-powered smart city projects sa Pungsod. Targets ang kasugtanan nga himuon nga mas moderno kag connected ang mga syudad sa Pilipinas kung saan inatalana nga himuon nga model ang Makati City para sa Intelligent City Initiatives. Sa ikaduhang adlaw sang state visit sang presidente sa Tokyo, Japan, nagpirma sang Memorandum of Understanding ang Ayala Group kag ang mga nagapanguna nga Japanese companies para sa high technology kag digital projects. Suno sa Malacañang, ginalauman nga magadala ini sang dugang investments kag opportunity sa mga Pilipino. La 6:46 na sa aga sa mga taga Sara kag sa Quinto Distrito, good news. Bukas na ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Sa mga taga Miag-au, kag sa Southern Iloilo Asas Antique, na malapit sa Miag-au, sa Domingo kag kada Domingo hingaliti ang free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Miag-au Branch, Bye-bye Norte, Orbi Street, Miag-au, Iloilo. Tulad nga adlaw, dukaron nga adlaw sa mga taga Kalinog, Bingawan, Tapas, Dumalag, Pasig, Duanyas, Lambunaw, Haniway, Masin, Badyangan na malapit sa Kalinog. May free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX 500 Morning Newscast Balita International. International.
0: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Ladies, parang wala sang order under Klinika Spore Biotics. Sa Amerika, nagpaandam si US President Donald John Trump nga atakihon ang Oman nga isa ka kilala nga kalyado sa Amerika pananglitan ini ang indi magtarong. Ginhimo ni Trump ang pamahog kasunod sa ma-report na tuwi sa ginapayag negosasyon sa tunga sang Iran kag Oman. Base sa mga report, nagaplano ang duha ka pungsod nga magaupod sa pagpatuman sang toll sa mga barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz. Una na nga gin-declare ni President Trump sang Martes nga liwat buksan ang alagyan para sa tanan kag ginpamilit nga wala sang anuman nga pungsod ang may kinamatarong nga mag-control sini. Sunod sa iya, pagabantayan sang US ang lugar bilang kabahin sang ila negosasyon. La 6:48 sa aga sa iban pa nga balita international sa Iran. Nagbalo sa pag-atake ang Islamic Revolutionary Guard Corps o kon IRGC sang Iran sa isa ka airbase sang Amerika sa wala gintubod nga location. Ini kasunod sang nauna nga pagsalakay sang US sa mga military sites sang Iran sa Bandar Abbas nga isa ka strategic nga port city. Samtang inpayag sang Kuwait nga nag-host man sang airbase sang US nga nabalabagan sang ilang air defense ang hostile missile kag drone threats. Apang wala gininingadlan kundi inaghalin ang mga ini. Ang bag-ong attention sang duha ka pungsod ang labi pa nga nagpahuyang sa ginapatuman sa karon nga ceasefire. La 6:49 na sa aga sa imong pagpamahaw sa sining oras. SK kagawad Glyza Lois Panga Dular Barya sa PD Monforth North Dumangas Iloilo. Provincial Guard 2, Sir Oliver Barya, Ray Tacleon, Aisha Ahmad, Ma'am Christine Gardose, Sir Harry Falsis, sa Falsis Store sa Sara, Ma'am Marlene Piñero, Ma'am Jonas Aldo, Ma'am Laura Sumagaysay, Dodoy Altoveros, dira sa General Youth City Proper, Ray Kermintia, Sir Dan Calvo and family, Ma'am Mimi Katulunya Iriman, Pastor Bobby Iriman, pangapinakamo, DTX Coffee Mix, Edgar Badbado, Nito Sombong, Sir Steven Radino, Rica Domingo Quisto, Rinanti Palek, Jean Simon, James Sarad, kag staff sang Licandas Retail Chain sa Pasig Branch. Tumarka mo D3 Bayo, Kenshine Yorka, Pamilya Solidad. O sa Villa Solidad Subdivision, Balantang Haro, Pamilya Pilio, kag Yorka, Beth Edalilla, kay Sir Arturo, Rizel Yorka sa Pulau Dumangas, Coach Kenneth Gangoy, Liserio Kalikaran, Asun Pineda, Winifreda Sarmiento, Ningning Ilumba. Pangapin na kamo, DTX Premium Coffee.
7: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo. Negosyo.
0: Ang business news kinadulong sang Clinica Spore Biotics. Ginpataas ang Home Development Mutual Fund o kung Pag-ibig Fund ang pinakamataas kabalor sang housing loan kada borrower sa 10 million pesos. Isa ini ka tikang agud mapasangkad ang access sa home financing para sa middle income kag high earning Filipino workers. Ginpahayag sang Pag-ibig Fund nga katuyuan sang tikang nga pasangkaron ang malabot sang flagship program ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga expanded pambansang pabahay para sa Pilipino ukon expanded 4PH program. Agud masabat ang sobra nga supply sang mga available nga housing inventory. Sa reference rate, 198 pesos and 32 centavos ang Kuwaiti dinar, 162 pesos and 67 centavos ang Bahraini dinar, 159 pesos and 60 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 55 centavos ang Jordanian dinar, 61 pesos and 58 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 69 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 86 centavos ang Hong Kong dollar, 78 pesos and 33 centavos ang Swiss franc, 44 pesos and 49 centavos ang Canadian dollar, 48 pesos and 24 centavos ang Singaporean dollar, 43 pesos and 95 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 41 centavos ang Saudi Arabian rial, 48 pesos and 5 centavos ang Brunei dollar, 16 pesos and 76 centavos ang United Arab Emirates dirham, 71 pesos and 62 centavos ang euro, 15 pesos and 55 centavos ang Malaysian ringgit, kag 36 pesos and 30 centavos ang New Zealand dollar. Mighty C Morning kay Ma'am Beth Edalilla, Sir George Jocampo, kay Sir Roberto Haneyo sa Sambagharo, Ma'am Ludig Gulilaw, Lomar Itery, good morning. Balitang sports, Kenny Atkinson magapabili nga coach ang Cleveland Cavaliers sa masulod nga NBA season. Enrico Sorita sa report.
15: Magapabilin bilang head coach ang Cleveland Cavaliers sa sunod nga season si Kenny Atkinson. Naibloan ang Cavaliers na kasulod sa pinakaunang conference finals matapos ang 2018 season sa tsimpupan ni LeBron James. Apang natapos ang ila season sa masweep sila sa New York Knicks ang ila serye konsidiin kada hampang double digit ang abansi. Sa piyaksa ni, mataas gyapon ang suporta kay Atkinson sa maofisyal sa organisasyon. Kag pagkatapos nga ma-eliminate sila, pareho nga si Donovan Mitchell kag James Harden ang naghambal nga suportado nila ang ila coach. Si Atkinson ang nagperma sa 5 ka-tuig na kontrata sang tuig 2024 kag magabalik sa ikatatlo nga season nga mayara sang record nga 116-48 o kon may .707 winning percentage. Ang ini nga balita na dulong sa inyo sang Mighty C. Kung gusto niyo maging healthy, inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Ini si ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon ni balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: Mighty C Morning, Sir George Sucampo, Dan Sirudo Dianon, kay Ma'am Betty Soloso and Sir Bebot Saduenas, Mark Vincent Avir, Tita Nilda Lalunyan Laison and Ma'am Merlinda Labadia, Edgar Badbadon, Manong Boy Beramin, Tita Ambing Baez Cabasac, Mighty C Morning.
7: Bet Aujero Francia.
0: Las 6:54 sa aga, Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang DTX 500 Morning Newscast. Biyernes, Mayo 29, 2026. Ted Aujero, Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio Health News. E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
7: E3 Bio. Ang E3 may BCO. BCO may E3.
17: Paano gidbala ginapabakod ni E3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
18: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
19: May mga barikada pa na.
18: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot lang sa infection, himuon yun na sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa E3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
7: E3 Bio.
20: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang E3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
7: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
18: sumagot ka. Imagine trillion cells. Di inom gid E3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
19: Oh.
18: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka di tribal.
19: Daw import gali ni dok.
18: Oh, import siya.
19: Mami-import kaya.
18: Your second immune system.
21: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitagbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga ginakompos.
18: Mga trained, gipang trained.
21: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
18: Ang D3 Bio import immune system.
21: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
18: siya lang import mo pasulod mga iban nga immune system.
21: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
17: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
21: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. Oh, arig na sila.
18: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
21: Oh, so sakto na, Dr. Mel. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta, amo ang pinakamasustansya nga puloyan sang
18: kagaw. Paborito, kagaw.
21: Oh, paborito. Dapat,
18: labi na akong palakaw ang katamis.
21: Oh, so dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
18: that gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Sport Biotics. Makabulik sa pag-

0: taas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Ka sa mga butika.
0: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Saka sales rep.
8: So na.
7: Good day. Magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika.
9: Xtend Food Supplement for Men.
10: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
9: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
9: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
12: Ang D3.
9: Yung may Physio.
12: Physio.
9: Yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar.
1: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3.
3: Gamay Physio.
2: Ang Physio.
3: Gamay D3.
2: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: D3 Bio.
14: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Gamay Physio.
3: Ang Physio.
2: Gamay D3.
6: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
2: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
12: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino nga tay.
9: Happy kanunay.
12: DTX 500.
9: Masaligan.
12: Epektibo.
9: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
12: Masamit ka bala gina allergy?
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
9: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
12: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
6: Mabasa mga butika.
12: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C.
6: Mabasa mga butika.
0: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
20: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
21: Good news!
6: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
21: Libre!
20: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to Mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy at stamina
24: para sa tigasing performance.
25: Extend Food Supplement for Men.
24: Para sa matino nga dugo.
25: DTX 500.
24: Para sa healthy gatay.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas ka antioxidant.
24: Nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino ang atay.
25: Happy kanunay.
24: DTX 500.
25: Masaligan.
24: Epektibo.
25: DTX 500.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
8: Ang oras sa Pilipinas, 7:14 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
21: De los Pueblos, Foro de los Pueblos, sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas, kag wala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, sa People's Forum. A top car.

0: welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Biyernes, Mayo 29, 2026. Ika-5 kakatapusan nga Biyernes sa bulan sang Mayo. Manayanay ang panahon sa sudad sang Iloilo, 28 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nagata kita kortesiya katawran sa mga sukita, nagapamati sa radyo, nagalanto sa Facebook, sa TikTok, at sa YouTube. Kinaabi-abi namon kamo. Welcome sa Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang Mighty Sea. Malawig nga brownout mag-aapekto sa pila ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo sa Domingo, Mayo 31. Senador Robin Hood Padilla ginkasuhan na sang CIDG sang obstruction of justice matapos nga ginbuligan papalagyo si Senador Ronald De La Rosa. Anay DBM Secretary Amena Pangandaman ginreklamo sa pagsilo sang 60 billion pesos nga filial fund sa National Treasury. Mag-check kita sa connection sa Agusan del Sur sa hinampang sa Palarong Pambansa.
2: K5 News FM,
3: Palarong Pambansa,
2: 2026,
3: exclusive report. Report.
4: Palarong Pambansa, Palarong Pambansa.
0: Check out nga connection K5 Eljan Castaño.
5: Paliwanag sa red card ng trainer mula po sa Bayawan, Negros Island Region. Sportsmanship binigyang diin. Yan ang mga detalye ng mga balita ngayon ng ating pagtutukan dito po sa Palarong Pambansa Update. At sa detalye ng mga balita hatid sa inyo ng DTX 500 na inyong superior antioxidant. Aklanon swimmer, umakot na medalya sa Palarong Pambansa 2026. Atleta, nagtala ng bagong palaro record. At ang kampiyon na balitang ito ay hatid ni K5, Sandro Salazar.
6: May nga Luzon, Visayas, kag Mindanao, Sugat sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 29 na kita sa bulan sang Mayo tuig
7: the 1 minute and 13 milliseconds sa 100 meter freestyle secondary girls sa swimming sa nagpapatuloy pa rin palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ginto ang kanyang medalya. Nakuha naman ang pambato ng Region 5 na si Vishnu Priya Dasi Brigera at Julia Solen Urada ng Region 6 ang bronze sa kaparehong kategorya. Ang binansagang The Amazing Nuche mula sa Regional Science High School for Region 6 na si Nuche Veronica Ibit na kumakatawan sa Rivera Region 6 ay humakot pa ng medalya sa iba't ibang kategorya katulad ng silver medal sa 50-meter butterfly, silver medal sa 4x50-meter freestyle relay at bronze medal naman sa 200-meter freestyle. Matandaan na naging double record breaker si Ibit sa Palarong Pambansa 2025 na ginanap sa Lawag City, Ilocos Norte kung saan. Umakot din ito ng 6 na medalya at idineklarang most bemedaled swimmer ng palaro. Ngayong araw ng Biyernes ay may mga natira pang mga kategorya si Ibit na sasalihan kung saan ipinagdarasal nito na makasungkit muli ng medalya. Nagdarasal nito na makasungkit may mga natira pang mga kategorya si Ibit
8: mula rin sa prosperidad sa
7: pinagdarasal nito na makasungkit muli ng medalya.
8: Ako, si K5 Santo Salazar para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa
7: mula rito sa prosperidad Agusan del Sur.
5: At sa iba pang mga nagbabagat, mainit na mga balita. At tayo po ay live ngayon sa iba't ibang mga Zoom facilities ng K5 News FM Philippines. At tayo po ay humingi ng konting dispensa sa ating mga tagpakinig ng ilang mga technical problems. And we would like to request all areas in all stations to please mute your microphones para po hindi mantala ang ating pong pagbibigay ng ulat sa buong bansa. Sa iba pang mga detalye ng mga balita sa araw na ito, basketball quarterfinals update. Western Visayas Secondary Basketball Team handa na sa makpakan sa quarterfinals sa araw na ito. May kampiyon na balita si K5 Cyril Repe.
9: Handa na ang Western Visayas Secondary Basketball Boys sa pagbalikan sa quarterfinals nga pagsimula ngayong araw matapos salunin ng Okporan ang BARM sa uling elimination round ng hapon ay may pitiutso sa nagpatuloy na palagpabansa sa gusto.

0: Bezora. Ayon kay Western Visayas basketball coach Janda Cuenco, nga susi na yung tagumpay ang taas na preparasyon o parahon sa practice.
1: So Lizar, this is the result of our preparation way back months ago. So I think at the same time, most of the players are already part of Vibra last year, so we came up second, so mas kumbaga formidable pa yung team sa ngayong taon. So I think the experience na which is nakuha namin last year, ito po yung nagbigay sa amin ng magandang laban dito.
0: Magharap sa quarterfinals ng Western Visayas ang Clara Region sa third game ngayong umaga. Taon na dula sa quarterfinals ng 7 media ngayong umaga ang Davao Region versus Clara. Sa second game, Region 1, makikipagpakan sa Straa. Samantala, ang Northern Mindanao versus NCR. Ang manalo kayo umaga, pasok na sa semifinals na nakaschedule as 4 karong hapon sa Agusan del Sur Multi-Purpose Gym. Ang balita ito, hatin sa inyo ng DTX Copamex by Capicra na Canditox pa. Para sa palarong pabasa 2026 special coverage, to sa KT5 sa Real DTX sa 5 Rep. Para sa gabing kapalitan, serbisyo publiko at kasayaan ng buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat sa inyong ulat, K5 sa Real Rep. Muna po sa Basketball Secondary Boys. Samantala, puntaan po natin ang update quarterfinals at semifinals ng basketball sa elementary. Yayarigin ang hardcourt ngayong araw na ito. Ang detalye mo na po sa Bayugan City with K5 Dan Chavez.
3: Bakbakan na ng mga malalakas at halimaw sa hardcourt para sa quarterfinals at semifinals ng Basketball Elementary Boys ang masasaksihan ngayong araw.
4: Wala nang atrasan dahil magkakaalaman na kung sinong apat na kupunan ang aabante o tuluyan ng lalamunin ng kabiguan sa pag-agaw sa gintong medalya. Hiyawang malala ang tapatan ng powerhouse teams ang aabangan ngayong araw matapos ang madugong bakbakan kahapon. Pinatunayan ng Central Luzon ang kanilang bangis matapos ilang paso ang Imra sa score na 94-38 at Eastern Visayas at Southern Tagalog sa score na 77-70 habang pinadapa naman ng Zipraa ang Nimraa sa score na 71-62. Tinambakan naman ng Davao Region ang Cagayan Valley ng tustahin nito sa score na 118-60 habang sinurpresa ng Central Visayas ang powerhouse NCR sa isang dikitang thriller matapos itong ipako sa score na 71-68. Hindi rin nagpaawat ang Bicol Region matapos patumbahin ang Barm sa score na 83-76 kasabay ng umuusok na tapatan ng Western Visayas kontra Caraga at Soxargen laban sa Region 1. Humanda na sa puro lagablab na agawan ng bola sa hardcourt ngayong maghapon. Para sa palarong pambansa update, live mula rito sa Agusan del Sur, ako si K5 Dan Chavez na gulat para sa bilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: Mula basketball, puntahan naman natin ang bakbakan sa boxing doon po sa Bayugan. Tinuturing na star boxer ng Negros na patumba ng Calabar Zone sa quarterfinals ng laro. Tatlong Negrense pasok na sa semifinals ng boxing ngayong hapon. Ang kampiyon na balita nito mula sa Bayugan City, kasama natin si K5 Berto Kakit.
5: Ladies and gentlemen, announcing the result of bout number 64. The blue corner, Region 4A, John Robin Bulanos.
6: Halos hindi makapaniwala ang tinaguriang star boxers ng Negros na si May John Inimido matapos na tinalo ito ng panlaban ng Region 4A Calabar Zone sa quarterfinals kahapon sa nagpapatuloy na palarong pabansa sa Agusan del Sur. Sa unang away sa first round, makikita ang laban ng dalawa sa mga suntok na binibitawan hanggang umabot ito sa last round at nanalo sa unanimous decision ng laban. Sa grupo ng Negros Island Region, anim dito ang sumabak sa quarterfinals. Tatlo ang natalo at tatlo ang maglalaro sa semifinal ngayong hapon. Pasok sa semifinal sila Clint Paul Figueroa ng Negros Oriental, John Michael Hiruta ng Bagus City at John Michael Arellano ng Talisay City. Pasok rin ng Western Visayas na si Jobert Aprong ang nag-iisang taga Iloilo City. Ayon sa boxers na si Inimido na ginawa niya rin ang lahat pero naging mainit ang laban ng Calabarzon. Mabawi ito sa susunod na taon.
7: Natalo ako pero para sa akin kulang pa yun kasi ano talaga yun, talo tayo eh. Kaya naman pero medyo magaling siya kasi para sa akin kulang yung training ko. At sa next pick na makukuha ko ang gold medal ko rin talaga.
6: Ngayong araw, magpapatuloy ang bakbakan ng semifinals at bukas Sabado ang finals ng boxing tournament sa nagpapatuloy na palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ako si Kagewe Berto Gakit para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Berto Gakit, muna po sa boxing match dyan po sa Bayugan City. Ang oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:26 ng umaga. Mula sa boxing, puntahan natin ng football. Road to semifinals, naging pahirapan na sa natira o sa natirang mga kupunan sa football. Ang ulat na ito ay hatid sa atin ni K5 Ray Almodal.
8: Hindi naging madali para sa mga manlalaro ng football ang makapasok sa semifinals na ginanap kahapon sa open field ng Agusan Sports Complex. Unang sumalang ang 8 delegasyon ng Football Elementary Boys na naging crucial dahil sa hindi magandang lagay ng field matapos na mapuno ito ng putik dahil sa naging pagbuhos ng ulan. Magkagayunman, ipinakita pa rin ng Western Visayas ang kanilang lakas matapos nitong talunin ng Nimaropa sa score na 5-1 na nagdala sa kanila sa semifinals. Tinalo rin ng Davao Region ng Calabarzon sa score na 1-0. Gitgita naman ang naging laban sa pagitan ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao at NCR matapos maitabla ng Autonomous Region ang laro sa score na 1-1. Nauwi ang laban sa penalty shootout kung saan dito na tinalo ng NCR ang Bangsamoro Autonomous Region sa score na 4-2. Pasok na rin sa semifinals ang Central Visayas matapos nitong talunin ang Northern Mindanao sa score na 1-4. Para naman sa secondary boys, pasok na rin sa semifinals ang NCR, Western Visayas, Calabarzon at Northern Mindanao na magbabakbakan ngayong araw para masungkit ang islat sa finals. Samantala, kinulat naman ng secondary doubles girls ang tennis court mula sa Mimaropa matapos nitong talunin ang Calabarzon sa finals. Nasungkit ni na Khalifa Alvea Iba at Micaela Encarnacion ang gintong medalya sa score na 7-5 matapos ang tiebreaker. Mula rito sa Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ako si K5 Ray Almodal. Para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat po K5 Ray Almodal, napakandang balita para sa mga kababayan natin sa Mimaropa Region. Samantala, Negros Island Region Volleyball Girls Secondary natalo sa uling laban sa elimination round ng Palarong Pambansa 2026. Ang kampiyon na balita nito ay atin ni K5 Red Salgado.
9: NIR Volleyball Girls natalo sa Susurjan sa huling laban sa elimination round sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026. Natalo ang Team Negros Island Region sa Volleyball Girls Secondary sa ikapat itong laro sa elimination round sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Ginanap ang laro sa Provincial Engineering Compound ng Prosperidad pasado alas 11 ng umaga kung saan nakalaban ng NIR sa Susurjan na wala ring talo sa kanilang record sa elimination round. Sa unang set, hindi naging maganda ang pinakita ng laro ng NIR dahil sa mga service error ng mga players at karamihan dito sa mga atake ay nasupalpal ng mga manlalaro ng Susurjan. Natapos ang unang set sa score na 20-25 pero pagdating sa ikalawang set, nanalo ang NIR pero umabot pa ang score sa 26-24. Set, dito na nagka-problema ang NIR dahil una naka-score ang Susurjan at napako ang score ng NIR sa 20 at sunod-sunod na rin ang puntos ng Susurjan at nanalo. Sinabi ng head coach ng Susurjan na si Princess Tupas na ang tiyaga na kanyang manlalaro ang naging dahilan ng kanilang pagkapanalo.
10: Yung inspiration lang po talaga ng team is dumating kami ng, ano po, ng Agusan nang wala po talagang ini-expect. So yung sa amin lang po talaga is one game at a time po.
9: Natalo ang NIR Bacolod Taytong sa kanilang huling laban sa elimination round, sila pa rin ay pasok sa quarterfinals. Para sa special coverage ng panorong pambansa 2026, ito po si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat po sa report mo na po kay K5 Red Salgado. Mula po sa volleyball, puntahan po natin ang weightlifting. Region 9, nanguna sa secondary boys, 48 weightlifting panorong pambansa. May kampiyon ng balita si K5 Kay Muscaino.
11: Nanguna ang Region 9 sa secondary boys 48 kilograms weightlifting sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusa del Sur. Nagtala ang 19 sa si Adrian Bukol na may body weight na 47.10 ng 80 at 83 points sa snatch, 93, 96 at 100 sa clean and jerk na umabot sa 183 ang total. At 342.646 Sinclair. Nasungkit naman ng 18 anyos na si Rodeline Cruz ng Region 9 ang gold medal sa boys 52 kilograms. Si Cruz ay may body weight na 50.75. Mayroon itong 86, 91 at 93 snatch, 110 at 114 na clean and jerk na may total na 207 at 363.378 Sinclair. Sa official result ng girls 40 kg weightlifting, nasa unang pwesto ang 15 anyos na si Stephanie Mandigma ng Region 4A. May body weight na 39.55, nagtala ng 51 at 55 snatch, 62 at 66 clean and jerk na may 121 total at 227.223 Sinclair. Sa bawat kategorya, ang mga atleta ay may tatlong pagkakataon sa dalawang uri ng ehersisyo, ang snatch ang clean and jerk. Kung may paglabag sa mga patakaran, hindi ito mabibilang.
12: Mula dito sa Patilay Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage, ako si K5K Muscaino. Para sa kapanabalita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
2: Maraming salamat K5 Cable Skydo. Matapos naging viral ang post ng K5 News FM ukol sa isang trainer ng wrestling na nabed matapos mabigyan ng red card sa wrestling match doon po sa Bayugan City, Agusan del Sur. Technical official nagpaliwanag sa red card ng trainer mula sa Bayawan sa Negros Island Region. Sportsmanship binigyan diin. Ang kampiyon na balitang ito ay atin ni K5 Donding Ludove.
3: Technical official ng wrestling sa Palarong Pambansa 2026 nagpaliwanag sa red card ng trainer mula sa Bayawan City. Sportsmanship binigyan diin.
13: Binigyang linaw ng technical team ng National Sports Association at Wrestling Association of the Philippines ang naging basihan sa pagpataw ng red card laban sa trainer ng Negros Island Region na si Wilfredo Bindes sa gitna ng nagpapatuloy na wrestling competition. Sa isang opisyal na pahayag ni Larry Barcelon, technical official mula sa DepEd at National Sports Association, mariing pinabulaanan ng kampo ng mga opisyal na maling desisyon ang dahilan ng parusa.
14: Now the red card has been given to the trainer because he is encouraging his athletes to walk out from the tournament, and that is not allowed. So we want to teach our athletes of sportsmanship and how to accept losses. So therefore, a red card was given to the trainer of NIR for encouraging his athletes to walk out of the competition. So that is the reason why he is given a red card and not because of poor judgment of the technical officials. Because we have rules from the DepEd and the UWW that we need to follow.
13: Ayon kay Barcelon, naghain ng challenge ang kampo ng Negros Island Region matapos igiit na dapat ay winner by fall ang kanilang atletang si Novelin Luyas laban sa pambato ng Region 13 Caraga.
14: The challenge was made because of a pin down being called for the trainer of NIR. According to the rules of UWW, you cannot call a pin down when there is no hold. And it is seen on the video that there is no hold on the sequence. So therefore, there is no pin down.
13: Ipinaliwanag din ng opisyal na bago ang tuluyang pag-ban kay Mendez, binigyan muna ito ng yellow card.
14: Yellow card was given to the trainer of NIR because a trainer is not allowed to make a challenge. It is only the DepEd coaches who is allowed to make a challenge in behalf of their athletes.
13: Ito ay dahil sa pakikialam ni Mendez sa paghahain ng challenge, isang tungkulin na eksklusibo lamang para sa mga head coaches at hindi para sa mga trainers. Ayon kay Barcelon, hinikayat ni Mendez ang kanyang atleta na mag-walk out o lisanin ang tournament nang hindi tinatapos ang laban.
14: And if a trainer or a coach is not following that, so we need to enforce that rules. So that is the reason why a red card was given to the trainer.
13: Dahil sa red card, opisyal na banned si Mendez sa pagdalo sa mga wrestling matches hanggang ngayong araw. Binigyang diin ng pamunuan na ang desisyon ay hindi pagpabor sa host region o Caraga, kundi isang hakbang upang protektahan ang integridad ng sports at magsilbing aral sa lahat ng mga kalahok na opisyal at coaches.
3: At ang balitang ito hatid sa atin ng DTX 500, Mighty si D3 Bio at ng Sir J Alternative Medicinal Healthcare Center sa Bayo 1 City, Negros Oriental at kay 3rd District Congresswoman Janice Valiega Dicamo of Negros Oriental para sa 2026 Palarong Pambasa Special Coverage mula dito sa Agusan del Sur. Ako si K5 Dondig Ludovi para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat po sa pagpaliwanag ng mga technical official ukol po sa pag-ban sa isang wrestler trainer mula po sa Bayo 1, Negros Oriental. Mula po sa wrestling, puntahan natin ang schedule sa quarterfinals ng volleyball secondary girls. Ang balitang ito ay atin sa atin ni K5, Kevin Shusana.
8: Magsisimula na ngayong araw ang quarterfinals ng volleyball competition ng 2026 Palarong Pambansa. At dito magkakaalaman kung sino o anong mga teams ang papasok sa semifinals at finals. Ito na ang labanan ng magagaling. Unahin natin dito sa elementary girls volleyball. Ang first game, Region 10 versus Region 11. Susundan po yan ng Negros Island Region laban sa Bicol Region. Pangatlong laro, Region 2 versus National Capital Region. At ang pang-apat na quarterfinal games ay ang Western Visayas laban sa Central Luzon. Dumako naman tayo mga ka-K5 sa Boys Elementary Quarterfinals Volleyball. Ang unang game, Region 11 laban sa Central Visayas. Pangalawang game, ang Western Visayas laban sa Central Luzon. Magbabanggaan naman ang National Capital Region laban sa Negros Island Region at ang Region 9 kontra Ilocos Region. Samantala, sa boys secondary volleyball quarterfinals, maganda po ang labanan dito. Region 12 versus Region 10. Samantala magkakaharap ang Bicol Region laban sa Calabarzon. Ito po ang National Capital Region versus Negros Island Region. At ang panghuling quarterfinals sa secondary boys at ang Region 11 laban sa Central Luzon. At ito na ang inaabangan ng lahat, ang girls secondary volleyball. Ang unang salpukan, ang defending champion National Capital Region laban sa Northern Mindanao. Samantalang ang Davao Region laban sa host region ang Caraga. At ito pa ang nakakaintriga at nakakapanabik, Western Visayas laban sa Negros Island Region. At ang panghuli, Region 11 laban sa Central Luzon. Iyan po ang kumpleto ng mga teams na magkakatunggali sa quarterfinals ng volleyball competition sa Palarong Pambansa
15: 2026. Mula dito sa Agusan del Sur para sa Barong Pambansa 2026, ako po si KK5 Kevin Siusana para sa impilan ng kampiyon na balita at serbisyo publiko at kasayahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat po K5 Kevin Siusana sa inyong ulat mula po sa quarterfinal schedule ng Volleyball Secondary Girls. Samantala, mula day 1 hanggang sa ngayon, ang gobernador ng Agusan del Sur ikinatuwa ang positibong komento ng publiko sa palarong pambansa. Ang kampiyon na balitang ito ay atin ni K5 Jerilyn na Luis.
16: Gobernador ng Agusan del Sur ikinatuwa ang positibong komento ng publiko sa ginaganap na palarong pambansa 2026 sa nasabing lalawigan.
17: Ikinatuwa ni Governor Santiago B. Cani Jr. ang mga positibong komento ng publiko sa ginaganap na palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
18: Well, syempre, natutuwa ako doon sa mga comments na yon, and that inspires us even more. So ako ay nagpapasalamat sa mga taong naka-appreciate sa aming ginawa dito sa probinsya ng Agusan del Sur. At sana ay nasiyahan kayong lahat. And ginawa naman namin to para sa mga atletang Pilipino.
17: Matatandaan na pinuri din ng Philippine Sports Institute ang mala world class na mga sports facilities at fully air-conditioned na billeting quarters sa naturang lalawigan.
19: Very world class po yung venue and facility. So naka-visit po ako dun sa Prosperidad, sa Datu Lipus. Napakaganda. First time po na talagang naka-aircon lahat ng billeting, and may kanya-kanyang catering, and then entrance pa lang ng bawat school. Grabe na, pabonggahan talaga. So I know that this is something that Agusan del Sur can be very, very proud of. And I also hope that this will set the standards. Kumbaga, ito na yung gold standard sa mga susunod na palarong pambansa, na ganito din po sana kaganda at ka-organized and of course, ka-athlete-centered nga po yung palarong pambansa.
17: Patuloy naman na gagamitin ng lalawigan ng Agusan del Sur ang mga naturang sports facilities at bukas ito para sa publiko.
18: We will continue using all these sports facilities for further development of the people in this province. Hindi lang sa mga kabataan. Kahit mga may edad na gustong mag-insayo dito, pwede naman, may tennis courts tayo, may volleyball courts, may badminton courts, may basketball court. At magtatayo rin kami dito ng pickleball courts, yung uso ngayon. At saka yung mga gustong mag-swimming, pwede naman. Yung gustong tumakbo, pwede naman. And we will also encourage the usage of these facilities for more competitions, hindi lang sa palarong pambansa.
16: Mula dito sa palarong pambansa sa Agusan del Sur, ako si K5 Jerry Lumungkal na Luis para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat po K5 Jerry Lumungkal na Luis. Ulat kasama po si Governor Santiago Cani ng Agusan del Sur kung saan po ikinatuwa niya ang positibo mga komento dahil na rin po sa magandang preparasyon sa palarong pambansa 2026. Sa mga nagtatanong saan ba ang palarong pambansa sa 2027, si K5 Karen Badilla may ulat ukol po sa susunod na magiging host ng palarong pambansa. K5 Karen, maibalita mo.
20: Gaganapin sa Quezon City sa Luzon ang palarong pambansa 2027. Ito ang kinumpirma ni Department of Education o DepEd Undersecretary at palarong pambansa Secretary General Malcolm Garma sa isinagawang press conference. Ayon sa kanya, pupunta sa Prosperidad ang mga organizer at ilang opisyal ng Quezon City para sa turnover kasabay ng closing ceremony ng palaro sa Mayo 31. Nabatid na tatlong lugar sa Luzon ang nagbid para maging host ng palarong pambansa 2027 na kinabibilangan ng Tarlac, Zambales at Quezon City. Samantala, wala nang ibinigay na dagdag na detalye si Garma kaugnay sa nalalapit na pag-host ng Quezon City para sa nasabing malaking sporting event ng bansa.
21: Mula dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026 special coverage. Ito si K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.
2: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Karen Vanilla. Kasalukuyang po nagsimula na ang laban para sa first quarterfinals game ng Basketball Secondary Boys. Abandang alas 6:30 pa lang kanilang umaga. Napakahaba na po ng pila na ginagawa dito ng ating mga kababayan na excited po na manood ng quarterfinal games ng Basketball Secondary Boys. Abangan mamayang konti ang laban po ng Western Visayas sa alas 10 ng umaga. Dito pa rin sa Palarong Pabansa 2026 sa Secondary Boys at alas 9:30 naman ng umaga ang labanan sa quarterfinals ng Western Visayas at Negros Island Region. So sa ngayon po, ang ating mga kababayan, they can watch the live coverage ng K5 News FM, both volleyball and basketball sa ating sports and entertainment page. So sa lahat po ng nasa bahay nila, saan makamungsulok ng bansa, maaari ko kayong manunood at makita po ninyo ang live na bakbakan ng lahat po ng mga quarterfinal games sa basketball at volleyball sa K5 News FM Sports and Entertainment Facebook page. Yan lang muna ang mga ulat nating maibibigay sa inyo. Ang mga medal tally updated ngayon. Bantayan mamayang konti sa ating mga informasyong ibibigay sa inyo ang medal tally kung saan po lumalabas, nangunguna sa ngayon sa medal tally ang Negros or ang National Capital Region. Sa pinakahuling talaan ng mga medalya, lumalabas ng National Capital Region ang nangunguna with 36 gold, 25 silver at 30 bronze. Pangalawa naman ang Region 4A, Calabarzon, with the 7 golds sa 25 silvers at merong 21 bronze. Region 6, nasa pangatlong pwesto sa ngayon with 16 golds, 15 silvers and 16 bronze. Region 4, Region 7, pang-apat with 15 golds, 15 silvers and 16 bronze. Na panglima naman ang Region 3 with 11 golds, pang-anim ang Region 5 with 10 golds, Region 13 with 10 golds and Region 10 pang-pito with the 9 golds at ang NIR ay nasa 8 puesto with 9 golds. So yan po ang mga mamainit na mga balita. Abangan mamayang tanghali ang karagdagang mga update sa Palarong Pambansa 2026 mula po dito sa Bayan ng Prosperidad sa lalawigan ng Agusan del Sur. Kasama ang 15-man team coverage ng K5 News FM na nakatalaga mula po sa Bayugan hanggang dito sa Prosperidad sa iba't ibang mga sporting events. Ako, si K5 Elgin Castaño, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM. Palarong Pambansa!
0: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines. K5 News FM, Palarong Pambansa 2026, Exclusive Report.
1: Las 7:48 sa aga, oras kinadulong sang Mighty CD3 Bio kag DTX 500. Amat-amat nang nagasanag ang mga quarter finalist sa mga hinampang sa Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur. Ang balantayan diri sa Western Visayas, why na gindi ma-highlight, pero ang Western Visayas Volleyball Boys Elementary represented by Santa Clara Oton Elementary School. Kapin pa sang ilang team captain ining ginahambal nga small but terrible nga si Jidan Mauricio kag main spiker nga si Francis Samuel Banyas. Wala pa sang pirde. Pareho man ang standing sang La Paz 1 Elementary School representing Western Visayas Volleyball Girls Elementary nga kahapon grabbing thrill inlutos nila ang mabakod nga team sang Davao Region sulod na sa quarterfinals. Ang Football Boys Elementary sang Western Visayas represented by Barota Canuevo Iloilo, Barota Canuevo Central School. Sulod naman sa quarterfinals, kahapon kontra Mimaropa, Region 4B, Mindoro, Marinduque, Romblon, Gagpalawan. Maring-mining sang Mimaropa. Daog ang Western Visayas. Marotak Mabel Team, 5-1. Ang volleyball. Ang softball, ang baseball boys naton. Secondary, represented by Barotac Viejo. Kag may ginpick sila from Lemery kag San Rafael. Mayo man ang standings. Kahapon, ang volleyball elimination round, Negros Island Region kontra sa Sok Sargen. Nagdaog ang team Sok Sargen Region 12. Ang coach nila dari si Coach Princess Tupas. May mga naghambal nga si Coach Princess Tupas sa Sok Sargen. South Cotabato, bla? South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani kag Jensan, amaning Sok Sargen. Nagdaog kontra sa Negros Island Region sa ang nasobrahan ka-hype lang Negros Island Region na team sa volleyball bangod nga ti arang presensya sa ang crowd favorite nga si Brianna Nicola Ang kag Rose Vian Almendralejo. Actually si Rose Vian Almendralejo taga Limudzan Iloilo ini. Si Rose Bulak nga ilang nga libero recruit nila halin sa Antique. Si Ana Hermosura nga player man sang Negros Island Region sa secondary volleyball girls taga distrito sang Haro, sang Manduria sang Arevalo mga recruit nila ini. Galing kay ti may scholarship program nga natanyag ang Taytong High School, Taytong School sa pagpanguna ni Mr. Jose Boy Montalbo. Pero may mga naghambal man nga Sir Augusto 5. Good morning Sir Augusto 5 halin diri sa Pilipinas. Pagkadudra sa imo Sir sa Kuwait. Nga ginhulog sang NIR ang ilang hampang kontra sa Sok Sargen kahapon. Para nga maengkwentro ang mga taga Leon. Subong nga aga 9 alas 10 sa aga. Negros Island Region kontra sa Region 6 Western Visayas. Ginhulog nila. Amo to nga may naghambal nga nagpapirde ang NIR Region 18. Pili sila sang ila kontrahon sa quarterfinals. Pili nila bal na imo pili on ta ni Leon ni ming pili on ta. Iloilo kay Homok. Pusa da. Nya pos on ta ni mga taga Leon nga ni. Ilan taon ta ang aton nga mambal sa inyo subong expect nothing. Expect nothing. Amo tong balik coach Princess Tupas blas ang Sok Sargen. Nya nagadto kami sa palorong pamansa sa Gusan del Sur nga wala sa expectation. Kay kun sobra mo ka expect kun kaysa pa Sir Bobby Riman, Sir George Jucampo, Sir Danny Agpalo, Sir Gene Seaman, Ma'am Bing's Birthday, Sir Fred Pasgala, Sir Felix Singson, Mark Loren Hamoles. Isa ganin nagka-frustrate ka pa. Pero kung may kasi expectation, tapos nagdaog ka, tita, ang Bing Baez Kabasak, Ma'am Gingging Havilosa, lipay ka. So, pero ang advice na sa inyo, expect nothing, ha? Mabagatid, Kwan Kimia, Killjoy. Nikita nyo naman, ang ampang sang Western Visayas, kapo nagdaog sila kontra sa Region 10. Pero kita mangambal, hindi kumbinsido, eh. Amo man sa basketball. Alas 9:30, subong aga. Quarterfinals, Western Visayas, the team, kontra Central Luzon. Amuning ginlutos nila last year nga dako ng abansin na lagas pa nila. Ang aton yapon nga mambal, expect nothing. Mamagkatin, hindi kami mag-expect. Hindi gani. Hindi gani. Or gani, lessen your expectation. Lesson na lang haganagana na lang Ma'am Laura ang imo expectation. Kung magdaogin man Ma'am Ningning Ilumba, at least hindi magkutoy kung mapirde ni magkutoy busong mo. Kung magdaog man na Manong Dan Calvo, Pastor Bobby Riman, Ma'am Mimi, at least daw mabuhi man niya dugo mo. Lesson your expectation sa Western Visayas basketball kontra Central Luzon karon ha. Sa Western Visayas volleyball girls kontra sa Negros Island Region, expect nothing. Expect nothing. Hindi na kamo gani ma-expect kung ano man da. Tuod man, ang realidad bala, let's be true to ourselves. May mga bagay nga tipiliton, mugid nga alang-alang gani. Ginulog to yas ang NIR ang ilang hampang kapon. Paperde sa Sock Sergeant, ginpili nila ba niya? Kay kon nagdaog sila kapon, NCR dayo ng tubango nila. Di laban-laban, mani moron gid sila. La 7:55 sa aga. Ano pagid ang mga hampang abalantayan ta? Basta nami sa mga performance ni Kenny Amara Gabion sa Volleyball Girls Elementary. Jersey number 1, taga-Tikod, Lapas. Nonoy Lopez! Kasarang Ayhan. Ma'am Beth Idarlilia, hindi ka na gani mag-expect! Di lang ka mo, mag-expect ka! Sakit lang rabot nyo! Expect nothing gani! Kon magdagid man! Ti, pasalamat ta eh! Ihaw ta native nga manok eh! Ang linabugan! 7:56 na sa aga, Criselda Buicolomuen. Tumar na Clinicas for Biotics. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
4: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
5: DTX 500
4: ang may powerful compound
5: ganagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado,
4: epektibo,
5: para mismo.
4: DTX 500!
22: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
23: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
22: Ay,
23: ang mga lang permi na mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
22: Correct.
23: Sano pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
22: na?
23: Dapat ya wala pa?
22: Oo. May lang tubo kay ma welding lang islan bago.
23: Sano ka mainom DTX 500 kag mitisim, may balatian ka na hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP, imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kahibalo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
4: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga atay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay,
4: DTX 500.
5: Masaligan,
4: epektibo,
5: DTX 500.
23: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
22: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
23: Mm. Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
22: Ay,
23: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka di TX500 kag MyTC kay gapahubin ini sang imo nga selula.
22: Mm.
23: Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo.